sai kuka rangi lokacin cikin idda ya zo, wato idda ta yi kusan cika. In idda ta yi kusan cika, to ku maza maza ku mai da su. In ku kuka bari idda ta cika, shi ke nan kun zama daidai da ku da kowa. Amma matuƙar da sauran idda ba ta cika ba, to matan ku ne za ku iya mai da abun ku in shika ɗaya ne ko shika biyu ne. Idan da dukkan mun sana'a kabarar na ga mun fa an su ko mun nan ma'rufi in kun mai da su wannan riji'i to ku rike su riko mai kyau mun sarre mun nan ma'rufi in ku abun kun ga ba zai yiwu ba to shike nan ku zake su shika mai kyau a cikin kyautawa kuma kun san daga wannan shika kan shike nan domin kun riga shika ya zo uku kenan. Wara tun su kuma na gararan ne ta atadu da nake kuma da su din nan ku rike su kuwa ku rike su din nan fa domin a zauna lafiya ba don ku mai da su don ku cuce su ba kada ku

0: malami wanda idan ya tsawatar ta zauna komai babu wanda zai tanka ko abu ne ya tashi akan iya cewa aje gurin malam wani to inda abin ya sha bamban da da ya sha bamban da da ke gida takan iya sawa aje har gaban alkali a matsayin shari'a ko an taba dan wani ko kuma harkar mata makoci da makoci ana shari'a wa iyazu billah masu sauraro batun da zamu tattauna da ku kenan a wannan safiya a cikin shirin nan naku na an tashi lafiya na rahama radio mita 97.3 akan zangon FM domin farin cikin ku farin cikin al'umma daman shine taken mu ta yaya zamu dawo da waccan martabar ta malam Bahaushe na ganin girman makocinsa da rike shi tamkar dan uwa da ƴaƴan makota ka tamkar naka sannan kuma da girmama ko tsawa ta wani bawan Allah ko malami wanda in yace ayi kowa zai dauka koda ku ba a so in har abin gaskiya ne ya za a yi mu dawo da su me yasa kuma aka bar duk wadancan karamci 07077979 ga wasu alayima assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa miki tare kuma daga ina
1: malai idris bashir abdullahi ne
0: daga bashir abdullahi daga karamar hukumar wudil daga hotoro hotoro karamar hukumar tarauni to malam bashir kaji batun da muka dauko ya za a yi a magance me kuma ya jawo
1: farko dai to kana ba da duba abin da ya jawo a
0: matsalan na'am
1: ina kallon abin da fuska ji
0: na'am
1: idan ka dauki misali an gwan ya kan da samu bibi dubura ne ma da inda suke
0: na'am
1: za ka akwai kwararo wa bai ko dai sanadiyar gudunta ko sanadiyar wani kasuwanci ko wani abu to misali wani ya taso ne da wani ya taso da gaba an zo an kafa sabuwa anguwa da kowane ya biya ne da biya shi da al'adun shi da wuri a ciki to zai wahala ga an haɗa kai ku cewa an sa irin wacce al'ada ta da ake za a kowa ya kama gaban shi idan ka dauki bangaren kuma da ya shafi dan siyasa su ma nan waje da sun taka rawa musamman yanzu idan ka dauki irin kwalle binni ka ga da su da ga anguwa shekara ɗari shekara ɗari biyu na tare kakanni da amma kuma ce ga su ma misali sun ajiye wannan al'ada sai ga kowa abin da ya gari ma yake wancan bai sai gaya wancan ba to kuma wannan bangare yana da siyasa kenan ta shigo yan siyasa suka dan raba kan jama'a wancan ya ja zo gashi wancan din hannun siyasa ya ja na shi to wannan sai ga ya taimaka wajen watsa wacce al'ada da aka da ku iyaye da kafin to dole ne idan ana so a gyara dole sai an sai an da rage rikiyar su yan siyasa musamman su wanda sun koyi din a dawo da rage rikiyar da ka dacewa zaki wancan dattijan zai iya gaya wancan malamin zai iya gaya mu kuma ni ma zan iya gaya wanda zan iya gaya ɗanka yana wanda ba daidai ba zan iya tsawata mu kuma kai ma za ka kawo da fice ga kanku to dole sai sun ce su a gida siyasar nan sun yi a wancan al'adar sun mai da tuta a tarihi wanda suke wajen gari dole su mai sun duba cewa ba a ci dukkanin wani bambancin mu duba shi ne ke sai mu sun yi ba sai a wuce wanda ya kuma al'adun wanda muka zo muka ci a filin wannan garin amin kai wata ake irin wancan al'adun nasu na da da za ga zan iya tsawata wa ɗanka za ka iya tsawata wa a cikin da yanzu mun riga mun zo ka gina gida na gida mun zama tare mun san kuwa da yau ba da dole ne ko mun san wani mutum dole ne dan
0: to
1: amma tabbas na rage an watsa da al'adun sai dai ubun Allah kuma da wani yadda za a gyara Allah ba ku ban gyara
0: amin muna godiya kwarai da gaske dan mutan hotoro to batu kenan ya faɗi yadda za a gyara Allah ubangiji ya sa duk mun jima amfana amma ko a da akwai siyasa ko a da wani yana baro wata ƙasa ya zo a zauna to amma an zauna irin wancan zama na mutunci to Allah ubangiji ya sa mu dace kamar yadda muka faɗa 07077979 akwai kuma 08475777 idan muka dauki rayuwar ma ta da zaka ga hatta abinci ana ci.

0: Na'am, kaji maudu'in mu na yau.
1: Gaskiya ne alhamdulillah na ji wannan maudu'i da ake tattauna shi yanzu kamar inna kai misalin da maboci dan uwan maboci na kullu kullu dan uwan kamar nisa. To gaskiya ai yanzu inna rayuwa ta juya yanzu wani cin ma wallahi so yake ga maboci ya yi ga wani hali da zai je gidi kuma ya kira masa dariya to ka ga rayuwa ta kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sakamakon da kake ganin ko menene wani lokacin zaka iya zuwa ka je ka ce za ka sayi kuma a gurin sun taimaka maka to kuma ta kasance yadda ya daidai gidan kama irin wani rara gefen ya daidai mu ce Allah ubangiji an gwada ɗauki da bakin naka ta lafiya.
0: To mun gode amin. Daman addu'ar da muke ta yi wa kanmu kenan, Allah ya kawo mana ɗauki daga matsalolin da suke damun mu gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Tabbas a da an riƙe makwabtaka fiye da ƴan uwantaka, amma abin ne ma yake izamto cewa makwabtakar tana nema ta zamto wani al'amari wanda fage na fada, fage na shari'a da juna, fage na hargitsi, musamman akan yara da kuma su kansu iyaye mata, inda wani abin kawai daga banini rantan aramin yake kai ga iyaye maza har sun shiga ta kai ga an kai ga gurin alkali. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Barka dai. Yawwa, muna fatan alkhairi gare ka.
1: Yawwa, na ji maudu'in da kuke tattauna akan harkokin irin makwantaka din nan kuma haɗin kai dai na makota da makota wajen a ta ci ɗaya.
0: Na'am.
1: Tattauna guri ɗaya, wannan ya kawo nasa, wannan ya kawo nasa.
0: Na'am.
1: A zauna a ci makwanci da makwanci ko kuma ayan unguwa, kaga a nan dai wanda kusan ba da shi ma ba zai tuzanta.
0: Gaskiya ne.
1: Yawwa, to amma din da aka samu kai ne gaskiya da yawa wasu abu tana suna da yawa. Saboda wa'yansu za su zo wani akan yara, wani abu kaɗan wani abu ya zo wani da wani. Wani mata wasu farko su ya suna, amma gaskiya irin al'adu irin wa'yansu na zaɗi nan na gargajiya da zaɗi domin gaskiya akwai rufin asiri tsakanin al'umma da haɗin kai.
0: Na'am.
1: Da wancan ya mai wani, amma yanzu duk da wa'yan nan gaskiya sun tafi da ya yi kira kira Allah ko ji Allah ka irin wannan abubuwa su dawo.
0: Amin.
1: Wannan alheri ga dukkanin masu sauraron wa rediyo da shugabannin gidan gaba ɗaya tun da cikin Hajji Abinta da ma Nura da ma Nafi haya da zahalcin manzon Jauri.
0: Na'am. To kofar kudin birin-birin, Allah Ubangiji ya sa al'umma sun ji, musamman batun da muke a da mutum ɗaya ko malami yakan iya magana guda ɗaya wanda kowa zai tsawata, ko kuma a ce ewa ne ya magana bari a daina abin da ake, kamar yadda wani bawan Allah ya faɗa, ya san malamin da in yi aiko cikin gari daga dukkan ƙauyen da ike ya aiko abin da ake a cikin gari ba sai ya zo ba kawai in ji malam wani a daina kaza, akan iya dainawa. Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya sa waɗanda gaba ɗayanmu ne wannan abin ba ko za a ce ya shafi wani ba, gaskiya wannan ya shafi kowa da kowa, tunda kowa makoci ne, ko ba kai aure ba, ko ba ka da gida, ko haya kake, inda ka taso, inda ka dawo, inda aka haife ka, akwai makwabta. Allah ya samu dace. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wai alai
1: yara mediya shi take mu a nan yanzu ba ma jin abin da kuke cewa, tare shi kuma ba a magana.
0: To daga ina ne?
1: Daga nan gamadan karamar Kura.
0: Gamadan karamar hukumar Kura, kai ne ka dawo?
1: Yayi ba na jin abin da ake ne shi da kai kana yi kamar wuta ta dauke.
0: To Allah Ubangiji ya sa mu dace, kuma

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin labarai da watanni daga nan Rahma Radio farancin al'umma yau muna kuma ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1448 bayan hijira wanda kuma ya daidai da 23 ga watan Agustan 2026 sunana Usman Ibrahim Datti gaskiya kullu labaran Gwamnatin Tarayya ta hannun ma'aikatar bunƙasa harkar ƙarafa ta sanya hannu kan wata yarjejeniya da kamfanin mulmula ƙarafa na Premium Steel and Mines Limited domin farfaɗo da tsohon kamfanin mulmula ƙarafa da ke Jihar Delta. Yarjejeniyar na daga cikin manyan matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka domin farfaɗo da tsofaffin masana'antun ƙarafa na ƙasar nan tare da mayar da su ginshiƙan bunƙasa masana'antu da faɗaɗa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma ci gaba mai ɗorewa. Kamfanin mulmula ƙarafa da ke a Jihar Delta wanda aka kaddamar da shi a shekarar 1992 wato da 82 yana da ƙarfin sama da tan miliyan 1 na narkakken ƙarfi a shekara a lokacin da aka kafa shi. An tsara kamfanin ne a matsayin cikakken masana'antar ƙarafa mai zaman kanta wadda aka yi niyyar amfani da ita wajen taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa masana'antu da tattalin arzikin Najeriya. Ministan babban birnin tarayya Abuja Yusuf Muki ya ce nauyin da ya rataya a wuyansa a dambarwar siyasar Najeriya shine ya ci gaba da matsalan ba ga shugabannin jam'iyyun adawa domin kada su samu sukuni. Muki ya bayyana hakan ne a yayin da yake zantawa da manema labarai a lokacin da yake duba ayyukan samar da ababen more rayuwa da aka samar a Abuja. Muki ya ce rikicin da ke cikin jam'iyyar PDP yasa yake da wahala a iya gano wata babbar jam'iyyar adawa mai karfi da za ta iya tunkarar APC. Ministan ya kuma yi watsi da damuwar da ake nunawa kan ra'ayoyin tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour a zaben 2023 Peter Obi. Muki ya ce baya damuwa da yadda Atiku ko Peter Obi za su wato za su ji game da sauye-sauyen siyasar da ke faruwa a yanzu. Gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da kwamitoci 9 kan yaki da miyagun kwayoyi a fadin jihar. Shugaban kwamitin haɗin gwiwar hukumomin da ke yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da safara su a jihar Kano Muhiri Mungado ya bayyana hakan ne a yayin kaddamar da kananan kwamitocin wato kwamitoci guda 9 domin ƙarfafa yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma safara su a jihar Kano. Ri Mungado ya tunatar da mambobin kwamitin kan girman aikin da ke gaban su, yana mai cewa nasarar kwamitin za ta dogara matuƙa ne da yadda kowanne kwamiti zai gudanar da aikinsa da muhimmanci da jajircewa. Ya ce yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da safara su na buƙatar ci gaba da jajircewa kyakkyawan haɗin gwiwa tsakanin hukumomi. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya Association Jami'ar Jihar Gombe ta dakatar da shirin fara yajin aikin sai baba ta gani. Ƙungiyar ta baiwa gwamnatin jihar Gombe da mahukunta jami'ar wa'adin zuwa watan Oktoban 2026 domin aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma da ƙungiyar. An bayyana matakin ne cikin wata sanarwar da ƙungiyar ta fitar bayan taron majalisar reshen da aka gudanar. Shugaban ƙungiyar Association Jami'ar Jihar Gombe Mustapha Muhammad da sakataren ƙungiyar Aliyu Shalling ne suka sanya hannu kan sanarwar. Asta ce taron ya duba wasiƙar gwamnatin jihar Gombe kan fara aiwatar da sabon tsarin albashin malaman jami'a da kuma yarjejeniyar fahimtar juna da aka cimma da mahukunta jami'ar kan biyan bashin haƙoƙin ma'aikatan da suka dade suna jira. Gwamnatin jihar Niger ta bayyana rashin tsaro a matsayin ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke hana shigowar jarin wato shigowar jarin kasashen waje zuwa jihar. Sai dai ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar na ci gaba da kokarin mayar da jihar Niger a matsayin wurin da masu zuba jari za su fi son gudanar da harkokin su. Kwamishinan masana'antu kasuwanci da zuba jari na jihar Niger Aminu Takuma ya bayyana hakan ne a Kaduna, inda ya ce rashin tsaro a wasu sassan jihar ya haifar da koma baya ga jihar, lamarin da ya sa wasu masu zuba jari ke kallon jihar Niger a matsayin wurin da bai dace da zuba jari ba. Sai dai kwamishinan ya ce gwamnatin jihar ta kudura aniyar shawo kan matsalar tare da ci gaba da jawo hankalin sai han masu zuba jari na cikin gida da na kasashen waje. Jami'an 'yan sanda a jihar Kaduna sun ceto wasu mutane uku da aka yi garkuwa da su tare da tarwatsa wata maboyar ɗan bandaga a karamar hukumar makarfi a jihar. Mai magana da yawurin dinar 'yan sandan jihar Kaduna Mansur Hassan ya ce an ceto mutanen ne bayan samun sai hambayanan siri a yankin gidan mijin Kokko da Durum da kuma karamar hukumar makarfi. Sanarwar ta ce kwamishinan 'yan sandan jihar Rabi Muhammad ya umarci jami'an 'yan sanda na makarfi da ya jagoranci wato kwamishinan 'yan sandan jihar Rabi Muhammad ya umarci jami'in 'yan sanda na makarfi da ya jagoranci tawagar sintiri tare da haɗin gwiwar 'yan sakai zuwa yankin. Rotuni sun ce waɗanda ake zargin masu garkuwa da mutanen ne sun buɗe wuta bayan sun ga jami'an tsaro lamun da ya haifar da musayar wuta. Daga bisani maharin sun tsere zuwa cikin dazuzzukan da ke kewaye da yankin, inda ake kyautata zaton wasu daga cikinsu sun samu raunukan harbin bindiga. A nan ma dai rahotanni sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin Dekara a karamar hukumar Bargu ta jihar Neja, inda suka yi garkuwa da wasu mazauna garin bayan sun dawo daga sallar Juma'a. Harin ya faru ne a lokacin da 'yan bindigar suka shiga garin tare da yin awon gaba da wasu daga cikin mutanen da suka taru a masallaci domin gudanar da sallar Juma'a. Shugaban karamar hukumar Bargu Nasir Abdullahi ya tabbatar da faruwar lamarin tawaye tarho jim kaɗan bayan harin. Ya ce harin Dekara, wanda ke da yawan al'umma a yankin, na daga cikin wuraren da harin ya shafa. A cewarsa, sauran wuraren da abin ya shafa sun hada da gidan zana, sabon gida da masata. Shugaban karamar hukumar ya ce har yanzu ba a iya tabbatar da ainihin adadin mutanen da aka sace ba, saboda babu ingantaccen bayani kan yawan mazauna da maharin suka tafi da su. Idan muka dawo jihar Kano kuwa, masarautar Kano ta sanya gwajin kwayoyi, wato gwajin miyagun kwayoyi, a matsayin ɗaya daga cikin sharuɗan da duk wanda ke neman hawa kujerar sarauta a masarautar zai cika. Hakimin Danbata Dr. Mansur Adinan ne ya bayyana hakan yayin wani taron wayar da kan jama'a kan illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi da safarar su, wanda aka gudanar a fadar sa dake Danbata ranar Asabar. Ya ce dokar wannan mataki ya zama dole ne saboda illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi ga mutum da kuma al'umma baki ɗaya. Adinan ya ce illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi ne suka sa masarautar Kano ta wajabtawa masu neman kujeran, wato kujerun sarauta, yin gwajin kwayoyin miyagun kwayoyi kafin hawa kan kujerar sarauta. Komandan hukumar NDLEA na Shehu Danbata Zailana Muhammad ya ce babban burin hukumar shine yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da safarar su domin kare rayuka da makomar al'umma. Idan muka je ga rahoton wanda ya danganci cunkoso a manyan kasuwanni, wanda yake ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci da zirga-zirga ababen hawa tare da jefa rayuka da dukiyoyi cikin hadari. Za a ji a jihar Kano a wasu manyan kasuwanni na cigaba da fuskantar wannan matsala sakamakon yawan jama'a da cunkoson ababen hawa da kuma yin kasuwanci a gefen hanyoyin wucewa. A cikin wannan rahoto, wakilin Munurar Ahiru ya kasa ya duba musabbabin cunkoson da irin illolin da yake haifarwa ga 'yan kasuwa da masu amfani da hanyoyi da kuma matakan da za su taimaka wajen rage wannan matsala.
1: Kasuwanci na ɗaya daga cikin ginshiƙan bunƙasar tattalin arzikin kowace al'umma. Ta hanyar sa ne ake samarwa da musayar kayayyaki da ayyuka tsakanin masu saye da masu sayarwa. Sai dai yayin da yawan al'umma da harkokin kasuwanci ke ƙaruwa, wasu manyan kasuwanni musamman a jihar Kano na fuskantar matsalar cunkoso, lamarin da ke kawo tsaiko ga zirga-zirga da harkokin kasuwanci tare da jefa rayuka da dukiyoyi cikin hadari. Hakan ya sa muka kai ziyarar gani da ido zuwa wasu daga cikin manyan kasuwannin jihar, waɗanda suka hada da kasuwar Rimi da ke bakin asibitin Murtala, Kurmi, Kantin Kwari, Singa, sai kasuwar Kofar Wambai. A yayin ziyarar mun lura da yadda cunkoson jama'a da na ababen hawa, baya ga ajiye kaya da yin ciniki a gefen titina, ke haifar da tsaiko ga zirga-zirga tare da kawo cikas ga harkokin kasuwanci. Ga wasu daga cikin 'yan kasuwar yankunan yayin da muka zanta da su.
2: Sunana Yusuf Meraba Albindiki. Abin da yake haifar da cunkoso gaskiya tun bayan zabe ne da akashin asibitin ta zama haka. Kaga ko ina an kasa kayan za a tara wundin nan da kake gani. Mata sama da mutum 50 ko 40 ga san dai a zazzauni, wanda da ba a zama a gurin gaskiya. Jami'an tsaron da aka turo suna da sanyi, shi yasa kullun za a ga gurin yana cunkoso.
3: A ne sauri shi ne kuma ba su hada cunkoso a cikin asibiti. Kai zama sha biyu zuwa kai biyu zuwa la'asar yana rigimar shi abin da zuwa ga imma kala gani
1: baya da ake kasa ko
3: a shi mai kama ba mai da kashin gada ko da gari ko da gani za a guna cushe yake.
1: Muhammad Abdullahi Sheka karshen kwalta shine shugaban kasuwar Rimi bakin asibitin Murtala yayi mana ƙarin haske kan abubuwan da ke haddasa cinkoso da kuma kokarin da ake yi na magance matsalar
4: dukkanin kasuwannin jihar Kano muna fama da irin wannan cinkoson illa yanayi na population da yake ta karuwa ta kuma gwamnati ba ta duba yanayi na al'umma ana samar da guraren da za a yi kasuwanci
1: wani irin kokari kuke yi don magance ita wannan matsalar ta cinkoso
4: akwai kwamitittika da muka kafa wanda suke kiwayawa domin irin wayannan da kuma wanda suka kasa kai akan titi abin yayi yawa mukan danna su baya
1: hukumar Karota na daga cikin hukumomin da ke da alhakin kula da zirga-zirgar ababen hawa da kuma taimakawa wajen rage cinkoso a cikin birane hakan ne yasa muka gana da mai magana da yawun hukumar wato Abubakar Ibrahim Sharada domin jin matakan da hukumar ke dauka
5: dukkan al'umma da su guji kasa kaya tallace akan hanya in har aka samu mutum da wannan laifin akwai tara da ake masa na farko in an karbe kayansa akwai matara ta naira 5,000 doka ta hana a kasa kaya akan titi kuma akan ita wato shoulder irin da mutane za su wuce duk laifi ne
1: masu ruwa da tsaki na ganin cewa hadin gwiwa tsakanin gwamnati da shugabannin kasuwanni wajen samar da isassun wuraren ajiye motoci hana yin kasuwanci a kan hanyoyin wucewa tabbatar da bin ka'idojin tsara rumfuna da ƙarfafa aikin jami'an kula da zirga-zirga na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage cinkoso haka kuma suna ganin cewa wayar da 'yan kasuwa da tsayayya kan muhimmancin kiyaye dokokin kasuwanni na da matukar muhimmanci wajen sauƙaƙa zirga-zirga da inganta harkokin kasuwanci a manyan kasuwannin jihar Kano Karshen rahoton kenan Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama.
0: To ana sauraron labaran daga Media 97.3 Kwazamun FM za ku iya sauraron mu duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com labaran zai dora da kacin mu.

0: kuma da barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin sai daura inda zamu je ga labarin wasanni mukunta kungiyar kallon kafa ta Manchester United sun samu kansu cikin tsaka mai wuya daga makuya bayan kungiyar a shafukan sada zumunta biyu bayan shan kashi a hannun Hull City da ci biyu da nema a wasan farko na gasar Premier League da dama daga cikin magoya bayan kungiyar sun bayyana damuwar su kan yadda kungiyar ta gaza sayan sabbin ƴan wasa musamman ma ƴan wasan baya yayin da wasu ke nuna damuwa da salon wasa da mai horar da kungiyar Michael Carrick yayin amfani da shi a yayin wasa da Hull City a sakamakon sauran wasannin da aka fafata Crystal Palace ta sha kashi a hannun Everton da ci biyu da nema sai kuma Ipswich Town da ta yi nasara akan Sunderland da ci biyu da daya Leeds United ta kasance kungiya ta farko da ta fara samun maki uku a wajen gida a wannan kakar wasannin inda ta bi Tottenham Forest ta bar gida ta kuma doke ta da ci daya mai ban haushi sai kuma Tottenham da ta yi rashin nasara a hannun Brentford da ci uku da nema a wasannin da za a gudanar a wannan rana da misalin karfe 2 na rana Bournemouth za ta ziyarci Manchester City yayin da Brighton mai gida ita da Aston Villa sai kuma da misalin karfe 6:30 yayin da Liverpool za ta ziyarci Newcastle United idan kuwa muka leka gasar La Liga Real Madrid ta samu nasara akan Espanyol da ci 2-1 sai Sevilla da ta doke Bilbao da ci 3-1 a yau Asabar wato a yau gasar La Liga da misalin karfe 4 na yamma Atletico Madrid na gida ita da Villarreal yayin da Elche za ta karbi bakuncin Barcelona da misalin karfe 8:30 na dare a Serie A ta Italia Inter Milan ta doke Monza da ci 4-1 sai Genoa ta sha kashi a hannun Napoli da ci 2-0 yayin da Cagliari ta doke Parma da ci 1-0 yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen ketare wani matashi mai shekaru 20 a Gaza Umar Al-Sawhi na neman wurin da zai binne mahaifinsa Muhammad mai shekaru 40 wanda aka riba ya mutu a kusa da wani yanki da Isra'ila ta ware a matsayin yankin soji rahotanni sun nuna cewa Muhammad wanda ke zauna a unguwar Zaitun da ke Gaza City yana sayar da shayi a wato da kofi a gefen hanya lokacin da rasashi ya same shi a ranar 10 ga Yuni lamarin da ya yi sanadin mutuwarsa lokacin da Umar ya je makabarta Zaitun domin binne mahaifinsa ya tarar da kaburbura sun cika makil yayin da ake ci gaba da binne waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon yakin rahoton ya ce saboda karancin wurare da kuma mawuyacin halin da yakin ya haifar ana amfani da duwatsu da takardu masu dauke da sunayen mamata wajen alamta wasu daga cikin kaburburan haka kuma ya ci ayyukan yau da kullum ta kuma ci gaba da harare sun sa dubban Palestinawa da suka mutu ba san inda garwakin su suke ba inda aka lissafa wasu daga cikin su a matsayin batattu kamfanin dillancin labarai na jamhuriyar musulunci ta Iran IRNA ya wallafa wani rahoto na musamman cewa Iran ba ta bada wato ta bada izini ga wasu tankokin da kwam wato da kwamman Iraki su ratsa mashigar Hormuz bayan da Iraki ta yi ta neman hakan sau da dama rahoton ya bayyana cewa an aika bukatun izinin wucewar tankokin Iraki zuwa Iran sau da yawa ta hanyoyi daban-daban harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz wanda ke matakar muhimmanci wanda ke da matakar muhimmanci wajen safarar mai da iskar gas a yankin sun rago matakar gaske kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito daga mujallar Wall Street cewa ana sa ran sakataren rundunar sojin ƙasa ta Amurka dan Sirius Cole zai yi murabus kafin ƙarshen shekara bayan watanni ana samun takun saka tsakaninsa da sakataren tsaron Amurka FedEx Mujallar Wall Street Journal ta wallafa rahoton ne bisa bayanan wasu mutane da ke da masaniya kan dabarwar sai dai Rosa ta ce har yanzu ba ta samu damar tabbatar da rahoton da kanta ba idan aka tabbatar da murabus din Andrew Scull hakan zai sa rundunar sojin ƙasa ta Amurka ta kasance ba tare da shugaba da majalisar dattijan Amurka ta tabbatar da dandansa ba a daidai lokacin da Washington ke ci gaba da yaki da kaddamar ruwa tare da Isra'ila kan Iran wanda yanzu ya shafe kusan wata 6 yanzu kuma za mu ji rahoton mu na hasashen masana'i ne
1: aladin nan da yardar Allah hasashen masana nan ya bayyana cewa garin Kano da yardar Allah hasken rana tare da kadawa iska za samu a bisa mawani ne na 33 Jos dake jihar Filato ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa mawani ne na 27 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da iska a bisa mawani ne na 29 babban birnin tarayya Abuja ruwan sama tare da iska sassanya ake sa ran samu a bisa mawani ne na 30 Sokoto birnin Shehu hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa mawani ne na 33 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan dake jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa mawani ne na 28 Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa mawani ne na 30 ga watan namu zai kammala ne da Cairo babban birnin kasar Masar inda da yadda Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jimare a bisa mawani yanayi na 34 Maidi Amini Ilyasu Alabar Rahma
0: da rahoton hasashen masana yayin muka kammala labaran namu na lokaci sai daga Hamisu Sallama Gabi ta mai mankanin suka mai ta aka ji da fari kun ji cewa gwamnatin tarayya ta rata ba hannu akan yarjejeniyar babbado da kamfanin mulmula karafa da ke a jihar Delta sannan kun ji gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da kwamitoci 9 kan yaki da miyagun kwayoyi a fadin jihar daga jihar Niger kun ji an dora hakin rashin samun zuba jari daga ketare akan rashin tsaro daga ketare Palestinawa na fama da karancin wuraren binne gawa a zirin Gaza sakon kuma ya kasance kamar haka halayen banza tamkar fasashiyar tayar mota ce babur da za ta kai ka sai ka sauya ta ka sauya halayen ka tun kafin lokaci ya kure maka amma da dan sashin labarai da al'amuran kullum da gidan radio Rahma farincin al'umma da kafatan waɗanda suka taimaka labarin ya zo garin ku musamman editor ne ta tattara labaran Rabi Suraki Kura Idris Kasim Hausawa ya sadar da ko Usman Ibrahim da take cewa a cigaba da sauraro lafiya

ta cancanci ku wajen biya wa ɗalibai kuɗaɗen ku, gyaran makarantu, farfaɗo da makarantun kwana da ciyar da ɗalibai, raba wa ɗalibai kayan koyo da koyarwa masu inganci, gyaran tsofaffin gine-gine da sabunta wasansu, biyan albashin ma'aikata a kan lokaci, da tallafa wa ɗaliban gaba da sakandare da kuɗaɗen karatu, gyaran motoci domin ɗaukar ɗalibai mata, saka hannu a kan dokan makarantu masu zaman kansu da na sa kai domin kawo tsafta wajen gudanar da irin waɗannan makarantu a jihar Kano. Rage haraji daga kaso 10% zuwa kaso 7.5% na kuɗaɗen harajin makarantu masu zaman kansu da na sa kai.

0: أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سكلم دا سورارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawar rahama da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 3604455 ko kuma takan addressing email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na wannan lokaci. Masu kallon mu da sauraron mu shirin namu na wannan lokaci zai shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri domin jin amsoshin su daga malam. Alan mai wannan tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene hukuncin musabakar mata masu aure da malamai maza ke jagoranta?
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايغك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصل تم شيء ما أسم مصمم ما تراولي لأن الله سبحانه وتعالى يتي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أبدأك سوق ما شيء mai aure ta zauna a gida ka ta rika fita cikin wani yanayi kamar yadda matan jahiliya suke a sautin mace ana son zanto mata yi amfani da shi ba sai inda ya dace a lokacin da ya dace tare da wadanda suka dace ba ce mata ka ta yi magana da kowa ba ba ce ka ta yi magana da namijin da ba nata ba amma Allah subhanahu wataala ya hana ta da ta kankanta muryarta ko ta matsi muryarta ko ta gyara muryarta ga wanda ba mijinta ba wala yakhdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wala takhdana bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa allati kada ku wato makale muryar ku sar wanda yake da cutar sha'awa yaji ku fadi maganar da shari'ata yadda ku fada Allah bai hana mace ta yi magana da mijin da ba nata ba Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abin amfani matan da ba naku ba ku tambaye su ta bayan shamaki a ga dai har za a yi wa mace tambaya to za ta iya ansawa muna san karan abu kaza kaga babu za ta ce babu to amma ta tsaya ta gyara muryarta ta yadda za ta sha mutane suna sha'awar murya haka baya dace kula da karatun Qur'ani ne shi yasa za mu ga cewa hatta a sallah idan liman ya yi kuskure cewa aka yi maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi innama tasfiqu tasbihu lirrijali wattasfiqu linnisa haka annabi ya ce maza su ce subhanallah idan liman ya yi kuskure amma mata ce aka yi tafi ba ce su yi amfani da muryar su ba kaga idan har haya halatta mace ta yi amfani da muryar ta su ma tasbihin ya kamata a ce su yi saboda tasbihi ya yi tsarkake Allah ne tsarkake Allah kuma akwai lada a cikinsa amma duk da haka sai aka ce su ka su yi amfani da muryar su yi amfani da tafi haka nan aka ɗauki musu kiran sallah mace ba ta kiran sallah aka ce ba dole ba ne su yi ikama mace za ko za ta yi ikama amma ikama ta ba dole ba ce ba kamar namiji ba sanda zai yi sallah zai yi ikama amma mace in ba ta yi ikama ba ba komai a sallarta to ba dan komai saboda muryarta to kaga ashe a ce macen aure ta zo ta zauna gaban maza tana karatun Qur'ani a sa mata ma musabaka ne a sa mata zanto tunda ai akwai mata ƙwararru wanda suka san alƙur'ani suka san ƙira'a duka akwai su sai ya sa su zanto sun yi alƙalan kuma ita ce cikin mata ɗan uwanta kaga abin da ake so a samu na kwadaitarwa akan karatun Qur'ani da gyarawa waɗansu da suke kurakure a Qur'anin da nuna musu muhimmancin kwarewa wajen tajwidin karanta Qur'ani duk zai samu idan ya zanto an yi sa mace da mace ba tare da an shiga cikin tsakiyar maza ba ka mace ko ba ta aure mace baliga wannan akwai haraji gaskiya
0: to malam me wannan tambaya yake cewa menene matsayin miji da ya maru matarsa a fuska har sai da kunnan ta yi ciwo kasancewar an hana duka a fuska
1: eh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yadribil wajha ko wala tadribil wajha wala tuqbih kada in ka tashi hore matarka ka ce zaka dake ta a fuska shine malu kada kuma ka gaya mata bakar magana za ta yi ta mata ciwo da sauransu za ta shafi mutuncinta ko iyayenta ko zagi ko wani abu to in har mutum ya yi sai ya ba ta hakuri kuma ya nemi gafarar Allah zuciya ta kan sa wani lokaci mutum ya abin da ba haka ba to in ya yi sai ya nemi Allah ya gafarta masa ya kuma nemi gafararta kuma ya kokari ya rike zuciyarsa kada ya sake yi nan gaba
0: shakar makallau ne wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum shin ya halatta mutum ya kasance zuciyarsa ta yanke cewa baya bukatar taimakon kowa face Allah
1: eh ba komai ai tsananin tauhidi ne yaji cewa Allah kawai yake abin da kamar da annabi ya ce Abdullahi dan Abbas wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi gafara ka nemi wajen Allah idan zaka yi tambaya ka tambayi Allah wato ka roki Allah idan zaka nemi taimako ka nemi wajen Allah shi ne ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka hadisin Jabir ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa ku zo ku yi mana mubaya'a suka ce ya rasul Allah muka mubaya'a me ya rage mu yi maka mubaya'a mu yi maka cefa ya sake cewa ala tubayyuni ba za ku yi mubaya'a ba suka ce ya rasul Allah muka mubaya'a ya sake cewa ala tubayyuni ba za ku yi mubaya'a ba suka zo suka ce to akan me za mu maka baya rasulullah ya ce akan ba za ku yi shirka da Allah da komai ba kuma za ku tambayi kowa komai ba ya ce da muka yi ya ce a cikin mu na ga wanda ko bulalarsa ta fadi ba zai ce wani mai komasa ba ya ce wani yana tsaye shi yana kan abin hawansa sai bulalarsa ta fado kasa ba zai iya cewa mutum da yake tsaye bai ci da Allah din bai bani bulalar nan ce na ga cikin mu wanda kowannan baya yi to wannan yana daga cikin tahqiqa kamalit tauhid har ya ji cewa duk wani abu ma sai dai yayi da kansa amma ba ya ce wani ya masa ba ba laifi ba ne ka dai mutaimako gurin mutumin da ka san zai iya yi maka wato abinda yake fi makdurihi ka ce yi min kaza ɗauko min wancan bai komo wancan tallafa min ɗora min kaza wannan duk ba laifi ba ne ka tambaye mutum abinda zai iya yi abinda aka hana ka tambaye shi abinda ba zai iya yi ba wani naka baya da lafiya ka roƙe shi ka ce ba shi lafiya wani aikin Allah ne wani naka ya ɓace ka roƙe shi ka ce ya dawo maka da shi ya bayyana maka shi ba zai iya ba aikin Allah ne ko matarka ba ta haihuwa ka ce wani ba ta haihuwa wani da aikin Allah ne ko ka ce wani ya baka arziki duk wani aikin Allah ne to ba ka roƙon wani abin da ba a hannunsa yake a hannun Allah kaɗai yake aikin Allah ne amma abin da zai iya yi ka ba ka da kuɗin cefa ne ka ce da Allah wani ɗan taimaka min da kuɗin cefa ne yau ba ni da shi ka san kuma yana da abin da zai baka sai ka tambaye shi ba laifi ba ne to amma yana da cikin kamalar tauhidin ka ji cewa kai wannan ma duk da cewa ba haramun ba ne amma ba za ka yi ba ba za ka yi ba to kaga wannan ba laifi kai ba
0: to malam wannan mai tambaya cewa yake malam na kasance duk lokacin da nake ajiye kuɗi a gida sai in ga ana ɗauka na gwada hanyoyi daban-daban ban gane wanda ke ɗauka ba me zan yi bisa ga tafarkin sunna domin wasu sun ce aljanu ke ɗaukewa
1: aljanu suna sata su ma kamar yadda muke cikin mu akwai na kirki akwai na banza haka nan su ma a cikin su inna minna salihun wa minna duna zalik haka suka ce a cikin mu akwai na kirki akwai da ba na kirki ba saboda haka akwai aljanu musulmi akwai aljanu kafirai, akwai aljanu musulmi masu kirki, masu bin Allah, masu tsora Allah, akwai aljanu marasa kirki. Yadda muke da ƴan daba, ƴan jagaliya, su ma cikin su da akwai. Ce kunna tsara'iqa qidada, wato mu ma wato hanyoyi ne daban-daban, wato mutane ne waɗanda suke daban-daban a cikin mu. Saboda za a iya samun, yadda za a iya samun masu amana, masu gaskiya, haka nan akwai masu wanda suke barayi. To galibi su waɗannan da wanda ba na kirkin ba, su su ake haɗa kai da su da matsafa, ce ko kuma da bokaye, su haɗa kai da su wajen biya musu wasu buƙatunsu, wato su biya wa juna, su biya musu buƙatunsu ta hanyar kaucewa hanyar Allah, su kuma su biya musu buƙatunsu na abubuwan da suka roƙa, ce yana roƙon kuɗi, to shi kenan sai ya sashe wani abin da yake saban Allah ne, a ce ya zauna da janaba wata biyu ko wata uku, ko a ce ya kai ya yadda ruwa ya taɓa shi na tsawon watanni, kaga ba sallah kenan, tunda dole zai sallah zai alwala, ya janaba zai wanka, ce kai ya yadda ruwa ya taɓa shi ko a nuna wani bangare na jikinsa inda nan faralin alwala ne, sai ce kai ya yadda ya sa ruwa a kafarsa tsawon kaza, saboda hanyar kauce hanya ɗin, to su wata buƙatar ce kake biya musu. To lokacin shi kenan, in ka biya musu buƙata, su kuma su biya maka taka buƙatar. To in kuɗi ne, suna sato kuɗi, sato abinci, to yawanci irin wannan ajiyar da ake yi sun zai su ɗauko sai su kawo. Za ka ga mutum gashi ba kuɗi a tare da shi, ba kuma cikin lokaci sai a ga kuɗi a gabansa. Yana ta'amuli da aljanun hakikatan. Ba da fa'ida yake ba, da akwai wanda suna da fa'ida ne. Ba kuɗin ba ne da an karɓi kuɗi aka kauce sai a ga sun zama ba kuɗi ba. Akwai wanda su kuma da gaskiya suna mu'amala da aljanu, to in suka tashi kawo wa satar za su kawo. Za su ɗauko kuɗaɗen wasu ne, ko su ɗauko a banki, ko su ɗauko a gidaje, sai su zo su kawo. So in ka zama kana yawan isti'aza da yawan karanta ayatul kursi, hadisin Abu Huraira ya nuna haka, na sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ajiyar. Kai abincin sadaka, abincin zakka da aka bayar, ya ce Abu Huraira ya kula da su cikin dare, shedan ya zo zai sata, ya zo kwasa, Abu Huraira ya kama shi, zai fito a jinsin mutum, to nan dai ya bada baki cewa iyalinsa ne kaza kaza da yunwa da kaza da kaza, yana cikin talauci, ya ce masa alkawari ba zai sake dawowa ba. Je ga annabi, annabi ce sai ya dawo, zai dawo, kashi gari ya kuma komowa, annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya kuma kama shi, nan ma dai ta bada baki, yana ta barere cewa yana faɗar bukata ce kaza kaza kaza kaza kaza, amma ya masa alƙawari ba zai saki ba. Kashi gari Abu Huraira ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce zai dawo, gari yake, sai gashi a karo na uku ma ya sake dawowa. Huraira ya kama shi, ce wallahi sai ya kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Abu Huraira bai san da wa yake ɗauka, dai wani ne yake hawowa don ya saci abinci, to shi ne ya masa alkawari ba zai sake ba, zai gaya masa kuma abinda in ya karanta shi ɗan ba zai ƙara kusanta sa ba har ganin Allah ya waye. To shi ne ya gaya masa ayatul kursi. To shi ne da ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ka san kulawa kake magana kwanakin nan uku, ya ce a'a, ya ce shedan ne. Ce kuma ya gaya maka gaskiya, duk da dai shi makaryaci ne. To kaga ayatul kursi tana maganin irin wannan. To inda kake ajiyewa din, ko ka zo ajiyewa ita ayatul kursi, kuma kai ma a karan kanka, don kana karanta suratul baqara. Suratul baqara shi dan inda ake karanta ta ba sa kusanta, ba sa zuwa. To wataƙila wannan abin din ya sa ka samu sauki.
0: To malam, wannan tambaya cewa take, ina aiki shekaru biyu yanzu, kuma kuɗin da nake tarawa a account sun kai nisabin zakka, hakanan ina da wasu kuɗi a kasuwanci da suka kai nisabi, ta yaya zan fitar da zakka, kuma yaushe ya dace a fitar?
1: Dan ya kasance kuɗaɗen kowane daban, hanyar samunsa daban. Wannan ta albashi ne, wannan kuma ta
0: kasuwanci.
1: Ta kasuwanci ne, saboda kowane zakkarsa daban. Wanda kake tarawa za ka fara lissafin sa ne daga lokacin da kuɗin ya cika. Ya kai da sabi, ce kana aji, misali kana da albashi 200, duk wata za ka aje 50,000, ka kashe 150,000, duk wata ka kashe aje 100,000, ka kashe 100,000. To haka za ka yi ta daga lokacin da ya kai nisabi wanda kake ajiyar, wanda kake gashi da yake lokacin da ya cike kai nisabi to daga lokacin kuma sai ka jira har shekara ta zagayo in baka taba shi ba yayi kasa har shekara ta zagayo ko ma ya karu akan yadda yake a da to sai ka fidda musu zakkar sa wancan kuma na kasuwanci shi ma ya shine ya kai nisabi daga lokacin shi kuma zaka fara lissafin zakkar sa in shekara ta yi sai ka dauka ka bayar a cikin sa kowanne zai zama daban-daban domin wannan ba shi ne wancan ba sai dai idan wannan din ne na account din su ka dauka ka je ka bude investment da su kaga duk tushen su guda idan zama dukiya tushen ta ɗaya ne to zakka ɗaya ake mata sai ka hade su a lokacin da ka zo zakka sai ka fitar da zakkar su daban sai ka so zakkar su tare gaba ɗaya
0: to malam me wannan tambaya take cewa macen da jinin haila ya yake yanke mata yau ya zo gobe ya tsaya jibi ya dawo ya za ta lissafa kwanakin tsarkin ta na haila
1: akwai wanda ta mantana da kwanaki da ta saba yi ta sa rike kwanakin ta za ta yi lissafin kwanakin ta idan ya zanto kwanakin ta sun cika shikenan sai ta abin sai ta tsarki a kowace kuma ta san jinin hailar yadda yake tana iya gane jinin haila ne wannan ba jinin haila ba ne jinin haila ga kalar sai da ya take ganin sa to sai zanto wani jinin ya zo wanda ba kalar nata ba to shi kenan da zarar ta ga wannan kalar daban ce innamal haidu damun yoraf yoraf ko dai yana da wato irin kanshinsa ko warinsa da hamaminsa da ake ji a gane mata ko kuma yana da mata na gane shi waɗanda suka san shi to sai ta yi amfani wannan tamis ɗin wannan ganewar cewa wannan jinin haila ne wannan kuma wani jini ne na larura idan ba haka ba yanzu to ba ta gane ba ko ba ta iya lokacin lissafin ta rikirkice mata to sai ta zauna zuwa kwana 15 abin da ya karu a saman 15 sai ta dauke shi a matsayin cuta ne
0: to malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sayar da jininsa ko kodarsa a asibiti
1: ba ya halatta mutum ya sayar da jini ko ya sayar da wani bangare na jikinsa ko koda ce ko ma menene jini wato jini ba ya halatta saboda jini najasa ce a bisa kaulin jama'a da dama daga cikin abin nan to ba ya halatta mutum ya sayar da jininsa duk abin da ba a halatta maka cinsa ba ko amfani da shi ba ya halatta kuma ka sayar da shi musamman bangaren jikinka hakanan koda hakanan wani sashi na jiki haramun ne mutum ya sayar da shi don haka idan jini ne sai dai ka je ka bada donation ka je ka bada don Allah don a taimaka ma wasu amma haramun ne a ce an sai jini wanda zai sai jini bisa larura saboda an ba ya da wanda zai tallafa masa kuma wanda suke da jinin sun hana sun ce sai da kuɗi to wannan shi larura ce za su sa ya yi su kuwa wannan suka sai da sanar laifi sawa'un mutum ɗaya ne ya je ba da jinin sa ya saya ko ku a wata hukuma ce take sai da jini to wanda yake sai da jini haramun yake sayarwa ba ya halatta tun haka nan koda to ya sai da kodarsa na farko dai akwai jefa kai cikin halaka ka sayar da kodarka to wai ko jefa kai cikin halaka ba a ce haramun ne mutum ba da taimakon koda ba amma bisa sharuɗa na farko dai ya zanto shi wancan da za a ba wa ɗin ana da wato wani abu na zaton in an ba shi kodar zai rayu ba wanda ya riga ya wato cuta ta cinye shi ba tana ba shi kodar ba ko wajen sa su sau ulama ana da kyakkyawan amal kyakkyawan fata cewa zai rayu akwai wani

0: ta da zanto an gani shi kansa yana da matsala in aka cire kudade fa zai iya samu shi ba matsala to bai halatta shi ko ya jefa kansa cikin halaka saboda sai an samu wannan cewa tabbas shi ba zai iya rayuwa da kudade an duba shi cewa a lafiyance ba zai samu matsala ba to waɗannan sharuɗin dole sai an duba su kafin sannan ba da kuɗi ba ba kuɗi za a biya shi ba ya sayar to waɗannan sharuɗin in sun cika to ya halatta amma ka samu rashin ɗaya daga cikin sharuɗin nan to ba ya halatta ai a ce an cirko da mutum an bayar ko ya sayar
1: to malam wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum dan Allah kasuwancin easy buy yana halatta misali kaya naira 100 amma idan an in za a biya a hankali ya koma 120 shin wannan yana halatta
0: eh kamar yana jin mun ansa wata irin ta shi ne kayan ka kana da dama ka sayar da shi ko nawa kake so kana da dama ka sayar da shi da arha kana da dama ka sayar da shi da tsada kana da dama ka dauka maka ce ka ba wa rikewta naka ne Allah ya halatta maka tasarrufi da abinka mallakin ka ne naka ne saboda haka kayan ka ne kace gashi nan ka ajiye shi duk me sai ya bashi zaka sayar masa da shi a kaza yanzu yace yana son ya saya bashi ya halatta ka sayar masa da duk farashin da kake so abinda aka hana kai masa ciniki daya mai farashi biyu kace na sayar maka da shi kaza kawo kudin in yace a ba yanzu nake so mai ci to sai ka kara kaza wannan ba halatta amma in tun farko ciniki daya ne na zo ban da kudi ina son in sai abu kaza naka sai kace kudin sa kaza ne ka faɗi abin da yadda kake so ka sayar masa shi kenan ciniki ɗaya kai a lokaci ɗaya ga mutum ɗaya ba komai a nan.
1: To malam wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin mutum zai iya karɓar kyauta daga wanda ya san kuɗin gwamnati yake satowa.
0: To galibi wanda ya sati kuɗin gwamnati ma'aikaci ne yana aiki ana biyansa albashi sannan kuma ta ƙarƙashin haka yake ɗan sace wasu abubuwa wato yake cin amanar gwamnati. Da ita sata a kalmar bahaushe sata duk wani abu da aka ɗauka sunan sata harshen shari'a sata shi ne an ajiye wani abu a guri a ɓoye ba ka da alaƙa da gurin ka saɗaɗa ka ɗauki abu shi ne sata wani shi ake ce sata amma ba abin da kake da iko a kansa ba yanzu mace kana ba ta ajiyar kuɗi tana ɗan cicira ba sunan shi sata ba a shari'a ba a yanke mata hannu ba dan tana wannan. Yace ta ci amana sunan sa cin amana to mu duk bahaushe sunan sa sata haka mutum da ka bashi ajiya sai ya taba maka kayan ka to zai ci amanar ka amma ba ta yi sata ta sata a ce ka aje abin ka ka boye a ce kudin ka ka adana ya sadado ya dauki to shine sata to wannan shine ake magana yanke hannun sa amma da ka yadda da shi ka bashi amana sai ya ci amanar ka to wannan khiyana sunanta sunanta ha cin amana ita wannan ba yanke hannu aka ce ai ba to mu je a yadda Bahaushe yake cewa sata ya saci kudin gwamnati yana yi wa gwamnati aiki tana biyan sa sannan kuma yana dan iban wani abu cikin lalitar gwamnati ta wata hanyar da bata dace ba to ba haramta da ya baka kyauta kake karba ko ya ciyar da ƴaƴansa ko ya biya musu kuɗin makaranta ko ya ciyar da matarsa wannan ba haramun bane ta ci ko suka karba saboda dukiyar tasa a haɗe take da halal da haram abinda ya ɗauka na haram a kansa kai kuma abinda ya baka halal ne ka ci hani an bari'a shi yasa zamu ga magabata suna cewa idan wuyagun shugabanni wato da suke sata suka kira ku suka yi muku abinci ku ci hani'an mari'a samu wannan daga Abdullahi dan Mas'ud daga Ibnu Musayyib da yawa daga cikin magabata suna cewa sata su ko kuma cin amana su yana kansu kai kuma abinda yake naka na wanda ka ci kai kuma wannan wani abu ne daga Allah ba za a kama ka da wannan ba amma wanda misin ka sani misali zuwa yayi fashi ya kwato wasu kudade sai ya gamu da kai gashi ya kwato kudaden mutane sai ya ce ba ka kai jari to haramun ne ka karba saboda wannan kudin bai ainihi ka san na wasu ne ya kwato amma wannan da ya baka cewa wai shi ne wanda ya sata din cikin albashinsa ma zai dauka ya baka abin da ya baka bai karba albashinsa ba saboda haka wannan ba zai haramta gare ka ba amma idan ka san cewa kudin nan shi ne wanda jiya suka yi fashi suka kwaso na mutane su

0: kuke ci.
1: To malam, wannan tambaya kamar tana da alaka da ta bayar da ka amsa yanzu, cewa yake ya assalamu alaikum, menene hukuncin wanda ya sa kuɗin gwamnati ya saya wa ƴan uwansa gida ko ya tura su umara?
0: Shine dai a ta tambaya da muka ansa kenan.
1: Na'am, to insha Allah. Wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum, shin ana iya yin zikirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida'a nafsi wa zinata arshi wa miqdada kalimatihi fiye da sau uku?
0: Da ka iya yinka shi tasbihi da tahmidi, ambatan Allah ne, ambatan Allah kuma bai da iyaka. Ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ku ambaci Allah ambatan Allah mai yawa, saboda shi tasbihi da tahmidi da sauran azkar abu ne da yake gudana akan harshe cikin nau'ukan zikiri kenan, wanda yake gudana akan harshe. Harshe kuma shine mafi sauƙin gaba da kake sarrafa ta a jikinka, kafi sauƙin, wato shi yasa tafi kowace gaba aiki a jikin mutum, tafi hannu, tafi kafa, tafi kai, saboda ita duk sanda zaka furta wata magana sai harshe ya motsa. To kuma Allah sai ya sanya sar ita shi harshe da zaka sarrafa shi, ko da zaka yi awa ɗaya kana magana ba gaji ba, harshe ba zaka ji ya ce ya gaji ba, ta ila ƙwaƙwalwarka ta gaji, ta ila ka gaji da zama, amma shi harshe ka ce wai harshenka ya gaji da motsi, baya gajiya. To shi yasa sai Allah ya sanya mafi falalar ko mafi girman ibada da mutum yake da harshe yake ta, saboda ya samu falala mai yawa a cikinta. Sauraka shi zikiri za ka yi ta iyaye inka yadda Allah ya hore maka.
1: To malam, wannan tambaya take cewa assalamu alaikum,
0: akwai azzikiru muqayyad, wanda shi an masa kaidi, wanda za ka ji annabi ya ce sau uku, misali astaghfirullah astaghfirullah bayan gama sallah ka ga salasa marra. To da abinda aka yi wa kaidi, annabi ya ce ka yi sau uku, to sai ka tsaya uku. Kamar tasbihin bayan sallah subhanallah da ake yi, da alhamdulillah, da Allahu akbar da ake yi, muke cewa jajjar bi, saboda shi ma yana da adadi, ko goma, ko sha biyar, ko ashirin da biyar, ko talatin da ɗaya ɗaya, duk wanda ya zo waɗannan adadin duk sun zo a cikin sunna. To kaga wanda aka yi wa adadi ba za ka ce mala ka ƙara, mala ka kame da shi maimakon talatin da ɗaya ɗaya, kai bari yanzu kame da shi hamsin da ɗaya ɗaya, ko sittin, ko ɗari ɗari. To kaga nan ka abin, amma azzikirul mutlaq wanda yake a buɗe shi baya da kaidi.
1: To malam, wannan tambaya take cewa menene hukuncin buɗe WhatsApp group na ɗaliban makaranta wanda ya kunshi mata da maza har da matan aure don gaisawa da juna?
0: Wato hanyoyin da shedan yake shigowa cikin harkokin mutane suna da yawa. Shi shedan ya ci alwashi ta hanyar da zai biya ga cewa ya samu mabiya, ya halakar da mutane zai bi su, haka yi wa Allah alkawari, sun mala'ati yana umar bayan aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin. Zan zo musu ta gabansu, ta bayansu, ta dama, ta hagu, ce yawancinsu ba za su zanto masu yi maka godiya ba. Na haka ƙofofinsu suna da yawa, in ka ƙibin nan sai ɓullo maka wata, in ka ƙibin nan sai ɓullo maka wata. Hanyar abubuwan sadarwa ɗin nan suna da hatsari ƙwarai da gaske, kamar da suke da amfani mai yawa, to sharrinsu kuma yana da yawa shi ma. Wa ismuhu ma akbaru min nafihima, ɓarnar da take ciki ta fi amfani yawa ma. To kaga ka zo ka buɗe group ka sa matan aure da maza wanda ba muharramai ba, ka tara su a group ɗaya, ka ce wasu zumunci, ka kofa da wata kofa ka buɗe. A lokacin wani ya saba da wata makaranta ya daɗe bai ganta ba, shi ke ne ya ganta a cikin group tana magana, ya koma ya ta private ya yi mata magana, ya ce da Allah ɗan turo min hoton ki ga yaya kina nan yadda na san ki kaza kaza, shi ke nan shedan ya samu haɗa wata alaka can. Shi miji bai san me ke faruwa ba, shikenan privately sai ta tura masa hoton ta, shi ma sai ya turo, shikenan an samu wani wata hanyar haduwa. Wata rana sai ka ga ce ai na kake a guri kaza, a to ni ma ina bi ta gurin, bari zan su fito mu gaisa, zan bullo bari zan jira ki ki zo mu gaisa kaza, shikenan. Shi kamar yadda shauki yake cewa nazaratun fafti samatun fa kalamu fa kasalamu fa kalamu fa mawidun fa liqa'u, ba fara daga kallo ta kalle shi kalle ta, sai kuma ya masa murmushi ta masa murmushi, kaga an fara da kallo yanzu an kai matakin murmushi, fa salaman sai kuma kowa ya gaishe da kowa, kaga an kara gaba kenan. fasalamu fa kalamun, sai kuma a shiga tattaunawa, ya wani ya wance, ya wani ya wance, fa mau'idun, sai kuma ya alkamari, fa liqa'un, sai kuma hadu. Shikenan abinda shi da yake so kenan. To galibi ta irin wannan group din da ake ci a bude wai zumunci, bazara zumunci ba wai ba haka ake zumunci ba, uwa ne wanda suke ulul arham, zaka taimaka wanda yake bukatar taimako, zaka yi wa wanda yake bukatar jaje jaje, zaka taimaka wanda yake bukatar murna murna, shine zumunci. Ba wai ayi group a WhatsApp ba ka fada su fada a tattauna ayi tabadulin wasu kalmomi wasu kaza wasu kaza, wannan ba daidai bane. Saboda ka kofa ce da shedan zai zo da sauna abu na sharri a cikin ta, daga baya kuma a zo ana wayyo wayyo. Saboda ka bana ganin halaccin irin wannan guru-guru din kawai saboda an zauna a makaranta, saboda wani abu can ya hada shikenan a zo a yi guru, a ce wace da maza da an hadu ana tattaunawa, wani ba halatta in mata da mata da a junan su dai da sauki, a ce in matan unguwa su yi wani guru na su iyayen, saboda wani abu in ya taso ko ana ko rashin lafiya, wata matar lafiya ko tana neman taimakawa ko wani abu, wannan da sauki ya matan aure na unguwa dan sun yi guru. Wannan ba ma ce da mazan su da matan su yi guru saboda unguwar su daya, akwai fitina.
1: Cokan kallau tambaya kuma cewa take yi, mutum ne idan aka tambaye shi bashi sai ya tambaya cewa ta ina kudin sa za su fito idan ya bayar, alhali yana da su, shin hakan yana daidai a bisa sunna?
0: Ma'ana ya tambaya ya ji cewa in ya bada bashi za a biya shi,
1: ta ina kudin da su
0: shi bashi da aka ce ma a yi bada rihan, in ba ana ganin abin da a bada jingina, ai kaga shi ne karshen samun tabbaci. Da ya halatta mutum ya ce ba zan baka ba sai ka bani jingina wani abu, a ga dan ya tambaya wannan ba komai bane ai. Sai aka ya halatta dan yayi ba ce wai bai ya rashin mutunci, tunda hadar shari'a ta yadda cewa kana iya karbar jingina in kuntu ala safari balam tajidu katiban farihan maqbuda, me yasa ake rubutawa saboda kada a samu wani zo ya rinto, me yasa ake sa shaidu saboda kawai wani zo ce shi ba haka kai ba, an zo ba abin da zai rubuta, Allah ce a karbi jingina, da cewa da Allah ya faɗi safar ba yana nufin sai a safar din ba, wannan kharajat makharajal ghalib, galibi a halin tafiya ne a da can lokacin marubutan suna da karanci ake rasa mai rubutu, ce to a karbi jingina. So ka jingina nan ta halatta koda ba a halin tafiya ba, koda a halin zama kamar kasar ne, Allah ce ai kasaru, ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinukum alladhina kafaru, Allah ce in kun yi tafiya a bayan kasa ba laifi, wato kun yi tafiya kun yi balawuru ba laifi ku rage adadin raka'o'in sallah, wato raka'a hudu ta koma biyu, sai ce in khiftum an yaftinukum alladhina kafaru, in kuna jin tsoron kakkafire su fitine ku. To kaga duk da cewa matafiyi zai yi tafiya je dawo ba fitina ba tsoron kowa saboda musulunci ko zaman lafiya ya ba mai ko ina, kasar dai tana nan, haka nan shi ma rihan, ko da Allah ce in kuntum ala safarin, duk da Allah ya ambaci tafiya ana iya shi ko da a zaman gida ne, in har za a iya zama karɓar rihan ko a ce a zo a rubuta dan mutum ya ce ta ina zan samu kuɗi na, ba zai zama ya saba shari'a ba.
1: Malam wannan mai tambaya cewa take yi, mace mai ciki ce idan ta karanta alqur'ani a fili sai ta ji kamar za ta yi amai sai ta karanta a zuciya, shin wannan karatun yana da lada kamar wanda ke karantawa da baki a fili?
0: To ban san wannan irin tambaya ba, ita matar mai ciki ba ta magana ne, in ka ce zan tara karanta qur'ani za ta yi amai kenan ko magana ba ta yi, shi qur'ani yayin yadda kake magana haka za ka furta shi, da harshe dai za ka furta shi da leɓɓanka guda biyu su ne dai za su yi aikin furta shi, ba ta yi hira za ta yi surutu amma ta zo karanta qur'ani sai ta yi amai. Karatun qur'ani dole sai ana motsa harshe ko da ba ta daga sautinta ba, ba wai sharadi ne sai ta daga murya ba, an ji ta amma dai ya zanto harshen ta yana motsawa. Yana ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi, saboda ba a karatun qur'ani kawai ka kura ido akan mushafi kana kallon haruffansa da baƙaƙensa kana cewa karatun qur'ani kake, a'a sai lura harshen ka yana motsawa in daga miliyar ce za ta sa mata jin abin to shikenan sai ta yi yadda ba sai ta daga miliya ba ta yadda dai harshen ta yana motsawa ba ta daga miliya ba amma kawai ta ce ta kura-kura ne ido wai in ta yi karatun za ta ji amai wannan ba hujja ba ce
1: malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum menene ingancin hadisin da ke cewa wanda ya kasance kasalalle daga qiyamul layli idan yayi tasbihin subhanallahi adada khalqi zuwa karshe zai samu lada makamancin wanda ya sallar dare
0: ban tuno wannan hadisin ba gaskiya zan ce babu shi ba amma yanzu ban tuno shi ba
1: to wannan tambaya take cewa assalamu alaikum ina da shago muna sayar da wani abu da wasu ke cewa haramun ne saboda yana bugarwa idan aka sha wasu kuma suna cewa magani ne menene hukuncin sayar da irin wannan abu
0: duk abin da yake magani ne amma yana bugarwa wato ba ana shan shi ya zama magani kamar a ce maganin mura ne ko wata cuta da akan bawa masu wannan rashin lafiyar irin wannan maganin saboda ko dauke musu radadi ko wani abu to bai kamata mutum ya sayar da shi ga kowa da kowa ba sai zanto tunda zaka samu ita kanta gwamnati ta yakance na farko ba waye zai shigo da irin wannan maganin ba kowa da kowa yake ba shi lasisin shigo da shi ba sannan kuma a binnan a chemist ba a sayar da shi haka sai da takaddar likita da ya rubuta wa mara lafiya shi ma da irin yawan abin da za a sayar masa to baya halatta mutum ya kawai rika sayar da wannan maganin ba tare da wannan bin dokar ba saboda idan mara lafiya ya zo da takarda ta asibiti daga likita ga alamar take nuna takarda ce ta gaskiya ga iya quantity din da ake bukata ya karba to sai ya sayar masa bisa wannan abin din amma idan mutum ya zo masa haka kawai musamman ma ya dubi yanayinsa to ya ga shi kansa yana zargin yanayinsa to ba halatta ya sayar masa da wannan maganin
1: to malam wannan tambaya take cewa mai gidana ne ya bude mana shago ya sanya farashin kaya kasa da yadda ake sayarwa a kasuwa misali ya ce mu sayar da abu 3,500 alhali a kasuwa 4,000 ake sayarwa shin kudin ribar da muke samu idan muka sayar sama da yanda ya ce mun ci halal
0: za ku ci halal da kayan da ba naku ba kayansa ne kuma ya ce ga abin da za ku sayar sai dai shi ne ya ba ku izini ya ce ga farashinsa 3,500 amma abin da duk ya karu a kai in kun samu mai saya 4,000 ku sayar ku rike sauran ya halatta muku kayansa ne ya halatta ku karba kuma ku ci halal abin hani'an mari'a amma idan kawai a bayan idansa shi ga yadda ya ce a sayar kai kuma kake kara masa dan kaga a kasuwa ga yadda ake sayarwa sannan ka kara abin da ya karu ka dauki ka sa aljihu to na haramun mutum yake ci kai dukiyar wacce yake ci kuma sannan akwai cutarwa ga shi mai shagon idan shi mai shagon ya yi haka ne don ya ja kansa kostoma ko kuma ya sauƙaƙa wa mutane ganin cewa shi yana samun shi da sauƙi ba raye yadda mutane ba su samu da sauƙi kai kuma kake karawa ka cutar da mai shi ka hana masa yin abin da ya niya saboda haka duk wani abu da ba naka ba ba halatta ka ci ribarsa sai da izinin mai shi sai da izinin mai abin shi ya baka dama ya ce ka kara to wannan kaga ya halatta ka ci saboda da izinin sa ka ci
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum tun ina jariri mahaifiyata da mahaifina suka rabu na tashi a hannun mahaifiyata bayan ta rasu na koma wajen mahaifina ina da shekaru 16 amma bai taba kula da ni ko taimaka min ba har yanzu da nake jami'a menene matsayin irin wannan hali daga bangaren uba
0: baya dacewa uba ya watsar da iyalinsa ɗansa ko ƴarsa ko matarsa ba tare da kula da su ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul ya ishi mutun zunubi ya watsar da waɗanda yake daukar nauyinsu ya watsar da su haka uba da ya watsar da iyalinsa to wannan kadai ya ishe shi laifi Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa alhakin ciyar da su da shayar da su haka ce nafaka ba wai abinci kadai ba abin da duk suke bukata a rayuwarsu a lokacin kafin su kai munzalin balaga da za su yi tsayawa da kafarsu to yana gargashin nafaka da cin su da shan su da stress su da gurin zaman su da ilimin su da lafiyar su duk tana cikin kalmar nafaka an ce nafaka ciyarwa ba ya rufe abinci kadai ba abinci shi ake ambata saboda shi ne ya fi komai muhimmanci a cikin tafiyar saboda da shi ne kuma komai zai rayuwa za ta yi to ake ambatar ciyarwa ba ya rufe siyarwa kadai ba ciyarwa da matsuguni da lafiya da ilimi da tarbiyya duka duk kalmar nafaka ta kunshe su saboda haka idan mutum ya watsar da waɗannan nauyinsu suke kansa ya tambaye shi Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku ku tsare iyalanku daga wuta ta yaya zaka tsare iyalanka daga wuta baka ba su ilimi baka ba su tarbiyya ba ka sake su sakaka haka su je su yi abin da suka ga dama baka ba su kariya daga fada wuta ba da haka kai watsi da wancan kira da umarni da Allah subhanahu wataala yayi saboda haka yana da babban laifi kuma haƙƙi ne da sai Allah ya tambaye shi akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai an masa tambaya akan kiwon sa shi ya ce ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum mai kiwo ne a cikin iyalansa akan iyalansa kuma sai an tambaye shi kan wannan abin kiwo da aka bashi saboda haka Allah sai tambaye shi akan wannan haƙƙi amma dai kai abin da yake kanka na masa biyayya yana nan akan ka kakkace saboda yayi watsi da kai bai maka kaza ba bai maka kaza ba kai ma ba ruwanka da shi a'a ba a gyara barna da barna kuma ba hujja bace don wani ya saba wa Allah akan ka kai ma ka saba wa Allah akan sa saboda haka kai ka sauke haƙƙinka da yake kansa haƙƙin umartar kowane dai wa mahaifinsa biyayya ka ga masa magana mai dadi in kana da abin da zaka tallafa masa yana da bukata ka tallafa masa ba hujja bace cewa shi bai maka ba zaka kai ma ba zaka yi masa ba kai wannan haƙƙin Allah ya dora akan ka ba shi ya dora maka ba Allah ne ya dora maka to dan wani ya saba wa Allah cikin lamarinka bai dace kai ba ka saba wa Allah cikin lamarinsa ba sai ku daidaita a laifi yadda za a kama shi da laifin ya tozarta kula da kai kai ma sai a kama ka da laifin ka tozarta kula da shi haka wannan yake tsakanin miji da mata da za su mijin da yake murnawa matarsa mu'amala ba ta da hujjar da ita ba ta murna masa mu'amala saboda yayi mata a'a ita sai ta sauke haƙƙin da yake kanta haka yake tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta wato shugaba da talaka kowanne akwai haƙƙinsa akan dan uwansa shugaba yana da haƙƙi akan talakawansa talaka suna da haƙƙi akan shugabanninsu idan shugaba ya tozarta haƙƙin Allah da ya dora a kansa na talakawansa talakawa ba su da hujja su kuma su tozarta haƙƙin shugabansu a kansu da jin maganarsa ne masa biyayya da bashi girmansa dole su yi wannan to haka abin yake
1: malamin wannan tambaya take cewa assalamu alaikum ina aikin raba maganin rigakafin malaria dokar aiki ta ce sai iyaye sun ba wa yaro magani a gaban mu amma da yawa ba sa yadda saboda haka mukan ba wa yara maganin mu tafi shin albashin da ake biyan mu halal ne
0: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda ba za ka iya yi ba kura maka in ka ce mutumin da baka da iko a kansa ka ce sai yayi wani abin da kai kake so yayi ai ba lalle bane in wasu sun yadda sun yi wasu ba za su yi ba kuma kai baka da ikon ka tirsasa su anan sai dole sai sun yi fitina ma tana iya barkewa rigima tana iya barkewa wanda kuma ba haka ake so ba saboda haka in kayi abin da zaka iya yi kuma abin da yafi karfin ka wannan Allah ba zai kama ka da shi ba
1: to malam wannan tambaya take cewa mutum ya rasu ranar juma'a ko daranta amma ba a yi masa jana'iza ba sai bayan ranar shin har yanzu yana cikin masu samun falalar rasuwar ranar juma'a
0: a'a mun ce rasuwa a daren juma'a ko ranar juma'a ana nufin daren da ranar ana nufin jana'izar sa ba duk da cewa hadisin akwai magana akan sa mun taba yin magana akan wannan amma dai ko da ga wanda suka hassana hadisin suka ce hasan ne ana nufin a daren juma'a wato ranar alhamis da daddare ko a ranar juma'a kafin faduwar rana amma ba jana'izar ake nufi
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa idan mutum yana rashin lafiya shin yana da haƙƙin ya ce kada a bari ko wasu su zo ganin sa
0: to sai a duba a ga waɗanda yake kan su zo ganin nashi din me yasa ya faɗa haka akwai wani cutuwa da yake yi ne gan su na ko wani abu da yake samun shi na cutuwa yayin ganin su din sai a saurari maganarsa ta yiwu ko akwai wani abu tsaka

0: su wanda duk sanda ya gansu zuciyarsa za ta baci wanda zai iya sawa in abin mai hawan jini ne jinin sai tashi sa ko irin wannan gori wanda ya maka rashin mutuncin da ba za ka so ka kara gare shi ba zuwa duk sanda ka gan shi hankalinka zai dubu zuwa kila a lokacin ma za ka iya fusata ko ka ga masa wata magana mai dadi to haka kula cewa akwai wani abu da zai iya biyo baya na cutuwar shi mara lafiya to ba laifi a saurari maganar sa amma in haka kawai ne yace ka abin wani yazo gan shi to ba a hada mutane dubu mara lafiya ba saboda wani dalili haka kawai wanda ba ya mai karfi ba so sai a duba dalilin da yasa ya faɗi haka dalilin nashi mai karfi ne to sai a ba waɗanda suka zo duba shi din hakuri su yi masa addu'a da inda suke tunda ita dai dubiya din muhimmin ta shine addu'a da zaka yi mara lafiya to ko a gaban sa ko ba a gaban sa ba suna iya masa addu'a saboda kada a samu wacce mafsada wacce barnar da za ta iya biyo baya sai a kare ta da wannan
1: to mana wannan tambaya take cewa ya halatta mutum yana cin abinci a yi masa sallama idan kuma aka yi masa zai amsa sallaman ne ko sai ya gama cin abincin
0: bai babu wata hujjar cewa da mutum yana cin abinci kai a masa sallama wai suna malamai suna kawo waɗanda ba a masa sallama daga ciki suna faɗa wanda yake cin abinci kai in an masa sallama ya je an sawo ko ya shake ko wani abu amma dai duk ba nasi bane ba nasi bane ya hana kuma ba a ce dole in an yi mutum sallama ba nan take da abinci a bakinsa sai ya bada ansa sai ya bari ya haɗe sai ya ba mutum ansa sallamarsa da misalin sallama an masa sallama hadisin abul jahab ya yi masa sallama annabi bai ansa sallama sai dai ya ce ba ma sannan ya ansa masa sallama sannan ya ce saboda ba na cikin tsarki ni ko ba na so ambaci sunan Allah ba a cikin tsarki ba sunan assalamu sunan Allah ne assalam sunan Allah ne shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai ambaci sunan Allah yakan ambace shi ne cikin dahara to shi yasa sai da ya taimama sannan sai an samu sa saboda haka in wata roba ce ya sa a bakin sa yaga in yace zai magana zai kware sai ya hadiye tukunna sai an samu sallama sa ba sharadi bane sai ya zama nan take idan wannan ne aka ce kai masa sallama ba hujja bace
1: to malam wannan tambaya take cewa mace ce ta haihu ta haihu kuma karfe 3 na dare uwa shagarin ranar Lahadi shin wace rana za a yi sunan jaririn wuni na 7 kenan
0: ma'ana daren litinin ta haihu
1: ma'ana ta haihu karfe 3 na dare uwa shagari ranar aka wayi gari ranar Lahadi
0: ta daren Lahadi kenan ranar Lahadi ta haihu
1: to take tambayar wace rana za a yi sunan jaririn wuni na 7 kenan
0: wuni na 7 shine Lahadin
1: na'am
0: a lahadin za a yi masa sai masa saboda bai riski ya wuce wancan yinin
1: to kama kallon ne wannan tambaya yake cewa tambaya ta ita ce limami yana hawa tudu sama da
0: bari wacce tambayar ta haife shi da daddare saboda kaga lahadin litinin talata laraba alhamis juma'a asabar za a yi masa suna ba lahadi
1: ba lahadi ba
0: asabar shine yinin sa na 7
1: kalmakan lawo da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Region Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni Mubarak Hamza Adamu da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: wankin gurgi uku.
1: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
2: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
1: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
2: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwallon ya fara fita ba ta

0: Masu rabuwa barkanku da zuwa su bakon wannan shiri na muryar gidauniya sannu da hutun ƙarshen mako barkanku da warhaka shirin muryar gidauniya shiri ne da yake kawo muku aikace-aikace da gidauniya Ganduje Foundation take aiwatarwa a ciki da wajen Kano man lokaci har da makwabta na ƙasashen ƙetare shirin shugaban gidauniya Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadimul Islam kuma Kadimul Quffaz al-Qur'ani yake daukar nauyinsa bisa jagorantar da labarai da al'amura na musamman alhajin Hamudaji wanda yake zo muku duk mako tare da ni Aliyu Ismail Adisu a cikin shirin namu na yau kwamitin da'awa ne na ƙarƙashin gidauniyar Ganduje Foundation ya aikin nasa ya fita domin nema da lallashi tare da bada kalma ga wasu rukunin al'umma da basu musulunta ba domin dawo da su tafarkin tsira inda aka gudanar da wannan aiki a garuruwan gidan kura da madobi da wangwai da agada duka a ƙaramar hukumar Sumaila ƙaramar hukumar take gabacin Kano kuma wadda ta iyaka da jihohin Jigawa da kuma jihar Bauchi inda ake da tarin Hausawa waɗanda suke bin addinin gargajiya amma saboda kwaɗayi da neman masu son shiga cikin wannan addini namu muka shiga wannan lungu muka ƙetare ruwa muka shiga surkuƙi muka keta tafasa har muka kai ga waɗannan al'umma a waɗannan wurare domin isar da saƙon la ilaha illallah muhammadur rasulullah isar da wannan gari ke da wuya sai aka fara gabatarwa kamar yadda al'adar wannan gidauniya take domin yin maraba da isar da saƙo da ke tafi da mu alhaji Gunaji ya yi jawabin gabatarwa kamar haka
1: Alhamdulillah wanda a yau mun zo kuma kamar yadda tsarin wannan gidauniya ta Ganduje Foundation take ba a zuwa a matsanta wani ba a kuma tilasta kowa sannan kuma ba a sa kowa ya shiga dole amma mukan isar da sako na musulunci cewa muna so su shiga addinin musulunci addinin tsira addinin da zai kai su zuwa tafarki na aljanna addinin da za su biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma a koyar da su wasu daga cikin ƙananan abubuwa da za su tashi da shi na addinin musulunci kuma a samu musu malamai waɗanda za su ci gaba da koya musu to a yau alhamdulillah ga mu a garin gidan kura wanda yake cikin karamar hukumar Sumaila wanda akwai mutanen gwangwai akwai kuma na madobi akwai kuma na agada wanda waɗannan su ne garuruwa guda hudu saboda yanayin damuna wanda wani gurin ba zai shigo ba muka hadu muka yi kokari muka tara su a wannan gari waɗanda suke da sha'awa su ga sun shiga addinin musulunci wanda kuma yanzu in an biyo mu insha Allah za a ga yadda za a tattauna da su kuma za mu tuntube su wanda Allah ya sa ya gamsu kuma yadda zai shiga addinin musulunci ba tare da an matsanta masa ba to muna tare da malamai waɗanda za su ba shi kalmar shahada kuma daga bisani ita gidauniyar Ganduje Foundation ta kan tsara lokaci da za su je har gida a ga cewa an musu tagomashi wanda ba shine dalilin na shigar su addinin musulunci ba dalilin shine a ga cewa an jawo su zuwa addini sun kuma samu tsira kuma sun shiga addinin musulunci wancan kuma wata kyautatawa ce da Kadimul Islam da shi da iyalansa koyaushe suke yi na shiga sun kyautata rayuwarsu tunda addinin musulunci kamar yadda malamai suke cewa annazafatu minal iman sa tsafta tana daga cikin imani dan haka Kadimul Islam mai kan samun musu kayayyaki shaddodi waɗanda suke sawa domin kwalliya su tsafta su kuma ci gaba da samun damar gudanar da addininsu mata kuma ake samu su a tambofi sannan kuma wasu suna yi suna sana'o'i wanda yake sun sabani da koyarwa addinin musulunci wasu kuma suna yi yayi daidai da addinin musulunci kamar wannan al'umma na gidan kura mun taba zuwa muka tarar da su sun shanya kalwa suna daddawa buhu ana kaiwa kasuwa ana siyarwa kun ga daddawa ba sana'a ce mara kyau ba dan haka ana karfafa musu gwiwa a ba su abin da za su ci gaba da wannan sana'a su dogara da kansu na addinin musulunci ya hana bara ya hana roko sannan kuma ba na talakawa bane ba kuma talauci a cikin sa duk wanda ka ganshi ya shiga wani yanayi na talauci to haka Allah ya tsara masa a rayuwarsa kamar yadda yake a kowane addini wasu kuma mutuwar zuciya ce in sai aka ba su wannan kuɗi suka karba za ga sun dage sun ci gaba da sana'a wanda in Allah ya yarda rayuwarsu za ta inganta to a tattare da ni akwai jagora kuma shugaban kwamitin na da'awa Malam Rabiu Musa Garko wanda muna tare da shi, sannan kuma akwai Malam Abdullahi Sudi wanda shi ma yana cikin waɗanda suke kokari, muna tare da shi dan kwamiti ne kuma duk lokacin da aka je waje shi yana da harsan damu, wato harasa biyu gare shi, ya san Bible ya kuma san Al-Qur'ani, da aka yi kan yi kokari ya yi abin da ake cewa comparison, wato ya hada dan ya gamsar da waɗanda ba musulmi ba su fahimci koyarwa ta addinin musulunci. Haka kuma akwai Malam Lawan wanda shi ma memba ne na da'awa, wanda su suke kokari wajen bayar da kalma ga waɗannan bayin Allah da kuma karɓar rekon nasu. Akwai kuma Malam Salisu wanda shi ma yana cikin manyan waɗanda suke taimakawa wajen musuluntar wannan, sannan akwai Malam Idris Haro Liman wanda shi ma yana cikin mu kuma da shi ake gabatar da wannan al'amari. Akwai Malam Salisu Bandirawo wanda shi ma muna tare da shi, sai kuma sakatare na wannan kwamiti wanda kusan shi ya gaji mahaifinsa, wanda mahaifinsa da shi ne shugaba a baya, yanzu kuma Allah ya karbe shi ya koma zuwa ga rahama Ubangiji Malam Awwal Khalid. Yanzu Malam Kabir Awwal Khalid shi ne ya zama sakatare na wannan kwamiti.
0: Gaske haka ne Malamin Gudaji, da wannan shimfiɗa ta gabatarwa da ke nuni da cewa an haɗu da wasu rukunin al'umma da ake son neman amincewarsu don su fahimci saƙo da muke tafa da shi. Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa alaikum rasula, ba ma yi muku wato ainihin wata azaba har sai mun aiko muku ɗan saƙo. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo da saƙon nan na musulunci, saƙon zuwa ta farkin tsira da dacewa. To haka kuwa muka isar masa da wannan saƙo, domin saboda shi annabi yana cewa ballighu anni walau bi ayatin, wannan umarni ne yake mana, kuma muka ɗauki wannan umarni muke aiwatarwa a cikin wannan aiki na da'awa ƙarƙashin gidan Gandoji Foundation. Wannan dukullalin saƙo ya fito fili kamar yadda ake son nan da bai sani ba ya sani, don haka aka fitar da shi da yadda shugaban kwamitin da'awa na gidan Gandoji Foundation Malam Rabiu Musa Garko ya fito da bayanin saƙon musulunci filla filla ga shugaban kwamitin akan sha'irul Islam.
2: Ila ta muku aka yi ko kuwa dan ra'ayin kanku ne ko gaga ya kamata shiga addinin musulunci? To shi addinin musulunci bayan an baku kalmar mai jawabi shi ma zai yi jawabansa, amma duk a takaice saboda a ranar kuke. To amma abin da ake cewa shi ne shi addinin Allah, in ka yarda da Allah to ka bi dokokinsa. Dokokinsa shi ne abin da ya ce a yi a yi, abin da ya ce a bari a bari. Kun fahimta? Ba zama ne na karazuba ba, zama ne na sabon tsari, wanda dama tun da aka fara addinin musulunci ake bin wannan tsari, kuma ba za a daina ba har a naɗe duniya. Kun fahimta? To idan an faɗa kun faɗa, to kuma za a gaya muku meye ma addinin musulunci ne, ko meye yake cikin addinin musulunci, duk sai a yi muku bayani a takaice a gurguje, sannan sai ku tafi. To abin da zan faɗa, kuna ji na? Abin da zan faɗa ku ma ku faɗa, in kun faɗa shikenan kun zama da mu da ku babu bambanci. To ina so kowa a cikin ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah.
3: Allahu akbar.
2: To abinda kuka faɗa yanzu shine kun ce kun yarda Allah shine mahalicci, ba a bauta wa kowa sai shi, kun yarda ya aiko wani bawansa mai suna Muhammadu Rasulullah, bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, shi aka aiko dan ya bada wannan kalma, wanda duk ya karɓi wannan kalma ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya zama musulmi. Ba wani bamaji mu da ku yanzu, babu bamaji ko kaɗan. Kuma abin da yake cikin wannan addini shine bayan ka wani abin da kuka faɗa ya zamana bakin ku ya faɗa zuciyarku ta yarda kun gane baki ya faɗa zuciya ta yarda sannan abu na gaba shine akwai sallah da ake yi kullum sau biyar a rana kullum a ranar sallah sau biyar ita ce ginshiki na biyu akwai zakka zakka ita ce in Allah ya hore maka wata dukiya ko ta kuɗi ce ko ta dabbobi ce ko ta amfanin gona ne sai ka cire wani abu kaɗan daga ciki ka ba wanda ba ya da shi kenan kun san a cikin addinin musulunci akwai taimakekeniya ko ku taimaka wa wanda ba ya da shi sannan akwai azumi shi azumi kamewa ne daga barin cin abinci da shan ruwa da komai wanda zai shiga baki a haɗe shi kazalika kuma ba za a haɗu ba irin haɗuwa ta miji da mata daga farkon da alfijir ya fito kamar gari ya waye kenan ko har sai rana ta faɗi to kun ga mun samu huɗu kenan ko abu na biyar wanda yake da hali ba a ce kowa sai ya je ba amma wanda yake da hali zai biya kuɗinsa ya tafi garin Makka ya ga ɗakin Allah ya sallah a nan ya ibada a nan sannan da sauran ibadu da ake yi a nan garin inda hali a tafi garin Madina a ziyara gawa ga fiyayyen talakai manzo sallallahu alaihi wasallama a can yake a kwanci shi ainihin garinsu da aka haife shi ita ce Makka amma wani dalili yasa ya yi ƙaura daga Makka ya tafi Madina ya zauna a can Allah ya karɓi ransa kun fahimta to wannan abubuwa guda biyar su suka haɗu su ne musulunci kuma sun da ɗazun ina cewa zan hani to kaga a cikin addinin Allah addinin musulunci an hana ƙarya kuna ji na an hana sata an hana zina an hana shan giya ba za ka sha giya ba ba za ka yi ta ba ta kowace hanya ba ruwanka da ita shi yasa nake cewa akwai hani to idan Allah ya ce kada kai abu kaza to kada kai kaga ba za ka sha giya ba ba za ka yi ƙarya ba ba za ka yi zina ba to waɗannan da ma sauran abubuwan da daga baya malamai za su zo su kokkoya maka waɗannan abubuwan kun fahimta in dai kun yarda da wannan to wannan shine addinin musulunci ai kun fahimta ko in dai kun yarda da wannan to shikenan kun shiga musulunci kamar yadda nace kuma da mu da ku babu bambanci ko kaɗan akwai taimakekeniya misalin kamar makoci yana da wata bukata ka taimake shi in wani abu yake bukata ba ya da shi in kana da shi ka ba shi in ba ya da lafiya ka duba shi kun fahimta wannan shine irin zama irin na musulunci da ake so kuma tun da kun shiga musulunci ku dole akan wannan abu har illa masha Allah assalamu alaikum
0: a gaishe da shugaban kwamitin da'awa na gidan Jandiji Foundation da lallashi da hikima ta wa'azi da kira domin tun aka sanar da mu cewa ana yin kira ne bil hikima da kalmomi masu daɗi bil hikimati wal mau'izatil hasana Allah idan yau da mu a cikin wannan aiki amin cikin wannan tawaga ta ayarin alkhairi akwai malamai wanda suke da usulubi na kira tare da wa'azi bisa ikhlasi inna mala salisu bandarau yayi yagurinci malaman da ke yin da'awa a cikin wannan rukuni na al'umma na gidan kura da wangwai da madobi da agada ga dai mala salisu bandarau
3: a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to da farko dai duk abin da za a faɗa ciya mai ya riga ya faɗa abu guda ɗaya zan jawo hankalinku saboda rana kuma gari ne na damina kuma garuruwa da nesa kuka biyo shi musulunci nan in an shige shi bayan wannan kalma da kuka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah to akwai aiki da zai biyo baya aikin da zai biyo baya shine kamar yadda yace sallah kuma sallah din nan sai an koye ta kun ga zuwa hakuri wajen koyon sallah din nan sai kun daure kun je wajen malam kun ga nan dai alhamdulillah kun taru a gidan malam don ga masallaci saboda me kuka taru a gidan malam domin karban addinin musulunci ba wanda ya tilasta ku ku kuka ga cewa kun yi sha'awa bisa ra'ayin ku kuka karba dama babu tilastawa a cikin addini to lalle kan wajibi ne kuma ku tsaya ku koyi shi addini din yadda za a yi shi na farko ku sami mata ƴan uwanku su koya muku idan mace tana al'ada ba za ta yi sallah ba amma za ta ci gaba da karatun alkur'ani kuma sannan idan mace jininta ya riga ya dauke to za ta yi wanka. Wannan wankan shine tsarki, ta tsarkaka kenan, za ta ci gaba da karatun Alkur'ani, za ta ci gaba da sallah, za ta ci gaba da azuminta. Kun fahimta ko? Haka idan Allah ya kaddara cewa mace ta yi mu'amala da mijinta, to nan ma za ta je ta yi wannan wankan irin wanda ta yi lokacin da jininta na al'ada ya dauke. Kun san abin da ake kira jinin al'ada? Jinin haila. Ai duk mace tana yin jinin haila ko? To duk wacce ta yi jinin haila in ya dauke, to za ta yi wanka sannan ta ci gaba da ibada. Sannan kuma haka wacce ta sadu da mijinta, ita ma za ta yi wanka ta ci gaba da ibada. Haka wacce ta haihu, idan jinin haihu wannan ya dauke, to ita ma za ta yi wanka, ita ma ta ci gaba da ibada. In kin haihu, ba za ki fasa karatu na Alkur'ani ba, misali ba za ki fasa neman ilimi ba. In kina da haila, ba za ki fasa neman ilimi ba, ba za ki fasa karatu na Alkur'ani ba. Sallah azumi shine ba za ki yi ba. Don saboda me ba za ki yi ba? Sai kin yi tsarki, tunda yana daga cikin abubuwa guda biyar kamar yadda ciyaman ya faɗa, wanda aka gina ma musuluncin gaba ɗaya a kansu. Na farko shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, sai aka ce sallah, zakka, hajji, azumi. To wannan duk ginshikai ne wanda aka gina musulunci a kansu. To dukkaninsa ya kamata mu san yaya za mu yi ilimin yin waɗannan abubuwa ɗin. Insha Allahu akwai malamai dama da za su ci gaba da karantar da ku, tunda nan ma a gidan malam muke ga masallaci. To ku rinka zuwa, ko da a sati ne sau ɗaya ku zo ku ba da lokacinku ku ɗau ilimi. Kuma musulunci yana buƙatar haƙuri, tunda an ce ba za ku sha giya ba, ba za ku yi ƙarya ba, za ku yi ƙoƙari ku tursasa zuciyanku kada ta yi abin da Allah bai yarda da shi ba. Sai kun yi haƙuri da duk irin waɗannan abubuwa. Duk wani guri da ake aikin shaidanci, nan ma sai kun yi haƙuri kun hana zuciyarku daga zuwa wannan guri ɗin. Saboda haka akwai malamai da yawa, zan takaita a nan, idan da Allah ya sa ma akwai wanda yake jin fulatanci, sai in ƙara yi masa da kalma ta fulatanci. Iwodi nano fulful de ko wala nano fulful de? Wala nano fulful de. To alhamdulillah, to Allah Ubangiji da mu da ku ya tabbatar da digadiganmu akan addinin Islama. Kuma yadda kuka shigo din nan, kuma ku je ku jawo wasu. Tunda malam yayi magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a garin Makka, amma me ya kai shi Madina irin wannan aikin da muka fito? Dukannin mu a Kano muke, mu ma he muka fito domin alhamdulillah kun nuna kuna sha'awar wannan musulunci, mu gaya muku shi, kuma mu gaya muku yadda za a aiki. To shi ma abin da ya tashe shi daga birnin Makka ya tafi Madina domin ya je ya yada wannan addini na musulunci, Allah kuma ya karbi ransa a can. Da fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadiganmu akan wannan aikin. Allah Ubangiji kuma ta'ala ya tabbatar da digadiganmu, ya ƙara tallafa wa waɗanda suke taimaka mana wajen yadda za mu yi mu fito mu shigo lungu da saƙo, mu zo mu gaya muku irin abin da ya kamata ku yi in kun shiga musulunci. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Haka ne Malam Salisu Bandarawu da kalmomin zaɓaɓɓu domin cika aikin da'awa. Bayan nan sai wani ƙarin haske domin a ba wa kowane ɗan tawaga ya ba da kalma domin shiga cikin ladan kira zuwa ga addinin musulunci. Malam Hugudaji shi ma ya ba da kalma, sannan ya yi jawabi ga abin da yake cewa.
4: Kuna sauraro ko?
5: Na'am.
4: Kun yadda za ku shiga addinin musulunci? Wane ne ya matsanta muku ku shiga? Da kanku kuke so ku shiga ko? Kuna so ku shiga addinin musulunci, addinin tsira, addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko? To zan faɗi kalma, idan na faɗa kuma za ku faɗa. In kun faɗa shikenan kun shiga addinin musulunci. Sannan malamai da muke tare kuma za su ci gaba da muku wa'azi. Bayan ka shiga addinin musulunci shikenan ka koma gida ka ce ka shiga ba. Akwai sharidai na addinin musulunci wanda daga ran da ka shiga ga baki ɗayan rayuwarka ta canza daga yadda rayuwarka take a da. A wajen Allah ku kun fi mu ma, saboda a yanzu kun zama an wanke ku, ba ku da wani

0: malin lana masu taba na'ura masu saurare, idan yanzu kun riske mu cikin wannan shiri na gidan Yarbin Jiya Foundation, muna kawo muku fitar neman masu shiga addinin musulunci wanda za su shiga musulunci a garuruwan gidan kura da madobi da gwangwai da agada a ƙarar makoma sumaila, inda aka yi dacin samun mutum 147 da suka nuna sha'awar su ta shiga musulunci, kuma kwamitin da'awa ya laƙana musu kalma. Mun samu zantawa da ɗan kwamitin da'awa na gidan Yarbin Jiya Foundation, Malam Idris Abdulkadir, kuma ya amsa tambayoyi kamar haka. Tare da Malam Idris Abdulkadir.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam Aliyu Isu, barka da wannan lokaci, ina gaisuwa tare da fatan alkhairi. So kai min tambayoyi, amma ina ganin insha Allah zan fara amsa ta tsakiyar kafin in dawo ta farko, sai mu dora ta gaba. Tambayar ka ta tsakiya, kana ce min da yaya ake jawo hankalin waɗannan bayin Allah daga inda suke, ko dai maguzanci ko kiristanci, su baro ta izuwa ta farki na addinin musulunci. So alhamdulillahi, mu ƴan da'awa na Gandu Jiya Foundation muna shiga lungu da saƙo gida bayan gida zuwa gurin waɗannan al'umma, kuma muna mu'amalantar su idan mun je gurin su kamar uwa ɗaya uba ɗaya aka haife mu. Ba ma ƙyamatar su da halin da suke ciki, su kuma suna mamakin yadda, wataƙila ba don za mu musu goni ko wani abu ba, amma za su ga mu face-face, amma muna mu'amalantar su irin mu'amalar da suke wa junansu, wataƙila ma har ta fita su. A gurare daban-daban za ka ga wasu za su kawo mana irin abincinsu da suke ci na wannan gurare, ko da ba maso mukan daure mu ci, matuƙar bai saba wa shari'a ba. To alhamdulillahi, wannan irin mu'amala da muke musu magana ta gaskiya tana ɗaukar hankalinsu ƙwarai da gaske. Wajen kai ya kamata fa mu kalli abin da mutanen nan suka zo da shi, wannan yana ba mu nasara ƙwarai da gaske. Wannan shine tambayar ka ta farko insha Allahu a takaice.

rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin daga nahiyar Africa. Shiri ne da ya saba zuwan muku a kowane karshen mako. Da ya saba tattaro muku labarukan da suka faru a nahiyar ta Africa a makon da muke ban kwana da shi. Sunana Fatima Inusa Musa da nake jagoranta shirin. Ta makon da muke ban kwana da shi ne a nahiyar ta Africa a nan Najeriya, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da wani sabon shiri na fadada rundunar sojojin kasa ta Najeriya daga rukunonin soja 8 zuwa 12. Haka kuma ya bada izinin daukar sabbin sojoji 28,000 domin karfafa karfin rundunar wajen fuskantar matsalolin tsaro dake addabar sassa daban-daban na kasar. A cewar fadar shugaban kasa, za a aiwatar da wannan shirin ne a matakai biyu. An bayyana cewa sabbin rukunonin sojin za su kasance makurɗi da Ilorin da Jalingo da kuma Benin City domin ƙara kusantar da jami'an tsaro zuwa yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Gwamnatin tarayya ta ce baya ga ɗaukar ƙarin jami'ai, za a kuma ƙara saka hannun jari wajen samar da sabbin kayan aiki, horas da sojoji, inganta walwalarsu. Ta bayyana cewa waɗannan matakai na daga cikin shirin zamani na sake fasalin rundunar sojojin ƙasa. Masana harkokin tsaro sun bayyana cewa ƙara yawan sojoji da faɗaɗa rundunonin na iya taimakawa wajen ƙarfafa yaƙi da ta'addanci, ƴan bindiga masu garkuwa da mutane da sauran masu aikata laifuka a sassa daban-daban na Najeriya. Sai dai sun ce hakan zai fi tasiri idan aka haɗa shi da ingantattun bayanan sirri da kayan aikin zamani. Masana masu nazarin harkokin tsaro sun yi amanar cewa wannan mataki zai ƙara ƙarfin rundunar sojojin Najeriya wajen fuskantar ƙalubalen tsaro na yanzu da na gaba. Sun kuma yi kira da a tabbatar da cewa ana aiwatar da shirin cikin tsari tare da samar da isassun kayan aiki da kuɗaɗen gudanarwa domin cimma manufofin da aka saka a gaba. Tocin Jamhuriyar Nijar, gwamnatin Jamhuriyar ta Nijar ta ƙara tura jami'an tsaro zuwa yankin Tillaberi inda ke yammacin ƙasar bayan jerin hare-hare da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai suka kai kan wasu sansanonin sojoji da ƙauyuka. Hukumomin ƙasar sun ce matakin na da nufin kare rayukan fararen hula da kuma daƙile ayyukan masu tayar da ƙayar baya a yankin da ke kan iyakar Mali da Burkina Faso. Rahotanni sun nuna cewa hare-haren sun haddasa asarar rayuka da lalacewar wasu kayayyakin soji, lamarin da ya sa gwamnatin Nijar ta ƙara sintiri da ayyukan leƙen asiri a yankunan da abin ya shafa. Hukumomi sun kuma buƙaci mazauna yankin da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai ta hanyar kai rahoton duk wani motsi da ake zargi. Majiyoyin tsaro sun bayyana cewa ƙungiyoyin masu ɗauki da makamai na ci gaba da amfani da yankunan da ke kan iyakokin ƙasashen Sahel wajen kai hare-hare, abin da ya sa ake buƙatar ƙarin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen yankin wajen musayar bayanan sirri da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa. Masana harkokin tsaro sun ce yankin Tillaberi na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin wuraren da ke fuskantar manyan barazanar tsaro a yankin Sahel. Sun yi kira ga ƙasashen yankin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ci gaba da tallafawa ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da ta'addanci da kare fararen hula. Masu lurayin da cewa samun cikakken zaman lafiya a Nijar zai buƙaci ba iyakar matakan sojoji ba, har ma da bunƙasa tattalin arziki, samar da ayyukan yi ga matasa da ƙarfafa haɗin gwiwar ƙasashen Sahel domin magance tushen matsalolin tsaro. To daga Jamhuriyar Nijar, makon da muke ban kwana da shi ne a can ƙasar Mali.

kuma yadda tsafin kare su daga lalacewa da kuma tabbatar da cewa za su kasance cikin aminci na dogon lokaci. Masu nazarin al'adu da tarihi sun bayyana cewa wannan shiri zai kara wa Somalia damar kare muhimman bayanan da suka shafi tarihin kasar. Sun kuma yi kira ga sauran kasashen Afirka su ma su dau irin waɗannan matakai domin kare tarihin gidajen radio da talabijin wanda suka kasance manyan madogaran bayanai kan abubuwan da suka faru a nahiyar. Ta daga Somalia zamu je kuwa Ghana, inda makon da muke ban kwana da shi ne masana harkokin kuɗi suka bayyana cewa ana sa ran kuɗin cedi na Ghana zai ci gaba da fuskantar matsin lamba a kasuwannin musayar kuɗaɗe sakamakon karuwar bukatar dalar Amurka daga masu shigo da kaya da kamfanoni. Sai dai bankin Ghana ya ce yana ci gaba da sa ido kan kasuwar canjin kuɗi domin tabbatar da daidaito da rage nauyin farashin kuɗin ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa wannan na daga cikin muhimman batutuwan tattalin arzikin Ghana a wannan makon. Bankin Ghana ya bayyana cewa yana amfani da wasu matakan manufofin kuɗi domin kare darajar cedi da kuma tabbatar da cewa kasuwannin kuɗi suna tafiya yadda ya kamata. Haka kuma ya jaddada cewa tanadin kuɗaɗen ƙasashen waje da ƙasar ke da su zai taimaka wajen shawo kan duk wani matsin lamba da ka iya tasowa a kasuwar musayar kuɗi. Rahotanni daga masana tattalin arziki sun nuna cewa karuwar bukatar dalar Amurka na da alaka da biyan kuɗin shigo da kayayyaki da kuma wasu wajibai na kasuwanci. Sai dai sun ce idan farashin zinariya da boko manyan kayayyakin da Ghana ke fitarwa ya ci gaba da kasancewa mai kyau, hakan zai taimaka wajen karfafa kuɗin cedi a watanni masu zuwa. Ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun yi kira ga gwamnati da bankin Ghana da su ci gaba da ɗaukar matakan da za su rage farashin kayayyaki da kuma kare darajar kuɗin ƙasar. A cewar su, daidaituwar kasuwancin musayar kuɗi na da matuƙar muhimmanci wajen bunƙasa kasuwanci da jawo masu zuba jari daga ƙasashen waje. Masana tattalin arziki na ganin cewa makomar kuɗin cedi za su dogara ne da yadda manufofin kuɗi da na kasafin kuɗi za su kasance a cikin watanni masu zuwa. Da kuma yadda tattalin arzikin duniya zai ci gaba, sun ce idan aka ci gaba da aiwatar da gyare-gyaren tattalin arziki yadda ya kamata, Ghana za ta samu damar karfafa kuɗinta da kuma inganta ci gaban tattalin arziki. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta sanar da wasu sabbin matakai na karfafa tsarin samar da wutar lantarki bayan da aka samu ci gaba wajen rage matsalar katsewar wuta da ta dade tana addabar ƙasar. Hukumomi sun ce za a ci gaba da gyara tushoshin samar da wuta tare da bunƙasa amfani da makamashi mai sabuntawa domin tabbatar da ingantaccen tsarin samar da lantarki ga gidaje da masana'antu. Kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasar Eskom ya bayyana cewa ana ci gaba da gudanar da manyan ayyukan gyara a wasu tushoshin wutar lantarki domin ƙara ƙarfin samar da makamashi. Kamfanin ya ce waɗannan matakan sun taimaka wajen rage yawan katsewar wutar lantarki idan aka kwatanta da shekarun baya. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa samun ingantacciyar wutar lantarki zai taimaka wajen bunƙasa masana'antu, ƙara yawan ayyukan yi da kuma jawo masu zuba jari zuwa Afirka ta Kudu. Sun ce matsalar rashin tabbatacciyar wutar lantarki da dare tana rage saurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun yaba da matakan da gwamnati ke ɗauka, amma sun buƙaci a ci gaba da saka hannun jari a sabbin hanyoyin samar da makamashi, musamman hasken rana da iska. A cewar su, hakan zai rage dogaro da tsofaffin tashoshin samar da wuta tare da tabbatar da ɗorewar tsarin makamashi. Masu nazari kan harkokin makamashi sun ce idan gwamnatin Afirka ta Kudu ta ci gaba da aiwatar da waɗannan tsare-tsare yadda aka tsara, ƙasar za ta samu damar shawo kan matsalar wutar lantarki cikin dogon lokaci. Sun ƙara da cewa hakan zai ƙarfafa matsayin Afirka ta Kudu a matsayin ɗaya daga cikin manyan tattalin arzikin nahiyar Afirka. Hukumar zaɓe ta ƙasar Kenya IEBC ta fara aiwatar da wasu muhimman matakai na sake fasalin tsarin gudanar da zaɓe, yayin da ƙasar ke fara shirye-shiryen babban zaɓen shekara ta 2027. Hukumomin sun bayyana cewa matakan sun haɗa da sabunta rijistar masu kaɗa ƙuri'a, inganta kayan aikin zaɓe da kuma ƙarfafa tsarin amfani da fasahar zamani domin tabbatar da sahihancin zaɓe. Shugabannin hukumar sun ce ana gudanar da shawarwari da jam'iyyun siyasa, ƙungiyoyin fararen hula da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa an yi gyare-gyaren da za su ƙara wa tsarin zaɓe gaskiya da amincewa. Iko ga wayar da kan masu jera ƙuri'a game da sabbin tsare-tsaren da za a aiwatar.
Jami'an adawa sun yi kira ga gwamnati da hukumar zabe su tabbatar da cikakken yancin hukumar wajen gudanar da ayyukanta ba tare da wani tasiri daga bangarorin siyasa ba. Sun ce hakan ne kadai zai tabbatar da sahihin zabe da kuma karfafa demokradiyya a kasar. Masana harkokin siyasa sun bayyana cewa gyaran tsarin zabe yana da matukar muhimmanci domin kaucewa rikice-rikice da suka biyo bayan wasu zabukan da suka gabata. Sun ce samun cikakken amincewar jami'an siyasa da jami'ai zai taimaka wajen gudanar da zabe cikin lumana da kwanciyar hankali. Masu lura da harkokin demokradiyya sun yi amannar cewa idan aka aiwatar da waɗannan gyare-gyare yadda ya kamata, Kenya za ta ƙara ƙarfafa tsarin demokradiyyar ta da kuma zama abin koyi ga sauran ƙasashen Afirka wajen gudanar da sahihin zabe tare da bunƙasa

zan koya maka wasu kalmomi, zan sanar da kai wasu kalmomi. Ka kiyaye Allah, ma'ana dokokin Allah, Allah zai kiyaye ka. Ka kiyaye dokokin Allah, za ka samu taimakonsa a tare da kai a gabanka. Idan za ka yi roƙo, kar ka roƙi kowa, ka roƙi Allah. Nan ne inda muka kwana, kuma nan ne inda za mu tashi. Manzallah sallallahu alaihi wasallam yake gawa shi wannan yaro, kuma shahadinsa, yace idza sa'alta fas'alillah, idan za ka roƙi, za ka yi roƙo, to ka roƙi Allah. Malamai suka ce wannan yana nuni zuwa kan cewa shi bawa bai dacewa ya roƙi wani Allah abin da yake sirrinsa ne, abin da yake sirrinka ne, to ka bar shi tsakaninka da Ubangijinka kawai. Kuma Ubangijin nan naka shi ne mai warware maka wannan abin da ya dame ka. Ka dogara ga Allah a cikin dukkanin al’amuranka. Sannan idan wato abin da za ka roƙa ɗin abu ne wanda yake babu mai ba da shi sai Allah, mun sani cewa arziki ba mai ba da shi sai Allah, lafiya ba mai ba da ita sai Allah, shiriya ba mai ba da ida sai Allah, ilimi ba mai ba da wannan sai Allah. Ko malami ne ya sa ka a gaba yake koya maka, ba shi zai tsaga zuciyarka, ya tsaga ƙwaƙwalwarka, ya cusa ilimin ba, a sai idan Allah ya bayar. To duk wa'annan ba a roƙon wani Allah. Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ake roƙa. Neman ni'ima da rahama ta Allah ba wani za ka roƙa ba, Allah za ka roƙa. Ba yiwuwa ka je wajen wani ka ce wani ba na aljanna, wani ka kiyaye ni azabar wuta, ba zai yiwu ba. Allah ne kaɗai yake da wannan. Allah shi yake da wuta, ya yi alkawarin saka wanda ya saba masa ko ya kafirce masa a cikinta idan bai tuba ba. Shi yake da aljanna, ya yi alkawarin ba da ita da wanda ya yi masa biyayya. Wannan abubuwa duka ba a roƙon wani Allah sai shi Allah shi kaɗai. In ko mutum ya roƙi wani Allah, to ba shakka ya yi wa Allah tarayya, ya yi wa Allah shirka. Shi ko Allah baya yafe shirka idan an yi masa. Ma'ana idan mutum ya yi shirka, in dai ba tuba ya yi nagartacce tuba ba, to ba shakka makomarsa azabar Allah. Allah ya kiyaye mu. Sannan akwai abubuwan da yake a bisa al'ada mutane za su iya yi maka, to don ka roƙe su ba laifi ba ne. Alal misali, gina gidanka, ka ba birkila ba, don ka samu birkila ka ce wane idan Allah ka taimaka mana ka zo ka gina min gidan nan. Ko ku a'a, gidana na yoyo, kafinta ne, wani da Allah ka taimaka mana ka zo ka liƙe mun kwanan nan ko a canza shi ba gaba ɗaya.
abun hawa ne da shi ka fito hanyar da kai nan yayi wani ke makama da ka rage min hanya to babu laifi in mutum ya yi wannan amma fa akwai sahabban da saboda wannan hadisin ko da wannan din ne ma ba sa roƙon mutane kamar Ibn Mas'ud Allah ya ƙara yarda da shi koko wanda ya rawaito mana wannan hadisin aka ce ko da suna kan doki ne idan bulalar su ta faɗo ba sa cewa wani ke makakar miƙuru sai su sako da kan doki su ɗauki kayansu abin nan saboda tsantseni da jin tsoron kada su faɗa wancan tarkon wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sayyidina ali yana cewa allahumma ajnina an khalqik ya allah ka wadatar da mu ga barin wato halittinka gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka ce haka domin halittu Allah ya halicce su ne sashe na taimakawa sashe sashe na da buƙatuwa zuwa ga sashe annabi ya ce da shi amma dai ka ce Allahumma ajnina an shirari khalqika ya Allah ka wadatar da mu ga barin ashararan halittarka halittunka masu sharri masu fitina Allah ka shiga tsakanin mu da su wannan hadisin hadisi ne ko da dai malamai na hadisi sun ce yana da rauni kamar Ibn Hajar a cikin Lisanul Mizan kamar Ibn Arraq duka a cikin wato Tanzimi Shari'a sun ce wannan hadisin yana da ɗan rauni amma ba laifin an yi aiki da shi domin mai domin musar da mutum ne wani irin addu'a wata irin addu'a ya kamata ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa'alam wa idza sta'inta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah wa'alam kai sani annal ummata cewa al'umai mutane da baki ɗayansu law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su tattaru wai dan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ba za su taba iya amfanar da kai ba za su iya taba mora ma komai ba sai abinda Allah ya riga ya rubuta ma shi tuni wato ga baki ɗayan al'umma da za a zo a yi mitin a ce kan wani fa yana cikin wani yanayi ku zo mu tattaru mu taimaka masa ya samu ɗan sassauci game da wannan yanayin da yake ciki to ka sani kan cewa ba za su iya yi maka komai ba sai abinda Allah ya yi abin da manzo yake nufi a nan kar ka ɗauka cewa mutane za su iya maka komai mutane za su iya maka komai ba duk abin da kaga ya same ka kamar da mu gani a hadisin nan gaba to Allah tun ya riga ya rubuta ya kaddara ma wannan ai idan ba ku manta ba a can baya ba mun karanta hadisi ba na yadda ake haɗa halittar mutum idan mutum ya zama tsoka ya tashi daga ruwan maniyyi ya tashi daga gudan jini ya zama tsoka in ba ku manta ba mala'ika ake turowa ba ya busa masa rai kuma mala'ikan nan a umarce shi ya rubuta duk abin da wannan mutumin zai yi a rayuwarsa duk abin da mutum zai yi har in ba ku manta ba muke cewa a wani hadisin idan wato mutum ya zama tsoka mala'ika zai je ya tambayi Allah ya ce ya Ubangiji wannan ana nufin halittarsa ne koko ba a nufin halittarsa idan ana nufin halittarsa Allah sai ya ce da shi ana nufin halittarsa
sannan ya tambaya ce ya Allah to namiji ne ko mace Allah ya ce namiji ne ko ko mace sannan ya sake yin tambaya ya Allah to yaya me zai samu yaushe zai rayu yaushe zai mutu me ya arzikinsa menene rashin arzikinsa Allah ce ko ma lahul mahfuz kaje za ka ga details a can idan ba ku manta ba ai mun wannan tun a wannan lokacin ake rubuta komai saboda haka abinda mutanen za su tattaru su ce bara a taimaka maka da shi to tuni Allah ya riga ya rubuta maka ne kuma Allah madaukin sarki yana cewa wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi in Allah ya nufe ka da wani abu wanda yake zai cutar da kai ba wanda isa iyaye ma wannan sannan kuma idan Allah madaukin sarki ya nufe ka da alkhairi ba wanda isa ya juyar da alkhairin nan da kwalalar nan da Allah ya nufe ka da shi to amma wannan kuma bai kore cewa ka riƙa yin ɗarɗar ka ji tsoron fitinar masu fitina ba ka roƙi Allah tsari ba a'a duk wannan wato Allah ya umarce mu da yi ba za ka zauna kan cato ai shikenan Allah ya riga ya rubuta ko menene zai same ni ba kawai kai zaman ka a ɗaki kana jin yunwa ai Allah ya rubuta zan ci abinci abincin zai zo ya same ka sai ka mutu Allah ya ce wala tulqu bi aydikum la taluka kana gani kana ji ana sare-sare a layi sai ka ce ai Allah tuni ya riga rubuta abin da zai same ni kawai ka banko kai ka fito sai a san sare mutum ko ba haka bane wannan ya zama ganganci Allah madaukakin sarki ya kaddara ba shakka duk abin da zai same ka zai same ka shi yasa ai sayyidina Umar wata shekara da aka yi annoba sai ya ainihin wato kuce daga garin da ake yin annoban ya nufi wani gurin sai wani ya zai ke ci yanzu ya amirar mu'minina gujewa kaddara kake sai ce a ba gujewa kaddara nake ba mun bar wata kaddara ne za mu doshi wata kaddara ma'ana dai ana son ɗaukar mataki kai ka ɗauki mataki a kan wato abin da Allah madaukakin sarki ya nufe ka da iya ɗauka sauran kuma sai ka bar wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa in ijtama'u ala an yudurruka bi shay'in lam yudurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alaik idan kuma sun tattaru cewa za su cutar da kai ana taimaka kutumbila da ainihin wato kulle-kulle domin a cutar da kai manzo Allah ya ce ba su cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah tun ya riga ya rubuta wannan abu zai same ka Allah ya rubuta kaza zai same ka a ran kaza a lokaci kaza a guri kaza ta hanyar wani su kuma sai su je su ta kulle-kulle dama kuma tun ya haro ba ta zai same ka din su ta kulle-kulle ai sai mun yi masa kaza kuma sai su yi din a daidai lokaci a daidai ranar da Allah ya kaddara zai same ka a daidai lokacin a daidai gurin domin mai domin a kama su da me da hujja ai shi yasa nama mai dafi mai guba da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ci shi ya ci sahabbansa da suka ci nan take suka mutu suka rasu shi kuwa sai da ajalinsa ya zo yake fada wa masu jiyarsa yake cewa yana jin baƙin wannan dafin a makoshinsa kamar yanzu ya ci ce malamai suka ce wannan ne ya taso domin a kama waɗanda suka sa masa gubar suka sa masa dafin a kama su da wannan laifin saboda haka yan uwa ku kwantar da hankalinmu mu dai tsaya
wa Allah kamar yadda hadisi ya gaya mana farko mu tsaya wa Allah in ka tsaya wa Allah Allah zai tsaya maka in dai kai wa Allah biyayya to Allah madawakin sarki ba zai wulakanta ka ba Allah madawakin sarki ba zai dora makiyinsa akan ka ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabin sa rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf tini an riga an dauke alkalma ma'ana an rubuta duk abin da zai samu mutum kuma hamma an dauke alkalma kuma takaddun ma sun rushe ma'ana aikin gama ya riga ya gama Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alam anna nasra ma'a sabr وعلم وفي روايه اتكن وتر روايه غير الترمذي بان عينه الترمذي با من قال لا تحفظ الله تجده امامك كتياي دوكوكين الله ذاك سابك بكو اوبنجي اغبنك تعرف الى الله في الرخاء كيبيايا غ الله ا لوكاتين دا كيكي دا سراري كيكي cikin sauki kake cikin yalwa ya'rifuka fi shidda Allah zai taimaka maka zai adaza maka a lokacin da kake cikin tsanani wa'lam kasani annama akhta'aka cewa da abin da ya kuskure maka lam yakun yusibaka da ma tun fil azar ba kaddara cewa wannan abu zai same ka ba wama asabaka abinda kuma isame ka lam yakun liyukhti'aka da ma can bai kasance zai same ka ba Allah bai rubuta wannan abin zai same ka ba wa alam anna nasra ma'a sabr kasani cewa wato samun nasara akan duk abin da kake da bukata yana da hakuri yana tare da hakuri mana duk abin da ka sa a gaba karkai hanzari karkai gaggawa gaggawa daga shedan yake take kai hakuri a hankali za ka ci nasara amma mutum ya gaggawa sai zai fada rami Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga irin yadda sahabbansa suke ji da karfi sai ce da su la ta tamanna

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato
1: albasa kayan yajin armashi tare da kaman fari
0: lokacin cin abinci
2: Musa, kwanan kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama

Masauraran assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Yau 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 23 ga watan Agustan shekarar 2026. Kanin labaran aka riga aka ji, yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura. Tsohon shugaban rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai mai ritaya ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da abin da ya kira tsombakin kasashen waje a cikin harkokin siyasar kasar nan. Buratai ya bayyana hakan ne a yayin da ake ci gaba da cece kuce kan yiwuwar fitar da wasu takardu da ake cewa suna da alaka da wani bincike da aka gudanar sama da shekaru 30 da suka gabata kan zargin safarar miyagun kwayoyi da ya shafi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Tsohon hafsan sojin ya ce bai kamata wannan batu ya lalata martabar Najeriya a idan duniya ko kuma ya raunana ikon kasar nan kan harkokinta ba. Rahotanni sun ce wata kotun tarayya a birnin Washington DC ta baiwa shugaba Tinubu da hukumar binciken mai laifuffuka ta Amurka FBI da ma'aikatar shari'a ta Amurka wa'adin zuwa ranar 28 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 domin su nuna dalilin da ya sa bai kamata a fitar da waɗannan takardu da suka shafi binciken ba. Ya bayyana cewa ya kamata 'yan Najeriya su damu da illar da ka iya biyo bayan yaɗa waɗannan zarge-zarge a kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa, inda ya ce martabar Najeriya na iya fuskantar matsala idan har aka fitar da waɗannan takardu. Tsohon gwamnan jihar Cross River kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya soki manufofin tattalin arzikin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Duke ya ce cire tallafin man fetur ya ƙara yawan kuɗaɗen da gwamnati ke samu, amma a lokaci guda ya ƙara tsananta matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta. Ya kuma zargi gwamnatin Tinubu da ƙin duba yiwuwar sauya wasu manufofinta da ya bayyana a matsayin waɗanda ke cutar da al'umma. Duk ya bayyana haka ne a yayin da jam'iyyar siyasa ke ƙara ɗaura ɗamarar tunkarar zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027, inda tattalin arziki da tasirin manufofin gwamnati suke zama manyan batutuwan siyasa. Sifeto General na rundunar 'yan sandan Najeriya IGP Olatunji Dusu ya buƙaci matasan Najeriya da su kauracewa shiga harkar dabar siyasa da ta kafafen sada zumunta. Dinsu ya gargaɗi cewa barin 'yan siyasa su yi amfani da matasa wajen tayar da hankali na iya lalata makomar da suke fatan ginawa. Ya bayyana hakan ne a wajen taron bikin ranar matasa ta duniya na shekarar nan ta 2026 da kuma shirin jagoranci da tsaro na matasa na rundunar 'yan sandan Najeriya a birnin tarayya Abuja. Yayin da Najeriya ke tunkarar zaben 2027, babban sifetan 'yan sanda Dusu ya buƙaci matasa da kada su bari 'yan siyasa ko wasu masu ruwa da tsaki su yaudare su ko amfani da su wajen aikata tashin hankali ba. Ya ƙarfafa matasan da su kasance masu ruwa da tsaki wajen gina Najeriya mai zaman lafiya da samar da tsaro da kuma ingantacciyar demokuraɗiyya. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum ya sanar da kaddamar da wani sabon shirin Majalisar Dinkin Duniya na samar da zaman lafiya, wanda darajarsa ta kai euro miliyan 61 kwatankwacin kusan naira biliyan 79 da miliyan 600. Gwamnan ya ce shirin zai gudana na tsawon shekaru biyu da nufin ƙarfafa zaman lafiya da zaman tare da juna da kuma tallafawa ƙoƙarin farfaɗo da cigaban jihar. Zulum ya bayyana haka ne bayan taron kwamitin kula da asusun samar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya wanda aka gudanar a gidan gwamnatin jihar Borno da ke a Maiduguri. Ya ce an samu gagarumar gudunmawa daga kasashen Jamus da Switzerland da Burtaniya da sauran abokan hulɗar ci gaba wajen aiwatar da matakin farko na shirin. Gwamnan ya ƙara da cewa nasarar da aka samu a matakin farko ce ta sa aka yanke shawarar kaddamar da sabon shiri mai faɗin gaske domin ci gaba da ƙarfafa zaman lafiya da kuma farfaɗo da ci gaban jihar. Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da sace wasu masu ibada a wani masallaci da ke a Dekara a ƙaramar hukumar Borgu a jihar. Mai magana da yawon rundunar SP Wasu Abiodun ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labaran Najeriya nan cewa lamarin ya faru da misalin karfe 2 na ranar Juma'a 21 ga watan Agusta, yayin da wasu masu ibadar ke gudanar da sallar Juma'a. Ya ce har yanzu ba a tabbatar da ainihin adadin mutanen da aka sace ba. A cewar sa, maharan sun fara kai hari ne a ƙauyukan Gidan Zana da Fenya kafin daga bisani su nufi masallacin, inda suka sace adadin masu ibadar da ba a tantance adadinsu ba. Ya ce babu wanda ya rasa ransa a harin, yana mai cewa an tura jami'an tsaro na haɗin gwiwa zuwa yankin domin tantance halin da ake ciki da kuma gudanar da aikin ceto.
Ana fargabar cewa yara guda biyu sun rasa rayukansu yayin da wasu da dama ke kunce a gadan asibiti bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa rushewar gidaje da ambaliyar ruwa a yankin Gandan Sarki dake a karamar hukumar Malam Maduri ta jihar Jigawa. Ruwan wanda ya shafe sama da awa guda yana sauka ya lalata wasu sassan yankin Hadeja tare da haifar da asarar gidaje da kuma gonaki. Rahotanni daga yankin sun ce sama da gidaje 20 sun rushe a sakamakon ruwan. Wasu gidajen kuma sun cika da ruwa makil kuma ruwan ya kewaye su lamarin da ya tilastawa iyalai barin mahallansu. In safiya inda kuma mutane da dama saka makale a cikin gidan. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Jigawa sai ma bata fitar da wata sanarwa a hukumance kan rushewar gidajen

0: da kuma rasa rayukan na yaran ba. Cinkoso a manyan kasuwanni na daga cikin matsalolin da ke kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci da zirga-zirgar ababen hawa tare da jefa rayuka da dukiyoyin al'umma cikin hadari musamman a nan jihar Kano. A nan jihar Kano wasu manyan kasuwanni na ci gaba da fuskantar wannan matsala sakamakon yawan jama'a da kuma cinkoson ababen hawa da yin kasuwanci a gefen hanyoyin da ya kamata a ce na wucewa ne. A cikin wannan rahoto na musamman wakilinmu Nura Dahiru ya kasai ya duba musabbabin cinkoso da irin illolin da ke haifarwa ga 'yan kasuwa da kuma masu amfani da hanyoyi.
1: Kasuwanci na ɗaya daga cikin ginshiƙan bunƙasar tattalin arzikin kowace al'umma. Ta hanyar sa ne ake samarwa da musayar kayayyaki da ayyuka tsakanin masu saye da masu sayarwa. Sai dai yayin da yawan al'umma da harkokin kasuwanci ke ƙaruwa, wasu manyan kasuwanni musamman a jihar Kano na fuskantar matsalar cinkoso, lamarin da ke kawo tsaiko ga zirga-zirga da harkokin kasuwanci tare da jefa rayuka da dukiyoyi cikin hadari. Hakan ya sa muka kai ziyarar gani da ido zuwa wasu daga cikin manyan kasuwannin jihar, waɗanda suka hada da kasuwar Rimi da ke bakin asibitin Murtala, Kurmi, Kantin Kwari, Singa, sai kasuwar Kofar Wambai. A yayin ziyarar mun lura da yadda cinkoson jama'a da na ababen hawa baya ga ajiye kaya da yin ciniki a gefen titina ke haifar da tsaiko ga zirga-zirga tare da kawo cikas ga harkokin kasuwanci. Ga wasu daga cikin 'yan kasuwar yankunan yayin da muka zanta da su.
2: Sunana Yusuf Miraba Albindiki. Abin da yake haifar da cinkoso gaskiya tun bayan zabi ne da akbashin asibitin Karama haka. Kaga ko ina an kasa kai yanzu a tarawun din nan da kake gani. Mata sama da mutum 50 ko 40 ga sanan dai a zazzauni wanda da ba a zama a gurin gaskiya. Jami'an tsaron da aka tuzo suna da sanyi shi sa kullun ga gurin yana cinkoso.
3: A ne sau shi ne kuma ba su hada cinkoso a cikin asibiti. Kai dan sha biyu zuwa kai biyu zuwa la'asar ana yima shi abin.
1: Muhammad Abdullahi Sheka ƙarshen kwalta shine shugaban kasuwar Rimi bakin asibitin Murtala. Yayi mana ƙarin haske kan abubuwan da ke haddasa cinkoso da kuma ƙoƙarin da ake yi na magance matsalar.
4: Dukkanin kasuwannin jihar Kano muna fama da irin wannan cinkoson. Illa yanayi na population da yake taruwa ta kuma gwamnati ba ta duba yanayi na al'umma ana samar da guraren da za a yi kasuwanci.
1: Wani irin ƙoƙari kuke yi don magance ita wannan matsala ta cinkoso?
4: Akwai kwamitittika da muka kafa wanda suke kewayawa domin irin wa'annan da kuma wanda suka kasa kai akan titi abin ya yi yawa mukan danna su baya.
1: Hukumar Karota na daga cikin hukumomin da ke da alhakin kula da zirga-zirgar ababen hawa da kuma taimakawa wajen rage cinkoso a cikin birane. Hakan ne yasa muka gana da mai magana da yawun hukumar, wato Abubakar Ibrahim Sharada, domin jin matakan da hukumar ke dauka.
5: Dukkan al'umma da su guji kasa kaya tallace akan hanya. In har aka samu mutum da wannan laifin, akwai tara da ake masa na farko. In an karbe kayansa akwai matara ta naira 5,000. Doka ta hana a kasa kaya akan titi ko ma akan ita wato shoulder irin da mutane za su wuce, duk laifi ne.
1: Masu ruwa da tsaki na ganin cewa haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da shugabannin kasuwanni wajen samar da isassun wuraren ajiye motoci, hana yin kasuwanci a kan hanyoyin wucewa, tabbatar da bin ka'idojin tsara rumfuna da ƙarfafa aikin jami'an kula da zirga-zirga na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage cinkoso. Haka kuma suna ganin cewa wayar da 'yan kasuwa da tsayayya kan muhimmancin kiyaye dokokin kasuwanni na da matukar muhimmanci wajen sauƙaƙa zirga-zirga da inganta harkokin kasuwanci a manyan kasuwannin jihar Kano. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama.
0: Kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ya yi gargaɗi kan yadda ake samun ƙaruwar faɗaɗar giɓi a ɓangaren ma'aikata da kuma ƙwararrun ma'aikata a ɓangaren makamashi na Najeriya. Kamfanin ya ce idan ba a ɗauki matakin gaggawa domin cike wannan giɓi ba, Najeriya na iya rasa ikon tsara makomar makamashinta. Babban jami'in harkokin ma'aikata na kamfanin NNPCL Kaza Chiang Nuhu ya ce masana'antar na fuskantar kalubalen samar da ƙwararrun ma'aikatan fasaha a cikin sauri kamar yadda ake bukata. To domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arziki, ga rahoton da wakilinmu ya haɗa mana.
6: Gwamnatin tarayya ta ce shirin da ta bullo da shi na wadata iyalai da makamashin iskar gas ɗin girki a matakin ƙananan hukumomi zai kai ga gidaje sama da miliyan 10 a faɗin Najeriya nan da shekarar 2060. Gwamnatin ta ce shirin wanda ma'aikatar albarkatun man fetur ta tarayya mai kula da harkokin gas take aiwatarwa na da nufin faɗaɗa amfani da makamashin girki mai tsafta a faɗin ƙasar nan. an kaddamar da shirin a jahar Akwa-Ibom inda jahar ta zama ta biyu da aka fara aiwatar da shirin a cikin jihohin Najeriya bayan jahar Bayelsa. Kungiyar masu gwancan kaya ta Najeriya ta zargi ma'aikatu da hukumomin gwamnati da karbe aikin da ya kamata masu gwanjo masu lasisi su yi. Kungiyar ta ce hakan na iya haifar da take ka'idojin da suka dace wajen sayar da kadarorin gwamnati da kayan da aka kwace waɗanda darajar su ta kai biliyoyin naira. Kungiyar ta zargi hukumar hana fasa kauri ta ƙasa da wasu hukumomin gwamnati da kafa sassan cikin gida domin tantancewa da sayar da kadarori maimakon amfani da masu gwanjo masu lasisi kamar yadda doka ta tanada. Daraja kasuwar musayar kudade ta ƙasa inda a ranar Juma'a aka sauya kowace dala 1 kan naira 1,346 da kobo 49. Babban bankin Najeriya CBN ya ce naira ta samu ƙarin daraja idan aka kwatanta da ranar Alhamis inda aka sauya kowace dala 1 kan naira 1,347.62. Karshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To madalla an gaida mai sunan mama. To ma sauraron mu ana tare da Rahama Radio ne farin cikin al'umma inda ake jin labarai kai tsaye daga nan ake labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma. A dan da kace mu kadan za mu karbo wannan sakon.

0: To yayin da Najeriya take tunkarar babban zaben shekarar 2027 wace irin gudunmawa kuke ganin ya kamata matasa su bayar domin ganin an gudanar da zabe sahihi kuma cikin zaman lafiya da lamana Shin kuna ganin matasa su shiga siyasa kai tsaye ko kuma su fi mayar da hankali wajen wayar da kan jama'a da karfafa zaman lafiya Ta yaya matasa za su guje wa ayi amfani da su wajen tashin hankali da rikicin siyasa To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
1: Sakon mu na yau zai fara da sakon Abbas Ibrahim inda yake cewa mu yi siyasa ba da gaba ba, mu yi siyasa mai tsafta, mu girmama junan mu. Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira. Amin. Shi kuma Awwal Abubakar yace A wannan lokaci da muke ciki, gyara ba zai yi lokaci ɗaya ba, saboda abin yayi muni da yawa. Mafita dai ita ce, mu fara da addu'a. Allah ya shiga lamarin. Amin. Muammar Gaddafi Sale Suleiman yace, gudunmawa ɗaya ce, shine mu zabi wanda zai yi kishin mu da kuma kawo mana ayyukan ci gaba da samar mana da ayyukan yi. Adamu Aliyu Abubakar Walawai yace, a

0: muke ciki a wannan lokaci. Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya. Amin. Isa awwal tiwa yace, yanzu a ce komai matasa kuma ba wanda ya kai su shan wahala? Sa'ad Umar Fadma Zango yace, a ba su aikin yi da ilimi kawai shine mafita. Abba Jesse Inda ba yace, a ra'ayina matasan Najeriya su kasance masu kishin kasa, su shiga siyasa cikin hankali, su wayar da kan jama'a kan muhimmancin zabe na gaskiya tare da gujewa tashin hankali da duk wani yunkuri da zai kawo rikici. Kada su bari ƴan siyasa su yi amfani da su wajen cimma muradinsu, domin yin zabe cikin kwanciyar hankali shine mafita a wannan kasar. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana a wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
1: To madalla, to yanzu kuma ga labarin wasanni tare da Bashir Ali.
2: Mahukunta kungiyar kwallon kafa ta Manchester United sun samu kansu cikin tsaka mai wuya daga magoya bayan kungiyar a shafukan sada zumunta, biyo bayan shan kashi a hannu Hull City da ci biyu da nema a wasan farko na gasar Premier League. Da dama daga cikin magoya bayan kungiyar sun bayyana damuwarsu kan yadda kungiyar ta gaza siyan sabbin ƴan wasa, musamman ma ƴan wasan baya, yayin da wasu ke nuna damuwa da salon wasa da mai horar da kungiyar Michael Carrick ya yi amfani da shi a yayin wasan da Hull City. A sakamakon sauran wasannin da aka fafata, Crystal Palace ta sha kashi a hannun Everton da ci biyu da nema. Sai kuma Ipswich Town da ta yi nasara a kan Sunderland da ci biyu da ɗaya. Leeds United ta kasance kungiya ta farko da ta fara samun maki uku a wajen gida a wannan kakar wasanni, inda ta bi Nottingham Forest har gida ta kuma doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. Sai kuma Tottenham da ta yi rashin nasara a hannun Brentford da ci uku da nema. A wasannin da za a gudanar a wannan rana, da misalin karfe biyu na rana, Bournemouth za ta ziyarci Manchester City, yayin da Brighton na gida ita da Aston Villa. Sai kuma da misalin karfe 6 da rabi, inda Liverpool za ta ziyarci Newcastle United. Idan kuwa muka leƙa gasar La Liga, Real Madrid ta samu nasara kan Espanyol da ci biyu da ɗaya. Sai kuma Sevilla da ta doke Bilbao da ci uku da ɗaya. A yau a gasar La Liga da misalin karfe 4 na yamma, Atlantico Madrid na gida ita da Villarreal, yayin da Elche za ta karbi bakwancin Barcelona da misalin karfe 8 da rabi na dare. A Serie A ta kasar Italia, Inter Milan ta doke Monza da ci 4 da 1. Genoa ta sha kashi a hannun Napoli da ci biyu da nema, yayin da Cagliari ta doke Parma da ci ɗaya da nema. Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: Yanzu kuma bari mu leƙa kasashen ƙetare. Jami'an Iran sun ce duk wata ƙasa da ta shiga abin da suka kira yakin tattalin arziki na Amurka da Iran za a ɗauke ta a matsayin abokiyar gaba. A baya, Iran ta kai hari kan wasu ƙasashe a yankin da ke karɓar sansanonin sojojin Amurka, waɗanda daga cikinsu ne aka ƙaddamar da hararen Amurka da dama. A halin yanzu, tattaunawa tsakanin Iran da Amurka ta tsaya cak. Amma shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya bayyana cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen rikicin da ya kwashe watanni 6 yana gudana. Fadan da ke faruwa tsakanin sojojin Sudan da dakarun ƴan tawayen RSF na ci gaba da ƙara kamari sosai a yankin Kordofan, lamarin da ya tilastawa dubin da batar mutane tserewa daga mahallansu. Kamar yadda rahoton kamfanin dillancin labaran ne na AFP ya nuna, sama da iyalai 5,000 ne suka isa birnin El Obeid a cikin mako guda kacal domin neman wurin kariya daga har-haren da ake kai musu. Kusan kashi 85 a cikin 100 na mutanen da ke tserewa daga gidajensu mata ne da kananan yara, waɗanda ke tsananin buƙatar abinci da ruwan sha da magunguna bayan sun yi tafiya mai nisan gaske a ƙasa. Dakarun RSF sun tsananta amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙa wajen kai har-hare, lamarin da ya lalata madatsun ruwa da cibiyoyin wutar lantarki na birnin El Obeid. Hanyoyin mota da ke shiga yankin Kordofan suna fuskantar kalubale na tsaro, wanda hakan ya katse wa ƙungiyoyin agaji na duniya damar kai kayan tallafi ga mutanen da ke a yankin. Rundunar tsaron Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta ce a cikin watanni hudu na farkon wannan shekara ta gano nau'o'in, ma'ana ta gano na'urorin tauraron dan adam na Starlink guda 997 da kayan hada su. Shugaban sashen tattalin arziki na Faraja ya ce tambayan yakin kwanaki 12 'yan sanda sun kara mai da hankali wajen ganowa tare da kwace na'urorin tauraron dan adam na Starlink da kayan hadin su. Duka sassan 'yan sanda daga iyakokin kasar har zuwa cikin birane sun fara aiki kadaran kadahan a cikin akan wannan fanni. Hussein Rashimi ya kuma ce dangane da wannan batu an kama mutane 163, sannan an kwace motoci guda 15 da ke dauke da kayan aikin na Starlink. A cewar sa, mafi yawan waɗannan na'urori sun shiga kasar ne ta iyakoki

0: kuma ga rahoton hasashen masana yanayi.
1: Litinin din nan da idan Allah hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano inda ake sarar samun ruwan sama tare da kadawa iska a bisa mawani ne na 31 Jos dake jihar Plateau ruwan sama tare da kadawa iska a bisa mawani ne na 25 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa da iska a bisa mawani ne na 29 babban birnin tarayya Abuja makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 Sokoto birnin Shehu hasken rana tare da kadawar iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 32 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan dake jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia ruwan sama tare da tsawa da iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa dake Kenya hasken rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsaki wato Makka inda da yarda Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da kadawar iska bisa mawani ne na 42 Maidi Amin Iliyasu Alabar Rahma
0: to madalla masauraran mu ya abin da ya samu kenan sai dai kafin mu shiga zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni bari mu karbi waɗannan sakonnin
2: Musa, wane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni kudi hajiya. Ni kauni a kwani kan mai wahala fita. Kuma hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Kalli wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

Tuma da Allah masu sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni inda zamu tattauna tare da ku kuma ku kira domin ku bada gudunmuwa akan abin da kuka ga ya fi daukar hankalinku da kuma yanda kuke kallon za a samu mafita ko kuma fahimtar juna akan wannan al'amari. A cikin labaran namu an ji cewa tsohon shugaban rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai mai ritaya ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da abin da ya kira tsoma bakin kasashen waje a cikin harkokin siyasar kasar nan.

0: Brata ya bayyana haka ne a inda ake tacece kuce kan yiwuwar fitar da wasu takardu da ake cewa suna da alaka da wani bincike da aka gudanar sama da shekaru 30 da suka gabata akan zargin safarar miyagun kwayoyi da ya shafi shugaban kasa mai ci Bola Ahmed Tinubu. Tsohon babban hafsan sojin ya ce bai kamata wannan batu ya lalata martabar Najeriya idan duniya ko kuma ya raunan ikon kasar nan karakokinta ba. Rahotanni suka ce wata kota ce ta tarayya a can birnin Washington DC ta baiwa shugaba Tinubu da kuma hukumar binciken mai laifuka ta Amurka FBI da ma'aikatar shari'a ta Amurka wa'adin zuwa 28 ga watan Agusta domin su nuna dalilin da ya sanya bai kamata a fitar da takardun da suka shafi wannan bincike ba. Sai dai shi Burata yana ganin cewar ya kamata 'yan Najeriya su damu da illar da ka iya biyo bayan yada waɗannan zarge-zarge ta kafafen yada labarai musamman ma na ƙasa da ƙasa, inda yake ganin wannan lillahi wa rasulihi zai taba martaba da kuma kimar ƙasar nan. To wannan batu ne da tayu zai dau hankalinku ganin halin da ake ciki idan ba a manta ba. Shi dan takarar na jam'iyyar ADC yana akan gaba wajen ganin cewar lalle kotu ta tilasta FBI ta fitar da rahoton wannan bincike nata da ta yi akan waɗancan gunduma-gunduman zarge-zarge da ake wa shi shugaban ƙasa mai ci. Idan ba a manta ba, an kula da kyau za a ga a dukkanin tafiye-tafiye da shi shugaban ƙasa mai ci yake yi, ba za ka ji ya kai ziyara Amurka ba saboda zarge-zarge da ake na cewar akwai irsu waɗannan baddakaloli da makamantansu. Duk da cewa akwai yiwuwar a kowane lokaci shugaban ƙasar zai iya kai ziyara Amurka saboda wasu matakai da ake ganin an ɗauka da makamantansu, amma dai ita kotu tana ganin cewar FBI ta ba ta wannan wa'adi zuwa ran 28 ga wata cewar ke kika yi wannan bincike, akwai binciken, me kika binciko, to ki gaya mana dalilin da yasa ba za a fitar da wannan sakamakon bincike duniya ta gani ba. To kuma a batu irin wannan kasashe irin musamman ma na Amurka suna kan yi amfani da irin wannan damammakin domin su yi hawan kawara ko kama kariya ga wata ƙasa da take musamman ma mai tasowa irin su Najeriya, musamman ganin halin da muke ciki ta fuskar tattalin arziki da kuma yanda Amurka kullun take kokarin samun waɗanda za su zamto a karkashinta wajen binta wajen ganin ta riƙa cimma bukatunta, musamman da ake dambawar harkar tattalin arziki tsakaninta da irin su Rasha din nan, su China da sauran makamantansu. To shi Burata yana ganin a matsayinsa na ɗan kishin ƙasa kuma tsohon soja wanda ya samu horo ta fuskar da'a da makamantansu, yana ganin 'yan Najeriya kada ma su damu da batu irin wannan, domin idan suka mara baya ga batu irin wannan zai taɓa ƙima da martabar Najeriya. Yana ganin wannan batu bai kamata 'yan Najeriya su yi fatan wato a bayyana irin waɗancan abu da suke ba, saboda yana ganin shi ciki ba a yi shi don tuwo kaɗai ba, har ma da ajiye magana. Kuma yana ganin idan ana cin ɓoro bai kamata a rika ƙoƙarin sai an tona cikinsa ba, kamar mutum ne ba zai so ai a ce an kama babansa yana kwartanci ko wasu abubuwa ko wani abu makamancin wannan, amma misali akwai, saboda haka abinda yake ya fice a bar shi ya fice kurin a kalli gaba, saboda tono abin ana ganin wato zai shafi rayukan mutane da yawa kamar inda wasu su suke gani ta fuskar bincike. Ana ganin fito da waɗannan zai taɓa rayuwar mata wasu da dama, sannan kuma zai taɓa wasu abubuwa da yawa, zai zamto dai kamar wani kwakwale-kwakwale ne wanda ake ganin barinsa shi ne ya fi alkhairi musamman ma a halin da Najeriya take ciki. To menene ra'ayinku akan batu irin wannan? Sannan a cikin labaran namu an ji yadda shi ma tsohon gwamnan jihar Rivers Donald Duke, wanda shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP, ya soki manufofin tattalin arziki na gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, musamman ma janye tallafin man fetur, da kuma yake ganin janye tallafin man fetur ɗin kuɗaɗen ya ake da su, ya ake kaza, ya ake sarrafa su. Ga dukkan alamu tun daga lokacin da aka buga kugen siyasa na fara gangamin yakin neman zaɓe musamman ma na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da 'yan majalisun dattawa a ranar 19 ga wannan wata da muke ciki, batun da ake ganin dama za a fi mai da hankali gurin su 'yan siyasa su riƙa tattauna a kansa shine batun nan na tattalin arziki. Domin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu tun daga lokacin da ya hau kargar mulkin nan, batun da ya fara yi shine zan yi tallafin man fetur, wanda ake ganin wannan batu ya shafi rayuwar 'yan Najeriya fiye da yanda ba a zato. Saboda haka ana ganin in ma za a soke gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu za a soke ta ne kan batun da ya shafi tattalin arziki da irin matakan da ta ɗauka a kan wannan wanda ya shafi rayuwar 'yan Najeriya. Saboda haka shi ma Donald Duke babban abin da yake fara sukar gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu shine wannan batu na tattalin arziki ya kuke kallon wannan batu duk da mun ji cewar dan takarar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Alhaji Abubakar ya bayyana cewar shi idan ma aka zabe shi zai dawo da tallafin man fetur din da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya janye wanda kuma shi Tinubu shi nan ma har ya mayar masa da martani wanda yake cewa bai kamata ƴan Najeriya su mara baya ga wanda yake neman mayar da hannun agogo baya ba yana ganin Najeriya ta ci gaba saboda haka akan me za a ba da dama ga wani wanda zai zo ya mayar da hannun agogo baya saboda haka yana ganin komawa baya ne a ce an dawo da tallafin man fetur duk da wasu suna tantama suna bayyana ta baba na cewar shi kansa Alhaji Atiku Abubakar ba lalle in ya samu dama ya iya dawo da tallafin man fetur din ba ana ganin kamar Roman Baka ne irin na dan siyasa wanda ake ganin ya fi sura kai jin kunya idan yana da bukata komai ma zai iya fadi dan ya ja hankalin mutane to wannan dai ra'ayi ne na wasu din masana suke gani cewar abu ne da kamar wuya da dash dash da auren nesa to bari mu kalli dandalin mu na sada zumunta inda a matsayin ku na matasa ana ganin kuna da gagarumin rawar takawa wajen bin kasar demokradiya da kuma tabbatar da cewa an yi gangamin yakin neman zabukan na musamman ma na shugaban kasa da ƴan majalisun tarayya da dattawa da ma gwamnati da ƴan majalisun jihohi cikin kwanciyar hankali da lamana da kuma tabbatar da cewa an yi sahihin zabe matasa suna da gudunmuwar takawa saboda ka wace gudunmuwa kake ganin zaka bayar na ganin cewa an yi harkokin zabe an yi gangamin zabe cikin lafiya ba tare da shaye-shaye da ayyukan daba da kuma satar akwatuna da makamantan su ba ina ganin lokaci yayi da ya kamata mu bude layukan wayar mu domin mu ji gudunmuwar ku gashi line yana ta motsa amma dai za a kira mu ta 0707779539 ko kuma 0817475777 assalamu alaikum
1: amin alaikum salam radi sai da ku kula barka da rana
0: barka dai
1: to kana tare da baban nan dan gaba sa ungwar gwamnati karamar hukumar ta wada dan kungiyar zumunci a kafa yake kuma naji ba tutuwa da ka dako
0: eh aiwa ban dako da yawan nan ba ko
1: eh haka da amma bayan fara da kan maganar dinkite da ake hade yake naji ka kawo wani misali wai idan mutum wai mahaifinsa kamar kwartan ti karaka to ni gaskiya ni akan wannan kadamin da mu mun fasan gaskiya so samu ne a ce gaskiya da halin ta din indai da abin nan na hakikanin gaskiya to komai da banjam a bayyana abin da yake na gaskiya mu muna ganin zawo fujin dadi muka abin da zai yi wa kana sakamakon gaskiya yadda ake shugabanci a kasan nan kawai komai wani laifi na mutum a ce za a danne cewa kawai ita gaba da yin mulki yadda aka so
0: ai zargi ne misali ake kuma ka san wani lokacin akan ce albarka za cikin gashinta yafi dadi
1: ye to ai sa wani lokacin yake tike ta din aka ga abin da yake idan da kwarkwata a cikin ta din kaga sai a tsuntsun ta kwarkwata din daga ciki din babace kwarkwatan nan ta mutu insha Allah kaga sai a tuna malami lafiya insha Allah
0: amma kai ka san in dai za a fige ta a cikin gida kai ka san zai wuya gidan bai karni ba zai wuya jini bai fafallatsa wani guri ba saboda haka maimakon kuma fallatsa jinin nan da karni a gidan ai babban illa ce saboda ana kallon kimar Najeriya da darajar Najeriya kamar giwa ce ta shiga gidan gilas to ka ga ba kai da ita ai ka lallafa ta ta fita
1: wanda ita kwata ai ya san gaskiya karanta da wuya ai baro lafiya bai hadi da jini ba
0: gaskiya ne
1: inda waɗanda suke cikin mulkin nan abubuwan da suka san sanyin da sun san sanyin sai a suna ciki idan haka fike ta din ai kaga to jinin ya fallata gare su balin ta ko kuma magana a ci ku shi ma a dan gurgute magana wai zai ya dawo da tallafin man fetur din nan gaskiya ni ma kaina a ra'ayi na tunani na wannan kawai da nake gani campaign ne ba wai dawowa zai ba saboda shi a karan kansa dai shi kadai gaskiya da ake jagoranci a kasan nan ko ya samu mulkin nan gaskiya ba lalle a ce ya dawo da wannan abin nan mutum da abin da muke rinka gani kenan kowa sai ite ga abin da za a yi ga abin da za a yi sai a gaba haka
0: to muna gode
1: ake magana karatu ake magana ci gaban kasa ake tattalin arziki kullun yan kasa shi gaskiya ba ci gaban tattalin arziki din tsaron yaki mutan ne fa babu asibitoci karatu makarantu abubuwa kullun da su ake mana kanta fatan da muke horo ubangiji Allah ya mana dadi mafi alkhairi da fatan za ku tashi lafiya daga baban no dan gabasawa karamar hukumar kidon wada
0: to muna godiya baban no dan gabasawa assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: da muke tare
2: Alhaji Sarauti Kura Suraj Alkausi magana
0: Alhaji Suraj lafiya kallo to muna man amin muna tare da kai
2: magana ta gaskiya shine tafar yanda kai magana cewar ana zargin Tinubu akan wasu fakuci wanda tun a baya shekarun da dama ba a fitar da wani sakamako ba sai da lokacin da zabe ya taho wannan ba komai bane illa kawai ana so a sa mana damuwa tashin hankali a cikin kasar mu a wayannan lokutan ya kamata a ce tun kafin ma ki zama shugaban kasa in dai abu ne na bincike ya kamata a ce an yi an dau matakin da aka dauka kuma sai dai sai zama shugaban kasa yake nuna ta farko ana gab da a fara zabe an fara buga gangan siyasar zabe abubuwa da cikin tabe wannan gagwanin wannan gagwanin sannan a zo da wata magana billahi a mizanin hankali na ga na auna wannan abin ba wani ba an kullo shi bane idan mu zauna lafiya ba wai kuma ina magana bane wai ko ina goyen bayan sa a kuma waye kamar yanda kai magana idan aka ce ga mahaifin mutum da wani kuskure da ya wuce ba za a so a sato shi ba to shi ma Tinubu baban mu ne ko kana son sa ko baka son sa ya zama baban ka tunda shi ne shugaban kasar gabaki daya duk abin da ya taso na alkhairi kai za ka yi murna abin da ya taso na sharri kai za ka yi baki
0: to
2: ni dai a mizani na hankali gaskiya ba na ganin wannan abin zai haifar
0: mana tsani to madalla Haji Siraj El Kahout muna godiya kwarai da gaske mai sunan Amini Nasiraj Said Haruna muna godiya assalamu alaikum
3: wa alaikum
0: salam da wa muke tare
3: Allah rafi barka da aiki
0: to mar barka dai da muke tare
3: Muhammad Aminu daga Ungwara na Ibawa
0: to Muhammad Aminu na Ibawa a gurguje
3: to gaskiya ni bana goyen bayan wai wani shugaba ya yi ba sai dai ba ciwoyi ba a bar maganar ta bishanin sarki
0: eh ai zargi ake ba cewa akai wai an yi ma ba daidai ba
3: bincika sai a bincika in gaskiya ne kaga shi kansa ai zai fita daga wannan zargin an gano abun ba haka bane amma shi kansa a bar zargin ma kamar abu ne a duhu wanda idan aka fito din shine zai fayyace wannan abun da yake duhun walau wannan zargin gaskiya ne ko aka san haka to kaga shi kansa wanda ake zargin an yi mara adalci kuma dangane da rahoto na musamman da kuka kawo game da yanayin cinkoso a kasuwanni musamman manya-manyan kasuwannin mu na birnin Kano gaskiya wannan abu ne da ya jima yana ciwa mutane tuwa kwarya musamman hanyar nan ta IBB kwari zuwa kofar Wambai din nan akwai gyararraki da yawa kuma an yi korafe-korafen amma hukumomin suna gani duk da cewa a wannan danjar ta kwari ko da yaushe wurin nan baya rabo da jami'an tsaro masu lura da sufuri amma ba su cika damuwa da wannan cinkoson na hanyar ba sun fi damuwa da ƴan ƙananan laifi da masu ababen hawa suke yi su bi su kama su karba abin da za su karba amma irin wannan cinkoson Malam Rabi akwai wani azumi cikin watan azumi na shekarun baya irin wannan cinkoson da yanayin cikowar da al'umma suke akwai wata danyar haihuwa ce ma jaririnta a bayanta ya rasa ransa sabida wannan cinkoson to kaga wannan ai abin takaici ne kwarai da gaske ya kamata a ce hukumomi a yi tsarin da ya kamata in za ka ga cewa kusan wannan titin na IBB kusan rabin hanyar ake zuwa ana parking da ƴan babura ne har ƴan kurkura za ka gani suna lodi a nan gurin ba ma a ce yan mata yi an ce yan mata yi ni dama inda ta so ta can kofar mata na gwammace na fito ta kofar mata na zo nan gadan nan ta kofar Nasarawa tukunna na matara abin hawa akan a ce na taro daga can IBB
0: muna godiya
3: da na san tafiyar da zan yi a kafin in na zauna a can din ba ta lokaci
0: to ya
3: kamata gaskiya hukumomi su kawo wa al'ummar wannan gurin dauki
0: muna godiya ai da kai wannan magana sai ka so samun saboda kusan bai fi nan da kwana hudu ba na fice ta hanyar naga abin nan yana bani takaici kuma babban laifin masu laifin mahukuntan mu ne saboda kwata-kwata sai ka ga wasu mahukuntan kamar ma ba su da lissafi su tunda babban hanyar suke ba kamar ba ruwan su ba su ganin irin waɗannan yanzu misali ka fito daga kofar mata ko ka fito daga kan IBB zaka shiga kasuwar kofar Wambai jikin masallacin idin nan hanya ce kurin kwaya daya kuma a kan hanyar an zo duk an fito da kofofin shaguna yanzu jikin masallacin idin nan ka leka zaka ga fili ne fetal kato kurin sai kallon sa ake yi me zai sa yanzu ba za a fitar da tituna guda biyu ba anan izama akwai hanyar shiga da ta fitowa an rage jikin masallacin idin a yi titi wanda zaka shiga yanzu mutane da yawa suna son shiga kasuwar kofofin amma wallahi saboda rashin na fi kwana nawa ina auna shiga kasuwar nan na kasa shiga sai wannan da kwana hudu suka gabata na dauri ne shiga kasuwar amma na shiga rena baci ga tunkoso ga menene to sai a fitar da titi guda biyu a zabtare jikin masallacin idi a fitar da hanya da za ta shiga ta kewaya har ta bulla kan IBB din misali kana da hanyar shiga kana da fitowa duk wannan cinkoson ba za a same shi ba amma in ka shiga mata cinkoso maza cinkoso matasa yara dattawa da menene ga ƴan kura ga ƴan baro ga ƴan mota kurin ana zaune ba wani tunani da ake yi sai an fita kasashen waje an je an ga ci gaba an ga tsare-tsare ai ta sha'awa a rika ta kai ina ma ina amma mu ga muga ga abu amma an kasa gyara abu haka kurin ake zaune kuma aka fitar da hanyar shi kansa kasuwancin kasuwar sai ya dada bunƙasa saboda ba za ka rika fargabar ka shiga kasuwar ba nawa ne suke so su shiga kasuwar na amma suna fasawa cinikin yana barin kasuwar saboda babu hanya kuma ana zaune ana shi sa kasuwar kofar bai take samun ci gaban da ya kamata a ce tana samu in ka kwatanta da wasu kasuwan nan amma kamata ya ce ma'aikatar da duk take da alhakin fitar da hanya sai a zo a zartare jikin masallacin idi a ƙara fitar da hanya da za ta shiga har ta bulla kan IBB kaga duk za a samu saukin abubuwa amma sai kaga kurin zama ake kara zube babu wani lissafin kaza saboda kurin mu bakake ne assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh a gurgurje da muke tare
4: mara da katanta a kata wani lafiya
0: alhamdulillah na dai tashi
4: alhamdulillah kana tare da Khalid Musa dan Hassan ne gwanci ko karba kuma kura da bungirai da Allah
0: to madallah Khalid a gurgurje
4: a gurgurje wa radio maganar da dan takara a kuka bukar shi ne yake maganar cewa Allah ya sa mulkin Najeriya 2027 zai mai tallafin marketer to a matsayin na dan kasa zan yi murna da haka matsayin na tana kai da har abin maganar ta sa gaskiya cewa ga zuciyar Allah ya bude bashi kuma Allah ya sa ya cire ta domin idan mutum iya yi kyakkyawan kalami to kai masa abu Allah ya tabbatar da alheri a kan haka idan kuma abubuwan wani abu ne na siyasa ne tunda abubuwan irin wani sun faru Buhari ya yi kokarin cewa a mai da ƙaramar hukumar ne su kasance suna cin garin kansu amma abin ya ci kira kuma ya ce ko muga abin ya tabbata ba to kaga irin wannan abin zai zama tsoro kiran musamman ga talakan Najeriya shi ne shugaba ya abu zai ke sama haka sai saboda ba shi kaɗai ba ya kan akwai gwamnoni akwai yan majalisun ne fatan mu da Allah alƙazarta mu da shugabannin gari wannan shine kawai kira na tashi da tara ki tsira kina da hasa
0: to madalla assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaikum assalam
5: to malam hadin suna na sadi gina tudin mutala fayyaci
0: to madalla
5: wato ni kana naji abubuwan da ake tattaunawa wato gaskiya tsakani ga Allah mara dini da faran daki dan falle dai tukunna
0: to a gurbin
5: gaskiya tsakani ga Allah kamar dan yayi tallafin wannan titir din nan to gaskiya a Najeriya tsakani ga Allah duk wani sadi da talaka ya shiga gaskiya musamman dan yayi wannan tallafin wannan titir din gaskiya yi ne da mai jawo mutane shi kuma wannan abu da ake wahi tunin buzargi kamar yanda ka faɗa hakika tunin bumu ya zama kuwan mu ya zama kuwan mutum da shine shugaban kasar Najeriya kuma duk abin da aka ce shugaban kasar ta yayi kai kanka ba mun duka ta da mun ba ta ci ma ba to amma ma radi gaskiya abin nan fa abin dubawa ne gaskiya tsakani ga Allah har wannan zargi gaskiya da ake gaskiya in ya tabbata to wallahi ma radi duk wannan cikin gangancin gaskiya da ake mana a Najeriya to wallahi da wallacin gora a cikin niyya tsakani ga Allah in dai mutum mai hankali ne da basira tsakani ga Allah ya ga mulkin da ake wa ɗan Najeriya yake ya san ba daidai ake yi ba za ka duk abin da shugaba ya ga dama a Najeriya kawai shi kai yake yi ba abin da talakawa suke so ba yanzu saboda Allah ka duba yanzu shi kan a ciki yanzu da ya faɗa ne zai ce yanzu zai damu da rarrar tsallan man fetur ɗin nan to gaskiya tsakani ga Allah mu muna goyon bayan a dawo mana da tsallan man fetur ɗin nan 100%
0: to muna godiya
5: in an dawo da shi tsakani ga Allah gaskiya ɗan Najeriya hakika zai dawo hayyacin shi kuma zai san abin da yake tun da za ka ayyan da sanya tsallan man fetur ɗin da aka yi mara radi don Allah ranar mai aka yi wa abu kwaya ɗaya talaka wanda zai ce ga iya wuya yana Allah san barka ba wani abu kwaya ɗaya da aka wa mutum a sanya tallafin man fetur din nan ka gani abin da suka gada masu suke sun dauki gwamnati ya dauki kuɗi ya ba gwamnoni su kuma gwamnoni ga baki ɗaya ba gyaran hanya ba komai duk wani abu da ka sanya wani talaka zai taɓa ya ji daɗi wallahi Allah a Najeriya babu shi amma muna fatan ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu wa'annan sai kauna ba mu wa'annan sai kauna ba kuma yanzu mutum wallahi mu ko bai taɓa kallon gabas ba in dai ya fito ya mana kamfe na ce ga abin da zai mana ɗin Najeriya wallahi za mu zaɓa mara Allah ba mu shugabanni na gari
0: to madalla to da kai wannan maganar wato wani abin da zaka ga yake faruwa a kasar nan kusan da gayya ma ake barin wani abin yake faruwa yanzu wannan kun ba dama da tallafin man fetur ba akwai abubuwan da ƴan majalisa za su iya yi akwai wani lokaci ban sani ba ko farkon zangon nan na Donald Trump ne ko shi wancan ne Joe Biden ina kallon TV naga majalisar wakilan Amurka lokacin Nancy Pelosi ce take speaker sun kaddamar da wani kuduri wanda suka kira shi da suna anti-inflation bill ma'ana kuduri ne da zai yaki da hauhawar farashi a America saboda yanayin da Amurka ta tsinci kanta misali saboda haka kudurin ya kunshi tanade-tanade da yanzu za a tattauna da kamfanoni da masana'antu da su kansu harkokin sufuri da su kansu gidajen mai da suke samar da mai da abubuwa da dama a ga ya gwamnati za ta zauna da su ta inda ba za a rika samun hauhawar farashi da yake taba rayuwar talakawa ba misali a Amurka to me zai samu yanzu misali a Najeriya ba za mu samu muna da wani anti-inflation bill ba majalisa ta samar da wasu dabaru ne ya gwamnati bangaren zartarwa zai zauna da a samu fahimtar juna da bangaren majalisa a samar da wani tsari da za a zamto hauhawar farashi siminti takin zamani harkokin sufuri shi kansa farashin man fetur inda yake tafiyar nan da yanda ya ga dama to saboda kwata-kwata shugabannin sai ka kasa gane ilimin da me ya kamata duk sai ka kasa gane waɗannan abubuwa kurin an cire tallafin man fetur an koma a rungu ma hannu sai a ce an wasu hukumomi na rage radadin ta kaza a rika bin ana raba 50,000 ana to 50,000 za ka rayu da ita ne amma a fitar da wani tsari wanda zai zama ya dorewa amma sai ka kasa gane shugabannin nan namu ina tunanin su yake ƴan majalisar mu da wane ne da sauransu duk me yake faruwa assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
6: an mu lafiya
0: lafiya kallo
6: alhamdulillah dan yace da gogoron bai akan lai
0: to madalla a gurguje
6: insha Allah eh wa wani da zan yi bayani ne akan magana tallafin man fetur da yake magana
0: a gurguje muna jin ka
6: ko baka bane ba to ni ya ganin yare sai zo ka tabbo da imu a ci ko zai dare shi ko zai dare ba tun da mu farin cike mu a gurguje a Najeriya saboda me yanzu misali idan kai lissafi da abubuwan da ta gabata da kuka ga tallafin man fetur zuwa tallafin man fetur zuwa yanzu yana talakan Najeriya mai talakan Najeriya amfana amma shi da ita ne dama da shi zai da shi fi da shi mu wannan kan ma kawai jin daɗi a tare da mu ko ma da duk wanda zai kawo talaka jin daɗi a Najeriya gaba ɗaya assalamu alaikum da kike tsira ko
0: ko to muna godiya kwarai da gaske Musa Baba Dala wana assalamu alaikum assalamu alaikum barka dai Alhaji Musa Baba Dala ne hello to muna tare da kai naji kamar layin ka bashi da kyau ko
7: yawa yi ga damuna sura
0: to muna tare da kai me zaka
7: sura na Musa Baba Dala ni abin da nake so da mutane ya kamata su tsaya su nutsu su kula su kuma duba da abin da zai zama mafita da su fi da al'umma su tsaya su mai da hankali kuma kada siyasa ta buɗe ruga baki dai da kun baki ba mu tsani a rashin yaki Ata ti apayi, lati kwa te kutuwa zi ima shi ito matak Kazazi kaza wa nante mwiki kwenye Kukuma, yani mhali nda ati shikoni isha isi kuna nina azi hii da ule tala kumani Kukuma haka mwende kaa kwa imta ni da paru kutuwa kamanda ya kumba ikini gusi toka imta Anan kaza wa mazani mkuma da ule ule mkabuwa risu kwa uti na abaya kama inda bule te iki wari shawar wari Dini shi kwa mwasi nda kwa mwagani ni akang siyari gaya maa inki kwa zi kada na nama jini se inki zunga Kwa suna kusima wiki ni na akang maa kara sa janti ni sa kitu wiki Ina kwa mwane mwaka ni ika waka Mali mcha hizi kwa suni kwa mwagani tege siyani mwafuta hizi Iga hali nga kinara iwa Kwa luma hata iso kwa kamana kumu ikamana suti
0: wa mwagani Kumuna kudia alayhi Musa Badala Wa alaikum salam da wa mke tari
8: Marabi barka da yake.
0: Barka dai a gurguje da muke tare.
8: Insha Allah kana tare da Nura mai caji bakin kasuwa wani cikin wadar danka ne.
0: To to Nura mai caji muna jin ka.
8: Insha Allah to wani dubo da roƙon da muke na mahukunta. Da su ji tsoron Allah kan talakawa duba da yanayi sai ka ji ana ta abubuwa a ba talaka talaka dai duk amma zai daga kamar dan kansu kawai suke yi. Wallahi shi ne muke dai ta roko da su ji tsoron Allah su dinga duba talakawa.
0: To madalla. Yawwa
8: to ba rari da fatan za ka tashi lafiya daga Nura mai caji bakin kasuwa wannan tudun wadan danka dai.
0: To madalla. To ai abin da ya kamata shi talaka ya gane ai an ce idan kida ya sauya rawa ma sai ta sauya. Akwai abin da kai za ka yi wa kanka ba Allah ne zai maka ba misali. Kana jin yunwa kai Allah ya baka baki ya baka hannu kai zaka ci abinci su zura kake sai an zo an zuba maka a bakin ka saboda haka tallaka sai ya sauya tunanin sa shi ma saboda in ya kula da yanayin yanda kasar take tafiya to sai ya rika dauko abin da zai iya yi da abin da kuma zai iya kyautata rayuwarsa saboda in ya jira yace ai ina da shugabanni su za su kyautata rayuwata ko su za su samu min da kaza ko su za su samu min da kaza to kamar zai yaudara kansa ya kamata in zama mutumin kirki ya kamata in zama mai da'a ya kamata in yi karatu in yi ilimi ya kamata in kalle yaya makomar ƴaƴana za ta kasance ya kamata ka nemi sana'a in dage in kaza amma sai kaga mutum ya zama kurin ya zama shici ma zaune kuma gashi talaka kuma baya nema kuma yana so ya samu kudi sai kaga mutum bashi da kaza ma kokari ke ya tara mata da yawa sai kaga mutum bashi da kaza ma kokari ke ita haihuwa anyhow yanda ya ga dama gashi da mata uku ko mata hudu kuma gashi talaka gashi bashi da komai kuma kasar tana dada shiga wannan yanayin na tsadar abubuwa da makamantan su kuma sai matsalar sa ta kita warware kuma ita ci gaba da zagin shugabanni alhalin shi da kansa shi ke kan fito kansa matsalar shi shugaban matarsa ma kwaya daya ya duk kudin da yake da shi matarsa daya ce yaki kara amma kai kana talaka baka da ko kwandala ka tara mata uku ko hudu inda ma ana yin goma wallahi wani sai ya goma ko 20 ba ci akai karkai ba amma yanzu to kana da lissafi kana da tunanin to tunda kasar tukin tsaye ake yi to ya zan yi ni kuma in sai ta rayuwa ta yanda za ta abuwa makamantan su baran karbon nan kiran daga karshe dan idi a gurguje
9: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam a gurguje
9: to ma rabi suwara abdullahi tawuri kai na kirawa daga dan gagara
0: to maza tawuri
9: to mun ji labarai kuma ni kai na gaskiya batu da shi kansa dan takarar shugaban kasa yi wa fifita obi kenan da shi da akiku gaskiya ni ina ganin cewa in dai hakan zai yi to indai za su fito su campaign da hakan in kuma Allah ya yi zai yi wallahi za su iya cin zabe saboda gaskiya ƴan Najeriya wannan janyi tallafin mai da akai kamar yadda kike magana na a yanzu ya jefa al'umma da dama cikin tashin hankali wasu kuma al'umma su suka jefa kansu a cikin tashin hankali me yasa na faɗa hakan a gurguje za ka cewa kamar yadda kai magana wallahi marabi wani bashi da halin ƙara aure amma sai ga ya ƙara aure kuma an zo aya fiya ba tarbiya gaskiya mu ma da wallahi ma da namu ne gaskiya dai mu dai muna addu'ar duk abin da ya zama ci gaba a Najeriya ubangiji Allah ya kawo mana da shi
0: to muna godiya to muna godiya ma sauraron mu iyaka abin da zamu iya doka kenan sai dai kafin mu sallama ga kadan daga cikin kan da karkaya aka ji an ji cewa Lieutenant General Toko Buratai ya buƙaci ƴan Najeriya da su bujire tsohon bakin kasashen waje a cikin harkokin siyasar kasar nan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe yara guda biyu a jihar Jigawa rundunar ƴan sanda ta tabbatar da sace wasu masallata a jihar Niger daga ƙetare irin ta ce dukkanin kasar da ta taimaki Amurka za ta dauke ta a matsayin abokiyar gaba sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka halayen banza ta mukar fasashiyar tayar mota ce babu wurin da za ta kai ka har sai ka sauya ta ka sauya halayenka tun kafin lokaci ya kure maka a madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na Rahama Radio Farin Ciki al'umma da wanda ya sada ni da ku Ango Idris Kasim Hausawa ni Sadaki Kore nake ci a huta lafiya

rana ya kamar yadda muka sheda muku da fatan a jahar Kano ko ina da kasa gabaki daya har ma wadanda ba sa kasan nan suna tare da farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM wato Rahma Radio ina yan unguwannin mu da zumuna lissafo unguwanni da suke cikin fadin birnin Kano a lokacin na dai wuce Hausawa na tafi sheka gidi tukuntawa gandun albasa na wuce zage naje barin wuce kofar Wambai muje Ciromawa mu wuce can Malafa to mu kewayo mu taho unguwar Fage Fage B Fage A to yanzu agogon ɗakin namu yana cewa karfe 1 daidai lokaci ne da za a saurari shirin nan mai farin jini wato farin jakada da yardar Ubangiji mai kowa da mai komai to al'umma ai sauraro lafiya.

عين أعيانك لقيك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك.

مريم معيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

محمد عدد ما كان وما

وذريته عدد أنباز أمته. اللهم

0: masu sauraron wahama radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zangon FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan adam, shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samu sabon kasa, kama daga halinsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam. Duka dai domin dan adam ya ribace da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wannan rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam sarin sun yashi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja hikima da ban gawa. Sunana Zainuddin Manoja, wajen da cikin da Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri, kuma kada a manta muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kilin jihar Kano, wato Yusuf Mai Tamasir University. Malam da don kuma gudanar wato na gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka, muna maka salamu. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: To masu saurare, kusan har yanzu muna nan cikin tattaunawa musamman da malam ke mana kan abin da ya danganci waɗanda suka samu jinkirin aure, musamman ma da malam ya dangaro a kan ma'allaka da kuma wasu dalilai da kusan malam ce wannan santa. Insha Allah za mu kalli wannan yan tsawon kwasu sun maga abubuwan da su tobo bakana, amma kafin sannan lissafi malam ya kan zo mana da sarawa wanda yake tana taimakawa musamman ƙara fahimtar juna na zamantakewa. Allah da wata tsaraba ka zo mana kafin mu shiga shirin kai tsaye.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Kamar yadda aka sani, akan ba da tsaraba kamar yadda addini ya faɗa cewar wani ɗan teku da ake ce, amma satin da ya gabata, wanda ya gabata wanda da shi ba mai shirin ba, mun ba da wani alƙawari cewar mun ɗauko wani ita kanta tsarabar ya zama an yi ta akan titi a kan layi dodar, sai muka ɗauko muka ce sauye-sauye za mu dinga kalla da suke faruwa a gidan aure a matsayin tsarabar. Sauye-sauye da muke nufi za mu dinga kalla shi ne canji da ake samu a rayuwar zamantakewar aure. Dukkan abin da ya faru da ɗan adam yana iya haƙuri da shi, musamman idan ya fahimci cewar abin nan ba shi da dogon zango, abin nan ba shi da nisan tafiya, akan yi haƙuri. Mun taɓa da labarin wata gayu da ta shiga commercial bus, wata dattijuwa ta shigo da kaya da yawa ga datti kayan gamaye take ta lodawa a jikinta kusa da ita, na baya suna caki mata magana ta daina matsanta miki mana da ka, sai ta ce no ai shaura ilar da man kilomita sauka. A ce ai ba amfanin yin faɗa tunda tafiyar gajeruwa ce. To shi kuma aure wata doguwar tafiya ce wacce duk inda ka kai da yin manager, duk inda ka kai da lallaɓa wai da rayuwa da abin da baka gamsu da shi ba, to za a je gaban da zaka gaza. Irin wannan gajiyar kuma in an gaza mutum ya tara damuwa a zuciyarsa, in ya tashi fitar da gazawar busin out yake ya wuce tunaninsa. Yasa duk waɗanda ake cewa mai haƙuri ba bai iya fushi ba, ba haka ba ne, accumulating larurai yake ba haƙuri yake ba. Accumulating ɗin ta yake duk laifin da kai masa kunshe shi, shi yasa Allah subhanahu wataala yake addinin mu samawi ne, wahayi ake yi, aka ce wal kadhimina al-ghayb wal afina 'an-nas. Haƙuri na farko da mutane da yawa suke da awayin sa mai malin dini shine kadhimina al-ghayb, haddiye fushi ne. To ba kasafai suke zuwa ɗaya level ɗin ba, wanda ake cewa wal afina 'an-nas, kai afuwa kuma kamanta. Saboda haka yawan gidajen aure zaka samu ana iya kadhimina al-ghayb, ana iya haɗiye fushi, amma afuwan ba kasafai ake yin ta ba. Shi yasa a mafiya yawan gidajen aure zaka samu lokacin da aka samu saɓani tsakanin mata da miji, sai ka ji ana amin maganganun da kowane ɓangare mai zaci wannan maganar, kowane ɓangare mai zaci wannan maganar tana zuciyar abokin zamansa ba. Sai ka ji mace tana cewa wato tun ɗan lokacin nan ƙullata ta kai akan kaza, ko shi kuma yana ganin ta fiye ƙullata duk tsawon shekararsa ɗin nan suna 2026, amma tana ba ki labarin laifin da ya mata 2001 shekara 25 ce ashe ƙullata ta kai. To kazumin yalgai zai haɗe ya fi shi ne, ƙunshe shi ne, ba ma iya afuwa to shi saka tafiyar tsawon tafiyar sai muka ce za mu lura da canje-canje wanda dole in ana son a zauna lafiya a gidan aure sai an lura da wannan canje-canje daga cikin canje-canjen da muke shine na farko da zamu kalla shi kansa kadamin da aka shirya auren wani laifin da yake kawo muku sabani a gidan auren ka da matar ka dan uwa mai albarka ba laifin yanzu bane bari aka da ka da rani yace na san barnar da ne da damuna ce tunda a ganin sa yanzu bai barnar komai ba to abin da ya kamata ma'aurata mu sa a kwakwalwar mu kenan lokacin da abokin zamantakewar ki ko abokiyar zamantakewar ka ta aure take misbehaving take wani abu da ba na daidai ba take wani abu da kake ganin kamar ba dabi'a ta bane ka tuna ko barnar da kai da damuna ce wacce ce barnar damuna da aure shine yadda ka nemi auren da yawan ma'aurata salo da layin da suka bi gurin neman aurensu ba sa sanya maimaita a rayuwarsu kuma abu ne da ba za su iya faɗansa ba kuma ba sa son a tattauna shi saboda wani abu ko ya shiga tsakaninsu da yarinyar ko ya shiga tsakanin da ya mata ƙarya ko akwai abubuwan da ba haka ba ne ya karanta mata ko da sunan soyayya sun shiga wata mu'amala da ta saba shari'a to lokacin da kai aure ta duk sanda ta ji kai wata budurwa ko kana chatting da ta take abin da ya faru da ita da kai shi yake faruwa da ita so da haka sai ka goyi tafiya kishin ma ko shi to furiya dan nayi chatting ba chatting din ka ne matsalar ta ba tarihin jiya ne matsalar ta abin da yake kwakwalwar ta shi yasa nake yin faɗa a wannan program nake cewa we are always most of the time cike muke da wasu bayanai akan junan mu mara kyau so lokacin da Mr. A kan mu bada misali da yayi din lokacin da Mr. A yau Mr. B abu kaza sai ka ga reacting yadda Mr. B ya zama martani akan abun zaka ga ba wannan abun bane da wata liman ya ce da ladan ku I did it so don uban mutum yace lace liman ko da wuta ne yace da ragowar bi su ma an saka ka aura ashe mata ya saka ya aura yace da ragowar bi ma mata an saka sai yace to Allah ya sauki to taran wannan abun ma za mu kalle shi da muhimmanci a layin da ka biyo akwai wani dan uwa mai albarka ya taba son wata sai abu bai yiwu ba sai ya koma kan kawarta sai abin ya yiwu har akai aure bayan aure sai kawar ta san wacce ya fara so wa a ce ita a sakan option ya dame ta to yanzu kuma take retaliating yanzu take bada amsar wancan take bura jikinta take bodarewa wai har sai ya bibice ta ya ta fahimci da gaske na san ta amma dazu san da ya mata aka yi aure wai ai san no option ne no option ne an yi shi ne a wani gurin da ya zama ce masa gaskiya tana da yar gaskiya a tunaninta so da haka abin da ya rage maka shi ne ka sake sabon neman aure shi ne yanzu yadda saurayi yake tsara budurwa kai ma ka sako ka tsara ta kuma ka lallaba ta ka zo ku ci gaba da har ta ji ta gamsu cewar ita kana son ta to wannan abin shine canji na farko da za mu fara tattaunawa likewise ke mamaci da yawan lokaci miji mata tana fita daga cikin ransa irin fitar kwari daga cikin baka ba dan aikin da ta yi yau ba dan abin da ya faru jiya mata mu ja layi akan wannan maganar abin da ya faru jiya da yawan abin da yake birge saurayi da yawan abin da yake birge wanda bai auri mace ba to shine yake bata alaka ga wanda ya auri mace ko ga magidanci duk abin da kaga saurayi yana budurwarsa tafi akai mai aure a cikin goma in ka samu takwas in matarsa ta yi wannan abin karshen auren zai iya zuwa zan baka misali sai ka samu amsar ka a ciki yanzu duk saurayin da ya je gidan biki da matarsa da budurwarsa ya zama ita ta cinye ita ta iya rawa ita ta iya kaza a ranar an sallame shi zai bidiyo ne ta kalla ya dina yanzu tafi da matarka ta yi rawa ta cinye a ce ita ce shigiyar a masu rawa ya za ku dawo gida ku an tuƙin mota ma kake wallahi dai ka dauki wani amma ka kalli can barin ta kalli nan barin to mafi yawan abin da kika burge shi lokacin aure yanzu bayan aure zai iya dawo masa a kwakwalwa ya ji ya tsane ki aure ne ya mutu saboda wai mijin ko ya kalli bidiyon ta bidiyon film din su bidiyon ya suna na
2: abin su
1: bikin wallahi sai shi din ya ga masa wai rawar da amaryan nan ta yi bayan ta fara rawa dama ibban gano ce ya ce ko ibri boko ta yi mata sa hijabi ya aure ta a ta Allah ribar wannan tattaunawa shine guda biyu kan makarasa riba na farko kai da kai aure ka dinga tuno abin da ya faru kan aure kai mata ƙarya arziki ta zo ta ga ba haka ba abin bai wuce ba ta karbe ka ne domin fitar ta ya fito zarci akan karbar ka amma kai tozartacce ne auren tozartacce ne kayan da rai tuna abu ya shiga alaka tsakanin ku yake ka sani har yanzu yana nan stand a zuciyarta duk sanda ka fita abin da ka tafi kenan
2: Allah zargi
1: duk wannan abubuwan da kai ka zo gaban ta wata ta yi ma waya ka zage ta mutsiya ce ta dame ni yana kwakwalwarta ita ma tana ganin yanzu in ta yi ma waya baka dauka ba haka kake faɗa a gaban mata idan ka fahimci haka zai rage maka hasala da tunzuri lokacin da za ka kalli ya za ka warware matsalarka yan uwa mai albarka ke ma haka ki dinga yawan rubiyun abin da ya faru a baya akwai mijin da na sani ya samu saɓani da matar da muna tattauna da shi wan bai san me matsalar ba ya kasa gane matsalar sai na bugi cikinsa na gara min wani layi inda layin na kamfanin ne ba za mu yi shi a ra'a nan ba bari na ba da sakamakon kawai ya ji ni sai muka arriving a'a sai muka arriving sai muka arriving akan ashe duk sanda ya kalli matar bashin banki yake tuna ma'aikaci ne ya ci bashin banki ya ci kutunan ya ci kala an yi mai deduction shawara shekara uku bashi ya ci shekara uku za a ana deduct to da haka in ya kalle ta kawai bashin banki yake
2: tunawa to ita ce musabbabin cin bashin
1: saboda auren ya yi
2: auren bashi ya yi
1: aure da bashi aure da bashi ba auren ba
2: tunda ai sanadiyar ta yi sanadiyar auren
1: ya ci bashin
2: wannan bashin
1: haka
2: da haka za a yi shekara uku ana
1: saboda haka gwargwadon yadda mai albashi aka yanki albashin sa yake jin haushi gwargwadon yadda yake jin haushinta so da haka tana abu ba ta burge shi
2: wannan da tana burge shi kuma zai kalli wancan bashin ba
1: tana abun burga take amma baya ganin sa a abun burga saboda shi a kudin sa ne ka je ga ko na abincin mu ne ya taba cin abinci ya ji dadin abinci yana gama ci aka ce ko 2800 da wani abu can fa ba ya ce wallahi sai ya ji mu ya ji bakin sa har yana daki to ita ma tana burge shi tana burge shi amma yana tuna kudin sa so da haka ki kula da wayannan abubuwan kin zo kin zagi wani a gaban sa kin zo kin todar to wani a gaban sa kin zo kin wane ne har yanzu gani yake kamar fa wannan shi yasa muke ba da shawara ba kowane irin dati abu ya kamata ki gaya wa mijinki wai dan dadin zance ba wai aike da shi kun zama daya kun amince wa juna wai ki da tan wai za ki gaya masa wani mummunan abu da ya faru da ke sanda kina budurwa ko sanda kina kaza wai ki da tan you are not lokacin da wani tari ya tashi zai tada amai ne so wannan shine bangare na farko mu dinga kokari mai kwaikwaici bari mu gano in an mana wani abu ko wani abu da muka yi ne da ya gabata sannan na biyu ribar wannan abun ya yi dini daga cikin ribarsa miloli shine waɗanda kuma yanzu ba su shiga daga ciki ba yan mata da samari ku sani ayyukanku na yau waɗanda ba su shiga aure ba ku sani ayyukanku na yau yana da tasiri a rayuwarku ta gobe ayyukanku na kafin aure yana da tasiri a rayuwarku ta bayan aure so ku yi kaffa kaffa kai namiji ga bangaren ka ka kauce wa alƙawarinka na ƙarya ka kauce wa fasi da babanci a ce kai baba ne ka kauce wa aibata iyayenka da faɗin illar danginka za ka aure ta ta har gama raina danginka har mahaifiyarka saboda maganganunka da yawan samari sukan karɓi wannan salon ai babin mu ce bata son ki ta ce garin aure ayyanta duk wa'innan maganganun ajiya ka bayar kuma za a dawo maka da su bayan aure in canji ya zo. Ke ma budurwa ki sani dukkan abin da kuka yi da wannan da zaki aura ai ya ka kuɗi shi yasa kika sakan kance shi shi yasa kika yi kaza kin yi dabara kin tafi islamiya da uniform da komai ko da hijabi amma kin sa karamin mayafiya zo a mashin ya dauke ki kun fita kun je inda za ku je biki ne ko na ya da da ki islamiya kin sa hijabi kin tsara malamin ku kin komai to ki sani kin yi wa kanki binne na bom yanzu in kuka yi aure duk sanda kika fita haka yake da danki ne mar yadda kika bugar da iyayenki haka zai ga kina bugar da shi za ki ga dargi da abubuwa marasa daɗi sun shiga rayuwarku yadda duk abin da kuke yi yan mata da samari a yanzu ku sani zai yi reflecting a rayuwarku ta bayan aure wannan gaban muka ɗauka kenan shi yasa Bahaushe yace dan tuwon gobe ake wanke tukunya wa'inda ma ba su shiga mu'amalar auratayya ba ku sani duk ayyukan muna rubuta tarihinmu ne a zuciyoyin mutane kuma za a karanta mana ko a karanta wa ƴaƴanmu ko a karanta a bayan idanmu amma dai aikin da muke yi wataran za a karanta shi kuma ba kasafai ake karanta shi a sanda muke so a karanta ba saboda haka ke yi kaffa kaffa duk abin da zaki ki dinga dogon tunani in ya je ya zo me zai faru idan ta faru ku ko ma'aurata kake fusata wallahi yadda aka da kiburi bai jawo shi bai ce barnar jiya ce ke ma in ya yi miki ya iya da da ke bayan aure ya ki amincewa ki je gidan wancan ko ki mu'amala kaza ya ce sai ya kai ki unguwa ki gaya kanki gaskiya gaskiya ni na jawo abinda muka yi da shi ne yake jin tsoro idan ta ki amincewa da kai ta yi wannan fushin don kana chatting kada ka damu yadda kanka aure ta kuka dinga musayan munanan hotuna da munanan kalamai kaje kuma ka bari wani abu ya shiga tsakaninku haka take kallon kana yi yanzu ko da ba haka kake ba kuma bata isa ta goge hoton wannan abin daga zuciyarta ba kai ma ke ma ki sani bai isa ya goge wannan abin a zuciyarsa ba haka nan zagin iyaye ke ma da yawan mata suna zama gwarawa ta hanyar fadar aibin da aka faɗa na mijinsu a gabansa wata ta taɓa gaya min take cewa mijinta baya ƙaunar iyayenta baya ganin girmansu baya so kuma ta ce za ta gidansu kuma su biyu ne ɗaya yana barinta ta je ta gama kuka da aibata shi na ce to nunan makarantarmu sai an kai ki laboratory za a ba ki magani ba irin masu fatoyin zahani ne kawai ta ce baya ƙaunarta a ce maza ba su da imani ba a'a me ya kawo ku gun ya addini da muka bi gaba ɗaya sai da kanta ta ce laifinta ne
2: yi mata distillation care
1: wallahi da ta je lab ta shiga wallahi ta ce laifinta ne lokacin iyayenta da wanda suka so ta aura duk abin da suka faɗa na IV a kan wannan majin sai ta zo ta gaya
2: masa saboda tana kan ƙadamin
1: soyayya shi kuma yana tara su a zuciya ya ga yadda aka dinga shiga mutuncinsa da na iyayensa har ana nuna kaza kuma Allah ya da shi da ya aure da Allah dan annab dini zai ji daɗi ya mu'amala da wa'innan a matsayin iyaye
2: wani mahadu ya da magana yake an zo gidansa
1: sosai da ta ji na ce to kin gani saboda haka ki karɓa abin da kika shuka jiya ne yau ya fito me ya rage ku kuma ragowar da ba ku yi shukar ba kada ku yi mummunan shukar
2: kada ma ku tunkari gonar
1: kada ku tunkari gonar alaƙarki da iyayenki da alaƙarki da 'yan uwanki is too expensive
2: kada su ya ta ɗebi
1: don me ya faru da ke da wani saurayin mara daɗi ko a wata rayuwar daban duk abin da Allah ya suturta ki suturce shi ba wai gaskiya mace da barga wai ke ga ta menene wai ki zo ku ko me ya faru wai ki faɗa dan ki gaya mutum wallahi abu a matsayin da kwakwalwarsa kan not process father ba za ta iya motsi ba zuwa gaba yana son ki zuwa da zaman ku ya lalace wallahi so Allah ne zai san mugayen abubuwanka da mugayen ɗabi'unka kuma har yanzu ya ce ya ibadiyar ladina asrafu ya ce kai nasa ne kuma wallahi in ya gafarta maka wata ran ma gafarta wata mai ake cewa gata za a yi maka yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat mummunan abin da kai sai a ce ya koma kyakkyawa a baka lada a kai amma ɗan adam bai da wannan so mu koyi boye innoni mu koyi kauce yin innoni lalle abin da muka yi yau yana iya cutar da mu jiya wanda suka dade a gidan aure za su fada kafani yana faruwa a ƙarshen aure kaga ashe duk abin da kai tun day one da kai aure matar ta tare shi to da haka wannan muhimmin abu ne da mi taka dandan akai sanan
2: shiri ne mai zaman kansa
1: yana ce dora za mu dinga yi
2: abubuwa sosai shi sa mutane suke ce da Allah mu dinga yin tsarabar nan
1: wallahi ya ji ni kuma in ka dauke shi to wannan fuskar ka dauke shi sosai
2: saboda yanzu a haka ma'aurata da yawa da ka so samu su matsalar da take damun su tana da yawa
1: da yawa
2: wani in ya kalli wannan abu shin fadan yau kawai wannan tsarabar to zai ga tace matsala a wurin sa

0: kokarin sai kan shafi wannan history ka mance shi ya aure ki lokal yan a gidansa kika zo kika waye kika waye kada ki taba yadda dan gettai ya zama sarki za a dina tarihi ba dadi fada amma a haka yake ka aure ka kana kuta yawa Allah ya hore maka wallahi talla in duk duniya za a ganka Alhaji Zaruddin sunanka din wallahi a gunta
1: yanda wani kalkana
0: wallahi sunanka din
1: koji san suke cewa nan nan fana mun da
0: to wannan labarin hujjata ne
1: nan fana na aure shi wani abincin ma gidan mu
0: nake wallahi
1: amma yanzu
0: so amma yanzu in ka zo sai ka aure wata tabiya ta sanka Alhaji Zaruddin ba za ka ce dole sai ka ta wannan mata farko sai ta mu'amalance ka a matsayin alaiza shi yasa in kana son aminci ka raba musu gida in ka shiga gidan ta farko sunanka dini ko yaya dini in ka shiga gidan ta biyu da danginta sunanka Alhaji Zaruddin sai ka zauna lafiya
1: hoton can ba zai zo nan ba
0: hoton can
1: ba zai zo
0: ka auri wannan kana shekara 55 an ci an cinye komai kai dan shaura ne waccan ka auri ta tana kana shekara 20 da rashin waccan ya 20 da ta sanka a mutum ba daidai da wacce ta sanka a mutum mutumi ba za ta iya yaga ma riga ta san kai ganjeye ne a wasu bangarorin
1: sosai
0: sosai saboda haka da Allah mu dinga saka hoto kyakkyawa a zuciyoyin mutane kuma wanda yanayin rayuwa ya sa suka san hotonmu na rauni da Allah kan mu matsa musu sai sun goge mu koyi rayuwa da su a haka mu kuma da muka san hoton wasu na rauni mu gane ɗabi'un mu fa zai iya tuna musu cewar can muke barin su mai haƙuri mu rage musu kin san mijinki bai da kokobu to ki kiyaye mu'amala da shi kine mar abu kankani zai ga tudar ta shike su so kike ki karanto mai tarihi to kai haka kaga abun fuska biyu ne ko kai da ka sani kai kamfa kamfa saboda in ba haka ba magana ka za ta zaci bi ne zama kari kai kuma da aka sani a kanka ka karbi yanayin da aka mu'amalance ka kada ka tayar wa da kanka balli kai ta kumburi kana sa kanka a wahala kai ka sani kawai
2: Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da
1: amin suma kusan masu saurare zaraba mutu wannan mako kenan alhamdulillah mun ci rabin shirin a haka
0: a zaraba?
1: Ya zaraba ba tayi tayi ma'ana da Afirka mutu da abubuwan da
0: an warware abubuwa
1: yawan ma'aurata ni daga cikin wannan biki shine da bayan fage ni daga cikin abin da sa ma'aurata suke jin daɗin shirin na jigonsa za a ga ba aure ba aure bane jigonsa rayuwar dan adam ne gaba daya amma abin da yasa ya fi tasirin tuwa gurin ma'aurata saboda kananan
0: abubuwan da ke kautar da kai
1: wanda da babu su mutane ko wasu ta mutanen za a ji a tattauna su ba amma an dauko su sai ka ga su kadai din sun wakilci kakaje kai su
0: wallahi
1: saboda wannan abin da ka faɗa ya wakilce ka da kaje kai su saboda ta wannan dan
0: kana fahimtar wannan abin
1: da su gano to haka ne to bara mu zauna dan kuma wanda suka ce za su zo wannan shirin aurata ne shekara su bakwai suna faɗa
0: ya hayya
1: amma ko wata warwara da kai
0: sai Allah ya bada
1: hakuri wannan gurin ci to shikenan kin ji an yi naki an yi nawa to shi ne matsala
0: shikenan
1: su matsala ko mu zauna a tebur
0: shikenan kuma aka warware
1: ne suka kira da suka ce alhamdulillah
0: an warware
1: suna ma son su kawo ziyara cikin shirin nan da cikin kuzo sun zo za a kan ba su yanke gannaci duk ba matsala ku to kaga abu ne na kusan matsalolin sun damu mutane an rasa mafita to amma kuma cin yadda Allah sauyin zamani da kuma balaga ta zance ta sa da nazari ana fito da abu daya sai ka ji to baka da
0: bayar
1: sai ka tashi ka ji
0: takarin
1: mallam ko dan Allah ba nan ban mallam ga hanya nan mun fi sauki
0: Allah ya dace da mu
1: amma sun ma
0: kuma wannan din ya yi ne hira sai hira abu ne da applicable a rayuwa
1: kwarai da gaske
0: wannan magana da muka faɗa tarihin jiya wallahi is applicable
1: sosai ba ma wai
0: a yanzu ba aure a dukkan rayuwa ya din yanzu mu dauka mutum zai zama gwamna ko shugaban kasa a gwamna a dokar kasa shine number 1 student next step na jahar shine dan kasa na daya yanda za a ce za a yi list ko da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna raye sunansa za a sa a na farko shugaban kasa shine
1: a kasa
0: amma yanzu wani sanin shugaban kasa kan ya zama shugaban kasa a wani yanayi da yake

0: yana tsaren shugaban kasa ya zama bi da kwarjini a idansa. Yadda zaka ji suna kama sunan gwamna suna fadar maganganu da awar kawai sun san shi a wani yanayi kan yanayin da zaka gona hamshakin malami wani ya kalle shi yayi kiransa da sunan banga ko da sunan sa gadal yana ganin birgewa ce ko ya wani nan yin da ga in ya dauka da ya kai bi zaka ya ce dimi ko abdul kadir wai hankalin fa yana bashi kai ne wancan fa yana ga ya ma ka san na sani
1: a gurin mutane ne
0: kake da wani ciwo
1: addini kuma la amma shi a gurin sa ya sani tun ana kwallo
0: yawa so yake so haka yake a rayuwa sai kaga idan ka je gurin sa kana kokarin girmama shi ko irin mu'amala ta mutuntaka shi kuma yana kokarin a cikin mutane irin duk kullun dinka to that position to idan wannan abin da muka faɗa yayi maka amfani ka dawo da shi applicable akwai wanda in sun maka ka san level da kwakwalwar su ne ba za ka damu ba amma akwai da sai kai ta gaba da faɗa da shi zaman ku yi dadi
1: yanzu fa ba da bane
0: to ka je kasuwa a yaron kanti Allah ya daukaka ka wani fa a gurin shi har yanzu kai ne da ka taba min yaron nan kai ne wai akwai shi yasa muka yi wa fuska biyu muka ce kai da ka san abin kakka bari abin ya cutar da kai alaƙar ku ta lalace dan ka san jiyan mutum kakka bari yau din da ya zama yau ka yi mu'amalantarsa a matsayinsa na yau ka mu'amalance shi ka haɗo da alaƙar ku ta jiya ka cire ta mace ko zaman kanta ta yi ta kama ɗaki Allah ya kiyaye ka auruwarta ta taɓa kama ɗaki ta yi zaman kanta sai ta zo ta yi istibra'i ko me ya faru ya faru ka zo ka aure ta to kamar lafiyanka ka goge jiya daga kwakwalwarka in baka iya goge jiya ba wallahi ba ku taɓa zama lafiya ba ko ke yake wankin on this karshen wulakanci a gidan ki yanzu ya zama mijin ki ke mu'amala da shi a matsayin miji ba a matsayin sanajiya ba wannan shi muka faɗa ko so amma mutane da yawa masu raunin kwakwalwa ba sa iya goge jiyanka su ɗauke ka a yau sai mu'amala da ka shi yasa sai alaƙa ta lalace sai ka ga mutum duk ni'imar da kai mara san da ya zama wani ka kasa ɗaukansa a wani sai ya ga kai banza ne bari ya karya ka ko bari ya yi waɗi da ni'imar ya gaba ko bari ya fita daga harkarka rashin gogewarka ce karin magana ba shi da muka faɗa ɗaliban da tuna baya girtai ya zama sarki yau sarki ne shi ka bar shi a sarkinsa san da yana girtai ai ka kalle shi a girtai san da kika haƙuri da mijinki da bai da komai ai kin saki kafa ya isa wani iko ke ke ci da gida abinda kika ga dawo kika dafa yake karba ya ci yau da Allah ya yassare masa ke dan ne ba za ki karbi nasa ikon ba dan ne ba za ki karba abin da yake so ayi ba san da kina da shi sai abin da kika yi zai zo ya karba
1: har tambaya ma yake
0: me kuka samu so ke me yasa san da ya samu ba za ki yadda ya samu kike tunanin jiyansa jiyanku ya jiya ya zama makaskanci yau ma ya ci gode wanda ma makaskanci wannan abin ne abu ne da har a rayuwa yadda addini ya fada rayuwar dan adam haka take wannan abin kuma ya rushe alaƙoƙi da yawa haka fir'aun ya ga annan Musa da ya ga mishi gaskiya ya gaza ta inda zai so ke gaskiya sai yake alam rabbika fina walida ba nan muka raine ka kana dandanin yaro ba ka aikata abin da ka aikata jiyawan ya ɗauko ya ta hana shi ɗaukan annan Musa a matsayin annabi sai ya bata ba kuma ya batar da wasu a zalla fir'auna ƙaumu wa ma hada su shi yasa ka sai mun yi amfani da wa'annan a cikin rayuwarmu mu za mu ji daɗi ba abokan zamanmu ba in ka fahimci wannan wallahi za ka daɗe kana cin ribar rayuwa wani aboki yake ba da lahari ya ce kawai from nowhere sai Allah ya ɗaukaka wani abokinsa suke taimakonsa a jami'a taimakonsa suke har bayan jami'a wannan harkar siyasa sai ta ɗaukaka shi kuma sai ta haɗa su a ma'aikata ɗaya aka yi appointing ɗin sai ya ce da ya zo mutane sai zubiya ake ana gaishe shi ya ce wallahi ina biyo layi ne ma na zube na gaishe shi ya yi ta yi min wulaƙanci yana zagina yana wulaƙanci haka mai ce a yace har ya babban ban hannu da shi ba in ya biyo layi ana gaisa ana kautar da hannu ni ma na ta hannu na nake ya ce bai bar gurin ba sai da ya min amfanin da ban taɓa zaton zan same shi a duniya ba ya ce yana girmama ni ina girmama shi
1: to da yayi tunanin cewa
0: da tunan harka
1: ya masa karatu
0: da tunan harka shi yake ban aminci
1: mashi aminci
0: gogewa ce
1: koya ci gaba ya zama
0: canji
1: ya zo ma kada ka kalli jiya
0: koya
1: canji ya zo mutum
0: kada ka karbi canjanjen yanayin
1: shikenan
0: kamance da canjin da aka canja
1: shi yake da riba
0: ah ana ga
1: malam akwai wadanda yau shirin namu alhamdulillah akwai wadanda yanzu malam wani zai ce shi yana kokarin ya karbi canjin amma zuciyarsa ta kasa jurewar ya manta wancan abu su wani shawara za ka ba su
0: shawarar da damu bayar shi ne a dini za ka ɗauko mana shirye-shiryen mu na gaba amma dai zan faɗa wato akwai abubuwa da yawa da muke ɗaukansu a bajinta amma gazawa ne
1: abubuwan bajinta amma gaza
0: bajinta ne a zahiri shi yasa wani code na taɓa sawa a shafiya na Facebook nake cewa jarumta da bangonta daban suna kama
1: to ina ban bance
0: ba jarumta da bangonta daban a yanzu na zo na faɗi maganganu akan gwamna ne zagi ko yadda duk waɗanda marasa kunya da sunan siyasa suke a zaman su su jarumai ne amma a gurin masu hankali menene su wawaye ne ya zaka shekara 50 duk magana da ta zo harshen ka haka iya faɗa baka dami ina da ina na taje ba har kana da awa da bakinka ka san wasu in sun karbi maganar zafi maka Allah wade ka dau maganar ka gani ka bi cikin al'umma ka dau census kalakka ne suke kunna maganar sau biyu amma duk wanda suka fita daga wautarka ba sa ƙara da jin maganar in ka fara da sunan jarumta ake wauta ce wanda to wannan abin ya fara yace ya kasa gane zuciya to ka gane kai ne waɗanda suka bi san zuciya wata ba a hawahu zuciyata ta kasa manta kaza kai da ita wa yake leading kenan wala tattabi la hawa to da haka birgewa da karbar mutum ya ji ne shine ka zama kana zana line da zaka tafi ba zuciyarka tana zana ma ba kuma aikin wasu baya interfering ko dictating din aikinka lokacin da yanzu muna program din nan muna raha wani ko ya bugo magana ya magana mara daɗi ni da kai duk mu fusata ba mu san me muke ba shi ya canja mu yana da control din mu kenan so lokacin da ka saka kawai zuciyarka ego dinta satisfaction kaga in baka bi wannan ba za ka iya rayuwa ba to wallahi ba you are not longer a human an je yaƙi an da aka ci shaura babban yaƙi kowa ya tsorata aka ce zagi yaƙi da zuciya shi ya saka lokacin da yake gidan miji kika zama mara kunya sakar ya ce ki tambayi kanki wa da waye zai iya rashin kunya za ki ce kowace ƴar tasha za ta iya rashin kunya biyayya fa sai wane da wane ka danna san zuciyarka ka bi daidai shi ya sa Allah ya ba wannan abin lada san zuciyar kuma an ce an yi wuce an lallaba aljanna da ababen ki an lallaba wuta da ababen so to lokacin da kika bi san zuciyar ki gane me kike lokacin da kika danna zuciyar kika yi abin daidai shi ne kike mutum ai biyayya ba ta rago ba ce ai man ce mummunan abu ba na rago ba ne shi ya sa Allah ne ya tashi da sigar ya goya faɗa wani kalimi ya zama wani afin annas wallahi
1: saboda aka Facebook sabon ya fita
0: yawa saboda aka abinda muke ba da shawara shine lokacin da zuciyarka ta faɗi kaza din ka duba daidai ne ka saba mata ana ba da labari idan ya tabbata Imam Malik an ce wani ya wuce ta gaban shi da takalmi ya ji ba daɗi ya gaya kamar shi aka ce yasa ya dawo da shi Imam Malik wani sa aka ce yanzu aka dawo da saurayi da aka dawo da shi ya ce takalmi ya kwanta ya ce taka irni na zuciya ki ji an taka ni ba wai an wuce ta gaba na sai me
1: kariya
0: wala aka ci wanda daga cikin magabata in ya tafi kasuwa ya ga kaya yaji iri ɗaya zai siya din na kufta guda biyu sai ya ji zuciyar ta fi son wannan wancan zai dauka
1: wanda zuciyar ta ki
0: ba dauka baya dauka irin
1: wanda ba ta
0: so sai kura gurin tilasta zuciyar sa
1: ta nuna shi yake da lanzamu
0: ba zuciyar sa ba ce take so da kanka ci wannan hini na kansumantawa ya ba a ce na manta zan ka manta da ka manta kuma san zuciyarka ka faɗa da zai wani tasirin a rayuwarka wallahi ya kamance me ya maka din yanzu ina yin siyasan da suke canja jam'iyyu su zo su zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya bayan sun gama zagin junansu me yasa suke mancewar hawa san zuciya ya bi wani nafa'a abin da yasa ka ji ka kasa mancewa alheri ne shedan yake hana ka kai kuma ka sakawa zuciyar linzami amma nawa ne da ba ku shiri yanzu da harka ta hada ku kuma ka fi shiri da shi da kowa
1: sosai
0: sai ka yi dan uwa na min kaza ba zan iya yafiya kariya ne aikin da ta yi min kaza ba zan taba yafiya ba kariya ne ba za ka yafi bane ba ba za ka taba yafiya ba ko kuma ba zan iya yafiya ba ba zan yi bane ba ba zan iya ba possible and impossible they have a very tiny line in between and your action and intention determine the differences kawai ka taki zaka yi ne ko ba zaka yi ba wallahi musta'an sai mu shiga gabar mu ta shiri
1: gabar mu ta karshe
0: abinda za mu faɗa
1: muka ci a gurin layi da
0: yawa yawa yace akwai mun faɗi mun ci a gidan aure ana iya kaurace wa juna mace tana iya mace tana iya kaurace wa namiji namiji yana iya kaurace wa mace muka ce amma yana zuwa haka kawai muka ce baya zuwa haka kawai muka ce me yake kashi muka ce tu fuska uku za a gani fuskar farko da me yake kawo auren shine yadda matsalar daga wanda aka kauracewa ba komai ne in ya faru da kai zaka zargi wanda ya maka wannan abun ba ɗan uwa zan maimaita wannan abun ba duk wanda ya wulakanta ka ne ya kamata ka iya zarge shi ba ka ga laifinsa ba akwai wanda in yi ma wulakanci kai ka jawo
1: ya wulakanta
0: aikinka ne kada ka zamu Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da wasu ya sa su a wuta amma me ya faɗa wa laysa lil insana illa ma sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna aw kama qal ya ce duk al'umma ta ta shiga aljanna illa man aba sai wanda ya ki sabai suka ce wa zai ki aljanna ya ce wanda ya bi ni ya so wanda ya saba min kuma ya ki shiga aljanna to wani ayyukan da ake mana mu ne muka jawo wa kanmu a zamantakewa wata ran da kika ganki a kwana a ƙarshe a gidanki ki kika zaɓi kwanar ayyukanki ne idan ba kya reflecting ayyukanki wannan za ki daɗe da kowa kina ɓatawa kai ma haka yana muka ce ƙauracewa da mata za ta yi wa miji ayyukanka za ka fara kallo kanka kalli laifin matar ayyukanka sun fi nisanta ka wanda ayyukansa suka nisanta shi na saba ba ta matsu da shi kamar yadda ya zo a karatu so da haka sai mun kalla shine muka fara kallon wa'innan ayyuka ne suke sa mata ta ƙaurace wa mijinta sannan muka kalli na biyu wa'innan ayyuka ne da namiji yake yi ya sa mace take yi ya sa mijinta ya ƙaurace mata shine fuska ta farko akwai fuska ta biyu kuma wanda eh ba aikinka bane ba laifinka bane wata kufita zata lati su ban da lalina zara mun muku wasa wani ne ya jawo muku kuma ya samu shamuwa watan bakwai ne wani abun aikin wani ne zai shafe ka ɗabi'ar abokin rayuwarka ne shi yasa ba kullum kuma dan mun ce ka kalli rayuwarka za ki ta kallon menene mun wulakanci a'a akwai wanda ɗabi'arsa ce wulakanci komai kai da jaki sai ya ci kara akwai wacce ɗabi'ar ta ce tashancin ba wai laifi kai ba ba matsalarka bane kuka zo gurin amma amfanin fara kallon kanka don ka fara sauke nauyin kanka sai muka ce akwai na uku kuma wanda wannan muka ce internal shine abin da kai external abin da matar ta yi muka ce akwai kuma community base abin da al'umma ce aka zo aka tafi a wannan wani layi har mamaki za a yi waiwai bai bar matarsa kwana a gidan biki to shi sai ka ce ba ɗan yau ba al'umma ce ba kai bane ba ita ne ba al'umma ba to shine muka yi magana akan na farkon muka faɗi internal courses ɗin muka yi alƙawari wannan satin za mu faɗi external courses ɗin na mazan da na mata domin cika alƙawarin za mu faɗi ɗaiɗai daga external courses shine akwai ɗabi'a ɗabi'a za mu warware munzu za mu dinga faɗin na matan da na mazan a haɗe da wani yanayi da ya shigo wata jiya ta mun mesej malam ni mijina introvert ne ni kuma extrovert ce saboda haka zama na ce mata waye gaya miki laboratories waye gaya miki kawai kin zo wai shi ba mai kula ba shi mai shiga sabgar jama'a ba ne ita kuma mai haba-haba ce na ciki waye gaya miki har kin sa masa rigar introvert ko extrovert nace wani lokacin duk surutun menene mutum ba akwai wani mai ba aka tuye sashuru a da gara in kika sashi a wani yanayi wallahi duk surutun ya ga sashuru daki wato kiga kawai yana vibration kadai amma la a duk duniya mutumin kirki ne kirki ne ita ma haka da za ganta haka to mun zo dabi'a ba ma nufin za mu dauko ne garan da masanan da basu rayu da mu ba suka dinka mu saka wa junanmu
1: su sun yi nazari ne daidai da
0: al'ummar da suka gani
1: da kuma yanayinsu
0: yanayinsu
1: da mafi akasarin wannan littattafai da ake wasu ma me yasa ake yin new addition
0: yawa an samu canje canje
1: yawa sai a sabunta shi
0: yawa mun aka sabunta Allah ya ga wata idea kamar ana fita daga cikin ta ba yanzu wanda ya san addini ya kalma larabar Imam Malik san da yana da da immediately bayan bayanan da bayanan almajiransa za ka ta gani ana sauka da kawo wanda kun san Imam Ahmad bin Hanbal ana ma iya bambance farkonsa da ƙarshensa duk wanda ya san tarihin Imam Ahmad bin Hanbal yana iya ana iya gane fatoyinsa na farko da fatoyinsa na ƙarshen rayuwa kawai jini to shi ma haka saboda haka mu daina ɗauko wannan riguna na masana lallai ilimi ne kuma gaske ne amma ba lallai dukan ilimi ya zama applicable a kanka da kaina ba zai iya yi wa ilimin ne amma bai wanzu a kaina da kanka ba mu bai shafe mu wannan abinda muke faɗa anan wani zai ce gaskiya malam ni ba haka bane ko matata ba haka bane daman ai ba gaba ɗaya aka ga da ba mafi yawa aka ɗauka
1: kuma da mun yi sa ya zama riga ba wuya
0: yawa wanda yayi wanda dai
1: sai ya saka yake cikin damin
0: to wannan tabi'a tana ɗaya daga abin da yake sa wani ya kaurace wani dai zama kana kyautata iya kyautatawa ko kina biyayya iya biyayya amma akwai ɗabi'unki da suke sawa baya son mu'amala ta haɗa ku misali ɗaya da za mu bayar sai mu ki buɗe waya shine mace ta zama mai mita nagin ko ta zama mai zurfin ƙorafi mafiya yawan maza ba sa iya ɗaukan wannan
1: mita
0: suna flying ko ƙorafi yayi yawa ko mita mita a gurin mace soyayya ne da self expression a gurin namiji kuma fadar gazawarsa ne da nuna shi gajiyayyen ne mita da ƙorafi a gurin ɗabi'a da za mu ɗauka ta namiji gwaliya da maganganun tozarci a gurin namiji nuna isa ne da tabbatar da ke tasa ce ya isa da ke zai iya zuwa gidansu a yi abin da kika yi ya kalle su ya banza da su ba su kai ba zai zo ga kin yi abu ya hasala zuciyarsa saboda ke din ta kusa da zuciya ce a gurin mace ita kuma wannan tozartarwa ne da nuna a duniya ita banza ce gwaliya a gurin namiji wata ran expression ne na true identity true feeling ɗinsa me yake ji akan abin nan da kika saboda kin kai matsayin ya gaya miki labarin zuciyarsa ita kuma a gurin mace tsara kafa ne da ridiculin ɗinta saboda haka wannan siffofin biyu gwaliya da dizgawa ko tozartarwa yana saka mace ya zama tana tsari-tsarin mu'amala da kai za ka kasa gane potentiality ta za ta kasa gane basirarta da daɗin mu'amala da ita na zamantakewa a wuri saboda wannan abin zai nisanta zuciyarta da kai ke kuma wancan mita ƙorafi ko fitar da sirri yana sakawa shi ma sai zama namiji bai da sanye mu'amala da ke baya jin daɗin mu'amala da ke sai ki ce ya kafa biyan bukata a wuri sai amma ya tafi yana neman mata can ba ƙorafi ba mita ziga shi suke saboda suna da bukata
1: ko da
0: na ƙasin suna rufewa sai ya ji can ne yake mutum nan ku kin mai da shi banza tunda in kin duba wani abin da yake wa mijinki mita a kai idan abin da ya tabbata gaskiya ne za ki ga bai cika namiji ba ba mutum ne da ya kamata ya mu'amala da shi ba to ma'anar ka magana ki kenan kina ga ya zuciyarsa shi ba ma mutum ba ne
1: shi a tasa fassara
0: eh mana ke ba kika kalli maganganun yanzu da za a bi maganan nan da na faɗa haka ne you are good for nothing ba ma samun abinci mai kyau ba gida mai kyau sannan ba ka da wani karfin mu'amala ta aure ta ba to waye shi banza ne da abin da ta ka gane ko kai mata fada to wace ce ita agunka ba ta da matsayin komai shine hoton da shedan zai bata kuma hoto ne da gama garin camera na a dauki shi shi za a gani Allah subhanahu wata'ala muke roƙo da tar da mu to da ku wanda baya so a nisan tashi a kaurace masa ga kofa ta farko mun fara akan dabi'a wannan ita ce dabi'a da muke cewa external ba kai bane ba kai bane ita ce take da wannan dabi'un dabi'un ne kuma ya ja wannan Allah ya datar da mu
1: to amin su malamu masu husurari zamu da mu gare ku kamar yadda aka saba sakan yau mun dan bada lokaci akalla minti bakwai ma sakan goma ake son duk wanda ya shigo kai tsaye
0: ga wani ma dini ka dauka
1: hello wani ba
2: assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi sakan goma sakan goma
2: kana da dadi mamaye akwai da Allah da kanki suka goma ne da amma sabon da kika tsira da muhimmanci
1: to muji
2: yawa mata ta tace lokacin da aka fara zuwa awon ne ma auren babban yaro
1: eh
2: sai ya kike sai ya fita sai ya kike sai ya karanta ya fara da rance kina
1: eh
2: kuma ta tinta da ya tinta da ya
1: eh
2: dan tambaye ta wani ya fara kina da kina abin da yayi wajen neman aure na wato bayan ya kira ya ta dazo yake to wannan kai da kawai ya kasa zama cikin waya wanda ya zo da ciwon da ta sai kaga malam magana da malam ya kawo ta tsarabar nan ya sa ma ya yi wani ya kamata a cikin musamman akan haka ya Allah ubangiji ya saka ku da
1: kyakkyawan
2: rayuwa ya Allah ya sa ni ba mu gona ta ba ya sa ku amari sha
0: wani ya ce abba abba tin jamma SA Islamiya ne mai fatan alheri na cika alƙawari na
1: muna godiya mallam
0: kage to sakon ko
1: kage gashi nan ba je ku ina ma
0: kage ni
1: ya kasa zubune ya kasa
0: ba zai iya
1: hoton ya dauko ya kasa
0: ba zai iya
1: cire hoton
0: to haka ne ta sa mutane rigarsa haka ne ta sa mutane rigarsa shi yasa ake cewa katangar gidan barawo ta fita kuwa tsawo
1: saboda yana tsoro
0: duk inda ya wuce gidansa sau ɗaya zai ga gurin
1: haurawa
0: ya sabar Allah ya dace
1: da salamu alaikum
2: na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi sunana Shafi Daukura
1: ya shek
2: a malan Allah ya saka ma da alkhairi
0: a ni ma bari in fada ya shek
2: alhamdulillah malan na karba malan ko wata lokaci da kai magana akan canja ko karbar sauyi za ka ga kusan a wannan lokacin wallahi sauyin yana mana wahala karba don kuma malan ajin kulli a dunkule malam dan Allah ka dan gaya mun abubuwa guda biyu da zan yi don ga karɓar changing in time iri na suna da yawa
0: kamar ya wani irin canji shine tambayar da wani irin canji
1: ma tambayar da ne da
2: canjin shine malam kana tare da ni
1: muna tare
2: da kai yawa daga lokacin da nake tare da mutum ko aboki ko mata to idan ta canja mini kuma ita ce akan gaskiya binta akan wannan abin ya nemi gaskiya ko aboki ne haka
1: yake
2: so ya zan yi mu dinga karɓar canjin na san gaskiya ne abin amma dai karɓar ta nemi wahala gaskiya wala
0: to a gurguje kamar yadda ya bukata akwai abubuwan da dama na da su a kasar Hausa amma dai yanayi na sabon ilimi da ya zo mana musamman waɗanda suka yi karatun addini ne zami karatu na zamani ka aji suka shiga a kasashen da suke da tsarin koyar da addini a jami'o'i suka dawo kasar sun tona tsarin su a rashin sani suka rushe mana tsarin mu ko a lokacin akwai malaman ilimi akwai malaman tarbiyya kuma mafiya yin malaman ilimi suna cakwashe da tarbiyya suna koya mana yadda za mu rayu da wani abu wani abin hayyansu ake a aikata don ka ji haushi kuma a zo a janye shi don a gare action
1: ɗinka wannan martaninka zai kasance
0: martaninka zai kasance shi ya saka daga cikin mu abin da za mu yi takure a cikin maganganunsu shi ne na ɗaya kai wa kanka zeroin mind ɗinka cewar bakka da manufa ne na duniya bakka da alaƙa bakka da iko na canji a duniya za ta tafi koya wani zai ɗabi'arsa ka gaya wa kanka kawai kai abin da kake da shi rigar sanyi ne da rigar zafi da rigar ruwa kawai in ka fita ana zafi za ka sa rigar zafi ana sanyi za ka sa rigar sanyi so da haka za ka ga yawancin wanda suke
1: kasa canji
0: kawai kana zuciyarka kake gaya kamar kana da iko na canja abubuwa ko sai abu ya tafi a yadda nake so zan zauna lafiya ka gaya wa kanka gaskiya kawai ka yawaita maimaitawa zuciyarka duk abin da ya faru suka ce canza one if you can ka canja duniya in zaka yi if you cannot change yourself to another one ka canja tunaninka zuwa
1: daidai da yanda duniya take
0: to da kuma muna iya duk abin da kake ganin ya canja ka kasa rayuwa da shi in kai musulmi ne kana da abokai da ba musulmai ba wata ran har aika musu kake hafi Christmas wanda kai ka san ba gaskiya ne baka imani da abu amma ka canja dabi'arka kai daidai da canjin da ka danci kanka
1: tsarin ya tafi
0: daidai yawa kuma haka rayuwar mu Allah ya tarbiyance mu dan mu san haka ya ka mana bambancin dare da rana zafi rani damuna rani duk ba mu da ikon canja su dan mu koya so ka yawaita reflecting a cikin abubuwan da suka shafi ta fuska addini sannan na biyu ka yawaita challenging zuciyarka da yin wani abu zuciya wato muna wani abu wata na faɗa wato ya ji wata ran dole sai ka dinga challenging zuciyarka da yin wani abu bari na je ne kaza eh mana bari na je ne kaza bari na je ne kaza bari na je ne kaza wallahi in ka kalubalance shi kuma zaka ga
1: za ta zauna
0: ni ne kan yace yana jin daɗin ƙarya in ya san gaskiya
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi
2: ya ya ji da malam alkasmi sabu da ran tare ni wallahi
0: to ban mun
2: ne da malam yayi musamman a bangaren sarawan nan ina ji ya ji kana ta maganan masu aure to kuma da ban fikira shi sai nake jin kawai kai da mu aiki sai yau na gane cewa ashe a wajen neman aure ake kashe aure
1: kuma
2: ya za mu
1: ƙara inganta
2: wannan
1: a farkon
2: wajen neman
1: auren
2: kuma wannan
1: abu na mai tsarkorewa
2: musamman
1: ga matakiyar
2: na gode Allah
0: shi sa malam
1: ya faɗa ya ce kusan ya ma ba da amsar
0: gasatar
1: kan ma su yi ƙoƙarin yin wani abu wanda hoton zai zauna a cikin
0: wallahi kankani
1: har ka kusanci abun ma
0: kuma idan
1: zauna a cikin
0: idan kaddarin rayuwa ta sa kai abun da mara kyan da zai zauna a zuciya kaga in ka shiga auren zaka shiga da ka san za a yi haka ko wai an wane sallar dare gafara yace na san za a yi haka Allah ya dace da
1: mu ya rabbi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam rahmatullah
1: to muje
2: barka dai
1: barka dai
2: yawwa ran kai dai barka da kokari makocin kai
0: wanne daga ciki
1: danyin na
2: ina hannun
1: muje danyin na
2: muje ni ba muke da aka cewa akwai abokai da aka taso a cikin wasu sun zama wasu to amma har yanzu da akwai garin ne in an ga mu kuren da a ce wani ba magana alhaji ciyawan ba magana da wani irin kamar wani dai mai dan wani hakiya zo sannan ya kamata a ce an girma wajen naji kayi magana irin wannan wata hanya ya kamata a ce an yi domin a gyara musu su ɗaya da faɗar su na uwa da kai tsaye saboda suna ganin ai sun yarda aka taso ake wannan abu idan kayi kuɗi kurin sai ɗaya da faɗar sunan ka an fahimci kuɗin
0: mota gaskiya akwai abin da
2: dawo min da kai gida lafiya kai kuma ga
0: rabi ina gode
1: amin ya rabbi
0: abin da yake na gaskiya shine wanda ya fahimci kuskuren wani sai ya ji hankalinsa akwai wani dan uwa da ake gaya mana yana da aboki irin na kuddukuddin nan amma wallahi abokin yana cikin rufin asiri cikakke shi kuma yana cikin yau cikakkiya da suka zo aka kare wancan mai kuɗin zagi sai na tambaye su nace ni da ku mun san ɗabi'ar wani da Allah zai buɗe kofar da wani zai taimake shi so da haka masu wannan ɗabi'ar ku sani kuna toshe kofar da ma wanda Allah ya wa ni'ima zai ni'imta ku ne ku ya ku toshe kofar har sai ya sauka maka mawari komai ba wanda suka fi mawarin masu kuɗin ɗaukan su sai kai masu kuɗi yadda suka da ni'ima ni'ima ce ta Allah yake yi ka gaya wa kanka gaskiya ni'ima ne in kai gan mutum bai cancanci ta ba hasada ta shiga maka zuciya kuma shine abin da muka faɗa akan Fir'auna alamnarar bika shi na ko me ya shiga tsakaninku da mutum lokacin da status din sai ya canja ka karbe shi a haka kuma wallahi kai mishi kara in ba haka ba shaitan zai iya shiga tsakaninku ya lalata alaƙarku iyaye sukan kira 'ya'yansu malam mahaifin mu hayyara su yana ce mu malam ne zan ce a Abdulkadir ne sai mu sau biyar in muna faɗar haka to haka za ga wannan ne yake nuna ka ji kana shauƙi da jin daɗin kai mu'amala da mutum so mu gaya kan wanda yake ya saurara ya gaya wanda bai saurara ba shaja'a ba ce hasada ce da nuna kuma rashin gogewa
1: wannan karatun yau ya fito da wasu abubuwa da yawa wanda an daɗa faɗaɗawa mai saurari yana shigowa zihi mafi yawanci ta fuskar abin da ya danganci harkar siyasa ko ko shura da mutum yake idan ya samu dama zaka ga sabbin abokane yake yi
0: wanda zasu
1: wanshi haka saboda wanda suka taso da shi kowa gani yake ba zai karbe shi
0: a yadda yake
1: wannan shurar da yi ba ko arziki ko mulki saboda kawai an san kurucin sa
0: wallahi haka ne
1: wallahi haka kuma wanda su kuma suka tsince shi a yau
0: suka bashi matsayin da ya kamata
1: yin sa sai ga kasance su suke cin ribarsa sabanin ku da tantalatali wani ya san shi lokacin yana kaza
0: wallahi
1: yana kaza amma yanzu ba zai iya morarsa ba
0: to yanzu nan ko a matan ma da muke faɗa a auratayya me yake hana wutarin wasu matan cin ribar rayuwa wallahi haka za su zauna
1: to Allah ya sa mu dace
0: za su zauna ya din tana ta ganin sa wannan rayuwar nan mun
1: nan Allah ya sa mu dace ma saurari ya duba da yanayin lokaci a nan zamu rubuta labulin shirin madadin Malam Abdulkadir alamat malamin ya jami'ar ilimi ta tarayya da kinin jihar Kano sai ne da nasa gurin cin zarar dimmar jami'ar jami'ar ke muku fatan alkhairi ku biyo mu insha Allah sati mai zuwa ka sha mu jima'a ila sa shiga
3: استغفرك وانتم اليك

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa cikin shirin masu kokolwa daga nan tashar Rahama Radio Barin Cikin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Sheshi da yan wabukan gabatar da wannan shiri
1: assalamu alaikum masu sauraro sunana Abubakar Sabiu Karkasara
0: Karkasara
1: Karkasara za ka yi asara
2: Assalamu alaikum wa sabarin sunana Kabir Ibrahim Indoya shugaban matasan dattawa na birnin Kano
0: na
3: Assalamu alaikum wa sabarin sunana Muhammadu Usaini Gale Sumaila jahar Kano ta Najeriya
0: na to
4: Assalamu alaikum sunana Hassan na Usaini yan gamba dake gure yan awaki
0: masha Allah sai kuma yan wanda muke tare da su a cikin wannan zauri
5: Amza Isa Ilyas
0: na
5: Fatima Abdullahi Kutara Aminu Yalwa
0: tsoron abu magana suke ji ne eh za ji sun zuwa juma insha Allah eh
6: ni bazan
0: ga ah ba mu gaitar ka
6: ah ni bazan
4: za hotan mu zama masu sauraro sunana Idris Kasim dan Idi ne Allah
0: zaba mu aure da dan hotan mu
1: aha ba da Allah
0: amma shine karamin mu kuma shine babban mu
1: ya can ba shi da aure wanda ta bi zai
0: ranar juma na insha Allah za mu aure da shi fa
1: akwai shagali
0: akwai shagali ya ba ba gaita ka ci zuwa cin taliya a saboda ni ba ma gaita ka na yawa to ni ba ma gaita ka malam Abubakar
1: me yasa malam Kabiru
0: eh to bazan fada ba ta
1: ko ka in ci taliya ƙara tsawo
0: eh to wani tsawon naka maka ga ya ishe ka dani da kai ban san wanda ya fi wani ba Mansuwan ne kwaro kafi ni to
1: an yi taliyar nake ci
0: kullum shi sa kake abin
1: nan kana dan sirka da shinkafa
0: to masu sauraro da fatan muna lafiya yau ma dai ga yan takara kan kujeru wadanda da su ne za mu gabatar da wannan shiri cikin yardar mai duka Malam Abubakar ka samu cikin zango na biyu na gudanar da wannan takara mai albarka wanda makon da ya gabata mun kammala kewaye na biyu a zango na biyu yanzu muna cikin kewaye na uku a cikin zango na biyu inda kungiyoyi guda hudu suka shigo yau mai insha Allah kungiyoyi guda biyu za su shigo karkashin jagorancin Rabia Kalta Dan Dago wanda shine jami'in da yake kokari wajen yin tattaro kawunan su karkashin kulawar Malam Shamsu Maskam Kundila da kuma Ashiru Garba Shika mai to dan takara ɗaya ne a karan kujera har zuwa yanzu kaga idan ka san shi lokaci baya jira idan za mu ƙara masa ko da ɗan mintuna ne in dai har muka yi wa dan takara tambayar sa ta farko ya amsa muka daga masu sauraro suka amsa tambaya kashi na biyu in abokin karawa sai zo to an huce shi ba kawai shi wanda ke kuma ya samu nasara babu hamayya don ba koma baya gaskiya yawa za mu kara masa amma yan mintuna kafin ya ƙara su
1: ya ci ba hamayya
0: mune wa malam hayashi kwaruwar ka da shugowa yau da ake shiga cikin ba
1: babu asara sai dan aike
0: ne mana
2: na
0: ga kai ne ya ci karkwari ya ci ka yayi makil ya ci ka ya batse ko
2: shi wanda shi jagoran cewa aikin sa ake yi shi ko kun sunan sa fa bai sani
0: habaru Allah
1: shi jagoran
2: shi da ba dai an dan ba
1: su ban da sunan sa yake
2: a ai ba san sun yi
0: to
2: kwata bai sani
0: to fa da mutum an taba mutum bai san sunan sa ba wai wani abu ne wanda ko aka fi ka amfani da shi aka ce suna kowa fada su kai amma baka yi ba ko da yaushe kake fada suna
1: naka ne amma kowa ya fi ka
0: amfani jama'a sun fi ka amfani da shi dan Ahmadu unguwa uku yana tare da mu daga Indabo a kasuwa kantun kwari to muna tare da kai dan Ahmadu unguwa uku na
2: Rabi Ahmad Juma
0: Juma ta dada nake nan
2: Juma ta nan
0: wajen gaban nake nan to haka yake cikin madabu
2: Rabi Ahmad Juma yana fatan alheri gaba daya
0: to muna amsa Juma
2: sauraron wannan shirin ne sosai
0: to muna amsa ma Rabi Ahmad Juma
2: shi ma ko da tijin
0: shi ma da tije ne
7: tsakacin ne shi ma tsakacin ne
0: to to malami dan takarar mu sai gabatar da kansa wata kida kafin ya gama masa tambayoyin sa dan takarar talibi ya zo mai zuba tuma sauraro za su wakilce shi muna gama dan takarar samu nasarar sa na
8: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Shamsu Babaran Kishika Angon Jiddada Jidda daga ƙungiyar Aminin Juna ta jihar Kano Nigeria.
0: Masha Allah, Angon Jiddada Jidda. Wataƙila to fa kai kai masa kurciya ne ko kuma ya ji tsoron karawa da kai babaranki ko ya ji ranki din ranki din ne tsorata shi ne.
8: Alhaji Kaziru to ai.
0: Alhaji Rayu. Eh, ba musamman mun kawo kowane ne ba. Eh, dan takarar to muni maka barka da shigowa cikin wannan shiri.
8: To na amsa mallam.
0: Yawa to madalla. Ta, asim fara maka tambaya.
8: Ta.
0: Tambayar ka ta farko ha mu fara da al'ada. Domin kai ya dan idan sarara mai sauki sauki ce.
8: To
0: ne zan yi ba masu wahala bane.
8: To.
0: A bisa al'ada. Bahaushe yana da hanyoyi na yana da kaya ko ma'aikaci da yake amfani da su. Wurin ɗiban ruwa ka gane ko kawo kayan gargajiya guda biyu da ake amfani da su wajen ɗaukar ruwa a al'adance
8: na farko akwai tulu
0: akwai tulu a badan gari ka ga ya dau haske ya doke da yafa
8: sannan akwai ƙwarya
0: to buka taba ɗibowa da ciki ne
8: bayan tulu akwai salka
0: Allah to kuma kasa shi kware kenan
8: ah tuli da wannan da na zabe shi akwai tulu
0: yawa akwai tulu tulun ka tsaya kawai
8: eh to ban sani ba da
0: kwari kasa kware a ni tambaye ka nake saboda mu musamman kin da zamu ba ka eh ka da kware ko ka sake ta
8: ya hada da ita
0: a'a
8: a hada da ita
0: hada da ka sake ta da ka so ma ki amma buru mu ka ce ka sake ta zamu ce to shikenan ma ka guda ne
8: annabi ana cewa ka sake ta to na san mutum ya ta
0: to lokacin sai mu faɗa hakan dan ba hakan bane ba eh
8: ai ka yi rumi zuwa dan gida ne wannan shirin ai
0: gane dan gida mucijin mata
8: eh
0: to haka yake malam Mamuru Hussein ga Ismaila
9: assalamu alaikum
0: ruwa debo ruwa da tulu a da koko dara da kai ƙwarya mai yake mai ne domin kada ya ji ka mai debo ruwan
9: birni
0: yau to ai mai sauraro bi ji ka ba
9: sunana Muhammadu Hussein ga Ismaila
0: yau muke yake ji da shi
9: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Muhammadu Hussein ga Ismaila
0: yauwa
9: sunanka birni
0: birni to ya birni yake
9: ya idan aka samu koko sai a kamar da debo ya sai a burma shi a ruwan kifa shi ake a burma shi ne isa dan kai ruwan ya jika ka
0: amma in ka tambal ya jika
9: eh idan aka debo kuma ba burmi mutum ya jike aka ce ya haka ya ce ai yau dungumi na yi wai wanda ya debo ba burmi to yayi dungumi
0: sai ka dauki karamin koko sai ka kifa shi saboda kada ruwan ya tambal ya zubi to muna godiya
9: alhamdulillah
0: to muna godiya to malam babaranki ka musu tambayar ka malam abubakar amma fitin waje madaga eh to ka koyin zai shigo da abokin karawar ka ka sha shi
10: bismillah
11: wa alaikum assalam wa rahmatullah kuma Muhammad Amin
10: alhaji Allah barka da rana tare da iya wanda sauran yan
0: uwa malam Muhammad barka da shigowa
10: kuma da bokan ya shirye shirye
0: yawa kai zaka wakilci masu sauraro fa daga waje kai da baba ku da babaranki za ku yi amma fa daga karshe babaranki shine da makin sa
10: wannan haka
0: yauwa mun ji hanyoyi da Hausawa sukan bi abubuwan da suke amfani da su wajen ɗiban ruwa a gargajiyanci guda biyu kace muka ji ko to muna suka ba mu hanyoyi na adana musamman dukiya a gargajiyanci kafin zuwan banki
11: ai nan yafi kauri ko
0: yauwa nan kafi kauri ba mu guda biyu eh
10: akwai asusu da ake
0: wani irin asusu
10: eh akwai wani nau'i ne na kasa da ake kwaba shi da yimbu
0: to
10: ana adani a ciki na kudi
0: to
10: an karba
0: haka je ja mu je
10: lokacin da kuma wasu suna samun irin tukunya ta kasa Allah ko tulu ma wasu suna zuba kaman nau'in zinare wasu sukan adana shi a cikin
0: ko tukunya
10: eh kaman tsofaffi yawanci musamman kakannin mu mata su kuma yawanci mafi adanin su
0: dattawa
10: duba eh subban kadan gado
0: mhm
10: to an nan suke hadana
0: ban kadan gado ko ban kadan
10: ban kadan shimfida ne
0: yawa
10: eh suna hadani anan ga guda uku nan ma na kawo
0: kai malam Muhammadu kai kokari fa muna godiya akan tuwon rami ma ai ko a aji ko malam azira tukunya gaba da sinduma suka ci a cikin rami har in Allah ya sa tsawon shekaru masu dimbin yawa lokacin dajin ko gonar ta zama gari ko dajin ya zama gari ana gege ko ana wata hanya sai a tuno ta katuwa tukunya da kudi ko wuri ko wuri a cikin kai ko su abuwa makamantin wanda aka yauwa wanda wata kila wani ma bai san sai dai bincike yauwa sai bincike tabbatar da shi ko sai gidan tarihi kuma
7: tunda a yanzu ma aka je gidan tarihi zaka da wasu tufanin da za a ci shekara su kaza
0: shekara su kaza
7: ba a san wani abu
12: a ciki a wasu wani zamani
0: a wasu zamani ba
12: ana aikin titi kakosu an kakosu ne lokacin gwamnatin Audu Bako ana aikin titi wajen 1969 ana aikin wani titin na goron dutse na tsakiyar titi aka hakosu an ci a hakosu da layu a ciki
0: kagar towa wani za a yi cewa tsarin gari ne wata gari a cikin su tukwane ne wani za a iya saka a ciki wa saka mu
7: kuma ya kuma a ce idan makama
0: idan makama
7: wanda
0: ga dan dole ta ake masa guda akwai ko wani za a iya saka mu a cikin su saboda girman su
12: saboda aka ce an hako su a titin aka sai gidan tarihi da makama aka aje su
0: na to muna godiya shugaban matasan da ta
7: wannan duk asusun
12: da sai ni gani
7: wa ni bai ce wannan manyan manyan tukwane mutum uku zuwa
0: lai lai wa gari a ciki da tsari ne da shi to mala Abubakar ga babaranki nan na jinka
7: babaranki
13: mala Abubakar
7: to ya ake ciki ne
13: nake
7: sa shirya ko
13: na shirya
7: to bari mu kawo ta karin magana guda daya
13: to
7: wai idan aka ce na ma har gida me ake karasa wannan karin magana
13: nama har gida
12: lokacin ka fara
7: ya kamata da ɗan kwana biyun nan da baka zo ba
0: ya je ganin gida kuma ba
7: ganin gida ka tattaro
0: hikimomi
7: hikimomi da karin magana nama har gida
12: lokacin ka da yana tafiya
13: a askiya wannan ban san wani
0: nama har gida
7: to ba ga wani nama har gida ma ya
0: kawo abarala
7: malam mubarak
12: nama har gida
7: nama har gida siki
0: yau siki nan to in mu ga sheshe ne kawai bada mai yaji
7: nama har gida
0: to
12: sai sai ku
10: ana ke ce bana baka da daga barkan ku da aiki
0: barka da shigowa
10: kuma mu tsaya ku al'arbi na waya da kullun da kullun
0: na'am karin magana ce mallam Abubakar ya bayar yace nama har gida karshe ya muke so
10: nama har gida wannan ta ga bakin jaki
7: to ya ta ga bakin
0: jaki jaki
7: jaki kace nama har gida
0: to to muna godiya amma muka kasance da malam Abubakar din zamu ji salamu alaikum salamu alaikum to wanga layi ya kace ya kace salamu alaikum ya suke karo da juna ne salamu alaikum
10: salamu
0: alaikum barka da shigowa yauwa da muke tare
10: kuna bukatar hanka barka da shigowa da kokarin ku sallah
0: to malam Haruna karin magana ce guda yau daga garin yar gaya karshen karin wannan magana nama har gida
10: nama har gida ya taje taje kura
0: taje gai da kura har gida ko
10: taje gai da kura taje
0: yauwa dan gari to muna godiya za mu je amsar haka take ko ba haka take ba to a gaida kabi a da muka bi da yar gaya
13: to malam kabir shi ma fa in sha mutum
0: yauwa ya kamata ka leka su
13: kamar yadda suke tuwo sakonni wanda wannan sako na farko ya fito daga Ahmad Isma'il Bello mai Sudan inda yake cewa nama har gida wai kura taga taga tinkiya taje daji
14: to
13: kura ta ga tinkiya ta ji daji
7: sai nama har gida
13: daga Ahmad Ismail Gallo mai
14: Sudani
13: sannan shi ma wannan sako ne na fatan alkai daga maman Ikram da Abdulsamad shima AS kwaru yake cewa mun yi muku fatan alkairi da fatan za ku tashi lafiya amin sannan shima Fatima Hussein sannan mai naji ita ma sakonta ne na fatan alkairi shima Musabahu Musa Hausawa sakon fatan alkairi ne da kuma na cijiya
14: to
13: da yake cewa wai ina dan ID mai Allah sannan shima wannan sako na karshe yake cewa wai masha Allah Allah Allah ya kara basira da tafaka da fatan za ku tashi lafiya dukkanin su a cikin shafin na a cikin dandalin namu na sadarwa na WhatsApp
14: to masha Allah sannan ka da sauka mallam Abubakar na ma gida
7: Abubakar din ne
14: a mallam din dai
7: a ce dai mallam din ai mallam bai ta
14: ai ba kai ka fada ba mun ka
7: fada ta fita nama har gida kura ta ga akuya a daji
14: tunda daji kaga gidan akuya ne
7: a
14: gidan kai kura ne
13: Ahmad Ismail Bello mai sudan amsa ta fita
7: eh shi tinki ya ce ai tinki ya ce ko
14: eh to duka zuka ta hanya su da
12: duka nan har gida
7: nama har gida
14: to masha Allah to sai tambayi ma sauraro
7: sauraro
15: Assalamu alaikum.
7: Wa alaikum salam. Na
15: tsawo da wannan.
7: Barka ki ne.
15: Ummi Ibrahim.
7: Malama Ummi Ibrahim Tudun Murtala.
15: A'a.
7: Ga tatsuniyar kulun kulifi. Da me yake ƙara sa? Kulun kulifi ta.
15: Dauta.
7: Shirin baci ba.
15: Dawa.
7: Daga nesa na jiyo muryar ƙawata.
15: Ganga.
7: Yeah, ta fara ta.
14: A doke ke nan. Kin doke fa gaba daya. To muna godiya. To, Malam Baba. Mun dawo ku?

0: akwai ƙungiyar zumunci a kafa yake kuma zumunta zero tension
1: na
0: ƙungiyoyin da za su zo a wani makon kenan mai zuwa
1: na su za su shigo mako mai zuwa to an gaida Ashiru Garba shika da maskam kundila muna gaisuwa gare ku muna godiya da fatan alheri ga yan majalisar marigayi malam Muhammad Mahi Sira da wakin kudu irin su Alhaji Kawu Unguwan Maliki su malam Jafar da su malam Umar Nagoye da su malam Abdunaga su malam Muktar da muna fatan alheri gare ku muna fatan alheri da godiya ga dukkanin masu sauraron mu a dukkanin da suke a fadin duniya nan daidai wannan lokaci muna godiya da fatan alheri ga abokan mu da suke zauren mu na sadarwa na WhatsApp da suke turo da sakonni ba sa gajiyawa ko da yaushe muna godiya da fatan alheri ga wanda suke yin kafa da kafa su shigo cikin zauren namu domin su taya mu gabatar da wannan shiri muna tare da kuma kofa abu da take ga dukkanin wanda zai dauki nauyin shirin ko ba da talla a cikin wannan shiri ko kuma wato kyaututtuka a cikin wannan shiri kofa abu da take domin a ba da wayannan abubuwa sannan gefe ɗaya malam Abubakar ranar juma'a nan fa mai zuwa zan aurar da dan autan mu ani na aurar da shi
2: karamin su
1: karamin
2: mu kuma babban mu
1: kuma babban yawa Idris Kasim Hausawa dan idi ne Allah za an gunje fara ranar juma'a nan mai zuwa ta 28 ga watan 8 shekara 2026 karfe 2 na rana bayan sallar juma'a kenan ko masallacin Murtala dake Hausawa Zuro a gida kenan za a daura auren nasa to Allah ya nuna mana lokacin ya sanya alheri da albarka ya ba da yadda za a yi wajen gudanar da dawainiya yawa kuma Allah ya ba da zuri'a ɗaya ba ana gaita kowa da kowa har kai malam yaya muna gaita ka kai mai gaita ne ko gaita ka ake yawa kuma mai gaita ne
0: akwai malam Kabiru
1: na
0: Shehu FKD
1: Abbaru Maisa
0: sai muna fatan alheri kuma yana tare da mu
1: na'am to masha Allah malam Abubakar kaga muna dab da kamalawa ɗan takarar ne fa ya dirafa yadira ne ko ya zo
3: yazo
1: ne ko dirayi
0: dan takara da
1: kansa yazo ko da kafarsa
0: ka zo ko da kafarka
1: a bar kanka ba
0: ma kai ka zo bake ne tunda ba da kanka ka zo aike
1: ya zauna akan kujera ya huta mun babarinki ya shine da kujera shine da abin da na yau zuwa yin ya fara shin yin ko
4: wanda haka
1: yawa wai kaza ma tai sarki da ruwan dorawa ma hukaci ya kai ko kaza ma ko kaza ma na
4: mun
1: daga daga zumunta media group mun jibir to fa ka ce dogon zago kai
4: wannan haka yake
1: to gabatar da kanka ga masu sauraro
4: assalamu alaikum warahmatullahi sunana Adnan Lubawa mun jibir daga kungiyar zumunta media group mun jibir masu sauraro da fatan za ku yi mana afuwa mun sami matsala ne ta lalacewar abun hawa
1: na to babu komai idan su kungiyar babai ta samu kamar kuka samu zuwa radio ce ta bata jira mun kara muku minti 30 muku shigo ba to ga ku radio dukkanin sakan guda daƙiƙa guda a radio kuɗi ne babu jira dama abinda ka'idar mu ita ce idan muka kara wadan takara minti 5 bai shigo ba to wanda yake kan kujera in ya zo kawai shine da nasara ka'idar mu kenan shine da nasara yawa wanda ba an sanar da mu kwana ɗaya kafin a zo uzuri ba sai da mu da uzuri kafin kwana a zo to shi ma ɗayan za mu ba shi uzurin kar yanzu sai mu ɗaga su zuwa wani lokacin abin katin da ba gaya mana ba ka'idar mu kenan gaskiya yawa to sai ba Abubakar ga nawa za ka yi tambayar cikon tambayar sa na kai yasa ka sani inji kake ne
0: to ga wannan
5: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu
5: to kowa da kowa fatan alkhairi a gare ku
1: to muna amsawa
5: to alhamdulillah maman abba da gare ninke ne
1: mama Abubakar shuwa
5: to barkan ku da aiki
1: to masha Allah
0: to mama abba ga tambayar ki mai sauki ce kuma na san bugu ɗaya na ke mata kifar da ita
5: yau Allah ya samu
2: daɗi ba mai sadiya
5: ne ki na farin ciki Allah subhanahu wata'ala ya sarya da za a yi Allah ya ba da zuri'a ɗaya ba Allah ba mu yi kwan ziyartar wannan biki na dan gibi mai Allah
1: amin ya Allah
5: ai ba ai ta tiya gaba na tiya
1: amin
0: ya Allah
5: to ba dai tambaya ta to
0: wai wani abu ne duk inda ka je yana bin ka amma ba zai iya shiga gaban ka ba
5: inuwa
0: inuwa ba za ta iya shiga gaban ka ba
4: ba za ta iya shiga gaban
5: ka ba
0: haka ne
5: haka ne
0: inuwa fa
5: eh
0: ba ta shiga gaban ka
5: a ba ta shiga gaban ka in dai a to eto farin wata
0: farin wata ba ya shiga gaban ka yana
5: gaban
0: ka shin da shi kawai yana
5: fuskare
1: kana tafiya yana
5: tafiya
0: ba ya shiga gaban
5: ka
0: gaskiya ki zaɓi ɗaya
2: farin wata ki zaɓi ɗaya ai ta zaɓa farin wata ba shi bane ba mama
1: ba ba sai ya muke ne yau a gefe ɗaya ku ji koki
0: ta ba da amsar kuma
2: mama ba muna ga yadda kicin ta tsotsi
1: na wani
2: da leda
1: sabon
0: farin wata ne lokacin mai a gaban kasan baka hangoshi
1: to malam ba farin ki ga tambayar ka karin magana ce
4: to
1: zaka karashi
4: to
1: kowa yace garin su da nisa ɗaya kenan karasa ta zaka yi na biyu lomar arziki tafi
4: lomar siya
1: lomar arziki tafi
4: suke
1: suke nan guda biyu
2: sun maka dan
0: ka bi inde kai yara
1: lomar arziki tafi
2: lokacin ka ne
4: lomar arziki
1: tafi me can ma ka ce kowa ya ce garin su da nisa ba yi ne ba kowa ce garin su da nisa ba yi ne ba
4: hai
0: ka tambayi shi zan yi ce ka san me ake nufi da kabaki
1: to fa
4: na san kabaki
1: ba ne ne ko ne masu alasa wannan karin magana a nan gida kowa ya ce garin su da nisa
0: magana za ka yi
1: a ya tsorata lomar arziki yawa
0: lomar arziki mai magana hamza ilyas isa min gyada mami zana lomar arziki ta buka bakin ya sunan sa ka baki yake ta ka bakin tsiya
1: ka baki
0: yawa ka baki to
1: ta fi ka bakin tsiya
0: yawa sai kuma wacce aka ce duk wanda aka kama shi
1: kowa
0: ce garin ba a kama shi ya kwace ba
1: ba a kama shi ya kubce ko ya kwace ba din nisan sa zai
0: je
1: gaskiya ne wannan aka
2: yi ta farko ne haukan hanya ne a kan lokacin muna yara
1: to
2: mun je irin wanka ku biki haka kun ce kai ku ta ku tafi gida sai muka ce ai muna da nisa ne ni ko bulala sai muka tarba ni
1: a wato ka gani to garin ya yi garin na ku din ba garin na
0: ga kwaje
1: ya
2: ku gida
1: to baban Nuhu dan Gabasawa yana yi wa baba Ranki da Usaini Hassan Usaini yan gambo da sauran yan uwa barka da zuwa to muna godiya baban Nuhu dan Gabasawa akwai jama'a da suke shafin mu na Facebook suna jiye sakonni akwai Adamu Kabiru Yarga yana mana fatan alheri muna tare da mu ko da yaushe to muna amsawa akwai Muhammad Umar Gwammaja muna tare da kai muna fatan alheri akwai Inyas mai gida gyaranya to muna tare da kai shi kamar da kake tare da mu ko da yaushe akwai Umar Abdul Kadir Umar muna tare da kai ko da yaushe akwai Muhammad Yamina san ina ibawa muna tare da kai ko da yaushe akwai Saminu Bala Tsamawa B Kamis to muna godiya muna tare da kai ko da yaushe akwai Abdul Hadi Shishi muna tare da kai muna fatan alheri akwai Saddam Isyaku Alarbi Kurna muna godiya akwai Ishaq Zangina Shishi muna tare da kai muna fatan alheri akwai Bashir Hassan Ibrahim muna tare da kai muna godiya akwai Shamsu to akwai Isyaku Abubakar Sauna duka muna godiya mun ga sakonnin ku nan gaba kuma za mu saura
2: a cikin shafin na sadarwa na WhatsApp kamar yadda wannan ne shi dai Balarage ne daga Charles Salim Ahmad yace kowa yace
6: kowa yace garin su da nisa ba yake shi ya kwace ba ni shi na wannan kasin
1: alida kata
6: yake cewa sallam da fatan alkhairi Allah ya kara lafiya da imani
1: amin
6: kowa fatan alkhairi fatan za ku tashi lafiya Allah ya sanya albarka
1: amin
6: shi ma wannan yace fatan alkhairi ne da kabashir Abubakar dan kwalisa ta kwantawa
1: Sannan
6: shi ne sakon fatan alkhairi daga Usman Zaminwayo shi ma Shamsu Masko Kungiya ya ce ƙungiyoyin da za su zo a satin na gaba ƙungiyar zumunci a kafa yake da zumunta zero tension da kuma ƙungiyoyin da za su zo a satin
1: mako mai zuwa to Allah ya nuna mana mu ne musu barka da zuwa Allah ya sa za su shigo kafin mu zo ma assalamu alaikum Assalamu alaikum. Tuna ga wannan. To, ji muke kadan yi nisa ne?
7: Ban ga ku aiki.
1: Barka da shigowa. Lafiya lafiya, muke tare.
7: Da Muhammad Ahmad.
1: Muhammad Ahmad Jakara. Lafiya, alhamdulillah. Karin magana ce za ka yi karashi, guda ɗaya za mu baka. Kowa ya daka ta bado. Kowa zai ci shi muna godiya. Na'am. Na'am. Riga
8: ta wace?
1: Ka san akwai abubuwa da dama da za su iya daukar ma'ana abu ɗaya. Da ya ba mu ita da sai mu ba shi. Da man da ita ma ko wasu da yawa za ta iya shiga ita ma hakika to muna godiya malam Muhammad ai kuma karin magana ce akwai ɗan rukunin gida ɗaya kowace ka faɗa ma'anar su ɗaya kowace ka faɗa duka ma'ana ɗaya suke nufi suna nan irinsu yawwa salamu alaikum
7: Assalamu
1: alaikum. Barka da shigowa.
7: Yawwa, barkin ku dai Malam Kabiru da
1: abokan. To barka da shigowa. Da muke tare.
7: To kuna tare da sunan dai Malam Garawa.
1: Malam Yusuf barka da shigowa. Karin magana ka. To Malam Yusuf darmanawa layin sa ya tsinke. To Sadi yayan Sabi Baure. To muna ma fatan alheri. Kamar yadda kake wa mai rabo fatan mai rabo sa'a to Allah ya bayar. Assalamu alaikum.
7: Assalamu
1: alaikum. Assalamu
7: alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: To malam barka da dawowa.
7: Yawwa Allah ta yi da kan yarda da mutane masu Allah.
1: To ga karin maganar ka.
7: To.
1: Gonar sama.
7: To ya kai kai.
1: An gaishe ka fa.
7: Ana magana Allah ta yi da kan yarda da mutane masu Allah.
1: To muna godiya ka doke ta fa.
0: Da zafin shi shigo
1: ya duke ta fa zuwa jima kadan zamu je ga algadi mu je da sakamakon yi yar da sakamakon a yau a faranti yake ko a faranti yake ba dai yauwa
4: idan kowa ya san yake
1: assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
1: malam Muhammadu
7: yawa barka da shigaba da kokari
1: barka da dawowa
7: akan magana
1: za a
7: amma kafin
1: nan
7: ina da
1: yadda baya Allah ya
7: samu wai malam kwaro waye ya je yo jelin shi daga cikin mu kai ne ko baba hau
1: ai da muka yobe nan nasa
7: a'a aka rike shi mana
1: ina aka rike shin
7: wannan kuma ba shi an ji daga baki na
1: ba ai to dan Bahaushe ya ce ina ke jin magana
9: mala ni ai kai wannan wasikar jashi ya karanta muku in kamar kuma kana cikin wanda ta ratsa moto
1: yau dai ta sallan moshi ya taho da muna godiya yawa ko
0: kuma fa da gaskiya ana hana shi fito.
9: Musa ba su a fakin ne.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
7: Barka da kokari, barka da rana.
1: Barka da shigowa.
7: Ana da sakataren kungiyar zaba sa'an kungiyar adiki jura karama kuma su waje ta tunan nan kuma barka da rana.
1: Ka sauka daga zaba san ka koma agajin? To da ka. Yawwa da ka. Yawwa, yawwa. To malam
7: ne wanda
1: aka zaba ki kira amfani da to gaban ɗaya mara gaban ɗaya daga ciki mara
7: wanne kake so
1: to gaban garan agaji ai sai na tafi can ko
7: ko na agaji kake so ko na zaba zakka
1: ko wanne nake so zaka bani
7: eh wanne duk wanda kake so zan baka wallahi ko ina ne bakin kai
1: to nagode sai na zaba na darje
7: to aka zaba ka da
1: ki to malam malam Haladu
7: eh almajiri
1: ka ji tambayoyin da muka yi ko
7: ina
1: ka ji tambayoyin da muka yi ko
7: eh
1: ka ji tambayoyin da aka yi
7: eh wallahi baki ba idan ni mai ta a gurguje dan naji an yi
1: mamoni a to hami ma tambaye karin magana guda daya
7: to ai mun kwa dai a gurguje
1: yawa ganin zumar wani kada ta sa ka zubar da mai dinka
7: karka ganin zumar wani
1: kada ta sa ka zubar da
7: madakin ka
1: yawa ko kuma me madinka
7: madakinka
1: ko kuma madinka madi
7: ko kuma madinka dai a tafi
1: yawa to haka yake saboda zuma da madi kaga duka kayan zaki ne
7: yawa eh
1: amma zuma itace uwar zakin
0: eh
7: kware ko ba dan ganin zuma wani ba ka zubar da madinka ba
1: yawa kaka zubar da madinka kaka raina naka ka ci ai wancan nawa ne
7: kai bi babu
1: jifan gafiyar baidu
0: da mai ci anime wone
1: wannan gida ake mai wannan Aladu sai ka tara agaji
0: to muna godiya to malam Abubakar
1: malam Kabiru
0: muna fada bakunci na shugaba na kungiyar Hausa daliban Hausa shugaba da PRO ko mun jami'in hulɗa da jama'a na kungiya ya kamata mu bashi ko da minti guda ne ko yauwa idan ci wani abu yauwa yauwa filin nasu ne mun yi rakiya
8: to assalamu alaikum mai magana Muftar Aminu Yalwa wanda ka fi sani da Muftar Sanabi
0: to ga ka zauren wasa ya zauren yaɗa shirye-shirye na gidan Rahama Radio kuma shirin wasa kwalwa to ka ji kuma tambayoyi an yi su a gaba
8: na ji tambayoyi an yi su a gaba na kuma na ga yadda aka fafata kuma hakan ya ƙawatar da ni domin irin gudunmuwar da ake barwa ta abin da ya shafi Hausa da Hausawa ga karin magana ga wasu ƙwaƙwalwa a haka za a ga cewar gudunmuwa ce sosai wacce take za ta amfanar da al'ummar Hausawa ganin cewa da yawa wasu hakan takan iya basu wata dama da su daɗa wayewa da sanin wasu abubuwan wanda ya shafi harshensu to wannan abu ne wanda yake ya ƙawatar da ni ya ban sha'awa kuma muna sa ran Allah yadda kuma za mu dinga shigowa muna ba da tamu irin gudunmuwar
0: to watsayin ka na shugaba na ƙungiyar ɗalibai na Hausa a kuma jami'a to wani kira za ka yi ga ɗalibai da masu kishi na wannan harshe musamman ƙara riƙewa da kuma tsorarwa irin waɗannan shirye-shirye da kuma ba da shawarwari idan sun ji akwai buƙatar ba da shawarwarin ko fa ma abu da take idan ka ci dangane da haka
8: eh to gaskiya ne idan ka yi la'akari da yanayin yadda ɗalibai suke gudanar da harkokinsu kamar na makarantu to da yawa wasu ma ba su ma fahimci cewa akwai dama da ake karanta harshen Hausa a jami'a ba to amma irin samun irin wannan program din tabbas zai fahimtar da wannan ɗaliban cewa ana gudanar da karatu wanda ya shafi kamar digiri a harkar a jami'a da shawaransu
0: muna godiya mutuka da gaske ga PRO shi ma ko sunansa ne zai ambata mana da bakin sa
10: to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu saurare sunana Fadi Muhammad Lawan wanda aka fi sani da Fatima Kwando
0: na magani
10: a dalibi a jami'ar North West Kano kuma PRO na kungiyar ɗaliban Hausa ta wannan jami'a
0: to muna godiya mutuka da gaske da fatan za ku koma gida lafiya eh to za mu je ga alƙali a malam kwaru kafin daga nan kwaru kuma sai mu je ga alƙali
1: kasar ranar Laraba ne mai zuwa insha Allah ita ce ranar da take ranar Hausa ta duniya 26 ga wata kenan
10: insha Allah
1: inda sauran al'umma suke gudanar da taruka domin tunawa da wannan rana to Allah ya kawo mu to amma je galgali domin wannan kai kwar domin ya saukar mana sakonni na mansubi
9: to mun da sakon farko ya fito daga majalisar Ladi tare da Hafsa mai abinci da kuma Hafsa mai awara bakin titin Rimin Kikibe da Alhaji Sama'ila Barde da Dan Ladi Azuri sai kuma shi ma wannan sakon ya fito daga Ibrahim Ismail makwacin Dini Dangwal da ke kasuwar kofar Mumbai sai Zara Dini Dahir Zango shi mai takalma ke kasuwar kofar Mumbai Adnan Isa Muhammad Mandawari Dungun Tumburu Hawa Adam Jibrin Tama Daki sai Antifi Dosi Babar Umi Hajiya Baba matar Alhaji Dan Jaman Dawari Mutan Jibrin Nayan Fassani Mai Shayi Zainab Abdullahi Mai Ayaba Yaro Tela Mandawari Telan Yara Isa Kasim Aniyawa Kasim Ali Sadiya Kasim Ali Dakata Aliyu Sha'ibu Rabi'u Muhammad Rabi'u Hassan na Hussein yayin gambuin awaki Abdullahi Idris Sarki Kibiya Rabi'u Ibrahim Makuda Jiya Zainab Rafi Mala Dawo Wakilin Sarkin Malamai Kacuku Muktari Yaro Usman Zanuraini Abdullahi Abdulmumin Mazari Gorugo Bunkure Yahaya Harisu Majisi Unguwa Ukuwa Sana Hussein yayin gambuin awaki sai mu karkare da Muhammad Inuwa Shadow Kofar Waika
1: muna godiya zamu ji sakamako daga alƙali
9: ta bon kusan dai papa ta wanda ta wakana a daidai wannan lokaci wanda sakamakon a bayyane yake sai dai wanda suka shigo suka bada tashi
1: da wani ne to zaka faɗi makin sa kawai shikenan
9: to shi baba ringi sheka angon jidda wanda ya samu nasara da makin baba ringi sheka angon jidda wanda ya samu makin sa daidai har guda hudu idan haka a yi masa wanda
1: saboda haka Mustapha Bokar Lagos ta ya ce a ba su da shida na kungiyar Munjibir ko Munjibir Zumunta Media Group Munjibir Dika ya ce a ba su da 60 to muna godiya Mustapha Bokar Lagos ta mababaren ki zaka ji lokacin zaka shigo na gaban insha Allah yawa insha Allah sanar da kai insha Allah kuma shi
4: Adnan Sallabawa Munjibir daga kungiyar Zumunta Media Group Munjibir
1: yawa yana tare da abokin Abdullahi Abubakar Sale ai dan gida ne ko da yaushe na
4: amma na so a ce abokin fafatawa ta nazo da wuri
1: da mun ne daga gare shi kenan
4: to
1: muna godiya akwai dan uwa fa Idris Kasim Hausawa dan Idi ne Allah da amaryar sa Furai At Muhammad Awwal Siyama wanda zai angwace juma'an nan mai zuwa idan Allah ya kai mu nan masallacin juma'a na Murtala dake Hausawa zuwa karfe 2 na rana to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ya sanya alheri kowa da kowa masha Allah muna godiya duka saboda lokacin namu ya taho anan zamu sanya aya cikin shirin namu na yau amma idan Allah ya kai mu rana ita yau kodin da za su shigo cikin wannan shiri su ne kungiyar zumunci a kafa take da kuma zumunta zero tension in Allah ya kai mu a madadin
11: Abubakar Sabi Karkasara
2: Ibrahim Indiya shi kuma da hanta ta nuburin Kano Rabi Ahmad Juma muni ma fatan alheri
6: ya ya shi kwaru
1: na to sai kuma wato Mubarak Hamza Adam wanda shine ya hada mu da masu sauraro ni Kabir Abubakar shi ne ke muna fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: ita ce sayar da bakwai da daga uku zunguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci ne da za mu kawo muku shirin nan da tsohuwar zuma tare da Muhammad Umar kai gaba da fatan za a yi sauraro lafiya
1: masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da tsohuwar zuma shiri ne na mu tare mu gyara da mu da ku abokanan aiki da masu sauraro ta hanyar ba da shawarwari kan wannan aiki na jarida a takaice dai ku faɗa mu faɗa daga misali sai alalibo mu fita yau muna tare da abokin aiki kuma dan uwa dan jarida Jamilu Sani Jamilu barka da zuwa wannan fili
2: to barka kai dai dan uwa Muhammad Umar kai gama
1: na'am dan abun ya wuce abokantaka
2: ai
1: an zama
2: shekara kusan 50 ana tare
1: to ka gani in ban manta ba jiya kake shekaru 43 da aikin jarida
2: wannan gaskiya
1: ne ga watan
2: August 1980
1: sarki idan ce ma yau nake dan ka riga ni zuwa da kwana daya
2: haka kai kwalmi
1: na zo bi ga wata
2: eh
1: kai ka zo
2: ni na riga ka da kwana daya to an kaga dai duk kusan gaba daya muka fara kuma ni ikon Allah kaga akwai ni set nan wajen mu mun fudu ne ko biyar rana daya muka fara aiki kuma ran nan muka aje
1: to ai ni ma rana ɗayar
2: ne
1: ban san abin da ya hana mu zuwa ba daya ga watan August ba ce akai reporting
2: eh ni kaga dai da ni da kai
1: da Nageda
2: da Ibrahim Nageda
1: baban Fati
2: sannan da Garba Rabi Ibala ce da yangurasa
1: haka ne
2: wannan lokaci guda akwai Hota Hafsat
1: Lawu
2: Hafsat Lawu
1: sallahu
2: ita ma duk tare muka fara to amma dai mu hudun nan yanda muka faro aikin nan gaba ɗaya dai to rana ɗin muka aje shi kwarai da gaske
1: to muna dan farawa ne da ba da tarihi irin gwagwarmayar da aka sha ta aiki har kawo yanzu kuma kodai yake dai ka faɗa za zan ce ba sarake ne kai mai unguwar Kabawa amma za mu ji daga bakin kai
2: to kamar yadda ɗan uwa Muhammad Umar kai gama ya faɗa to tun dai dama ina cikin aikin rediyon tsohuna ya rasu to ba rasu tsohuna sai aka yi mai unguwa to amma saboda ban yarta daga aiki ba to sai na bar wakilci har sai da na ritaya sannan na zo na karɓi rigamar aikin gabaki ɗaya to alhamdulillahi lallai wannan aiki namu wato aiki ne wanda yake mai muhimmancin gaske a cikin al'umma domin kuwa wani abu da zan iya tunawa mu mun makarantu na horon malamai kuma daga ƙarshe bayan mun gama makaranta akwai makarantar da muka yi tunana a Gwale ana ce mata GATC Gwale tana kusa da Gwale Secondary School
1: na'am to an yi firamare a yana kenan
2: to inda ne firamare wato makafi firamare
1: to
2: wanda daga baya ta koma da na firamare tana nan wajen gidan Malam Amina Kano to nan ita ce firamare din da nan to kuma daga nan kuma na tafi GATC Gwale a shekara 1977 to muka dai shekarun da muka yi muka fito to wani abu da nake tunawa kullum bayan na shigo ina aikin koyarwa to dama na taɓa rubuta application na neman aikin radio to amma an samu tsawon lokaci ni ban ji wata amsa cewa shin aikin nan an ɗauke ni ko ba a ɗauke ni ba to Allah cikin hikimarsa akwai abokina da muke koyarwa tare Hamisu mutumin fage ne ina da babur sai na ce da Allah Hamisu zo mu je karkare gidan rediyon nan ni kawai daga yau mu je idan ba za su ɗauke ni aikin nan ba kawai ba ni takarduna
1: to da kanka ka kawo ko ta akwatin gidan
2: ma a sako ta akwatin ka kawo saboda haka randa muka zo ni wannan fushin cewar idan ba za a ɗauke ni ba ni takarduna Allah cikin hikimarsa wallahi sai muka taho da ofa an ɗauke ni aikin rediyo ba zan manta ba akwai wani daga cikin manyan ma'aikata admin a rediyon Kano ana ce masa Daniel ko Daniel Anchi eh to shine tun yana murmushi ya dauko ofai bani to daga nan sai na dawo sai na sallama da aikin koyarwa
1: to da aikin koyarwa aka fara
2: aikin koyarwa na fara primary
1: to
2: kuma kwanakin nan wallahi wani abu ya bani mamaki muna wani zaman makoki wato sai wani zo gashi sai nace ni ban gane ka ba sai ce ba kai bane malam Jamilu sai nace ni ne sai ce ai ka koyar da mu a Warure to lokacin da nayi teaching practice na form 4 wato aji hudu kenan sai nace to yanzu shekara nawa kenan sai ce ai rabban shekara 42 a wannan lokacin na yi mamakin yadda wannan tsawon shekara 42 shi bai mutu kamar ni na ba to kaga wannan tana daga cikin karama ta koyarwa kuma zaman lafiya shi ja wannan abun to da yake muna magana ne ta ita aikin radio to alhamdulillahi bayan na sallama da aikin koyarwa sai na zo na kama aikin radio kamar yadda muka fara tare da ku to abinda ni na sani wato manyanmu wanda muke tare da su wato mun bi sassau da kafa wanda kuma a hankali suka riga koya mana aikin yanda a hankali mu ma sai muka taso da koyar aikin ba don komai ba saboda biyayya da muke musu to amma yanzu gaskiya akwai matsalar da ake fuskanta su yara wanda ake tare da su to ba sa irin wannan girmama na gaban domin su koyi aikin to wannan tana daga cikin irin matsalolin da yanzu muke fuskanta a wannan yanayi na tunda yanzu na ta a nan garin da yanzu ai muna da wajen gidan radio wajen 30 da wani abu
1: haka yake
2: dan zan iya tuna akwai lokaci da naje course dina na aikin radio Lagos wato a lokacin da naje intermediate wato lokacin da muka intermediate a lokacin a jihar Lagos
1: na biyu
2: akwai gidajen radio a Lagos guda 13 sai kuma gidajen talabijin 14 sai dai mun dai ta mamaki ashe dai mu ma
1: ɗan
2: kasuwa ne ka gane ci gaban da ashe zai yi mana ka ga yanzu kamar a Lagos ka ga studios na recording akwai private studios a Lagos wanda yake na recording ne wanda za ka zo ka recording program ka biya ka tafi ka ga to wannan shi ne ci gaban da ba mu samu ba a wannan tafiya da muke to sai dai wani babban abun tsokaci a nan shi ne cewar aikin na radio a baya hukumomi musamman gwamnatocin jihohi musamman mu a nan Kano wato gwamnati ta dage sosai musamman ma'aikatar yada labarai wajen tallafa wa gidajen radio waɗanda suke mallaka jiha ne wajen su tura ma'aikatansu su je su yi wato course na aikin radio tunda kai in baka manta ba mu da kai duka akwai courses kamar guda uku wanda sai mun je wata makaranta da ake cewa Federal Radio Corporation of Nigeria a Lagos tana nan a Ikeja to zakani da Allah in ma dai kana bangaren engineer ne ko kuma bangaren labarai ne da dai sauran bangarorin na radio
1: ko na shirye-shirye
2: kamar program
1: ko sunan da
2: engineer
1: ko reporter
2: eh ka gano to du
1: ba na manta ma hatta harka ta admin ta gudanarwa suna da course
2: suna da shi kwarai kwa
1: me yankan fulawa ma sai ya je
2: course kwarai da gaske to ka ga wannan lokacin ba zan manta ba course dina na farko da aka tura ni na koyon aikin radio na je 1986 shi ne na je na yi basic course dina
1: na farko
2: na je a lokacin mako 8 ake yi kuma alhamdulillahi kamar yadda muka sani wannan fannin namu na aikin radio a gaskiya fi sabilillahi wato irin tafiyar da muke yanzu a gidajen radio sai mu ce ba a bin tsarin radio abinda yasa na gaya muka haka kai ka sani wato idan aka zo a wannan horo da ake ba ma'aikaci akwai courses kaga akwai interview kaga ni kaman su documentary program kaga ni ko kaman su abin da ya shafi drama da sauransu to yanzu da yawa zaka tara mai aiki radio yanzu bai san wani abu da ake ce masa format wato tsari na tafiyar shirye-shiryewa yanzu ayan na tan akwai wani tsari na aikin radio da muke cewa wani program na ce masa magazine program shi ne ake ce masa hatsin bara to shi ma'anar magazine program wato shi ne wanda yake komai yana iya shigowa cikin sa interview za ta shigo wato muryoyi za su shigo drama za ta shigo shi ne dai kamar hatsin bara kiɗa zai shigo ka gani to wannan shi ne ake cewa ɗaya daga cikin wato style ko kuma abinda ake cewa tsarin tafi da irin wannan program ɗin na rediyon wanda ake cewa abinnan to kaga da bambanci yanzu da yawa wasu abubuwan yanzu kaga kamar interview yanzu da yawan mutane masu zuwa interview a irin horon mu da muka samu akwai lokacin da ba a interview yanzu kamar idan za ka je ka interview da mutum in ka tafi kamar tsakar rana da 12 ba za ka samu kyakkyawan sakamako ba saboda kokarin wannan mutumin da za ka yi interview wato ba ta daidai din da zai baka bayanan irin abubuwan da kake bukata
1: dace da yanayin
2: ba ta dace da yanayin ba ka interview lokutanta amma dai ka yi ta da safe ko ka yi ta da yamma ko kuma ka yi ta da daddare to waɗannan lokutan shi ne mutane suka fi nutsuwa na yin abubuwa to kamar yadda muke faɗa wa aikin rediyo tsakani da Allah yana da wata koyarwa ta musamman wacce take mai aikin in yana son ya yi aikin yadda ya kamata yana buƙatar ya samu horo a wannan fannin don ba zan manta ba a wannan course na farko da na je ka san duk wannan sati 8 da za ka yi gaba ɗaya wato zai ƙare ne za a baka kamar minti 10 ko minti 12 za a baka program ka yi to wannan program ɗin in ka ci wannan program ɗin shi ne ka ci course ɗinka amma muddin ka faɗi wannan program
1: ba faɗi kenan
2: to wallahi ka faɗi kenan to wannan shi ne kusan gwaji na wato ƙwarewarka da abu da dan ba zan manta ba
1: idan ka faɗi ba za a sake tura ka
2: ba za a sake tura ka ba
1: sai dai ka biya da kuɗin ka
2: sai dai ka biya da kuɗin ka dan ba zan manta ba na yi wani program very interesting a FRCN wato na yi akan street begging wato bara akan hanya mun tattara interviews da sauransu da mutane very interesting mutane suka sha'awar irin wannan abubuwan da muka yi don ina jin a shekarar da muka yi dinnan ma kusan waɗanda suke kudin ma wallahi ba su kai mu ƙwarewar irin abubuwan da muka yi ba to kaga irin wannan horo yana da muhimmanci ƙwarai da gaske musamman a aikin rediyo kaga to bayan wannan na samu tsawon lokaci kuma ban sake koma kwasa na biyu ba sai da na shekara 13 rabona da kwasa dina na farko da na biyu to na biyu da na koma to shi ma dai akwai canji na wato abubuwa da aka samu kamar misali kaga irin courses ɗin da ake yi kaga hatta telephone program ɗin da kake gani akwai course musamman kan telephone program a matsayin ka na ma'aikacin rediyo za ka yi tafin telephone program me kake bukata kuma da irin abubuwa ya kamata ka sani kafin kai fuskanci shi kansa wannan program ɗin to ka ga a irin wannan lokutan irin na abubuwan ba mu da su
1: ba ma kula da su
2: ba ma kula da su to waɗannan gaskiya suna daga cikin abubuwan da muka dan bari bayan musamman dai shi horon da nake maka magana kuma bayan na yi course dina na biyu to course dina na uku da na ji shi ne advance ko? to shi a wannan lokacin sai aka samu canji kuma ba program da aka yi ba kawai za a baku topic ne wato kamar wani abu da ake son ku yi magana sai aka ce ana son sai mutum ya zaba menene advantage din wato private radio da kuma gidajen radio masu zaman kansu da kuma na hukuma. To ni a nan wannan fannin na dauka, kuma alhamdulillah duka wannan courses din da ne da wannan na farko da na biyu da na uku, wallahi duka yanzu na dauko takaduna na ga masu merit level. To ko bayan mun gama wannan, to sai na zo ina aikin rediyon, sai ne wata sha'awa ta tafi kuma wani karatun daban, sai na tafi legal
1: banga wannan
2: mana, sai na tafi legal na fara karatun law. Sai aka ce in tafi kuma zan zauna ne kamar matsayin kamar legal advisor na station din mu a wannan lokaci. To amma wato kuskuren abin da ya faru na kamar wata takwas ina yin karatun fannin aikin shari'a a nan kwalejin ta Aminu Kano Islamic Legal Studies, sai zuwa ta tace da ni ita ba ta son wannan aikin da nake in karatu in bashi, saboda haka sai na dawo. To Allah da ikon sa da na dawo, sai kuma Allah ya yi wata sakayya babba da wannan umarnin da nabi na tsohuwa ta, sai magana tafiya Jamus kuma ta zo.
1: Allah sarki, to kafin mu je Jamus da farko ka ce kana shigowa rediyo bayan ka dan yi fushi kana zuwa sai ka tafi da ofa
2: ne haka,
1: amma ka interview ko ba ai ba
2: mun interview?
1: To da aka yi ma interview kawai da farko kana zuwa mika maka kayan aiki akai ko an maka wani dan training haka ko an hada ka da wani za a kuriya?
2: An hada ni da ruwa ba, wanda kullum muna tare da shi ina
1: ganin yadda
2: yake, don ba zan manta ba daga cikin manyan mu da muka zauna tare da su a wannan lokacin akwai shi wannan marigayi Sani Abdullahi. Kaga ga wannan Alhassan Abdullahi shi ma ina jin an ce ya rasu ko? Alhassan Abdullahi. To duk waɗannan su wannan Yusuf Yakubu Kankarofi. Yusuf Yakubu Kankarofi yana nan. To duk suna daga cikin waɗanda mun zauna ƙarƙashinsu, kuma a hankali a gurinsu muka samu koro na wannan aikin. Wato wata rana ba zan manta ba, akwai program ɗin cigiya da sanarwa. To Ibrahim Musa Gungozo shi ne ke gabatar da wannan shiri. To shi zai tafi aikin haji. To kuma ana son ni zan riƙe program ɗin, amma ba a gaya min zan riƙe program ɗin ba, kawai abin da aka yi min takardu da wasiƙu da ake karantawa a filin cigiya da sanarwar, kawai gayyata ta yi studio muka zauna kuma live program kamar da muke yi din nan. Sai ce ni fa cigiya za ka yi, sai gaba na faɗi, saboda kaga a lokacin ban taɓa yin live program ba. To amma sai na dake sai gabatar da ni, sai ce da ni ga ɗan uwana zan tafi aikin haji, sai zai riƙe program cigiya da sanarwa. Kuma kaga takardun da aka ajiye min na wasiƙun a wannan lokacin wani rubutun kawai a lokacin na fara ganin sa, ba magana ruwa ba, wai a ce ka ga na yi rehearsal barantana in ce na ci gaba da tabbatar da cewa me ya rubuce. Amma ana haka daga lokacin da na program ɗaya biyu uku shikenan sai gama jiki, shikenan sai na ware. Kaga wannan wato wani horo ne aka bani wanda zan wato koyi tafi da tsari na live program, saboda shi live program daban yake, ka san akwai wani abu, shi wannan makarfan da kake gani fa yana da kurji ne, wani in ka je za ka yi masa interview, in ka miƙa masa radio ko miƙa masa makarfan ka karwa zai riƙa yi. To saboda haka, to alhamdulillah waɗannan shugabanni namu ban da muka yi musu ɗin gaskiya sun koya mana aikin nan sosai yadda ya kamata. Kuma kai ka sani cewa a da babu producer wanda zai zo ya shiga yi program a studio sai da script,
1: haka ne,
2: kuma script ɗinnan nasa zai kwafe ne script ɗinsa guda biyu zai ba studio manager guda daya
1: mai recording
2: guda daya, shi yana da nasa. Saboda haka yayin da ka zo kai program, shi studio manager yana kallon ga script ɗinka, kuma kamar da nake san sanar da jama'a kamar da likitoci suke da harshe ko language da ake cewa likitoci suna da shi ko kuma bangaren engineering to ita ma radio tana da wasu kalmomi nata waɗanda suke ma'aikacin radio kawai shi ne san kamar misali kaga yanzu ka zo zaka recording kaga akwai cue in akwai cue out akwai sign off to duk waɗannan abubuwan kaga a studio in ka zo zaka recording sai ka yi wannan kamar malami ne a aji a tsarin koyarwa na da malami in suka zo koyarwa na san lokacin da muka yi koyarwa wallahi in mun zo ba za mu shiga aji ba sai mun zo da lesson plan me za ka koyar yaya za ka koyar da wannan abin wannan lesson plan ɗin kullum sai hidimarsa ya sa mana hannu sannan za mu shiga aji mu gabatar da irin waɗannan abubuwan don ba zan manta ba lokacin shekarar da za mu gama makaranta mun yi jaraba ta arabiya tunda makaranta arabiya muka yi ci aka ce mana wallahi duk wanda bai ci arabiya ba da certificate ba zan manta ba wannan shi lesson plan ɗin wanda da larabci ake ce masa dariqatut tadris wallahi da larabci muka rubuta shi kuma alhamdulillah arabiya a wannan lokacin kuma mun ci mun komai saboda haka komai da kake gani yana da tsari yan nasa
1: to shi in za ka yi shiri sai ka yi script
2: sai ka yi script
1: kuma ka ba shi studio ma a da ake da ya zarfi wa list
2: sai kuma in ka zo ma kafin ka shigo sai ka rehearsal sannan ka zo kuma kafin ka fara wa recording za ka zauna ka sace duba script din ka kuma kafin ka fara saboda bai kakka ɓata lokaci in ka zo kana recording ka rika yawan tsayuwa amma in ka to da komo na ka a shirye shikenan
1: in kana da insert
2: script in kana da insert ga dama script din ka ya nuna cewa a guri kaza akwai insert wato shine wata miliya da zaka saka daga cikin recorder shi kuma studio manager ka da ya duba script din ka ya san cewa nan ne gurin da zaka saka wannan insert din naka
1: wani abu da gurin sai da
2: zai danna wato wani abun ban sha'awa a irin horon da muka samu na ma'aikata na makarantu na koyar da ake radio wato idan mutum ya je hotel ai ana fito da wata takarda ta tsarin irin abincin da ake da shi ana ci wacce ake ce mata menu ko to in broadcasting muna da menu ni mu ma muna da menu irin namu da farko dama duk wani abu da yake mai muhimmanci ai ko a labarai ne yanzu haka mu ka ga yanzu kamar mai gabatar da shirye-shirye in yanzu dai ce maka a ci shirinmu na kaza za mu magana kaza ko za mu magana kan kaza ko kuma a labarai za a ce to shikenan labaran nan akwai labarai kaza to duk wani abu mai daɗi ka ji ko ba za a kawo ka shi da farko ba ka gane ko za a bakka ne a rika jamka a hankali har ka je sai ka je ƙarshe sannan wani abu mai daɗin sai a ɗauko sai aka saka maka to a nan wato shi ma aka ce rediyo yana amfani da wannan ƙwarewar ne wato tamfar kana son za ka kama tsuntsu ne ka zuba masa hatsi ka ga hankali zai bi wannan hatsin ya zo kai kugiya ce kai kuma za ka kama shi to haka shi ma'aikacin rediyo yake da mai saurarinsa kuma wani abin ban sha'awa shi ne kullum idan za ka yi program na rediyo akwai abubuwa biyu zuwa uku wanda ya kamata ka yi za ka sa su a zuciyarka to kana na farko shi ne who are your target audience shin program ɗin da zaka yi su waye masu sauraron ka masu sauraron naka yara ne mata ne ko ku jama'a ce gaba daya to dole sai ka nutsu ka san cewa ga yadda ya kamata ka tsara program ɗinka wanda yake zai jawo wato abin nan ɗin sha'awar shi mai sauraro ya kuma saurare ka to kaga irin wannan yana da muhimmanci ya zama mai aikin rediyo ya san irin wannan abubuwan
1: to aka yi fama da kayan aiki
2: to a yawancin lokaci tsakani da Allah muna da kayan aiki kaga misali yanzu takardu wanda za mu yi script kowa akan ware wani bangare za a ce ku je gurin wani ku karɓi takardu ko kuma sonotip ko kuma za a karbi biro na rubutu to duk irin waɗannan wanda da su ake amfani dama kalo lokacin da muke amfani da yuha machine kaga lokacin da lokacin aika da lokacin da muka fara aikin radio faifai ne mai juyawa ba kasar bane ana amfani da kasar din amma reel ne ita kanta studio din juyawa yake shi reel din in kuma tsinkewa ka iya sa kai makin din daidai inda kake so ka gyara ka sa selitop kamar kare shi kuma daidai da in ka zo recording din ka
1: kuma yanzu da computer
2: bamballe na yanzu
1: da computer da
2: sauki kuma alhamdulillah kullum ina fadar wannan abun digital recording ka ji ko a radio Kano ni ne na karfafe shi domin ni ne na fara developing din digital recording kuma alhamdulillah wannan abun dan ilimin da muka samu na zaman da muka yi na kasar waje ya taimaka wajen fadaddar wannan digital recording din
1: to wani kalubale ka fuskanta kafin ka tafi Jams
2: to ka sani ala ayi halin ka sani mu program staff ne wato a sashen shirye-shirye to a lokacin da zan tafi sai kamar mutanen da suke bangaren labarai su suka rika ce haba ai mun je ma ba abin da zai iya to an gaya min wannan ka gani saboda haka duk da haka sai na daure kafin na tafi din nan abubuwan da na rika yi ba zan manta ba akwai alalawar Umar to sai aka rika bani labarai wanda aka gama sun zo zauna fassara to daga nan na fara koyon
1: fassara
2: na fara koyon aikin fassara to kuma alhamdulillah da na je fassara ba ta yi wahala ba domin wanda na fara labarai akwai abokananmu waɗanda suke yan ɓangaren program da na fara labarai kawai sai su kunna rediyo sai suka tafi newsroom suka ce to na wanda suka ce bai iya ba haka ake suka ce na wanda suka ce bai iya ba saboda haka alhamdulillah wallahi wato mun samu horo sosai na fannin aikin rediyo wato kaga can da muka je kamar yadda ka sani duk komai is digital recording ne mun za ka yi recording daga nan muka fara sanin yaya wato recording na computer yake don a lokacin da ku abokan aikin da muka tafi da su a nan wasu daga cikin abokan aikin namu mata sai aka ce ta koya mana wallahi sai ta rika mana haka haka to amma Allah ya taimake mu da ku wani mutumin Niger da muke hudda da shi muna da kyakkyawar alaka Habu Adi wallahi yan shekarun nan ya rasu shi Habu Adin ban Niger ne shi ya ce da ni rabu da ita zan koya maka da ya koya min ba ma kafin tafi saboda kasan shi mai sarba labiyar ya riga ni tafiya saboda haka shi mai sarba labiyar mu sai ki ce da ni ai kai kokari fa ka iya kwamfuta wallahi da aka je wajen hada program sai da ya zama idan Mansur zai hada program sai ina zaune muna tare domin na raga shi yawa
1: ya ce a lokacin kwamfuta baya ya zo nan ma
2: babu ita da yawa to saboda haka haka nan muka tafi to maganar horo da aka samu
1: a shi kai ma'aikacin ɓangaren shirye-shirye kuma ga shi ka tafi ƙasar waje a matsayin ɓangaren masu labarai da al'amuran yanzu kaga dole ka fuskanci waɗansu abubuwa ya kai kai
2: ka san shi a lokacin da muka fara labarai ka ji ko shi abinda yake faruwa a can a tsarin aikin Deutsche Welle Radio kai mai labarai kai ne translator kai ne editor
1: mai fassara
2: kai ne fassara kuma kai ne newscaster kai kuma kai ne mai karanta labarai kuma can da yake cigaban ba irin nan bane wato kowane mai labarai akwai computer a gabansa zai buɗo tashoshin abin nan website na abin nan ɗan labarai kamar su Reuters su kamar AFP na labarai dan ba zan manta ba wani lokacin idan ba ni da item na labari da yawa wallahi in na fito da labarin turanci idan ina karanta shi zaka rantsi Hausa nake duk Hausa ce a gaba na nake karanta ta amma wallahi turanci ne to wannan mun sami irin wannan kwarewar kuma kaga a cikin da yake akwai ci gaba na zamani akwai wasu abubuwa yanzu kan misali kana labarai in anan ne ai kaga in tare ka maka da mutane za su ji ko to a can akwai abin da in ka zo zaka yi tare ko zaka yi gyaran murya zaka danna sai ka gama sannan ka daga ba wanda zai ji to kaga wannan ci gaba ne na aiki sosai da ya kamata kuma akwai wani horo da aka koya mana yanzu mutumin da yake gabatar da shirye-shirye misali zai zo gaban microphone ya gabatar da shiri idan misali microphone din nan sai a miƙar da shi tsaye idan mutum yana tsaye yana magana kaji ko muryarsa ta fitowa sosai fiye da yana zaune
3: yanzu shi wannan sai tashi tsaye sai magana sai muryar ta fitowa
2: to yana idan kana tsaye za ka yi magana muryar ka ta fitowa fiye da kana zaune wannan horon a dace ba da muka samu shi kuma ka san kamar da nake faɗa maka tsari na aiki na can lokacin da muka je ni da Mansur Bala Bello shi yana da digiri a education ni kuma ina da diploma mass communication a Bayero University amma albashi na fi nasa me dalili abin da sa albashi na fi nasa wannan courses da muke faɗa na federal radio da na yi to su aka duba cewa ni fa akan layi na taho
3: wato dai suna da muhimmanci
2: kwarai da gaske abinda ake dubawa yaya kwarewar ka take me za ka iya yi ka gani saboda haka wannan kwarewar ta da aka duba ta wato horon da na samu na rediyon na wacce makaranta ta horar da ma'aikatan rediyo ta ƙasa ya taimaka min kwarai da gaske wajen sanin shi kansa wannan aikin kuma wato akwai wani abu mai muhimmanci lokacin da nake karatun mass communication a Bayero kaga yanzu akwai wasu abubuwa da ya kamata mai aikin jarida ya sani kamar misali yanzu dan jarida da za a tura kotu ya je yin reporting a courses din da muka yi akwai procedure of court reporting za ka je kotu ka yi reporting akwai abubuwan da ya kamata a koya maka wanda za ka sani cewar ga dan jarida wanda zai je aiki a kotu gare da abubuwan da ya kamata ya sani kafin ya je domin yana iya yin kuskure game da alƙali ya ɗaure shi ka gani kaga saboda in sami ilimi sosai kaga na karanta tarihin aikin jarida sannan na karanta abinda ake cewa law of mass communication to kana aiki baka san dokokin da suke tattare da wannan aikin ba ai kaga shi ma da matsala
3: a can Jamus kai rahoto ne
2: a dama ai kun yi rahoto ne
3: to
2: ai kun
3: ne editor ne
2: ai kan misali kaman ranakun da ba labarai kake yi ba kaga akwai labarai akwai gabatarwa kamar gabatar da shirye-shirye akwai wanda za a ce to shikenan yau gaba wani gabatarwa yake a wani yau labaran rana yake ko ko a wani labaran safe yake ka misali ka zo zaka yi labaran safe ba ruwan kowa da kai kawai ka zo ka zauna dama idan za mu tafi lokacin da muke kwanan daga gidanmu ba nisa da yawa zuwa gidan rediyon na tafi rabin awa ta kai ne amma muna daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na farko wanda daga Cologne aka koma Bonn tsohon birnin tarayya da mu ne wanda muka fara tarewa a wannan ginin kasan ita Deutsche Welle radio hawa 32 ne kuma tana watsa shirye-shirye a harsuna kamar 50 na duniya mu sashen Hausa muna hawa na 15 studio din mu ta watsa shirye-shirye tana hawa na 16 muna tare an haɗa mu da mutanen Ethiopia kamar masu Amharic kamar mutanen Afghanistan masu fashion ko ne harshen nasu to akwai kamar masu Kiswahili mutanen Tanzania to duk wannan ne studio din ba ɗaya da su wannan misali wannan yana fita wannan zai shiga to haka aka kakkasa tsarin studios din da watsa shirye-shiryen a sauran wurare daban-daban a wannan hawa 32 kuma abin da zai baka mamaki dalilin tashi mu daga kwaron zuwa bon ma'aikata ne kawai suka yi kara suka ce a silin da aka yi na ginin doce bele an yi shi da asbestos shi kuma yana kosin nan kansa a kan wannan dalilin aka tashi aka bar wannan ginin mai hawa 32 abu a kwaron muka koma bon kuma wannan ginin wasu abubuwa na kiwo aka sa masa kawai ginin ya kasa
3: don kare lafiyar
2: jama'a to wannan gaskiya yana da wata ran da ban manta ba akwai kasan idan kana can idan wani abu ya faru a wata jiha wani yanki na jami'a musulmi za a yi wani taro za a yi tura ka akwai lokacin da aka tura ni na jiha noba na halarci wani biki na fasahar kayayyakin fasaha ci gaba na duniya kwana na ɗaya na biyu na dawo kuma da je can dan abin da na tattaro kamar misali lokacin da za a yi labarai da rana sai a bugo min waya sai in ba da report ɗina ina daga can zan ba da reportin sai a ɗauka to haka ne har ne na gama daga wannan aikin da aka tura ni kuma kowa ma ana iya masa irin wannan
3: to kamar yadda ka ce ka ga muna da kafafen yaɗa labarai na yan kasuwa aƙalla sun kai 30 da wani abu to wace shawara kake gani za ka ba su domin su inganta ayyukan na su yaran nan da suke gabatar da shirye-shirye to ɓangaren labarai ɓangaren shirye-shirye da kuma wannan ɓangaren na jama'a
2: to gaskiya kamar da na gaya maka shi kwata-kwata horon babu shi kuma kamata yi a ce matsalar da ake samu a su masu gidajen rediyon masu zaman kansu a gaskiya I'm sorry to say all they need is chief label wato a haka suke nema
3: to a gani
2: ƙwararrun ma'aikata ka gani ba sa neman ƙwararrun ma'aikata wanda suka san aikin wanda za su tafi da shirye-shiryen yadda ya kamata bisa tsari na aikin yadda ya kamata to wannan gaskiya shi ma ya kama na koma baya sannan su kuma yaran idan da tsofaffin da suke nan masanan ne su kuma zai a mata credit line ma'ana wato su suna ganin su sun isa ba sai an koya musu ba wanda kuma zancen ba aka yi kyau ba ita kuma rediyo ba aka ta kyau ba in ka santa ka santa in ba ka santa ba ka santa ba a takaice dai da yawan gidajen masu zaman kansu mafi yawan wasu abubuwan ƙwariyar ba a je ta gurbanta ba
3: to da yawa suna cewa shi ma'aikacin rediyo abin da yake so ka yi ka ba shi horo ka ba shi horo da haka zai ƙware
2: ƙware da gaskiya ba to ai shi nace gaya maka horon babu shi babu wurin wannan lokacin da ana ba da shi din wasu kurakuran da ake yi yanzu domin yanzu idan na sauraron rediyo sauraron rediyo na daban ne da wani mutum daban saboda ni yanzu ne jin kuskure kuma na san wannan abin kuskure ne amma wani mutum ba aikinsa ba ne to kawai zai ji ne kawai yana sauraron rediyo amma wanda yake da ilimin rediyon idan yana sauraro da an yi wani abin kuskure ya san cewa wannan abin kuskure ne yana buƙatar gyara
3: haka to ba ka jin za a ɗan haɗa wani ko wani gurup haka na masana irin ku tsofaffin ma'aikata su kurka ba da horo a kan aikin rediyo
2: idan aka yi haka yana da kyau domin kamar ni ɗin nan wallahi ba alfahari nake ba idan zan zauna zan koyi da aikin rediyo zan koya mutum ya aikin rediyo tun daga farkonsa har zuwa wani mataki wanda zai kai na fahimtar aikin saboda me akwai abu biyu ita rediyo tana bukata abu biyu ka san theory kuma ka san practical saboda haka idan ka san theory ba ka san practical ba da sauranka ita kuma rediyo ta hada wannan gaba daya kana bukatar ya zama na a karance ka sani kuma a aikace ka sani
3: to gaba Allah nan mai gabatar da shirye-shirye fara kamza a da shi ma abokin aiki ita ana jin jamusanci
2: ana ji mana ana ji mana yanzu misali shi jamusanci da kake ji wato yana da alaka da turanci yanzu bari mu baka misali kwanakin mako ai ka ga za ka ce Monday Tuesday wani yau za su yi Friday Saturday Sunday to da jamusanci misali Monday, Montag. Litinin kenan. Talata, Dienstag. Talata kenan. Ka gani? Sannan Laraba, Meatball. Ita ce Laraba. Ka gani ko
3: Alhamis, sawan mito.
2: Alhamis, Donnerstag. Ka ji ko? Alhamis, Donnerstag. Ka gani? Juma'a, Freitag. Juma kenan. Saturday, Samstag.
3: To
2: kaga zuwa kaga ai akwai alaka
3: akwai tag
2: tag Sunday zone tag to kaga Lahadi kenan to idan ka zo kamar kirga kamar da daga ɗaya zuwa goma kaga eins ɗaya kenan zwei biyu kenan drei uku huɗu vier biyar fünf shida sechs bakwai sieben takwas acht tara nine goma sen dan kaga akwai alaka ko
3: kai
2: kaga akwai alaka ta harshe
3: to ma sauraron mu muna tattaunawa da tsohon ma'aikacin radio Jamilu Sani kuma har ila yau a halin yanzu mai ungwaddar
2: kaga
3: eh kai
2: to na kai wata kendaro
3: to za a iya samun musufuli 8-4-7-7-7-7-7
2: kuna magana da muna bi magana harshe ka kamar gaurin gaisuwa good morning da jinsanci good morning
4: salamu alaikum
3: to wala Ibrahim kana lafiya
4: ta fi a
2: gina bidiyon jamus yana nan sai dai an samu sauyi na wasu abubuwa wato saboda matsala ta tattalin arziki na su kasashen kusan yanzu idan kana son ka kama jamus sai dai online amerika na ta koma online ina jin BBC wacce ce kawai kake iya kama ta kai tsaye amma dole sauran tashoshin sun koma online kuma ina son gaya mutane masu sauraro wato akwai labari lokacin da aka harin September 11 a gidajen rediyo na duniya jamus ce ta fara bada labarin harin September 11 kuma ina labarai ne ya fara bada labarin September 11 domin ina yi aka zo aka ce da breaking news ni na fara bada labarin September 11 a gidajen rediyo da suke watsa shirye-shirye da harshen Hausa a duniya
3: wato shi wannan breaking news
2: yana da amfani
3: yana da
2: amfani saboda inda akwai wani abu da ake sa a sanar da mutane da gaggawa to a lokacin gidan radio jams shi ne fara ba da labarin harin September 11 kuma ana labari ko ne fara ba da labarin
3: to shi dai ban Allah ya shi shekai ritaya
2: eh to ai yanzu dai ina ga za mu samu wajen shekara 9-10 ko
3: zai kai
2: za mu samu kamar shekara 9-10
3: salamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
3: amin alaikum salam
4: malam Muhammad Umar kai gawa ina wa bukata da kai
3: to kana lafiya wane ne
4: wallahi Bashir Abdullahi ne daga
3: wajen to malam Bashir kana lafiya
4: wallah
3: da kuwa na kasance wani shirin baya wuce da saboda
4: kazo ne nake da ku yau a ji tafai ne nake son yi can da mazari ya je jamus ya yi aikin gidan rediyo jamus da tafai ne ma na tabbata yana jin kurai na nishi a wannan lokacin to tafai da nake yawancin biya ce su kama wannan manyan gidajen rediyo ya ce wani kamar labarai na ke kuwa na wani wani siya wata tura su ka daji ma wata ne mata daji wani ma ko da ku kuma aikata gidan rediyo ba za a bari kuma ba dole ya mutu
3: to
2: ai shi kamar yadda tsari yake na sashen Hausa na Deutsche Welle idan an zo labarai in dai labarai za ka yi to kai mai labaran zabin labaran da komai da komai kai kade ne ba wanda ya sama baki baka da nan da a rahotanni da za a ba shi ne za a zauna ce za mu dubo ta rahotanni da na yanayin yadda kasashen duniya suke tafiya an yi abu kaza a kasa kaza wani kaza za ka yi rahoto kan kasa kaza misali
3: da kuskure
2: inda ka gani to wannan da kowa ma a kamar mutum uku ko zuwa hudu za a ce kowa gare ga rahoton da zai za ka zauna ka fassara ka karanta kuma a saka amma dai ba ka zalan da kamar yadda ake mana ba yanci
3: to ga wani wata tambayar ma wai da kai ritaya kan kama wani aikin da boko a katsaya matsayin mai unguwar ka ba
2: to bayan na gama aiki ne to na yi aiki a jalla ta Saida Adham na yi musu wani program a kan tarihin Kano very interesting program sannan daga baya kuma na zo na riƙe wani program kuma na program ne shi ma na kusan awa daya kullum akalla shi ma na shekara akalla na yi to kuma daga baya shirin ya tafi hutu kuma tun daga nan ni kuma ban sake zuwa ko'ina ba ne zama nan
3: to har yanzu dai muna kan ba da wannan shawarwari
2: na yara
3: to ta ɓangaren script da ka ce to suna yi ku yanzu
2: to ba za a ce ba a yi ba amma dai shi saboda duk abin da ka rubuta ka taho da shi a tsare ba za ka manta mai ka rubuta ba shawarar da muke son bayar duk wanda yake yin program na radio to lallai ne duk abin da zai yi ya zauna ya rubuta shi ya tabbatar da abin da ya rubuta saboda abin da ya san yana kan wani mataki ne yana magana ne da miliyoyin mutane yana magana da masu ilimi yana magana da waɗanda ba su da ilimi saboda haka idan za ka isar da wannan saƙon farko shi ne na gaya maka farkon abin da ma'aikacin rediyo ne program da ya tsaya ya zo yi program ya kamata ya san da wa yake magana shi ne muke cewa who are your target audience so saƙon da kake son ka isar ya kake son ka isar da shi kuma wa za ka isar da wannan saƙon tunda ita dama rediyo abu biyu ne ta ilimantar ta nishadantar kuma ta ba da ilimi domin duk ilimin da kake neman gari da wa ka same shi
3: haka to kana nan mai dan sun script ne wannan da zasu ko da sallama ne sai sun rubuta
2: eh
3: to
2: kun san mace sai rubuta ne kun san mace babu da hin rubuta ta
3: kada ka manta wani
2: abu kar ka manta wani abu
3: to ga wanda zai iya karanta wa fa yawanci da ka aiki
2: da ka to ba samu kurakure kuwa shi duk tsari in za ka tafi da komai akan tsari to ba za ka samu kuskure ba ai kamar yadda na gaya maka ne yanzu malami a tsarin koyarwa tun da ni na yi koyarwa kuma yanzu ina da satifikin na malamin makaranta wanda yake na da wahala samu ko a wancan lokacin amma a ka'idar malami cikakken malami ka ji ko wanda yanzu zai koyar yana buƙatar ya rubuta a rubuce mai zai koyar shi ne wannan wato abin da muke cewa lesson plan to amfanin wannan lesson plan ɗin kamar wannan script da muke faɗa na radio ne duk tafiyarsa ɗaya ai kaga can ma wani abu kake so kai san
3: nasa saboda ran zuwa ba ya zuwa ka da lesson plan ai shiga
2: eh ai ko kwata ma ka faɗi
3: yawa to wanda tunin ya dai bari mu dauki wata waya guda ɗaya assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
3: ta'ala minti ɗaya
5: na sana rabi makaho wajen kanya ta ganin rigen
3: program to mala rabi wani ma ka minti daya
5: yawa to na fatan da mala da mai da sani an zo lafiya
2: to alhamdulillah
5: kuma ina muku fatan alkhairi yau dai ba ni da tabbata tun da hidi da mai da sani abin da yasa ni dai a shirye shirye yake ba a nan safari ni dai ba ta fata sa a nan safari ki ma zama wata tambayoyi amma ina masa fatan alkhairi
2: ya ni san kwana mai
5: amfani Allah
3: ba warke ta ni insha Allah
2: to na sauraro alhamdulillah muna kara godewa Allah da ya bamu wannan lokaci da mu da ku kuma ku saurari irin yan abubuwan da muka koya na aiki wanda muke fatan masu matasa na yanzu za su kiyaye da wasu abubuwan kuma su koya ne yanda za a gudanar da aikin sosai yadda ya kamata kamar da na faɗa dai cewa komai da ka sani yana da tsari in aka bi tsarin abin to sai a ga abin ya tafi sosai amma in aka sauka daga layi sai a ga abin ba zai tafi sosai yadda ake bukata sa
3: ba to haka ne to jami'an da sani muna godiya kwarai da gaske
2: to masha Allah
3: sa mana wannan gayyata
2: to alhamdulillah
3: kuma hali ya yi nan gaba za mu saki kiranka domin ka ba mu gudunmuwa
2: masha Allah
3: kuma sauraron mu ga wani suna ta buga amma lokaci halinsa amma da jin jagoran shirin Nura Abubakar Musa sai kuma Mubarak Hamza Adam da injiniya Najib Muhammad Umar kai gama ke muku sallama ku huta lafiya
6: madallah mai baicin
0: madallah maimaicin shirin da tsohuwar zuma kenan ya zo muku daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma tare da Muhammad Umar kai gama sai a kasance tare da mu wani makon da misalin karfe 4:30 muna tafa da wani sabon shirin na da tsohuwar zuma agogon mu ke nuni da karfe 5:24 da misalin karfe 5:30 za mu kawo muku karatun 20 ya da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM kamar yadda na ambata da misalin karfe 5:30 za mu kawo muku shirin nan na karatun 20 ya shirin da zai kai mu har misalin karfe 6 lokaci da za mu kawo muku shirin nan na bana kwaina tare da Ibrahim Sale Abdullah da misalin karfe 7 na yammacin wannan rana muna tafe da wato ta cikin shirin nan na sharhi da tsokaci shirin da zai kai mu har misalin karfe 7:30 lokaci da zamu sake leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin ka muku labarai da rahotanni karfe 8 muna tafi da maimaicin shirin nan daga karkara tare da Shamsu Muhammad Kundila to da fatan masu sauraron farin cikin al'umma za a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin mu dauke da waɗannan managarta kuma kayatattun shirye-shirye fatan alkhairi ga dimbin masu sauraron ma duk inda kuke a fadin duniya da fatan muna cikin koshin lafiya yan kasuwanni da ake ta kokarin koma gida da ma ma'aikata da ake tashi daga guraren aiki domin koma zuwa ga iyali muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kai ga gidansa lafiya Allah ya tsare dukkanin abin ki ya kare mu daga dukkanin sharri ya ƙara wa rayuwar mu albarka ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar Kano da ma ƙasa baki daya

وقال يا

ليس النبي هذا المفاخر والغنى.

Wannan wadawa na mabubu daba an wa ƙoro ba.

0: mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwena na wannan rana masurari idan yanzu ka kama mu kai tsiye muna gabatar da wannan shiri ne na bana kwena a wannan gida na mi albarka na rahama radio mita 97.3 zango na FM kuma kamar yadda kafin mu je ga budewa ko kuma shakatawa da wannan mabudin a matsayin mabudin kunne daga bakin manura in yinwa masara dai kamar yadda muka fada tuni muka sa mabudin mu a shafukan mu na sada zumunta da kuma group din mu na WhatsApp dake kan manhaja ta WhatsApp a cewar tsakanin maza da mata su wane ne abotar su tafi karko wannan shine mabudin da za mu tattauna a wannan rana kuma kamar yadda aka saba akan lambobin waya ta mu ta wannan gida na mai albarka 07077995239 07077995239 sune laikan da to 07077975239 da kuma 08475777 sune laikan da kai tsaye in an kirawo mu za a sami mu a wannan gida na mai albarka a cikin wannan shiri na bana kwaina kuma tuni ga annan ko wata akan
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: ani na barkar aiki
0: yawa barka barka ka dai
1: alhamdulillah a gurbuje musafiri jiyar lemo ne bisa layi
0: to musafiri jiyar lemo ka ji mu du'in mu
1: nan na ji mu du'i kuma na ga abin da ka tuba akan shi
0: na'am
1: to gaskiya male da al'arufa zahiri yake domin idan ka duba gaskiya iyayen mata yake abota tin yarinta
0: na'am
1: saboda yanzu male da zan baka misali guda daya
0: na'am
1: yanzu ka samu wanda tun suna kanana tun ma basu ma kai a ce sun amsa sunan su yan mata maza ga suke amma har zuwa girman su wasu ma za ka har zuwa jikokin su amma mun maza daga mutun ya kai shekara 18 zaka ga ya fara canza abokai domin yanzu ma ne da lai mafi yawan mun duk matashin da ya kai shekara 30 ko 20 da wani abu idan ka ce ina abokin shi na farko yake da wahala ka ga ya ce iya tare da shi yanzu amma iyayen mu mata za ka sun kai shekara 30 zuwa 40 zaka ga an ce ai tun lokacin da muka yi kaza da kaza da abubuwa na yarinta za ka an ce ana tare har zuwa lokacin da kuma Allah zai kawo karshen rayuwa dan haka ni ina ganin gaskiya mata sun kimburke abota da karko fiye da maza dan haka idan ka ce ma maza gaskiya ba sa daidai kamar da mata suke dan haka zaka ba mata maki da dari amma mu maza bai kuma mu gaskiya ba kuma mu gaskiya maki 70 ba dan haka ni ina ganin gaskiya maza suna rike abota tun yarinta har zuwa kamar su gaskiya mata sune suke da wannan kware da gaskiya suna da laka ko da shi musafiri
0: to muna godiya kwarai da gaske Musa Abrijal Lemo da wannan gudumawa ta cikin wannan shiri na bana kwaina

0: السلام عليكم. To assalamu alaikum.
1: Alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Masha Allah, da wa muke tare?
1: Malai Ibrahim Baka da wannan lokaci.
0: Yo, barka ka dai.
1: Hassan na Usaini an kabbar kin gure na wai.
0: To Mallam Hassan na Usaini, ka ji maudu'in mu na wannan rana?
1: Salam Allah ya Malai Ibrahim. Ai na ji mu din da kawo.
0: Na'am.
1: Kuma gaskiya ni ma ina tare da musabu gaskiya.
0: To
1: Allah. Malai Ibrahim mai za ka cewa ai karkon ma amunta da kuma juriya da kuma abunnan.
0: Abuta abuta ba aminta ba eh abuta to ai aminta ne
1: ai ne ba kire kai kike gaskiya abuta za gaskiya ce ai ai mu mata gaskiya sake
0: to
1: kai ta kamar kuma zan fada cewa kin da ka kai kamar ka zaki tiwa na cikin da kan wannan lokaci bari ma a ce ma ai na kawo haka makaranta ko kuma sauran su za ka wallahi sai rike wannan kawancan za ka har aure har ai haji ko ki ba wasu ba za ka sanar wannan abotar tana nan gaskiya ya kamata gaskiya na san cewa iyaye mata wannan sun farki abota kan maza gaskiya shi ko namiji da maza da kawai zai kai nishi wannan tun da kawai line ne gane yake tun da kawai muka maka ba primary ba ka ga da wani ba kaga ba bibiyo shi ba shi ko ba ta ba suna bibiya gaskiya za ka wannan lokacin secondary ma za ka shi ma haka za ka amma mata su suna bibiya gaskiya kuma kamar za ka cewa idan zaman cewa ka dan hada haka ko wani shi ko wani wannan za ka anan lokacin da aka zo da mace za ga ni communication kuma za ga wannan kawantar yayi amunta sosai gaskiya za ga gaskiya iyaye mata su fi wannan rikewa gaskiya wannan shi ne gudun mota sun na Usaini yankan barki goyen hawa
0: muna godiya Mallam Hassan na Usaini yayin gambo dake yan awaki da wannan gudun mota ka kai ma ka ce kuna tare da musu abrijal lemo cewar fa mata su a gaba a wannan bangare fiye da yan uwa maza

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام.
0: بابا نو دان غبسا
1: مالاي ولاي مالي دا البركه دا يا ما بركه دا وانا
0: برك بركه ka dai baban nu ka ji mawdu'in mu na wannan rana
1: ta ji mawdu'i gaskiya ai ko ni ina ganin cewa mata sakamakon maza gaskiya ko so da yawa maza ka koya mutun ya dan samu ɗan waɗansu abaibai din kuma rabu jan nan
0: na'am
1: wallahi sai ga duniya wa tsakke kai
0: na'am
1: mata ko gaskiya so da yawa in dai har kai rike wato abu da yake sai ku kawo ne ko ya ni kai nan da ganin su ne kan gaba amma maza sau da yawa gaskiya mutum wallahi da ka ji mata shekara da shekaru ba sa iya mantuwa kamar yadda maza dan da nan gaskiya suke
0: da abokansa na farko musamman kamar yadda na faɗa idan aka kai mutum ya ɗan samu wata 'yar dama sai ya watsar da su ya kama waɗansu masu ɗan irin abin nan nashi ba don za ka da sinadari ba manno ɗan gaba za ka to muna godiya ƙwarai da gaske baban Nuhu da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na abana ƙwai na

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Amini eh Hassan Naiba.
1: Wale da albarka da yamma barka da.
0: Mallam Amini barka da wannan lokaci.
1: Ya hikima suriya.
0: Alhamdulillah.
1: Allah ya kara barin mu cikin tsari.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka ji mawdu'i mu na wannan rana.
1: Na'am, na ji mawdu'i kwarai da gaske.
0: Na'am.
1: Kuma gaskiya fahimta ta koyince ra'ayina.
0: Na'am.
1: Ah gaskiya maza sun fi daukar abota na tsawon lokaci ba tare da tarushi ba.
0: Ya hujja Mallam Aminu.
1: To ai kamar yadda na ji dan waya na jin jakar yana ta kawo hujjoji. Ai su waɗannan hujjojin su ma da yawanci suna daukar abota ne irin abin nan da ake cewa kin dare ɗaya kumburin ciki. Ba dauka haka da ƙarfi kaga ana ta abubuwa kamar da shi amma kuma daga baya sai kaga abubuwa sun ta barbare. Amma idan muka duba bangaren maza za ka ga cewa maza sukan gina abota ta hanyar aiki ko nishaɗi ba lallai sai doguwar hira ta yau da kullum ba. Sannan yawanci maza za ka ga cewa rashin yin magana baya karya abotar kamar yadda na baban Nuhu yana maganar wai ko sai addabi sabboki da suke gaban mutum to wannan baya zama dalilin da za a ce wai abota ta rushe. A'a wani abu ne ya taso kuma rashin baiwa abin mahimmanci baya nufin cewa ba ka ga kamar yadda na faɗa maza ko an ɗau lokaci wani ko da baya gani ko da an jima ba a haɗu ba to amma duk sanda aka haɗu baya nufin kuma cewa wannan abota ta rushe. Ba ka ga an tarbi juna cikin fara'a a da shewa da yaushe gabo da abubuwa irin haka. Sannan kuma in ka lura ita abotar maza ai yawanci za ka ga cewa wani ta filar wasanni ne haka na motsa jiki ko wasu abubuwa dai na ayyukan yau da kullum na mazan. To kaga waɗannan abubuwa ne da kullum suna gudana musamman kamar harkar wasanni. To kaga shi kansa wannan wata dama ce da ake ƙara sabunta abotar wanda kullum ana ƙara mata ƙarfi da ba a iya cewa ba a son ta kamar biyar ranar yankewar wannan abotar ba ma jiya da ni wannan dai gaskiya shi ne hujja ta a kan ra'ayina duba da lokaci akwai abin faɗa da yawa amma ban taƙaita a nan.
0: To muna godiya Aminu Hassan Naiba da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana ƙwaina.

sojin sama ta kasa ta kara tsananta kai harhari akan yan ta'adda dake a shiyar arewa maso yamma. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce karin kudaden da take samu daga gwamnatin tarayya ya kara bunkasa ci gaban jihar. Hukumar yaki da sha da fataccen miyagun kwayoyi ta kasa ta kama wata tsohuwa mai shekaru 101 akan zargin safarin miyagun kwayoyi. Daga ketare Siriya ta ce har yanzu tana shakkar alaka da Isra'ila. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma. Yau muna 10 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Daidai kenan da 23 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Kanin labarin kuka saurara tun da fari, yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Mubarak Hamza Adam. Rundunar sojin sama ta Najeriya ta ce ta ƙara tsananta hare-haren sama kan yan ta'adda da ke aiki a jihar Sokoto da wasu sassan arewa maso yamma. Mai magana da yawun rundunar Air Commando Ehmen Ejedome ya bayyana cewa ana gudanar da hare-haren ne domin daƙile ayyukan yan ta'adda tare da hana su ƴancin zirga-zirga. Ya ce rundunar za ta ci gaba da ƙara sanya matsin lamba kan masu tayar da zaune tsaye da kuma ƙarfafa sa ido daga sama domin gano barazanar tsaro da wuri. Ya ƙara da cewa rundunar sojin sama ta Najeriya za ta ci gaba da baiwa dakarun sojin ƙasa tallafin hare-haren ta sama a yankuna da suke gudanar da ayyukan haɗin gwiwa. Ejedome ya ce ƙara yawan ayyukan sojojin sama na da matuƙar muhimmanci wajen yaƙi da barazanar tsaro, musamman yadda ƴan ta'adda da ƴan bindiga ke amfani da wurare masu wahalar shiga domin buya daga jami'an tsaro. To anan kuma tsohon shugaban rundunar sojin Najeriya Lieutenant General Tukulbo Ritayi mai ritaya ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da abin da ya kira tsoma bakin kasashen waje a cikin harkokin Najeriya. Ritayi ya bayyana haka ne yayin da ake ci gaba da cece kuce kan yiwuwar fitar da wasu takardu da ake cewa suna da alaka da wani bincike da aka gudanar sama da shekaru 30 da suka gabata kan zargin safarin miyagun kwayoyi da ya shafi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Tsohon hafsan sojin ya ce bai kamata wannan batu ya lalata martaban Najeriya a idon duniya ko kuma ya raunana ikon kasar kan harkokinta ba. Rahotanni sun ce

0: gwamnatin tarayya a Washington DC ta bawa shugaba Tinubu hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da ma'aikatan shari'a ta Amurka wa'adin zuwa 28 ga watan Agustan da muke ciki domin su nuna dalilan da yasa bai kamata a fitar da takardun da suka shafi binciken ba. Ya bayyana cewa ya kamata 'yan Najeriya su damu da illar da ka iya biyo bayan yada waɗannan zarge-zarge a kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa. Yana mai cewa martabar Najeriya na iya fuskantar matsala idan aka fitar da waɗannan takardu. Hukumar yaki da shada fitaccen miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta kama wata tsohuwa mai shekaru 101 bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi a jihar Ogun. An kama matar mai suna Esther Ogunmobo a garin Ellison inda aka same ta da buhunan tabar wiwi mai nauyin gram 90 wadda ta ce tana sayarwa ne ga mazauna yankin. Mai magana da yawun hukumar yaki da shada fitaccen miyagun ƙwayoyi ta ƙasa Femi Babafemi ya ce matar ta bayyana wa jami'an hukumar cewa ta fara wannan sana'a ne bayan wata gobara ta ƙone shagon kayan masarufinta. Hukumar ta ce kama matar na daga cikin nasarorin da jami'anta suka samu a hararen da suke ci gaba da gudanarwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da sace wasu masu ibada a lokacin sallar Juma'a a yankin Dakara ƙaramar hukumar Borgo. Gwamnatin ta bayyana harin da aka kaiwa al'ummomin gidan Zana da Fenya a matsayin babbar barazana ga zaman lafiya da tsaron jihar. Lamarin ya faru ne a ranar Juma'a da ta gabata yayin da wasu masu ibada ke gudanar da sallar Juma'a a masallacin Fenya inda aka sace wasu daga cikinsu duk da cewa ba a tabbatar da adadinsu ba. Tun da farko rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da harin tana mai cewa wasu daga cikin masu ibadar sun tsere zuwa dazuzzukan da ke kewaye da yankin. Rundunar ta ce an tura jami'an tsaro domin aikin ceto. Gwamna Muhammad Umar Bago ya nuna damuwa kan harin tare da umarta hukumomin da abin ya shafa da su haɗa kai da jami'an tsaro domin tabbatar da an ceto mutanen da aka sace cikin ƙoshin lafiya da kuma dawo da zaman lafiya a yankunan da lamarin ya shafa. To a dai bangaren na tsaro sojojin rundunar haɗin gwiwa ta arewa maso gabas operation haɗin kai sun ce sun kashe sama da 'yan Boko Haram 20 a wurare daban-daban da ke ƙananan hukumomin Mungunu da Viyu na jihar Borno. Hedikwatar ta ce an gudanar da hare-hare ne ta amfani da jiragen sama bisa sahihan bayanan sirri tsakanin daren 21 ga watan Agusta zuwa farkon safiyar ranar 22 ga watan Agustan shekarar da muke ciki. Ta ce hare-haren sun yi nasarar raunana wuraren da aka gano tare da daƙile ƙoƙarin 'yan ta'addan na taruwa da kuma gudanar da ayyukansu cikin 'yanci a yankin. A ɗaya daga cikin ayyukan wani jirgin sama mai aikin leƙen asiri da kai hari ya gano tare da bindiddigin wasu mayaka da ake zargi da su a yankin Aduwa na ƙaramar hukumar Mungunu kafin daga bisani ya gano wata babbar tawaga cikin wani ƙauyen da yake a ɓoye. Bisa ga sanarwar da makaddashin jami'in yaɗa labarin sojoji Captain Muhammad Gani ya fitar bayan bin ƙa'idojin aiki da samun izini an kai wani hari na musamman kan wurin da aka gano. Binciken da aka yi bayan harin ya nuna cewa an samu gagarumin tasiri kan taron 'yan ta'addan inda kimanin 'yan ta'adda 16 aka kashe a hare-haren biyu na musamman da aka aiwatar. Daga jihar Jigawa kuwa gwamnan jihar Malam Umar Namadi ya ce gwamnatinsa za ta tabbatar da cewa kowane yaro a jihar ya samu damar zuwa makaranta. Umar Namadi ya bayyana haka ne a ranar Juma'a yayin na kaddamar da rabon kayan tallafin karatu ga ɗalibai mata a makarantun sakandare da na gaba da sakandare a garin Jahun. Ya ce shirin zai taimaka wajen ƙarin yawan ɗaliban da ke zuwa makaranta musamman 'yan mata tare da rage yawan masu daina zuwa makaranta. Wannan ya ce ilimi na daga cikin manyan abubuwan da gwamnatinsa ta sa a gaba domin yana da muhimmanci wajen gina makomar jihar. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ƙarin kuɗaɗen da jihar ke samu daga asusun tarayya a ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya taimaka mata wajen ƙara bunƙasa ayyukan more rayuwa. Kwamishinan yaɗa labarai da al'adu na jihar Ahmad Mayaki ya ce gwamnatin ta kuma biya kusan naira biliyan 18 daga cikin bashin fansho da alawus da ta gada. Ya ce gwamnatin Gwamna Obasani ta gaji bashin fansho na alawus na kusan naira biliyan 24 baya ga wasu basussukan cikin gida da na ƙasashen waje. Mayaki ya ƙara da cewa kuɗaɗen da ake samu sun taimaka wajen ƙara kashe kuɗaɗe a harkokin noma, ilimi, kiwon lafiya, sufuri, tsaro da samar da ayyukan yi ga matasa. Ya ce kuɗin da jihar ke warewa a fannin noma ya tashi daga naira biliyan 1 da miliyan 400 a shekara ta 2023 zuwa sama da naira biliyan 100 a shekarar 2026. Cinkoso a manyan kasuwanni daga cikin matsalolin da ke kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci da zirga-zirga ababen hawa tare da jefa rayuka da dukiyoyi cikin hadari. A jihar Kano, wasu manyan kasuwanni na ci gaba da fuskantar wannan matsala sakamakon yawan jama'a da cinkoson ababen hawa da kuma yin kasuwanci a gefen hanyoyin wucewa. A cikin wannan rahoto, wakilin Munira Dahiru ya kasai ya yi duba na musabbabin cinkoson da irin illolin da yake haifarwa ga 'yan kasuwa da masu amfani da hanyoyi da kuma matakan da suka taimaka wajen rage wannan matsala.
1: Kasuwanci na ɗaya daga cikin ginshiƙan bunƙasar tattalin arzikin kowace al'umma. Ta hanyar sa ne ake samarwa da musayar kayayyaki da ayyuka tsakanin masu saye da masu sayarwa. Sai dai yayin da yawan al'umma da harkokin kasuwanci ke karuwa, wasu manyan kasuwanni musamman a jihar Kano na fuskantar matsalar cinkoso, lamarin da ke kawo tsaiko ga zirga-zirga da harkokin kasuwanci tare da jefa rayuka da dukiyoyi cikin hadari. Hakan ya sa muka kai ziyarar gani da ido zuwa wasu daga cikin manyan kasuwannin jihar, waɗanda suka hada da kasuwar Rimi da ke bakin asibitin Murtala, Kurmi, Kantin Kwari, Singa, sai kasuwar Kofar Wambai. A yayin ziyarar mun lura da yadda cinkoson jama'a da na ababen hawa baya ga ajiye kaya da yin ciniki a gefen titina ke haifar da tsaiko ga zirga-zirga tare da kawo cikas ga harkokin kasuwanci. Ga wasu daga cikin 'yan kasuwar yankunan yayin da muka zanta da su.
2: Sunana Yusuf Meraba Albindiki. Abin da yake haifar da cinkoso gaskiya tun bayan zabi ne da aka bashin asibitin ta zama haka. Kaga ko ina an kasa kai yanzu a ta rawundin nan da kake gani. Mata sama da mutum 50 ko 40 ga san dai a zazzauni wanda da ba a zama a gurin gaskiya. Jami'an tsaron da aka turo suna da sanyi, shi sa kullun za ga gurin yana cinkoso.
3: A ne sau shi ne kuma ba su hada cinkoso a cikin asibiti. Kai zan sha biye zuwa kai biye zuwa la'asar sai ana yima shi abin da su. Zuwa ga yin makala gani.
1: Kaya da ake kasa ko.
3: A shi ma ya kama zama ma'in ƙarƙashin gada. Kuma bai gani kuma gani za a guna cushe yake.
1: Muhammad Abdullahi Sheka ƙarshen kwalta shine shugaban kasuwar Rimi bakin asibitin Murtala. Ya yi mana ƙarin haske kan abubuwan da ke haddasa cinkoso da kuma ƙoƙarin da ake yi na magance matsalar.
4: Dukkanin kasuwannin jihar Kano muna fama da irin wannan cinkoson. Illa yanayi na population da yake ta ƙaruwa ta kuma gwamnati ba ta duba yanayi na al'umma ana samar da guraren da za a yi kasuwanci.
1: Wani irin ƙoƙari kuke yi don magance ita wannan matsala ta cinkoso?
4: Akwai kwamitattuka da muka kafa wanda suke kewayawa domin irin wa'annan da kuma wanda suka kasa kai akan titi abin ya yawa mukan danna su baya.
1: Hukumar Karota na daga cikin hukumomin da ke da alhakin kula da zirga-zirgar ababen hawa da kuma taimakawa wajen rage cinkoso a cikin birane. Hakan ne yasa muka gana da mai magana da yawun hukumar, wato Abubakar Ibrahim Sharada, domin jin matakan da hukumar ke dauka.
5: Dukkan al'umma da su guji kasa kaya tallace akan hanya. In har aka samu mutum da wannan laifin, akwai tara da ake masa na farko. In an karbe kayansa a yi mata tara ta naira 5,000. Doka ta hana a kasa kaya akan titi ko ma akan ita wato shoulder irin da mutane za su wuce, duk laifi ne.
1: Masu ruwa da tsaki na ganin cewa haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da shugabannin kasuwanni wajen samar da isassun wuraren ajiye motoci, hana yin kasuwanci a kan hanyoyin wucewa, tabbatar da bin ka'idojin tsara rumfuna da ƙarfafa aikin jami'an kula da zirga-zirga na daga cikin matakan da za su taimaka wajen rage cinkoso. Haka kuma suna ganin cewa wayar da 'yan kasuwa da tsayayya kan muhimmancin kiyaye dokokin kasuwanni na da matukar muhimmanci wajen sauƙaƙa zirga-zirga da inganta harkokin kasuwanci a manyan kasuwannin jihar Kano. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama.
0: Tuma da langa da Nura da wannan rahoto. Yanzu kuma za mu tsallaka rahoton abin da ya shafi tattalin arziki. Kamfanin man fetur na ƙasa na PCL ya yi gargaɗi kan yadda ake samun ƙaruwa na faɗi da gibi a ɓangaren ma'aikata da kuma ƙwararrun ma'aikata a ɓangaren makamashi a Najeriya. Kamfanin ya ce idan ba a ɗauki matakan gaggawa don cike wannan gibi ba, Najeriya na iya rasa ikon tsara makomar makamashinta. Babban jami'in harkokin ma'aikata na NPCL ya ce masana'antar na fuskantar ƙalubalen samar da ƙwararrun ma'aikatan fasaha cikin sauri yadda ake buƙata. Domin jin ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arziki ga wannan rahoto.
6: Gwamnatin tarayya ta ce shirin da ta bullo da shi na wadata iyalai da makamashin iskar gas din girki a matakin kananan hukumomi zai kai ga gidaje sama da miliyan 10 a fadin Najeriya nan da shekarar 2060. Gwamnatin ta ce shirin wanda ma'aikatar albarkatun man fetur ta tarayya mai kula da harkokin gas take aiwatarwa na da nufin faɗaɗa amfani da makamashin girki mai tsafta a fadin kasar nan. An kaddamar da shirin a jihar Akwa-Ibom inda jihar ta zama ta biyu da aka fara aiwatar da shirin a cikin jihohin Najeriya bayan jihar Bayelsa. Kungiyar masu gwancan kaya ta Najeriya ta zargi ma'aikatu da hukumomin gwamnati da karbe aikin da ya kamata masu gwanjo masu lasisi su yi. Kungiyar ta ce hakan na iya haifar da take ka'idojin da suka dace wajen sayar da kadarorin gwamnati da kayan da aka kwace waɗanda darajar su ta kai biliyoyin naira. Kungiyar ta zargi hukumar hana fasakauri ta ƙasa da wasu hukumomin gwamnati da kafa sassan cikin gida domin tantancewa da sayar da kadarori maimakon amfani da masu gwanjo masu lasisi kamar yadda doka ta tanada. Ta kara daraja kasuwar musayar kudade ta ƙasa inda a ranar Juma'a aka sauya kowace dala 1 akan naira 1,346 da kobo 49. Babban bankin Najeriya CBN ya ce naira ta samu ƙarin daraja idan aka kwatanta da ranar Alhamis inda aka sauya kowace dala 1 akan naira 1,347.62. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma ne yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM. Labarin zai dora a dakace mu. Madan labarkanmu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora. Yayin da Najeriya ke tunkarar babban zaben shekarar 2027, wace irin gudunmuwa kuke ganin ya kamata matasa su bayar domin ganin an gudanar da zabe sahihi kuma cikin zaman lafiya da lumana? Shin kuna ganin matasa su shiga siyasa kai tsaye ko kuma su fi mayar da hankali wajen wayar da kan jama'a da karfafa zaman lafiya? Ta yaya matasa za su gujewa yin amfani da su wajen wato tashin hankali da rikicin siyasa? Ga wasu daga cikin sakonnin rayuwarku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
7: Sakonmu na yau zai fara da sakon Abbas Ibrahim inda yake cewa mu yi siyasa ba da gaba ba, mu yi siyasa mai tsafta, mu girmama junanmu, Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira, amin. Shi kuma Awwalu Abubakar ya ce a wannan lokaci da muke ciki gyara ba zai yi lokaci ɗaya ba saboda abin ya yi muni da yawa. Mafita dai ita ce mu fara da addu'a, Allah ya shiga lamarin, amin. Muammar Gaddafi Sale Suleiman ya ce gudunmawa ɗaya ce shi ne mu zaɓi wanda zai yi kishinmu da kuma kawo mana ayyukan ci gaba da samar mana da ayyukan yi. Adamu Aliyu Abubakar Walawai ya ce a wayar musu da kai kawai. Suleiman

0: wannan take ciki a wannan lokaci Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya amin Isa awwal tiwa yace yanzu a ce komai matasa kuma ba wanda ya kai su shan wahala Sa'ad Umar Fadma Zango yace a ba su aikin yi da ilimi kawai shine mafita Abba Jesse inda ba yace a ra'ayina matasan Najeriya su kasance masu kishin kasa su shiga siyasa cikin hankali su wayar da kan jama'a kan muhimmancin zabe na gaskiya tare da gujewa tashin hankali da duk wani yunkuri da zai kawo rikici kada su bari ƴan siyasa su yi amfani da su wajen cimma muradinsu domin yin zabe cikin kwanciyar hankali shine mafita a wannan kasar kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aika mana a wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
1: to madallan hankali da Idris Kasim Hausawa yanzu kuma labarin namu zai tsallaka zuwa kasashen ketare ministan harkokin wajen Syria ya ce Damascus na sa ran za a sake dawo da tattaunawa da Isra'ila kan yarjejeniyar tsaro nan ba da cimawa ba kwanaki kaɗan bayan da Isra'ila ta kai harin sama kan wani sansanin sojan Syria Assad Shaibani ya jaddada a wata hira da Reuters cewa babban abin da Damascus ke sun cimawa a yanzu shine dakatar da hararen Isra'ila a cewa sa domin samun ci gaba a wannan fanni ya zama dole bangarorin biyu su dauki matakai na gina amincewa da juna Shaibani ya ce an dakatar da tattaunawar kan yarjejeniyar tsaro tun bayan fara yakin Iran amma yana sa ran za a sake farawa nan ba da jimawa ba ya kuma ce an katse hulɗa tsakanin bangarorin biyu bayan da Isra'ila ta kai hari kan wani sansanin sojin saman Syria gwamnatin Syria na fatan cimma yarjejeniyar zai kasance mataki na ƙarshe da zai kai ga janye Isra'ila daga yankunan Syria Shaibani ya yi kira ga Isra'ila da ta yi amfani da wannan dama ta tarihi yana cewa kofofin diplomasiya har yanzu a buɗe suke sai dai ya kuma nuna damuwa game da rashin amincewa da juna To masu sauraro yanzu kuma za mu je ga rahoton ababen tarihi wato rahoton mana hasashen masana yanayi da fatan za a yi mana afuwa
2: Litinin din nan da idan Allah hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano inda ake saran samun ruwan sama tare da kadawa iska a bisa ma'auni na 31 Jos dake jihar Plateau ruwan sama tare da kadawa iska a bisa ma'auni na 25 Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da tsawa da iska a bisa ma'auni na 29 babban birnin tarayya Abuja makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni na 29 Sokoto birnin Shehu hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi ake sa ran samu a bisa ma'auni na 32 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia ruwan sama tare da tsawa da iska ake sa ran samu a bisa ma'auni na 29 idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya hasken rana ake sa ran samu a bisa ma'auni na 29 rahoton namu zai kammala ne da kasa mai tsaki wato Makka inda da yarda Allah yanayin zai kasance cikin zafin rana tare da kadawa iska a bisa ma'auni na 42 Mardi Amin Iliyasu a labar rahma
1: To da rahoton hasashen masana yanayi ne muka kawo karshen labarin na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari A cikin labarin kun ji cewa rundunar sojin sama ta kasa ta ƙara tsananta kai harhara akan ƴan ta'adda da ke a shiyar arewa maso yamma Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ƙarin kuɗaɗen da take samu daga gwamnatin tarayya ya ƙara bunƙasa cigaban jihar Hukumar yaƙi da shaida fataccen miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta kama wata tsohuwa mai shekaru 101 akan zargin safarar miyagun ƙwayoyi daga ƙetare Syria ta ce Isra'ila wato ta ce har yanzu tana shakkar alaƙa da Isra'ila Sakon hikimar wannan rana ke cewa halayen banza tamkar fasashiyar tayar mota ce babu wurin da za ta kai ka har sai ka sauya ta ka sauya halayen ka tun kafin lokaci ya kure maka da fatan Allah ya sa mu dace amin summa amin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan rahama radio farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran musamman Rabiu Sadoki kura da shine ya tace labaran sunana Mubarak Hamza Adam da na karanta nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya

0: kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai ko

0: dan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zaman ku ku shiri tare
1: tsara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna lafiya da albarka ku tallafa matan ku ku saurari juna ku yi shawara tare
2: tattaunawa na da matukar muhimmanci tsara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya ku zauna ku tattauna ku yi shiri a matsayin ku na tsintsiya madaurin ki daya
3: addini ya koyar da kulawa tausayi hakuri da hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji nagari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
4: Yana na albashi na ya shigo amma an yankar mun kudi. Kada dai a ce an fara yankar wa ma'aikata albashi babu gaira babu dalili.
5: A'a daga ta Hajiya, ai ba ke kade bace. Ko wasu daga cikin abokan aikin mu ma an yankar musu albashi, amma ba haka kawai ake hakan ba. Akwai dalili mai karfi. Ko ni kici sanarwar da gwamnati ta fitar a hukumance ba.
4: Wace irin sanarwa ce nan?
5: Idan biki manta ba akwai ma'aikatan gwamnati da dama a matakai daban-daban da suka karɓi albashi tun a baya, da su ne za su biya daga cikin albashin su. To ai bayan an kammala tazarar tsifa akan wancan batu tare da ƙirƙire ma'aikatan da ake yin bashi da adadin bashin da kowane ma'aikaci ya karɓa shi ne aka fara yankar kuɗin sannan a hankali daga wannan wata har dai ku biya bashin da kuka karɓa tun a baya don dai a biya masu haƙƙi haƙƙinsu ba cuta ba cutarwa ai shi yasa za ki ga duk wanda bai ci bashin ba ba a yankar masa ko sisin kobo ba cika lafiya baka lafiya.
4: Da bashin da muka karɓa tun a baya da sunan za a dinga cirewa daga albashin mu har mu biya sannan a hankali kuma tabbas biyan bashi adalci ne
5: wannan haka yake dan haka ake sanin da dukkan ma'aikatan da ke kan wannan tsarin biyan bashi cewa za su ga ana yankar musu kuɗi a kowanne wata har lokacin da za su kammala biyan bashin da ake don su cikin aminci da salama
6: wannan sako ne daga ofishin Akanta General ta jihar Kano

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin taka lafiya dake karamar hukumar dawakin tofa a jahar Kano idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin kyan hanya asibiti da sauransu amma kafin mu dora da jin sauran batutu wanda ke ci musu tuwa kwariya zamu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin ƙara jin tarihin wannan karkara
1: sunana Sale Abdullahi ni ne mai unguwar garin Takalafiya tarihin wannan gari namu na Takalafiya wanda suka fara zuwa nan garin suka kafa shi na daya akwai Liman na biyu akwai Usaini Maiduri Liman dai yana nan amma babansa ya rufu
2: su suka fara zuwa garin
1: Isa Kandamo eto ni a tarihi na dai shi wannan dai limamin shi ya fara zuwa nan ya kafa bukkasa kuma da haka har mutane suka ga wani abu yayi za gari zai habaka a wurin suke ta dan matsowa sun yana ba su labari cewa wannan wuri ya kamata mu yi gari kuma wanda yace ya zo wajen Liman din yace to ya kamata Liman wannan garin mun kasa shi Malam Mati Dawo farko nan duk gonakin sa ne nan yamma kuma bayan haka nan Liman shine shi ma nasa ne nan kuma na su marigaye hudu Allah jigansa Malam Hudu sune da wannan gurare to kuma shi dawo goyeje malam mace dawo goyeje wajen mai gidanmu mai unguwa kenan doho na da Allah jigansa yace ya kamata wannan wuri naka mai gari anan har suka tashi mai unguwa ya yadda baba na kenan da ya yadda suka je wajen hakimi suka je ya dauki mai unguwa baban mu kenan wajen hakimi suka ce ya kamata ka zo don Allah ka tsaga mana fegi a garin nan a garin Takalafiya kai ba to da haka aka zo hakimi yace da shi to kai kuwa ba sarki ba ba mai unguwa ba ba digashi ba ba mai kudi ba ya za a yi ka zo ka ce a zo a yanka muku fegi sai ce a aini zuwa na don taimaki mai unguwa ta na ga amini na ne kuma na ga garinsa yana niyyar fashewa yasa na ce a zo a yanka mana fegi a nan hakimi ya aiko aka gani aka ce to tunda gane ya kamata din ai
2: to mutane daga ina kenan aka yi ta zuwa
1: daga farko dai akwai wansu a Katsina na biyu akwai wansu a Kayaba can ciki nan kuma akwai wansu a Filani duk suka zo dai aka haro
2: aka tasiri
3: to misali wannan gari ne na Filani ko kuma na Suwai
1: a wannan gari na Kanani
3: to misali akwai wata al'ada da kuke da ita ana faɗa al'ada za a ce eh wannan mutanen garin Takalafiya ne
1: akwai ta yanzu nan dai mu a garin nan dai al'adar mu nan yanzu noma kawai muka fa gaba
0: bayan mun ji waiwayen tarihin wannan karkara yanzu za mu yi waiwayen kaɗan daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman batun rashin kyan hanya da batun rashin makaranta da sauransu wanda suka ce su suka fi damunsa a wannan karkara
1: abun da ya dame mu yanzu dai farko hanya ita da dame mu ba ita ga tsofaffe mara lafiya dole kana ganin tsoho ka bashi dama shi ba zai iya hawan karfe ba kuma saboda ba hanya kawo da shi karfe ya je rikice ma dole ka bashi
3: kaman ya ka bashi
1: to ba hanya da za ka dauke shi in kana shakka ka dauke shi ya tafi ku tafi ya karasa hanya
3: to kuma in ka bashi a gidan ma ya karasa zuwa
1: to ai ya kamata su mahukunta a gaya masu a nuna masu yadda muke koke su ma su zo don Allah su taimaka su yi mana hanyar in ba haka ba matasa na suna nan suna cewa su gaba ɗaya ma zaɓen ba su ga amfaninsa ba za su daina
3: sai ku daina baba
1: sai mu daina ni ma zan ce su daina
3: kai da kanka
1: ta yi abin da ya sa abin da mun yi sun ƙi su biya mana buƙatu
3: hanyar daga ina ta taso zuwa
1: hanyar daga inda ta taso ta taso daga gangalin dutse ta zo Filanin Tama ta zo Kayaba Takalafiya ta zo Dogara ta shiga Ayaga ta shiga Burintumo ta shiga wannan Dakata ta shiga Gantin ta wuta hanyar kwana tattara ta tafi Gwango ga can za ta tsallaga wannan gari madashi zuwa Jalli
4: wannan kusan da kake kallanta abba a dan gidan Abdullahi Umar Ganduje shi ya zo ya hada mana ita ya fara mana aikin waranta hada tarasuwa yi komai kuma ya ba mu rike din wannan wuta tun da aka fara aikin ta bin Allah da ba makawa ba za gama ba za jiya sai an gama ta kuma ya ba mu garantin cewa wuta an gama biyan komai an yan gama amma mun yi bibiya a gurin hukunta kan wannan aikin wutar wallahi har yanzu babu lissafin ta
3: ita maganar wutar na ga falafalai ga hattaran su kuma amma kuma wuta bata shigo ba
4: wallahi bata shigo ba har yanzu to mun yi kokarin da dizai ta gudun wallahi Allah bai kawo ta
3: kuna da wutan ne a baya ko kuma ne birama yanzu aka kawo muku ita
4: wallahi ba mu da ita dan gidan Ganduje nan tun da mutun neman ita karan nan shi ka mana wannan transformer kuma yazo hada mana ita aka gama gina wannan falafali aka kakkafa aka hada wannan wayoyi amma wanda gai daga nan ya nan dan daga nan ta tsaya a hada zuwa titin ne shi gagara wannan falafali din sun ji mana hakan din da hadu mana wutar amma Allah ya bada ikon sa kara su mana wannan hadin su ka mana wannan wuta ba dan ayan zaka rike gani a cikin mutum ke ko da yake ma tanda zai mamu ga shugaban karamar hukumar mu kan mu kare musu koki akan wannan abu wanda suke damun mu wallahi mun yi daki ganuwa mun takarin kafsulan mu ya taimake mu dan Allah ya da mu dihi wallahi har yanzu abin ya kiyuwa dan muna da mura lafiyar da ta kama kana kudaje ta yi hanyar nan jiyan nan hanyar nan kin biwa ce da mota kanshe dai sai da Allah sa ka zo gurin zagayen da mata suke rangaranga da ita ake ga cikin goye ta yi muka daga dan soho muka tsallakar da hirami aka saka ta aka tsallaka aka fita asibiti wallahi matan nan kan muje a mahin nan taihu da kyar aka dauke ta aka saka ta kan gado asibitin so ta riga ta gama gabaita so da rin hanyar nan ta mu an yi shugabanni da yawa a nan lokal gaman din dokin tofa wanda mun koyi musu koke akan su taimake mu akan ta wallahi mu ce mu tsaya ba
5: kamar yana aka lissafa mutanen fa dake garin nan dake kusa kusa da garin nan wanda suke amfana da garin nan suna fa da yawa ba fadin ci ne ake wani wata yar gunduma ba wannan garin wallahi gari ne mai dumbin tarihi kuma mai dumbin al'umma domin sun haifar da manya-manya wanda suka san ba garin ma wani ma tuba dole ba garin ba ya tafi cikin gari dai rayuwar sa can kai dai ka gani kuma gari ne garin manoma ko ba gaskiya ba kuma noma dai kowa ya riga ya sani baya yi wahe da hanya to ina hanya take in an yi ruwa he dai ta rabe rabe ko kuma so suke mu ce su ka mana kinu kwale-kwale mu ringa tsallakowa mana ba garin inda garin dai zagaye yake ruwa hanya ruwa in ka buta can kana son zaka tsallaka wancan titin shi ma ga hinan ruwa ne in kace nan zaka ka tauka wurin ruwa ne to ya kamata ma mu kiran zan yi musu makoyi su kawo mana kwalakwala a garin nan
3: kana ta magana kaman a fusata ma kake
5: wai dole mutun ya fusata gwamnati dai bai kasance a gwamnati ba sai dai kura mu domin mun zabe shi ko ba zabe shi ba shi shugaban mu ne a wuyan sa muka rataya wallahi yau ko wanne mace a tabbi da ita Allah ya sanadi ya kwanan ta ya kare adalin ta ya kare wallahi ta rataya a wuyan sa kuma Allah sai ya tambaye shi
3: to amma ina wakilan sa wanda wani abin shi gwamnati ba zai sani ba ina shugaban karamar hukumar ko ina dan majalisar jaha ina dan majalisar tarayya
5: to shugaban karamar hukuma burtali ko kaza kaza aikin sa kenan shine aikin sa amma ba shine aikin sa ba ga mu aikin shugaban igomin local government anan mu gutar Bello nan maliki ko
3: ba abin da ya kawo muku
5: to ka duba gani ko fenti ne wazo anya nan ba ko din ni ba haba wani fenti ba man namu ci ayya ba ka wani abu ko
3: tunda na ganka a fusace za kai kira gare su da su zo su muku wani abu
5: ba wani kira ba ai kiran zamu zaka wasu ka mana kwalekwale
0: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koke suna shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayen su da suka dade suna zubarwa musamman batun rashin kyan hanyar su amin to masu sauraro za mu dora mu tafi kai tsaye batun makaranta musamman makarantar islamiyya ta wannan karkara da suka ce duk girman wannan gari ajujuwa guda biyu ke da su kuma a ciki suke karatun boko da kuma islamiyya wanda suka ce ya kamata mahukunta su kawo musu dauki
6: muna nan liman a wannan karkara dai yanzu kaga halin da mutum ba abin da ya wuce titi daga titin nan sai dan asibitin ma da mana kuyaya ce dai asibiti ne inda zamu taso mu zo ake in wani abu ne sai muka sha ma gani maza ka koma gida akai ka gira eh shine babban bukatun hanyar nan babban hanya tun daga kunya ta tona ta tuba doki kuma daga doki ba sai iyaka ta wa gaskiya
3: to hanyar burji ce kenan babu kwalta
6: burji ce ba kwalta
3: yanzu kuke ai muku kwalta
6: lakin dai Allah yayi ba tunda al'amarin na Allah ne
3: baba sai
6: Allah ya taimaka
3: tsawon shekarun da kuka yi a wannan karkara ba a taɓa zuwa an gwada yi muku ita hanyar ba
6: ba a taɓa zuwa ba sai dai an zo an kakkaba wani karfi na an ce wa za a yi hanya da kuma tun da kaba wannan mai son yaudara ce ana so za a yi zaɓe insha Allah
3: to baba an ce ba ku da makaranta wannan ajujuwa ma ku kuka gina su inda kuke koyar da yaranku ku kuka ba ku da makaranta a wannan
6: yaranmu ne take koyarwa da can makaranta doka muke can kofar gida nan to da zamanin wannan ya zo yara suna so su zo su ga su zauna kan kujera zuwa benci suka dawo nan suke yanzu yaranmu ne masu wannan
3: makarantar boko kuna da ita ko ba ku da ita
6: makarantar boko da ita nan ita ce gaure da wannan
3: islamiyya ake
6: ba ci eh suna zuwa su boko kwanakin bokon su in sun tayi masu islamiyya su zo
3: ma'ana dai babu wata makaranta da aka gina ta boko
6: ba gina ba idan wannan
3: kuna so ai muku
6: muna so muna ina so in halin zamani ne har yayin ne na wanda kowane guri ka iya zuwa kai kuma kai shi zaka samu abokin yi
3: to wani kira za a yi wa su mahukuntan ku
6: hukuntan mu mu dai muna neman alfarma akan dai a tsaya akan wannan aiki namu a dauri ai mana na hanya in Allah ya so ya yarda mu abin da muke bukata kenan yanzu mallan daidai da ruwan nan ban dakin soro na babban mai daki na wallahi ta ba yahuda shiga cikin daki
3: ya yam
6: ye wannan hanyar da ya tafi wallahi mala kuma gaji ba mu da karhun yi da masu babba sana'a ne muna fita muna wani abu an ce ai wannan yan kasuwa ne akwai kuɗi
0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin amma anya kuwa mahukunta na wannan karamar hukuma ta dawakin tofa suna sanar da irin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar musu abin kamfen na cewa idan suka zabe su za su gyara musu su to Allah ne dai kadai masani bayan mun ji magidanta da koken makaranta da sauran batutuwa na wannan karkara ku zo mu tafi kai tsaye gurin matasan wannan karkara mu ji a matsayin su na matasa kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa garin su ci gaba
7: mu za mu fita ne ruwa mai tsaki mu zaba bayan mun yi da jikin mu fa mu sa kudin mu duk inda muka ji ana lissafin wani gashi ya zo ana kai dauki za mu rubuta takarda mu kai masa wani mu je mu samu damu ganin sa wani kuma da yawa takardun sai dai daga kawai an an ce za a ganshi shikenan a wofantar da mu yanzu abin da muke so mu matasa a mana shine mu samu hanya
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0700 450 1348 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son ba da gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: To barkanmu da dawowa. Kuma shirin namu zai dora. Mu tafi mu ji ta bakin matasan wannan karkara. Matasan da suka ce yafi sau shurin masaki. Suna kai kukan su wajen wakilan su amma shiru kake ji kamar an shuka dusa.
1: Sunana Abubakar Shu'aibu taka lafiya. Mu yanzu haka ma muna kan tsarin mun yi rubuta takarda a kungiyarce ta bangaren mu matasa kawai. Muna kawo mahukunta korafi. Taimako a taimaka na matsalar hanyar mu maganan nan da muke dazu dan wani magana a baya akan wannan hanya mun yi mutum zamu fita mu je gurin gyaran hanya dan jira ka shigo hanyar nan ka ga yace take da kuzazzabai da ramuka wallahi duk lokacin da aka ce an yi ruwa a wannan hanyar babban abun da ruwa ka nema ka ce zaka biyo hanya daga gangaren dutse zuwa Takalafiya abun hamu a hanya ake kafewa sai da safe za a gayya aje a fitar da babur daga cikin rami wanda akalla zaka tadda rami ya kai ya hawo san guyoka a haka zaka yi tazo kai tago ka fito da abun hawa daga rami tashin hankalin mu a ce yau ga mara lafiya cikin garin Takalafiya wallahi ina mai tabbatar maka kowa duk wanda ya fito akan wannan hanya zamu tafi zuwa asibiti wallahi shine babban kalubale mu wani gurin sai dai ka je ka dauki mara lafiya ku haura da shi sannan a haura da mashin sannan a dauki mara lafiya a kai shi kemis dattawa ga sanan mara lafiya sai dai in kana da wani ido a waje ka samu ka roki alfarma likita yazo ya gana maka mara lafiya kullun haka muke ciki ana amfani da karangaro domin a horar da mara lafiya
2: karangaro
1: ko a dora shi akan makara
2: sai a dora mutum akan makara
1: eh haka nan ake ya za a yi ta kama mu dole
2: kaman wani gari a can yankin Shanono wai shi kazaurawa kuma marasa lafiya saboda rashin kin hanya sai a dora shi akan karangaro
1: eh da yawa ma muna daddora a je a hora fita da shi a nemo a ne domin mu kokarin mu kai shi inda za a nemo masa lafiya ko da yaushe wallahi mu din yanzu babban abin da yake cewa tuwa a ƙwarya ɗan jarida zice matsala hanyar mu mai biyansu mu samu makaranta daga nan muke fita gangaren dutse wasu tafi kwa ko kaga daga nan a kafa haka zamu tattaka mu ji da haka muka samu muka yi karatu wanda Allah ya sa suka yi muka samu aka hada aka danyi da haka dai ake ta har muke samun ma da kudin mu nan kaga islamiya da kudin muke hada muke daukan malami domin abin mun ga amfanin sa ake hada kudi anan muke daukan malami daga dawa zamu dauko malami domin yazo ya koyar da kannan mu da mu kan mu hada da kudin mu da jiki in gari ya waye haka da Allah ya sa da safa ka shigo nan da haka yace muke hobbasa mu tattaro kannan mu a zo an tare daga islamiya haka nan a kara budiya a shiga boko wannan aji kwaye ka gani shi nan kamar yadda ƴan uwana suka fadi wannan fili jama'ar garin Takalafiya su suka saye shi mu ba abinda muka mura wanda za a ce yau zamu buki riji sosai mu ce ga abinda muka amfana daga gwamnati bacin kuma in aka zo zabe mu zamu fita mu rami tsaki mu zaba bayan mun yi da jikin mu fa mu sa kudin mu duk inda muka ji ana lissafin wani gashi yazo ana kai dauki zamu rubuta takarda mu kai masa wani mu je mu samu damu ganin sa wani kuma da yawa takardun sai dai daga kawai an ance za a ganshi shikenan a wofantar da mu
2: yanzu to me kuke so a muku amfani kun matasa
1: yanzu abinda muke so mu matasa a mana mu fara samu shine mu samu hanya ita ce babban kalubalen mu a wannan gari namu
3: nana Basiru Mamuda gaskiya mu ba abun da yake damu mu dama wannan abun biyu ne zuwa uku na farko matsalan mu ita ce hanya na biyu matsalan mu makaranta na uku matsalan mu ruwan sha
4: wanya ba ku da ko irin tuka-tuka
5: ba muna da bohol amma duk lokacin fa da ya kare ya lalace dama kusan mu ne ma muke hada kudi anan muje gurin wannan ya bamu naira 5 naira 50 naira 100
3: wani ma ya zage mu wani ma dai gashi nan a yau aka ce daya ta lalace kai da ga zuwan kama garin nan she ka gani alama yalla Allah wannan hanya da Allah ya sa jiya ka zo ba ma he ka wani ya baka labari ba kai da kanka zaka ba wani labari saboda yanayin ruwa a jiya har garin Allah ya waye ruwa yana gudu a wannan hanya yadda ka san rafi billahi la ilaha illa huwa nan ruwa da yake yin nan bayan wanda yake yin nan idan kana nan gurin wallahi dan wancan yaron ya fito ruwan tafiya zai da shi
2: yara ba sa fito
3: ba sa ya zai ka fito ai shine ma tsaye kun zuwa makarantar mu nan kai kanka yadda ta katsantsan mota ku kome babur bai isa ba wannan hanyar ba
2: amma ma ruwan sai tafi da mu
3: ko bai tafi da kai ba wallahi wani gurin zaka ji tsoron shigar shi yanzu muna bukatar mu bukata dan Allah su taimake mu mu dai ku kanmu su taimaka mana su yi mana hanya su yi mana makaranta su kawo mana ruwa
0: bayan mun ji daga bakin matasan wannan karkara kara matsawa gaba kadan domin karkarewa da batun wani dattijo da ya dora kan waɗannan batutuwa wanda daga ƙarshe ya ƙara yin kira ga mahukunta kan su kawo musu dauki
6: kana da magana da Alhaji Awalu Alkasim da farko dai zan gode wa Allah da Allah ya kawo mana ku domin mun kawo mana ci gaba mu kai kukan mu To tsakani ga Allah kamar dan uwa na ya fada duk wannan koke da za a yi mun yi mun kai kuka gun sala marke Allah bai tabbatar da wannan abu mun kai kukan mu gun jobe Allah bai tabbatar ba
7: ita hanya
6: ita magana hanya mun kai magana kuma barau jibrin mun yi kuka Allah bai tabbatar ba injiniya Abba Kabir Yusuf shi kansa mun kai masa kuka hatta da rafta ne yanzu mun kai kukan nan mun ce a shiga da mu mun nemi mu ga dan maliki nan ba mu gani ba kuma waɗannan abubuwa duk muna da bukatar su kamar da dan uwa na ya fada amma yanzu dai ba abin da yafi ci mana tuwa kwarya irin wannan hanya saboda ya hada gari kamar guda kusan goma akwai Kayaba akwai Sabaru akwai Dogara akwai Deneji akwai Ayaga akwai Burintumo akwai Dakata akwai Gantin duka sun gani wannan hanyar kuma duk da wannan hanyar muke amfana to kaga wannan ita ce ci gaban mu
7: yanzu misali da a ce za a zo a muku wannan hanya za ku ji dadi
6: a ba karamin yin dadi ba ai yanzu a muhukunta wanda di mana wannan hanya to ka ce ma kuriya gaba daya sa ta su ci amma mutakar ba ai mana wannan hanya ba mun san matasan mu ba za su yi zabi ba
7: sai ku kin zaba
6: sai niki yi mana to ai mun yi zaban nan mun yi zaban nan dan a taimake mu ba maula muke ba ba zuwa muke a ba mu wani ba kuma ba muna yi ita siyasa a duniya za kai a duniya za a biya ka ba ta da wani lada ladan ta kai ta a duniya a biya ka a duniya
7: to kada kuma a ce kun yi laifi idan muku
6: to ai mu ma laifin akai mana mu aka fare wa laifi hanyar nan a takaice muna da mukunta a lungunan nan da kauyukan nan wanda suka kuhu hanyar nan har yanzu ba su yi mana ba
7: to kotu
6: ya kamata a ce su suka fare neman hanyar ma ba mu ya kamata mu nema a gurin su ba
7: to kotun taba ne ba ku yi
6: a muna yi iya kokarin mu mun yi da kudin mu mun yi da yawon mu mun yi da addu'a kuma kullum mu hukunta nan addu'a muke mu ta ci gaba da zaman lafiya kasa ya kamata su taimake mu
7: to ita wutar fa naga ga falafalai
6: to wuta mu yanzu ba ta wuta muke ba amma da za a karsa mana muna so amma kamar yadda dan uwa na yi magana hanyar nan da asibiti da makaranta ya fi ci mana tuwa kwarya waɗannan abubuwa
7: asibiti
6: domin su ne za su taimaki rayuwar al'umma
7: asibiti in ba ku da lafiya sai dai a tafi wani garin ki
6: sai dai mu tafi kwa karamin asibiti kenan misali idan ko babban asibiti ne dai mu tafi bici ko dawaki ko dawano
7: nan ko irin shakatar nan ba ku da shi
6: ko chemist ba mu da shi
4: chemist ba
6: ba mu da shi yana
4: to ya kuke idan zazzabi ya same ku
6: ko idan zazzabi ya samu sai dai in kana da dan uwa kafin ya shigo lungu ka ce to ma da maganin zazzabi
4: to amma kwanakin ba ya raba gidajen sauro ai ya zo muku nan
6: to da aka raba gidan sauro ai ba zai dau wannan yau da kullum ba kuma mun abanne ne ma bai zo wannan ba shekara uku dai ba da ta wuce an raba mana amma mu abanne da aka raba Allah bai sa ya zo ba mu sani ba ko zai zo nan gaba
7: to ya kuke da sauro ba ku yan zazzabi ne yan garin
6: a to ai shine ma yake sa miki wannan zurga zurgas duk nan zan ka duba za ka ga yaran waye ne cikakken lafiya nan babu shi to ina lafiya take ai babu inda za a nemi lafiya kuma babu asibiti muna kira da mahukunta dan Allah su taimaki al'umma waɗannan garurruka domin ya hada garurruka kai dai ka ji gina lissafa musu saboda haka muna neman ɗauki daga gurinsu Allah ya sa wannan saƙuna da muka je gare su kuma Allah ya sa su taimake mu taimaki al'umma da suke lungunan.

0: to madalla idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun tattaunawa da muke da al'umma karamar hukumar Dala musamman mazauna yankin da Honorable Aliyu Sani malakin gini ya je kaddamar da sabon titin da za a yi musu wanda titin ya fara tun daga inda ake cewa ofishin Baladi Fifo har zuwa makafin Dala inda al'umma wannan yankin suka nuna kokari tare da jin dadin su akan wannan sabon titin da Honorable Aliyu Sani malakin gini ya fara aiwatarwa bayan kaddamar da shi a wannan satin zamu daura daga inda muka
1: yana na Musa Sani Bala Madagawa gaskiya mun yi farin ciki domin muna dan kamfarwa akwai tuka tuka a wajen to in ta lalace sai a rasa aina za a yi ba wa mutane wanda na gida da suke amfani da shi ba haka za a je can makabarta ko a shiga cilungu ko a damu masu ruwa dai haka ana ta roko ana ta bikin da yadda za a samu amma samun wannan rizal da muka to alhamdulillah Allah ya saka da aliri Allah ya kara nasara
2: sunana Abdulmuzallab Ibrahim Musa mazaunin Kuka Bulukiya mun ji dadi sosai musamman mu da muke mazaunan unguwar mun san matsalar da muke fama da ita na rashin ruwa wanda wani lokacin ma dan tuka tuka ta lalace sai ai ta neman kudin da za a samu a gyara ta abun ya gagara amma tunda leader Aliyu ma da ki ya taimaka ya zai mana wannan burzazan cikin kudurar Allah gashi yanzu ruwa baya yanke mana muna samu muna ibon ruwan da yake san gidajen iyaye mu kuma mai amfani da shi babu abin da zamu ce da shi sai dai mu ce Allah ya ci gaba da shige masa gaba Allah ya ji kan hajiya Allah kuma ya kawo babban rago
3: bayan wannan bohol din akwai wasu ayyukan da kake
2: yi gaskiya gashi nan ya kawo mana butulu na sola tun daga bakin gwammaja har zuwa wajen ofishin Bala ina tunani duk an saka butulun ko da dare ne zaka ga mutane suna ta zarga zarga titin nan suna hawa sama
4: sunana Murtala Hamisu ina zaune a Gwammadigawa Bulukiya gaskiya wannan rijiya hakikanin gaskiya ta zo a lokacin da ake bukatar ta dama al'umma gurin suna fama da rashin ruwa saboda haka a daidai lokacin da aka kawo ta gaskiya mutane suna farin ciki da ita musamman ƴaƴan mu inda zaka ga da sai sun sha wahala sun yi tafi nisa mai sai sun yi nisa sosai amma yanzu abu ya zo gida kawai sai dai a fito daga gida zuwa ɗiba abin da mutane suna alfahari da wannan abu da rida ya kawo Allah ya saka masa alfahari
3: misali ba wani aiki bayan wannan da ya muku
4: akwai ayyuka mai yanzu kamar misali aka ce irin kamar ayyukan fitilu ne na haskaka abin nan ga kuma gagarumin hanya titi da za a kawo mana ita ma muna so mu ga an zo an fara tunda mun san za a fara tun daga titina nan an yi bila adadin adala kuma sannan ga haska fitilu da aka yi da sauran da ba wa mutane abinci da ba wa mutane marayu iyayen marayu a basu jari abubuwa dai yara a basu kayan makaranta a ba da kayan aiki

0: abubuwa da yawa da ginin blog na ajujuwa din mun gani da lafiya harkar a baka magani a zuwa duba ka ga likita duba ka ya baka magani kyauta ai gaskiya tunda muke mu taba ganin a siyasa mu taba ganin irin wannan yanayin irin wannan canji da aka samu gwa gaskiya mu mai girma lida aljima da hingini gaskiya muna son barka da wannan abu da ake kawo na alkhairi gaskiya fa akwai kalubale dan gaskiya akwai matukar kalubale a nan gaba idan wani adare ya fito ya zo ya ce yana son wani mukami a zabe shi gaskiya irin yadda leader din nan yake Alima da Kingini gaskiya ba wanda yake irin abin da yake saboda haka ina gaya musu cewa ina jan hankalin su suna da kalubale babba ba karami ba a gaban su domin ture leader wallahi ba bane a gurin su mai sauki ba
1: sunana Rabu Muhammad Mallada matsabar Madagawa sai godiyar Allah dan mu dai bamu taba samun shugaba da ya kula da wutar fitilolin nan da ake sa garuwa da matsalolin ruwa sai mu je a kullun zaka iya siyan ruwan 500 a yanzu ko naira 50 ka bayar ruwa zai iya cika gidanka kaga ai sai godiyar ubangiji muna fata ubangiji Allah ya kara daukaka shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa yayi gaba
2: mulada Hamisu Ali da yake mazabin Madaga chapter Mararaba ba abinda zamu ci da Ali Sani Madaga Kingini sai godiya ubangiji yanda ya faranta mana shi ma Allah ya faranta masa duk kuma wanda ya sa kafa a siyasa muna tare da shi kafan mu kafarsa duk inda aka sa kafa muna tare da shi ya haskaka mana unguwa ya kawo mana buwal ya ba mu abinci ya ba iyayen mu jari ba abin da mu ce alisani ba da kingini sai godiya mun gode ubangiji Allah ya kawo babban rabo kuma duk inda ya sa kafa in Allah da muna tare da shi inda dare da numfashi yanda ya saka mana mu ma za mu saka maka alheri in Allah sa muna rai da ran
3: wannan kira kuma zaka iya ga sauran masu rike da makaman a wannan local government su koyi da shi
2: ni abin da nake so yanda ake fama da matsalan ya kamata a ce gwamnati ta yi kwatankwacin abinda Aliyu Sani Madaki da Kingini ya garaban hukumar Dala saboda mai Alima Daki dan majalisa ne tafkar kamar gwamna aka yake mu a karamar hukumar da mu shine gwamnan mu shine chairman din mu shine councilor mu shine dan majalisar mu na tarayya shine dan majalisar mu na tarayya ba abinda zamu ce mu wallahi sai godiya mun gode Aliyu Sani Madaki da Kingini abinda kai mana Allah ya kawo mu babban rabo da mafi alheri a wannan abinda kake nema a karamar hukumar Dala ko ina kuma ka sa kafa a karamar hukumar Dala in Allah da muna tare da kai 100% ba yanda za a yi wallahi sai mun fiko wallahi ki inda ya sa kafa mun gode Allah saka da alheri Allah ya kawo babbar

0: Sunana Binta Audu. Wallahi ba abin da zan ce sai godiya ga Allah. Madalla mun gode Allah isaka da alheri. Allah ya ba kauna ubangiji Allah isa afa haka Allah ya tallafa masa Allah ya raba shi da sharin mashayaranta dan girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da zamu ce an ba mu kudi an ba mu shinkafa an mana bohal an mana tutula ba abin da zamu ce wa da shi wallahi sai Allah wallahi Allah ya dada budi Allah ya taimaka masa dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah isa ya fa haka Allah ya tsona idan asara ba abin da zamu ce mu dai sai godiya wallahi sai godiya Allah ya daukaka shi Allah ya daukaka shi ya daukaka kulluhum muslimin Allah duka gabaki dai ba abin da zan ce wallahi sai godiya mu dai mun ji dadi wallahi alhamdulillah alhamdulillah
1: idan na bunte ki kuna tare da shi kenan yanzu
0: ah wallahi muna tare da shi muna tare da shi wallahi wallahi muna ta ba abin da zamu ce 100% ba abin da zamu ce masa wallahi zaben sa ya kawo mana ci gaba a rayuwa ba abin da bai mana ba wallahi ya ba mu abinci ya ba mu ba abin da bai ba mu ba wallahi wallahi sai alhamdulillah
2: sunana honorable garba yakubu wannan rijiya da mai girma honorable alsani madakin gini yayi mana abin alfahari ne a wannan mazaba tamu da duka unguwannin mu da suke cikin wannan mazaba ta madigawa ba dan komai ba zaka ga cewa daga cikin rijiyoyin da aka yi da burtsatse wannan masu aiki da sola yanzu an yi mana yar kasuwa tana daga cikin wanda aka yi wannan karan akwai wanda aka yi a Madigawa sannan a baya an yi mana wasu guda biyu an yi a unguwar Mararaba bakin titi nan duk wanda ya zo bakin masallaci zai ganta nan yan dusa sannan an yi daya a Malladan ita ma tana nan wajen gurin Baba Buzu duk abu ne da yake fitattu na abubuwa na ci gaba da wannan bawan Allah yake kawo mana a karamar hukumar Dala mu dai daga mazabar Madiga abubuwan da aka yi mana ba za su kirgu ba banda wa'annan rijiyoyi an zo an sa mana fitulu masu sola wanda sun wuce adadin a kirga su domin kowace unguwa lungu da sabo in ka shiga zaka gansu an zuba su barkatai sun kawo mana harkar tsaro da samuwar nutsuwa da zaman lafiya wannan ba karamin abu bane banda irin abubuwa na ci gaba na dalibai da aka diba aka daunoyin su karatu bila adadin gasinin kowace unguwa mu dai alhamdulillah duk wannan tagomashi ya same mu banda harkar lafiya da aka kawo kowa ya gani yadda aka bi mazaba mazaba ga ma'aikata likitoci su duba ka in sun duba ka su baka magani dare take haka ya zagaye karamin hukumar Dala aka rarraba duka al'umma da sauransu banda abubuwa da jika makoshin al'umma kowa ya gani irin yadda ya bada tallafi na kudade da kayan abinci da sauran abubuwa ga malaman mu limaman mu da suke unguwanni da dattijai da matasa mata da maza haka aka bi aka rinka wannan kabaki na arziki wanda ba zai kirgu ba har wani abu aka fito da shi na Melonia madaki Melonia wanda daga cikin irin wannan mutane da yawa sun amfana da abubuwan ba za su kirgu ba yanzu in zan ta gaya maka irin abubuwa na ci gaba banda aiki da aka samu wa mutane banda SASA da aka samu daman maki ga suna a federal government wanda ba mu taba ganin irin su a karamar hukumar Dala ba ga suna wanda ni din nan daga ciki ina daga cikin wanda alima daki kusan sama da shekara 8 da ta wuce ya samu mun aiki a asibitin kashi na Dala wanda har yanzu iya gudunmuwar da nake bayarwa da kuma irin abubuwan da nake samu da al'ummar da suke amfana da wannan matsayi abu ne da ba za a mance da shi ba wanda duk irin wannan abubuwa in ana fade ko a baya a cikin mu shugabanni da suke tun daga lokacin da ake harkar nan akwai san da yayi kukan kura duk wani wanda yake cikin shugabanci sai da aka bashi babur banda abubuwa na arziki harka kai mutane aikin haji akwai wanda aka biya aikin haji akwai wanda aka rinka ba muhalli akwai irin mutanen mu da suka rasu a cikin wannan gwagwarmaya da ake Allah ya sani ma daki duk wanda iyalansa suka aka samu wannan yana kokarin daukan nauyin karatun yaran kuma yana jibintan lamarin su ko da ba ran su banda irin abubuwa da aka yi ga sunan ba za su kirgu ba kamar yadda na faɗa mutane nawa aka biya wa kujerun maka mutane nawa aka ba motoci a daidaita sau ga sunan ko a baya da sauransu wanda kuma abun kullun dadanin ka abubuwan ake da haka ba abin da zamu yi sai godiya ga Allah kuma mu ne masa fatan alheri ubangiji Allah ya ji kan mahaifin shi Allah ya ji kan mahaifiyarsa da sauran yan uwansa da suka gabata bisa wannan abubuwan alheri da yake kawo mana karamar hukumar Dala wanda a tun tarihin siyasar Dala ba a taba samu wanda yazo da abubuwa irin wannan na ci gaba ba wanda zaka kirga kowace mazaba ka bi kuma ta darsu wannan kuma shi ya zama ruwan jakara in baka shashi abin ni ba ka shashi a kawai domin duk wani dan siyasa inda ya fita dan siyasa ne a karamar hukumar Dala to abin alfahari almadaki ya bi an samu alheri an yi abubuwa koda da cewa wanda ba a tare da waye da sauraron su iya gurgudu ana kulawa da abubuwa duk abin da ya taso ya jibinci lamura wanda ya kamata a ce mu yanzu ɗan karamar hukumar Dala shi yake bin mu bashi ba mu muke bin sa bashi ba domin wannan abubuwan a tarihin siyasa kamar yadda na faɗa babu wani wanda zaka dauko ka ce yayi kwatankwacin irin wannan bare ka ce a gwada shi a zo a ci gaba kullun abubuwan da daga ba yake kuma damar dada samuwa take mu ne masa fatan alheri ubangiji Allah ya sa daga wannan matsayi sai dai gaban gaba ba dai baya ba kuma Allah ya kare makiya duk wanda ba su da fahimta Allah ya fahimtar da su su gane cewa ci gaban karamar hukumar Dala shine fiye da dukkan ra'ayoyin mu da waye da sauransu.

0: alhamdulillah muna gode Allah subhanahu wataala da isa mai girma lida ya wani wannan rija kofar gidan Sharin Bashir da ke lallai da tulul muna gode Allah da wannan budarin jari mana kuma akalla ma ba wannan kadai ya muna auza bayyana ba yi mana a gurare daban-daban akalla sun ka gurin shida an yi mana ita a nan fanteka gurin gidan Sharif Sindimai an yi mana a nan kofar gidan su Wando lallai Burunguza an yi mana ita a nan Sanka kwaya ɗaya nan kofar gidan su Musa an yi mana kwaya ɗaya a nan jikin gidan kofar gidan su Alma Alhakin Gini an mana kwaya ɗaya a nan kofar jikin makaranta Almaru muna gode Allah kuma bayan haka ga ayyuka daban-daban da Honorable Alhaji Sanan ya yi don kusan dukkan gurin da suke cikin yarwa duk sakonsu babu inda babu tana Honorable Alhaji Sanan Malakin Gini muna gode Allah ga wannan abu da mun bayi mana muna godiya ga Allah kuma titi da imin shimfiɗa mana a matsayin yarwa daga kofari masallacin Malam Isa Karami zuwa kofar gidan Alhaji Sanan Malakin Gini muna gode masa hakika ba abin da za mu ce masa da shi sai dai godiya ga Allah mu ga ayyan yarwa ɗanmu Alhaji Sanan Malakin Gini har da kuma ga wani abun arziki da ba ta bayi ba a mazabuna karamin kuma da uku ungwanni har masu ungwanni da kuma da alaya an babba su shinkafa da naira duba mu samu sun su kansu mun yi hirin ungwayelwa ya ce mun yayi farin ciki yayi murna da abun da Honorable Ali Sani Malam Gini masa ku hakika wannan abu ne mai dadi kuma ya ba wa mata naira 50,000 a mazabayelo ya ba wa marayu 50,000 da shinkafa a wannan azumin da ya huce ya ba wa ya'yan mazaɓan yalwa mutum sama da 50 buhun shinkafa da naira 20,000 wasu ma 10,000 aron momi da iyayen marayu to mu kan mu amfana Aliyu Sani Malakin Gini ni kaina da kan nan dan Tijjani wurin ya amfana Alhaji Sani Malakin Gini kaina ya amfana da ni babarka kuma abubuwa da dama waɗanda aka amfana da ni ina godiya ga Allah subhanahu wataala mu in mazaɓan yalwa wanda za mu ci masa sai mun gode Allah
1: muna jin daɗi muna goyon baya da irin wannan abin dan da kafin abin ya zo mana har gida sai mun tafi wasu unguwannin muna ebo ruwa amma yanzu yara da manya da iyaye kawai dai ka ji su an kunna famfo ya zuba ruwa ya zuba an cika botiki an je an kai shi cikin gida muna jin daɗi da wannan da ruwa ya mana tsauri don wannan rijiyar mu da mun a saman dutse muke unguwar Sanka unguwarmu babu ruwa amma aka yi ta a can wani guri aka jawo mana ita koyaro mun muke kiba ba ma mu san abin da sai dai mu ga ruwa kamar da ka dutse
2: to bayan wannan rijiya an samu ku fitulu
1: fitulu alhamdulillah yace ka san Jordan haka unguwar nan ta kasance fitulu duk inda ka zo haka za ka ga ganin fitulu dare kamar safiya haka yake kasancewa
3: sunana Awwal Jangwan daga nan hukuma Yalwa Road
4: sakamakon jin daɗinmu
3: mai gida ya je mana aiki kuma an bude ta ba a rufe ta ko ruwa ya kare ko ruwa wuta ta tsaya amma in dai ba ruwa ne ba wuta ce ta tsaya ba ko inji to za ka ga an yi ne ana ɗiban ruwa kuma alhamdulillah muna jin daɗi
2: kun ji daɗi da wannan aiki da aka yi
3: sosai wallahi mun ji daɗi alhamdulillah muna jin daɗi
2: to da akwai ina kuke samun ruwa sanda kafin ai wannan
3: lokacin da kan ai wannan muna zuwa can sararin Malam Audu sannan mu je can dogon nama anan za mu ɗebo amma sakamakon budewar wannan da aka yi duk yanzu da ma'amuminmu anan suke zuwa su ɗebi ruwa
2: wata godiya za ka yi da jan hankali ga shauran waɗanda suke da madafin iko su ma na ƙaramar hukumar da Alhaji
3: gaskiya mu ne musu alfahari da Ali ya ne mana aiki su ma mana sawa Allah ya ba su ya karfafa musu goyon baya su zo su danga yi a mazaɓun su kala ga su nan
5: yayi aikace da yawa akwai fitulu wanda ya a unguwar Sanka kuma yayi kuma aikin rijiya kuma banda empowerment iri da tallafi da yin harkar karatu kuma da harkar empowerment da ya a unguwar Sanka da yawa
2: wani irin jan hankali kuma zaka da shauran masu riƙe da madafin iko
5: irin wannan ake so da mun kira da zamu yi da masu madafin iko su koyi da Honorable Aliyu Sani Malakin Gini domin yi ci gaba da irin wayannan aikace na sa fitulu kuma da borehole da harkar kuma titina da harka ma ta samowa da matasa ayyukan yi musamman na harkar aiki na permanent and pensionable
2: madallan gode
5: shi yasa ma muke kiransa ma musamman mu yan jami'ar APC muke kiransa jami'ar APC ita ce ta dace da Honorable Aliyu Sani Malakin Gini da ya shigo ya zo ya dora daga inda ya tsaya ayyukan alkhairi da shi mun gode
6: to ana isaka
2: wata unguwa
6: yalwa
2: ga wata rida da Rep Aliyu Sani Malakin ya muku ina ga an bude ta kuna jin dadi ku
6: a gaskiya muna jin dadin rijiyar nan sosai ma kuwa
2: da ba a ina kuke debo ruwa kafin ayin kwana
6: da ba sai an shiga makabar ta sanna yake iban ruwa amma an daga sauki ya zo kana fitowa ka iba ma ka tafi
2: to da yaushe ake kunna ta kenan
6: yanzu idan aka kunna ta tun karfe 6 to ba za a kashe ta sai karfe 3 idan ruwan ya tuka sai a kunna ta magariba a ƙara iba sai ta kwana
2: to wata irin godiya zaka yi masa
6: gaskiya ne godiya mun gode Allah ya saka da alheri

0: Usman Sidi Musa daga unguwar Sanka
1: ta mazaba
0: mazabar Yalwa ai jin dadi ba wai ni ba duk mutumin da yake cikin unguwar Sanka da makotanmu ba idan ka kalli fuskokin mu a cikin farin ciki muke da wannan rijiya da aka yi mana ta bohol domin in ka dauke sanda aka yi kafin ayi ta din muna cikin tsanani na bukatar ruwa duk mutanen mu in suna bukatar ruwa sai sun yi doguwar tafiya kafin su samu ruwa amma yanzu alhamdulillahi mutane suna cikin nishadi da jin dadi tunda rijiyar ana diban ruwa 24 hours a cikin ta mune wa Allah godiya
1: bayan wannan rijiya da muku ba akwai wasu ayyuka da muku
0: ai ayyukan Ali Salima dakin gini babu abin da mutanen Sanka za su ce sai dai su ce suna godiya ga Allah suna godiya ga mahaifan Ali da suka haifa musu alheri domin kafin ayi mana rijiyar nan unguwar mu da ana dan fadace batacen daba a wasu wajejan abin yana shigo mana amma sakamakon sa mana fitulu da yayi yanzu unguwar an samu sauki gashi nan sai akai karfe 1 na dare karfe 2 na dare a waje mutane ana hira saboda hasken fitulu sannan kafin ma a zo ai fitulun akwai asibiti da yayi mana a cikin unguwar Sanka wannan kadai abubuwan da aka yi mana ba za mu iya bayyana jin dadin mu a cikin zukatan mu ba
1: ma'ana dai yanzu kuna tare da shi kenan ko ina yi
0: ai barkaje in gaya maka har kananan yara da basu isa zabe ba a cikin unguwar Sanka wallahi suna tare da Ali Salima dakin gini
1: to akwai wani irin din hankali kuma za ka yi da sauran masu rike da madafin iko na karamin hukumar da lada su koyi da irin ayyukan da yake
0: abinda zan ce mutane dai suna gani yanzu idan Ali ya fito idan aka ce Alima dakin gini ya fito ko gaisuwar mutuwa ko daurin aure ko wani abu da ya shafi harkar siyasa suna ganin yadda mutane kanana da manya da dattijai yadda suke tururuwar fitowa daga cikin gidajensu to duk mutumin da yake neman irin wannan daukakar daga Ubangiji to sai yayi koyi da abin da Ali Salima dakin gini yake yi
1: na bangaren ayyuka
0: da na raya kasa da kuma na raya ma dan adam din
2: kamar yadda kuka ji daga bakin jama'a musamman ga yankunan da ke fama da karancin ruwa ko rashin wutar lantarki baya ga haka akwai gyare-gyaren hanyoyi taimakon marasa galihu da tallafin karatu da aka bayar wannan yana kara tabbatar da cewa sanar da kuma yana aiki tukuru dan ganin an samu cigaba mai dorewa

minti daya kai tunani akan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu daci. Babu hular da za ta iya rufe yunwarka na tsawon shekara hudu. Babu riga t-shirt da za ta kare ka daga rashin tsaro na tsawon shekara hudu. Kilo biyar na shinkafa ba zai ciyar da cikin ka na tsawon shekara hudu ba. Haka zalika lita ɗaya na mangyada ba za ta wadatar da girkin ka na tsawon

0: amfani ga makomarka za su zo wurin ka lokacin yakin neman zabe ma ba za ka sake ganin su ba sai lokacin wani kamfe na gaba kai aiki domin samun dan takara ne gaskiya da rukun amana zabe na cikin gida ne ma ka sani siyasa ta duniya ce sakamakon zabe ba kai kade zai shafa ba yana shafar duk ɗan Najeriya a ko ina suke la'akari da hali da amincin dan takararka kada ayi amfani da kai a matsayin dan daba na kamfe ɗayan ɗan siyasa suna more rayuwa a kasashen waje ba sa fita da wuka ko bindiga ko tsafi rayuwarsu tana da matukar muhimmanci ga iyayensu kai hikima kai wayo kai tunani sosai ka maida hankali Allah ya albarkaci Najeriya amin
1: wannan sako ne daga shugaban rundunar Kishin Kano retired general

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funa Kai Alhaji Abdulmajid Danbirki Commander, wanda muke kasancewa da shi tsawon sa'a guda da rabi daga nan farin cikin al'ummar Ham Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM. Tridai Alhaji Abdulmajid Danbirki Commander ya shigo wannan zaure namu, ya kuma shirya tsaf da muke sa ran zamu kasance da shi tsawon wannan lokaci. Don haka a madadin ku masu sauraro da kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida, muna masa halalai marhabin da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri, kuna sanar da cewa Alhaji Abdulmajid Danbirki Commander kan yi kaza da tsifa hususan dangane da batutuwa da ke ci gaba da murginawa da ke da jibi da yadda mahukunta ke jawa al'umma gora. Don haka yau din ma ba za ta sauya zani ba, tunda kuna sanar da cewa tuni a wannan mako da muka yi ban kwana da shi ranar Larabar da ta gabata, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta janye takunkumin da ta sanya wa mabuƙata ɗarewa kujerar lamba ɗayan wannan ƙasa da ma 'yan majalisu na dattawa da na wakilai da suke da muradin gabatarwa da al'ummar da za su kaɗa ƙuri'a wannan zaɓe na shekarar 2027, damar gabatarwa da al'umma manufofi da ƙudurorinsu da nufin al'umma su yi taza da tsifa, su sanya kuma a kan sikeli, su auna su ga wanda suke jin ya kwanta musu da suke tunanin zai kawo musu sauƙi, hususan dangane da wannan mawuyacin yanayi da al'ummar ke kukan cewar suna ciki idan har waɗanda suke kai sun gamsu da su su ɗora daga inda suke, wanda kuma ba su ji sun gamsu da su ba su saɓata juyata su kawo waɗanda suke jin za su kawo musu wannan ɗauki. Ko shakka babu wannan lokaci ne da 'yan siyasa da kuma ma al'umma ke jira, wanda tuni an bayar da wannan dama kuma sai aka yi wani abu na tuntuɓe da ɗungushi a wannan rana ta Laraba, aka jiwo kuma guda cikin mabuƙata ɗarewa shugabancin wannan ƙasa. Alhaji Atiku Abubakar ya yi wata doguwar tattaunawa da manema labarai, wanda a cikin tattaunawar tasa ya taɓo batutuwa daban-daban da ke ciwo al'umma, tuwa ƙarya da nufin matuƙar al'ummar suka sahale masa, yana da aniyar yadda zai zamo ya warware musu waɗannan matsaloli a ƙarƙashin gwamnatin da zai jagoranta ta tsawon shekaru huɗu. Ko shakka babu batun maganar da ya yi a kan abin da ya shafi tallafi a fannin man fetur ya ja hankalin al'ummar ƙasa, wanda ake cewa a baya yana jawo wa wannan ƙasa asara a tsakankanin wa'yansu 'yan tsirarai da ake jin cewar su ne suke kwashe wannan kuɗi maimakon talakan da ake cewa ana yarrawa da bazansa. Musan ya Alhaji Abdulmajid Danbirki Commander ya kalli wannan batu da Alhaji Atiku Abubakar ya fayyace a daidai wannan gaba da aka bada wannan dama a ci gaba da yaɗa an gizo ba.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, ira da amincinsa ya ƙara tabbata bisa fiyayyen halitta manzanmu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ahlinsa da alayin shi da sabansa masu albarka da wadansa ka biyo ba zuwa ranar hisabi. Mu kuma Allah ka ƙara mana soyayya da ƙauna ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama. To a ba ka san lamarin al'umma yadda yake, kusan a yanzu dai magana ta gaskiya gishiri ya yi shikan kaza. Mutanen Najeriya dole ne su nemo kansu mafita, inda demokuraɗiyya ake yi ba mulkin soja ake yi ba. Ake cewa jifa idan ya huce kanka to ya faɗa kan kowa, to mu ba haka muke siyasa ba. Jifa ko ya huce kanka to ka samu gudunmawar da ba zai faɗa kan wani ba don kan ya raunata shi. To kuma wannan jifan ya raunata 'yan Najeriya masu yawan gaske a kan wannan hali da ake ciki. Ita demokuraɗiyya ai yadda ce da aminci. Idan 'yan Najeriya sun gamsu da mulkin Bola Tinubu sai su zaɓe shi. Idan 'yan Najeriya suna ganin ba su gamsu da mulkin sa ba su samu ci gaba ba sai su ajiye shi, sai su ɗauki Atiku Abubakar wannan yi wannan magana. babu shakka wannan magana za ta ja hankalin al'ummar Najeriya a halin da muke ciki. Duk halin da muka shiga wannan cire saksini din shi ya janyo mana, amma da an ce talaka za su amfana, to yanzu gaba ɗaya banda gwamnatin jaha da gwamnatin tarayya su suke amfana wannan saksini din, domin ba abin da ya canza a wajen rayuwar talaka. Wahalar da ina nan ina shanta. Sannan uwa uba ga rashin tsaro, sannan ga rashin amincewa juna, sannan ga kasar gaba ɗaya yanzu in kace ina ne alƙawarin Najeriya ba wani wanda zai iya gaya maka. Sai dai halin da muke ciki, muna yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki, ya kawo mana mafita. Ita demokuraɗiyya dama ai ƴancin ɗan adam ne. Ni abin da nake cewa jami'an gwamnati na tarayya da kuma mai girma President Ahmed Bola Tinubu sun su duba su gani akan me za su yaƙi neman zaɓe, akan rashin hanya mai kyau, akan rashin tsaro, akan tsadar rayuwa, akan mutane gaba ɗaya kowa ya su ne. Duk wanda ka gani a ƙasar nan ina talaka ya san da ka inna yake amma bai san ina za shi ba. To shi yasa mutane suna da dama da idan an lissafa ayyuka wannan Bola Tinubu ya yi to sa iya zaɓen sa, amma idan sun ga babu komai ya kamata sai su canza, tunda demokuraɗiyya ce ba mulkin soja ba. Maganar da mai girma Atiku Abubakar yi ai magana ce wacce take kan hanya, tunda an cire saksidi ɗin nan bai amfani talaka ba, bai amfani ƴan ƙasa ba, to dan ya ce zai komo da shi wannan ba laifi ba ne, ya yi daidai domin cutar da take damun mu kenan. Yanzu duk inda za ka je a naira 1,000 yanzu ya zama 2,500, kuma ba kuɗin ake samu ba, kasuwar ta lalace, noman ya lalace saboda babu tsaro. Kaga babu maganar noma, kiwo da muke gadara da shi duk waɗannan kangararrun duk sun ɗeba shanu, sun ɗeba awakai, sun ƙona mutane gidaje, amma gwamnati gani muke yi kamar ba abin da take yi. To wannan ma kawai ya ishe mu aya ballantana mu mutanen arewa. Yanzu ni idan kai mun lissafi kace Bola Tinubu ya taimaki arewa, ni a tunanina da kuma gani a aikace Bola Tinubu bai taimaki mutanen arewa ba, domin zaka ga cewa babu wani sabon aiki yau da zaka ce Bola Tinubu ne ya yi shi a arewa, babu shi.
2: Idan ka dauka arewa ko kuma
1: gaba daya arewa, gaba daya arewa, yanzu idan ka zo ka dauka kace hanyar nan daga Abuja zuwa Kano ba shine ya assasa ta ba, sa 5 na gas daga Ajakuta zuwa Niger ba shine ya assasa ta ba, jiragen kasa ba shine ya assasa su ba, ballantana mu nan jihar Kano yanzu an ce zai zo ya bude aiki, amma babu aikin da zai iya budewa na federal gama domin bai yi ba. Kuma ko wannan gwamnatin jihar Kano na tabbata abin da zai zo ya bude shine maganar gadar Dan Agundu da maganar gadar Tal'udu, abin da na tabbata cewa zai iya budewa kenan.
2: A duk wannan manyan titina da aka yi hususan da suke cikin wannan ƙauyen birnin dubba,
1: ai duk wannan magana ce Alhaji kai a Kano kake, ni ma a Kano nake, wannan ba sai suka sasa a cikin ayyuka ba, domin aikin ma ba ingantacce bane, kuma ana yin wannan aiki ne saboda campaign. Babu wani abu da zaka nuna wannan gwamnatin jihar Kano ta yi yanzu a Kano, babu shi, sai zance, sai propaganda. Ka san dai Bola Tinubu za su kira shi akan cewa sun aurar da bazaware ba guda 300,000, ba za ka kira shi akan wannan bai bude, domin ba aiki ba ne.
2: Gina al'umma ko?
1: Wannan ba shi ne gina al'umma ba. Gina al'umma, in kana son gina al'umma, mutanen da ba su da sana'a ka ƙirƙiro musu aiki ne wanda za su samu sana'a. Ba magana auren ce wai take important ba. Gina al'umma wanda bai da sana'a ka ba shi sana'a, wanda bai da aiki ne ka ba shi aiki ne.
2: To amma komanda da ka ce wai ba za ka iya nuna wani abu da aka yi a cikin wannan gwamnati ta shugaba Tinubu ba, wasu za su iya cewa ai dattako ne kuma da nuna al'umma suna gaban shugaba izo itarar da magabacinsa ya faru wani aiki da ya shafi al'umma ya ci gaba da yinsa ba tare da ya yi la'ubali da shi, shi kuma ya yi ƙoƙarin ƙirƙiro da nasa don kurum ya samu abin da ake cewa kredit na siyasa.
1: Gaskiya ne, babu laifi, amma aikin da aka ɗauko za ka ga cewa duk magana ce ta kamfen. Yanzu idan ka ce abin da sun ji suna ta surutu a kansa shi ne hanya da ka kebi zuwa Badagiri, kuma an fara ta amma ba a gama ba. Haka kuma duk wannan aikin da ka sani ana yi amma ba a gama ba, Alhaji.
2: Amma na Kano zuwa Abuja ba an ce kiris ya rage ba a Nuwamban wannan shekarar ma ake sa ran za a kammala shi.
1: Wannan magana ce ta ƴan kwangila da maganar gwamnati, saboda ba dan wannan gudan su yi kamfen da wannan abu. Wato ni gwamnatin nan tana bani mamaki ta Najeriya, saboda al'ummar Najeriya muna da haƙuri ƙwarai da gaske, amma in ba haka ba wallahi ni ban ga abin da makarraban gwamnatin tarayya za su zo su yi campaign da shi wannan gwamnati a Arewa babu shi gaba daya. Mu yanzu da a ce Bola Tinubu ya samu mana tsaro, wallahi ya fi mana komai. Ba ma tsaron ya sake lalacewa, ya sake tabarbarewa. Yanzu je nake je a kafa zaba labari, wallahi bangaren Sokoto nan abin zai baka mamaki. Wasu lokal gwamnati suna karkarin waɗannan ɗan iska. Kasa da take da shugaba, take da ɗan majalisar tarayya, take da sanatoci, take da jami'an tsaro. A wayi gari a ce wai kangararru ɗan iskan ƙasa, a ce wai sun fi ƙarfinta, akwai abin mamaki, sannan kuma akwai abin tunani. Domin zaka ga tunaninmu gaba ɗaya namu na ƴan Arewa ya canza. A wayi a gari a ce mutane ba za su zauna lafiya ba da sauransu. Ita demokuraɗiyya ana yin ta don me? Ana yin ta don cigaban ƙasa, don cigaban al'umma, don cigaban yankunku. To duk daga ciki babu cigaba. Don haka magana da Atiku faɗa dole ne ta ja hankalin mutane, kuma muna masa fatan alkhairi. Domin mutukar Atiku zai zo ya ce ya komo da saksidi ɗin nan, to ya komo da ruhin rayuwar al'umman Najeriya.
2: Amma wannan wasu ana cewa wai roman baka ne, tunda lokacin da yake yakin neman zaɓe a zaben da ya gabata na shekarar 2023, an ce shi da kansa ya yi ikirarin cewar ba ma wai janye tallafi ba, hatta ita kanta NNPC ɗin za a siyarwa da 'yan kasuwa ita domin wai ta zamo ta ci gaba da bunƙasa. To wannan ba wani abu ne wani da zai ce kullum ana so a yi amfani da tunanin.
1: Babu wannan tunanin, ai abin da ya sa wahala ta ishe mutane. Kuma kullum shi shugaban kirki abin da aka sashi da shi kan yi magana ɗaya, yi magana idan ya yi kuskure ya fito ya gyara. Haka na addininmu ya wanza mana. Kuma haka za ka ga ba na man cewa akwai wani Balarabe da ya zo daga Jazira Arab ya zo wa Imamu na malami tambaye shi, ya faɗa masa magana. Wannan mutum da ya karɓi wannan fatawa a gare shi wani Imamu na malami a ranar sa ya bar Madina. To da aka koma gida babban ɗalibinsa na Imamu na malami sai ya zo ya ce Allah ya gafarta malam fatawar nan da ka faɗa akwai kuskure, ba haka take ba. Abinda ikaza haka take. Da gari ya waye Imamu na malami ya ce ina wannan na ba fatawar nan mutumin da ya zo daga Jazira Arab, sai aka ce ya tafi. Ya ce to fatawar da na bashi akwai kuskure, amma yanzu ba gyaran abinda ikaza shi ya kaza. To kaga shi ya tafi a cewa baki da baki Imamu na malami ya faɗa mashi. To su kuma waɗanda za su zo a wannan lokaci da Imamu na malami ya gyara wannan fatawa, kaga su ma za su tafi akan cewa Imamu na malami a bakinsu su gaji. To idan Allah isa fatawa ta tabbata fatawa wancan mutum na Jazira Arab da fatawar da kuma aka gyara, kaga anan zai ce ni a bakin Imamu la malik naji, shi ma zai ce a bakin Imamu la malik naji.
2: Bayan kuma bayan da tafiyarsa
1: ya gano abin ba daidai bane akwai kuskure. To duk shugaba idan ya yi magana iga akwai kuskure ya fito ya gyara, shi ne shugabanci kuma shi ne adalci. Abin da Atiku ya faɗa, ni ina kan layin cewa a sayarwa da 'yan kasuwa NNPC, saboda ba da wani abu za ta fi inganci. Saboda yanzu NNPC ɗin nan an maida ita kamar irin naman kakkawa ɗin nan, saboda kowa abin da ya gaba ma shi yake, domin ba ta 'yan kasuwa ba ce ta gwamnati ce. Amma da ni da kai da wasu in muka haɗu muka sayi 'yan NNPC, ba za mu yarda wannan iya shaidar mu ba, domin mun saye ta ne don neman riba. To ya kamata ya zama dole mu ringa kula da abin da yake tafiya a 'yan NNPC. Sannan kuma abin zai zama kamar harka ce ta kasuwanci, dangantana da wannan na primary na Dangote ya zo, kaga sai ya zama kamar kishiya. Wannan na 'yan kasuwa ne, shi ma na 'yan kasuwa ne,
2: sai a samu gogayya,
1: a kuma samu sauki. To da haka Atiku ya faɗi wannan magana, ya faɗa daidai. Kuma idan an ce baya ya faɗa ya ce zai cire saksidi, to yanzu ya ga lokaci ya yi. Idan an cire saksidi ɗin da ya kamata ya zama ana ganinsa gidan kowa da kowa.
2: To wai daga cikin dama abin da yake ganin cewar bai amfana wa talaka ba shi ne ya ce bai san inda kuɗaɗen da ake tarawa ke shiga ba.
1: To kai ma
2: kuma gwamnati tana cewar da biyan albashi ma an samu jihohi, shi shugaban ƙasa kamar yadda ya ce kusan guda 27 da ba sa iya biya wa ma'aikatan da suke aiki albashinsu na wata-wata. Bayantana ma a zo ga maganar ƴan.
1: To yanzu ma maganar da nake maka, akwai jihohin da ba sa iya biyan albashin.
2: Amma ba dan saboda babu kuɗi ba ko?
1: To in ma dai saboda babu kuɗi da babu kuɗin da rashin kuɗin, ai duk uwarsu ɗaya. Ba ya ce ya yi haka ba domin a samu sauƙin biyan albashi da sauransu, tun da ba a biya 'yan fansho. To yanzu 'yan fanshon biyansu ake yi, a gwamnatin tarayyar ka tambayi mai girma shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu suna biyan yan pension ne yan pension daga suna garkashin gada Abuja sai ka ga wasu ma sun mutu da bakin ciki
2: amma ai an samu sauki wannan matsalolin kamar yadda ake gani
1: a ga yanda aka ce an tara kudin ya kamata duk yan pension nan a sallame su tunda an tara kudin haka kuma jahohi ma akwai jahohi da yan pension ba a biya su ba duk da wannan tara kudin sai ka tambayi mai girma shugaban kasa kudin da yake sakawa gwamnati me suke yi da shi
2: da ba zuwa suke yi ko kwambaran su ina ya Allah a taimaka a kawo musu dauki ayyuka sun gagara balantana a zo ga biyan yan pension da ma'aikata amma yanzu ya ce wannan maganar gwamnati ya zo da kokambaran sa babu ita
1: mai girma shugaban kasa bane Adam ne kuma zai iya gyara gwamnatin nan saboda ina ganin su za su taimaka masa ya ci zabe shi a ganin sa ina ganin waɗannan gwamnatin kamar sun mallaki talakawan su kuma ba su mallaki talakawan su ba talakawa suna cikin wahala babu wani gwamna da zai ce talaka ya fito ya fito kuma za su yi mamaki wannan karan talaka zai zabi wanda yake so zai kada wanda yake so da wannan katin nasa na zabi yanzu gwamnatin Ahmad Bola Tinubu dan Allah su waɗanda aka ba darattun yakin neman zabe da wane ne da wane ne me za su zo su faɗa yan arewa
2: ni irin kudin da ake ganin cewa ya ce to kasar daga durkushewa a baya da ta ringa tangal tangal bashi ya mata yawa ga kuma su kudade a kasa ya gagarare gwamnati ta yi wasu abubuwa
1: to yanzu da bashi yawa kasa yawa waye a shugabannin Najeriya ya ci bashi fiye da Bola Tinubu Buhari ya bar Najeriya da bashi ina jin da bai huce trillion 40 ya bari
2: da wani abu
1: to yanzu ana magana cewa yanzu Najeriya ta ci bashi wajen trillion 100 da wani Amurka tun gani shekara uku ya ciwo bashi ninkin ba ninkin na Buhari a shekara takwas don haka wa ijawa kasar cin bashi
2: to amma ai an ce shi bashi dama ko kasashen da suka ci gaba ai ba laifi bane in ana yin ayyukan da za su ci
1: to yanzu ka fito ni ka gaya mani aikin da yan Najeriya za su ce yau sun amfana a ciwo bashin nan wallahi babu shi kai dan Najeriya ne ni dan Najeriya ne idan muka zambaye al'umma bashin da Bola Tinubu ya ciwo mai amfanin sa mai akai da shi a ƙasa dai babu wanda zai ce ga inda akai da bashin nan to dan haka kaga maganar cewa cin bashi ko da sauran su bashi yayi yawa a ƙasa an bar mata trillion 40 da wani abu lokacin Buhari lokacin sa kudin da aka rinto zai kai wajen trillion 80 da wani abu canjin rayuwa ya faru da ɗan ƙasa mun hau tituna masu kyau
2: amma ya rarrage
1: mun samu tsaro
2: ba sussuka da ake bin kasar daga kasashen ketare
1: ba maganar wai bashi dama ai dole su rage tunda su suka ci wa duk wannan itila don kuto ba zai masa aiki malam Abbas ni idan na ci bashin ka ai na san dole bashi kake bina kuma sai na biya ka to da a ce ana ciwo bashin talaka ina ganin amfanin bashin babu laifi yau duk duniya babu wanda yafi Amurka cin bashi amma yan Amurka suna gani talakan Amurka suna gani ga ilimin ƴaƴansu da ruwan shan su da wuta da sauransu yau gashi biliyan nawa wani tarayya ta wada kan cewa za a wuta ta sola a cikin bila ai ka san karshen lalacewa ya zo lalacewa
2: amma ci gaban zamani ne fa
1: ba ci gaban zamani ne ba kudin watan da muke zargin jami'an gwamnati suna duba ya kamata a ci wuta mun fi karfin ta domin duk tattalin arzikin kowace kasa a duniya ina karkashin wuta a yanzu a zamani za ga takamaimajin da ake amfani da shi za ga da wuta yake amfani yau ka duba South Africa reserve ɗinta ya kai 20,000 megawatt South Africa je ka Masar reserve ɗinta ya kai sama da megawatt 10,000 amma mu yanzu Najeriya idan wutar ta zama megawatt 5,000 sai a ringa murna Najeriya gaba ɗaya akwai abin kunya ita ce uwa a Afirka amma ta rasa shugabanni na gari waɗanda suke kishinta waɗanda suke kishin ƴaƴanta to wannan asarar barin gaya ma gaskiya dole ne yan Najeriya su zaɓi wanda zai kawo musu ci gaba wannan shi ne magana ta gaskiya
2: amma kwamanda wacce magana ta tattalin arziki da shi Atiku Abubakar ya magana ya taɓo batu akan matsalar rashin tsaro don yake ganin cewa akwai hikimomi da dabarun da yake da su yadda za a ga an kawo ƙarshen wannan matsala
1: abin da yasa idan ka duba Atiku ai ya fitin mun kwarewa akan hakan mulki
2: ya zaka ce haka
1: na farko dai kaga ya yi mataimakin custom na kasa baki daya haka akwai kwarewa lokacin da shi Tinubu ba shi da wannan gogewar gogewar Tinubu ita ce gogewar da zama gwamnati shekara takwas a Lagos to amma shi Atiku ya zama mataimakin custom na kasa ga baki daya shekara da shekaru sannan ya zo ya yi mataimakin shugaban kasa shekara takwas dan haka gogewar a cikin da gogewar bola ta nubu ba za ta zama daidai ba. Wannan shine magana ta gaskiya, domin ake cewa duk wanda idan aka bacci to zai riga ka tashi.
2: Shi ba ka yi tunanin shi ma kafin ya zama gwamnan akwai abubuwa da ya taka, hususan abin da yayi a bangaren man fetur da gogewar da yake da shi a wannan fanni na tattalin arziki.
1: Wannan ba shi da gogewa bangaren tattalin arziki wanda zai amfani al'umma, amma yana da gogewa bangaren tattalin arziki da yake amfani sashi shi kadai. Mu muna son mutumin da ya goge akan tattalin arzikin da zai amfani kasa baki ɗaya, amfani ƴan ƙasa. To amma shi ne girma shugaban ƙasa ba shi da wannan gogewar. Kuma ƙasar nan a yanda da muke tunanin Ahmad Bola Tinubu sai zan ba haka muka zo muka same shi ba. Ni dai na tabbata cewa jahilci da duhun kai ina ga mu mutanen Arewa, amma wahalar da muke sha ba wanda za ka zo ka ce ya zaɓi Bola Tinubu izaɓa. Wannan magana shi ne ta gaskiya,
2: amma an ce wai dai don wani karkataccen wani.
1: Wannan gaskiya ne, duk wanda suke cin amfanin gwamnatin Bola Tinubu za su iya tannan gwamnatin Bola Tinubu ko da ba su sayar ba, to su su sayar wa da aljihunsu.
2: Amma a ce iya masu cin amfani ne, ina waɗanda su kuma sun gamsu da yaran salon mulkin da yake yi wa al'umma.
1: Na mintsi muka da Allah, ba Bahaushe ba na Arewa ba, ba Fulatani na Arewa ba, ko Yarbe na Yamma da ƴan sahu-sahu da Inyamurai, babu wanda zai ce ina yabawa mai girma shugaban ƙasa akan mulkin da yake yi. Duk wanda ka gani ƴan korensa ne, duk wanda ka gani ƴan koren gwamnoni ne, shi yasa gaba ɗaya sai suka koma suna ganin cewa idan Tinubu ya ci zaɓe su ma za su ci zaɓe. Gaba ɗaya suka koma ƙarƙashin Bola Tinubu, amma Allah ba haka yake ba. Lokacin Goodluck wajen gwamna 20 da wani abu suka koma PDP, amma Allah ya kada su domin shi ne mai ba da mulkin. To a yanda nake hangen siyasa, ƴan Najeriya sun gaji da mulkin APC, dole ne su canza. Dole ne kuma mutane su zo su dinga mutumin da yi musu alƙawarin cewa zai komo da subsidy. Wannan wajibi ne, ai sauƙi-sauƙi ne alhaji. Mai yanzu ina 400,000, to sa a ce ku komo ma da shi 800,000, bai yi rawar gani ba.
2: To amma idan ya komo da shi, ya kuma ake tunanin yadda ƙasar za ta ci gaba da tafiya ta fuskar gudanarwarta, wanda shugaban ƙasa Tinubu ya kalubalanci a Atiku cewar ya ma jahilci yadda tafiyar da mulkin ƙasar da mafi.
1: Shi dole ya faɗa haka saboda shi yake amfanar wannan cin subsidy tare da shi da gwamnoni, dole ne ya faɗa haka. Amma mu da muka san wahalar da muke sha, ba za mu ce maganar mai girma Atiku Abubakar ba ta kan hanya. Duk ɗan Najeriya ya yi murna da wannan magana da Atiku ya faɗa. Amma za ka ga kuma cewa mutanen gwamnati gaba ɗaya suka taso suke challenging ɗinsa. Ba Bola Tinubu abin ya masa ciwo, domin ya zo ya kalubalance shi. Duk ƙasar nan jami'in gwamnati wannan abin da Atiku ya girgiza su, saboda abin da ya sa su suke kan wancan layi. Mu kuma talakawa masu jefa ƙuri'a ya rage namu, an mu zaɓi wahala, an mu zaɓi daɗi.
2: Kamar ya wahala wa daɗi.
1: Ƙwarai da gaske. Na farko dai, duk ina ka ga rashin zaman lafiya wahala ne. Duk ina ka ga rashin walwala wahala ce. Yau kai ɗin nan da muke hira da kai, ba na jin za a iya baka wani abu ka tafi daga nan Kano zuwa Kebbi ko Sokoto a ƙasan mota sai ka dinga hurgama. Za ka kai ko ba za ka kai ba. To ka ga wannan menene, duk wahala ne. Rashin cin abinci mai gina jiki ita ma wahala ce. Sannan tsadar abin hawa daga gari zuwa gari, ko daga jiha zuwa jiha, ko daga ƙauye zuwa ƙauye, ita ma wahala ce, domin ba a sauƙi za ka yi ta ba. To duk wannan ya fuskanci wahala. To amma misali aka gyara mana tsaro, ƙarfe 10 tashin Tafi Sokoto har ƙarfe 2 na je Sokoto, ba ni da fargaba wani zai je cutar da ni, ka ga wannan daɗi ne. In tafi gona in noma abin da nake so, in sake wataƙila ma sai in kusa kwana a gonar, wannan daɗi ne. Ka je kasuwa ka buɗe kantinka ba tare da kaya ya yi tsada ba, wannan ma jin daɗi ne. Motar da za ka ɗauka daga Lagos ta kawo maka zuwa Kano, saka ce za a caje ka kamar 800,000 ko wani abu, ana cajen ka miliyan 2 da wani abu, wannan ma wahala ce. Amma in aka caje ka ƙasa da 600,000 ko 700,000, jin daɗi ne. To shi yasa ya rage mutane ko su zaɓi wahala ko su zaɓi jin daɗi. Wannan shi ne ina gaya masu zaɓe. Kuma ni kullum abin da nake kira masu zaɓe su fahimta da wani abu. Mutanen nan a yanda mutanen Najeriya suke zargi sun tara kuɗi na fitar hankali don su zo su ci zaɓe, to duk talakan aka kawo muku dukiya ku karbe ta ku ci amma kada ku zabe su wannan shine magani yanzu abin da ya faru a Osun State ya zama aya ga talakawan mu na arewa idan sun yadda mutanen Osun sun samu kansu mafita to ba dalilin da su ba za su samu kansu mafita su zabi shugabanni na gari waɗanda ba su yi su daidai ba su ka da su tunda ka sanata majalisar tarayya majalisar jiha har zuwa gwamna wajibi ne kan ɗan arewa ya waye kuma kan ɗan jihar Kano ya waye dole ne ku tashi ku nemi ƴancin ku uwa inda mutanen Osun suka nemi ƴancin su suka gagaru kowa kaga dai ka duba irin jami'an tsaron da aka narka a Osun State wannan yake za ka ga da DIG da IG commissioner ma police to aka ce wajen guda 30 ne banda civil defense banda soja banda wane ne amma duk suka fusfure suka ce wallahi sai mun zabe ƴanci suka kada jama'iyyar APC to babu dalilin da mutanen Kano ko mutanen Arewa da ba za a kada jama'iyyar APC ba wallahi idan kuka sake jama'iyyar APC ta komo kada ku kuka da kowa ku yi kuka da kanku
2: to amma wasu mutanen ai suna ganin ma to meye ma fa'idar yin zaben tun ma sun yi fushi sun koma gefe sun ce su sun daina bata lokacin su tunda duk wanda yazo an ce wai sai a ce ma gara na jiya da na wanda yake kai
1: wannan kuma jahilci ne da duhun kai mu dauko tarihi manzon sallallahu ta'ala alaihi wasallam duban ma dan a tabbatar da gaskiya da adalci a turi shugabannin da ba su da adalci sai da yin shekara 10 ina gugurmaya a Makka in gudu hijira Allah ya umarce shi ya koma Madina ya shekara 13 sannan ubangiji subhanahu wataala ya sama yake cimma burinsa ƴanci ya tabbata ai kaga da mata ba su ma da ƴanci idan aka ce an haifa muka ya mace haƙa rami kake ka binne ta amma ma aiki sallallahu alaihi wasallam aikin da yi aka ƴantar da mace aka mai da ita tana da gado ma amma da ba ta da gado to duk wannan a cikin shekara 23 ta adalin shugaba da kuma masu binsa su ma adalai irin su Sayyidina Abubakar Umar Usman Ali irin su Sa'adullah Abubakar su Abdullahi ibn Mas'ud duka haka suka zo suka jihadin nan to dan haka ni ban ga hujjar da zaka zo ka ce kayi zabe baka samu shugabanni na gaba ba akwai jahilci to yanzu idan ka bari zaka ci gaba da dandana kan ka kuda ɗayan ka su shiga cikin bala'i jikokin ka shiga cikin masifar shugabanni da ba su da adalci amma idan kai hakuri don mutumin da ya hakuri zai ci mugunsa domin zaka ga cewa duk harka ta gaggawa ta shedanci duk harka ta hakuri daga Allah subhanahu wataala take zuwa to ina kiran ƴan uwana ƴan jihar Kano da ƴan uwana ƴan arewa ni wa kamuke

0: da suna ganin watakila sun yi daya sun yi biye amma har zuwa yau kullun sai a yi ta kukan cewa watakila ga rajiya da yau da shauransu
1: wannan laifin mu ne da lacin mu da san zuciya mu barawo ya sato kudi ya zo ya tsaya takara ya raba musu kudi sun karba ya raba musu taliya sun karba ya raba musu atamfofi da hoton yan takara sun karba ka gaya mini waye tsinduma su cikin wannan masifa su talakawan suka tsinduma kansu cikin wannan masifa kuma idan ba su hankali ba na nan tsimaka da Allah wannan masifa ta nan gaba su kenan ƴaƴan su ba za su samu ilimi ba su kuma su je asibiti babu magani sannan kuma su zo babu ruwan sha dole kana so ko baka so sai ka sha ruwan bohol kuma bohol din nan gaba idan ya yawa ruwan kasan kafewa zai kaga mun shigo ne mu buhari waye ya shigo mu mu muka shigo mu da kanmu saboda karbar na gora a wajen azaliman shugabanni mun zuban da lalacewa a ce wai ka zabi mutum saboda taliya banda lalacewa a baka atamfa da tsanan magunki duk atamfa da take da hoton mutum gunki ce domin malaika jibrila ya taba zuwa gidan maiki sallallahu alaihi wasallama ya samu wani labule a dakin Aisha mai kama da hoton mutum ne ma ba ma mutum din bane ya ki shugowa maiki zai da ya zo ce menene ya faru Aisha aka sa labule ne kaza kaza kaza kaza malaika jibrila ya ki shugowa sace wallahi baba amma dai sai wannan labulan shi kuma kama ma in amma malaika jibrila ya ki shugowa idan ga kin sa wannan zani na dan takarar wanda ba shi da gaskiya bai da adalci kin janyo kanki masifa kai kuma ka dauki riga an baka da hoton wani dan takara da hoton jama'iyya ka sa waye janyo kansa masifa kai ka janyo kanka masifa saboda mu kullun addinin musulunci ina karantar da mu hanyar sahihiya kuma ya zo da adalci hatta su kiristoci da suke koyi da Yesu almasihu shi ma Yesu almasihu mutum ne mai adalci mutum ne da ya hana abubuwa da yawa su zalunci su cinta ba su zina su menene duk shi ma almasihu ya hana to sun zo suna yi kuma za ka ga mutanen ƙasar nan duk lokacin da aka ce harka ce da za su ci da gumin talaka gaba ɗaya suke addu'a a kushe ɗaya suke cin abinci da kiristocin da musulmi da fegan maganin basu da addini gaba ɗaya suke sahaninsu saboda ana wa wasu akan dukiyar al'umma ba tare da su soko magana addini ba ko magana kabilanci ba sa wannan yanzu idan ka je majalisa kansa a haɗe yake duk abin da zai dadada musu shi suke daga musulmin har kiristocin har fegan ɗin wannan basu da addini haka kuma sanatocin to jama'a mu ba za mu ringa hankali ba ba za mu ringa tunani ba meye yake damun mu ba gaira ba dalili su zo su ringa mana ƙarya yanzu meye na cancanta saboda Allah idan ka ce za ka zaɓi tunin mu kana arewa meye dalili da ka zaɓe shi gamsuwa da cewa ina samun wani abu a gwamnati Ahmad Bola Tinubu duk mutumin da yake cikin ƙarƙashin wannan gwamnatin yana kare abin da yake samu ne shi da iyalinsa da ƴaƴansa amma maganar talaka wallahi babu ita talaka ya kamata mai tunani da hankali
0: naira triliyan 15 ake falsafin cewar daga wannan shekara ta 2023 da aka zaɓi shugaban ƙasa Tinubu zuwa shekarar 2025 tsakiyarta aka tara sakamakon wancan mataki nasa duk wannan ba abun a jinjina masa
1: yanzu idan na ce maka triliyan nawa aka tara
0: 15
1: to dan Allah triliyan 15 din nan a matsayin ka na talaka wanda kake aikin gidan rediyon jarida a biye biyan ka dan Allah meye mutane suka amfana a triliyan 15 dan Allah magana muke ta Allah
0: wai ceto da kasar da aka yi shi
1: ai ba magana ceto kasa tana cikin hadari tana cikin halin kaka na kayi gaba kura ba ya tsiyaki duk kasar da za a ce al'ummata ba sa cikin kwanciyar hankali duk kasar da za a ce al'ummata tana cikin yunwa duk kasar da za a ce al'ummata suna cikin rashin tsaro duk kasar da za a ce al'ummata tana cikin rashin ilimi to ina ga muku wannan kasar wallahi surinta ta yi asara ba ƙarami ba duk abin da yasa ake demokradiyya don jin daɗin rayuwar
0: to baka gamsu da irin makudan kuɗaɗen da ake maganar an sanya a wannan fanni na tsaron da ake cewa
1: to da aka sa fanni na tsaro don Allah yanzu ina tambayar ka da ni da kai duk ɗan arewa ne mai amfanin yawan kuɗin da aka sa a tsaro me muka gani kare ice in ana biki a gidansu ice in gani a kar
0: wasu wuraren ai an ce an samu sojin
1: waɗannan imani
0: yanzu kamar jihar Kaduna da an ce hanyar ma da zaka wuce ka tafi zuwa babban birnin tarayya baya biyuwa amma aka ce kokari da gwamnati ta ringa yi wajen yadda za a kakkaɓe

0: har gobe ana satan mutane a hanyar Kaduna zuwa Abuja,
1: amma ba irin yadda take faruwa
0: ba, ko dai ma ba irin yadda take faruwa ba, an wayi gari a ce wannan hanyar gaba daya, a wayi gari a ce ana binta dare da rana ba tare da shakka ba. Jami'an tsaro sojoji nawa aka zuba akan hanyar wadanda suke sun tire, amma duk da haka billahi ne sai sun fakir jami'an tsaro sun saci mutane. Kasa ba tsaro, dan me ba za mu faɗa ba tsaro ba, kasan mu ce yanzu idan ka dauko shekara 20 da ta huce haka tana faruwa, wallahi ba ta faruwa. Mu faɗa kanmu gaskiya, mu daina yaudarar kanmu, dole ne mu sakewa gyambo kafa.
1: To amma komanda ta ina kake tunanin wannan alwashi da shi a tiku yake da shi zai yi tabbatu musamman idan ya samu damar, tunda magana ake cewar sau tari idan yan siyasa suka zo musamman magana ta yada an gizo sukan yi alƙawarin da su da kansu sun san cewar ba za su iya aiwatar da shi.
0: Yanzu misali yadda ma shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu a kasar nan shi yake da sai yanzu ba ga shi wata ma'aikata da aka gano a ofishin sakataren gwamnati ta buge uwa inda aka gano wacce ake zargin Femi Bajamila ina da hannu,
1: amma an ce a yi kokarin gwamnati ne ya sa aka gano ko
0: idan Allah ya tona asirin mutane da su da wadanda suke yi sai ya ga cewa an samu nasara. To wannan wallahi addu'ar talakawa ce a ce wai ƙasa irin Najeriya akwai ma'aikatu da wasu suke guda. Yanzu ni yanda na gode wa Allah da duk ma'aikatan nan da ka sani wasu ƙabilu ne, babu Bahaushe ko ɗaya. Yau da Bahaushe ko ɗaya in suka fara tabere a kafofin yaɗa labaransu da jaridunsu kare ba zai ci ba.
1: A daga cikin manyan sakatarori guda uku akwai wanda aka ce Bahaushe ne, kuma da shi a cikin waɗanda ake zargi an ce ma shugaban ƙasa ba da umarni,
0: amma kuma uban tafiyar gaba ɗaya wane ne, shi ƙabila ne. Sauran sakatarorin kuma guda biyu ƙabila ne, don haka kuma za ka ga cewa ni ban yarda ma cewa wai original Bahaushe ba ne shi wannan aka kama, Allah ban yarda ba. Saboda yake ai ita Hausa idan ka je ta kawai kai Bahaushe ne. Misali ka zo da wata ƙabila, babanka ya zo Kano da babarka, in an haife ka a Kano sai a ce kai Bahaushe ne saboda ka ji Hausa. To duk irin wannan tana faruwa. Yau da mu muke yin irin wannan abin aka bintito in ka ji tereren da za su yi da mu, amma alhamdulillah duk su ne. Menene isa ai saboda nasu ne yake lokacin da harika ji wannan ta faru shekara 8
1: ba kuma kokarin da shi gwamnatin nasa take yi ta gano matsalolin
0: da ya muke muka dan mutane su saurare mu ta hankali ta tunani. Lokacin Buhari ba a yi wannan ba saboda gwamnatin tana da leƙe-leƙe kuma tana ji tana gani,
1: kana nufin babu su,
0: saboda abin da isa babu su. Baka taba je an kama wani minista da aka kirkiro a lokacin Buhari illegal ba, ko kuma na ɗan damfara ko na M419 sai a wannan gwamnatin.
1: Ni na ɗauka a jinjina wa shugaban ƙasar zaka yadda yake ƙoƙari
0: yawon kananan gudunan sai muka da Allah ba zan jinjina masa ba. Sakakinsa ne ma wannan ta faru a matsayinsa na shugaban ƙasa, da kake cewa a tiku idan ya hau zai yi yaya zai yi yaya, ai shugaban ƙasa ne shi yake da komai da komai a hannunsa idan Allah ya bashi ƙasa a tiku, kuma da yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kawo mu canji a ƙasar nan insha Allah. Mu ci gaba da addu'a, amma mu ci gaba da wayewa da mutane kai. Duk sati nake zuwa nake hira da kai, ai kuɗi nake kashewa dubunnan kuɗi don kan talakawa ya waye. Idan kan talakawa ya waye to shikenan, yanzu ba ga mutanen Usumba sun nemo a kansu ƴanci talakawa, to mu dan da ba za mu nema kanmu ƴanci ba. Mu kada duk wani mutum da nake ganin bai mana ba a mulki, in gwamna ne mu kada shi, sanata mu kada shi, dan majalisa tarayya mu kada shi, dan majalisa jaha mu kada shi. Shi ne jarumtaka, ba yanda za a yi kana kallo mutum ya zarge maka igiya yau a wuya gobe ma ya sake zarge maka jibi, kuma ka tafi ka ce wai baka sani ƙarya ne, ka zama wawa, ka zama jahili mara wayewa.
1: Wai meye bambanta a tiku da shauran waɗanda su da suka gabace shi suke zuwa su yi alƙawari kafin a zaɓe su, an zaɓe su kuma a ce wai an gwara?
0: Bambanci da a tiku zai zo zamanin da ya riga ya canza, wannan Najeriya wahala ta mana yawa, ba mu taɓa shiga ƙangin wahala da masifa da bala'i ba irin a wannan lokaci na mulkin APC. Shi kansa ai ya canza rayuwarsa tunda Najeriya take talaka, ba su taɓa shiga halin ƙaƙana kayi suke neman gudunmuwa don mutumin da zai kawo musu ɗauki, suke addu'a Allah ya kawo shi ba. To Allah ya kawo musu a tiku, a tiku zai iya ɗauki komai, saboda ai jarumi ne gogagge ne ɗan siyasa, kuma ba shi da tsoro, kuma ina son ƙasarsa, ina son al'ummar ƙasarsa. To amma ni abin da nake gani amfanin zunubi gungu, duk zunubin da zaka dauka babu romo to babu amfanin sa ba yanda za a yi ka zo ka ce yo a arewa mun samu ci gaba yaudara kanka kake dan matan nan ma mai duburi har yanzu ba a sako su ba yo kwana 109 ne ko kwana 99 amma ga na oyi saboda sun yi iyaka da Lagos saboda ana gudun kai abin ya shiga Lagos jahar sa yau kwanan su nawa da fitowa
1: kuma ba watakila ana nan ana ta kokarin yadda za a ga an ce to
0: eh duk kokarin da aka yi amma kan a kama wadannan an kama wadancan nan ne duk da shi kuma sai daga su fitowa shugabannin su suna da hadin kai fiye da mu mai amfani shugabannin siyasa da suke a arewa mai amfani da tijan arewa mai amfani sarakunan arewa baka taba ji sun hada kansu collectively sun zo ne shugaban kasa su ce mai girma fitar da mu fa wannan rashin neman lafiya ya ishe mu amma kana gani Kanu dan ta'adda ne amma ka duba suka hada kai da sarakunan su da elda din su da gwamnonin su da suka ce lalle suna neman tulungu iya alfarma isa ko musu kanu shi fa dan ta'adda ne ya kirkiri cewa kasar Biafra har da kudin Biafra da sun yi bakin su daya to amma mu zaka gani a lokacin da aka tsara almusafa shekarar sa wajen 20 ka taba jin yan arewa sun fito sun yi magana cewa a sako shi baka taba ji ba to dan haka mu muna da bambanci muna da mugunta da keta ta kai idan jifa ya huce kanka kan uwar kowa ya fada shugabannin mu ba shugabanni ne na kwarai ba shugabanni ne wadanda suke wakiltar kansu da iyalin su da ƴaƴan su amma magana talaka karka kawo sarakunan arewa suna yin sabanta dan talaka karka kawo ƴan siyasa arewa suna siyasa dan talaka karka kawo jami'an tsaro na gwamnati da sauransu a ce ana yi dan talakan arewa karka yaudari kanka
1: ya za a ce
0: ba saboda ba mu da hadin kai da muna da hadin kai wallahi wannan abin da ake mana da tuna an daina na rantsi maka da Allah wannan ta'addancin da ake kashe mana mutane ba gaira ba dalili muna da hadin kai da tuna an daina
1: kuma zai bambanta misali hadin kai da kake magana da kuma yanayin da ake ciki a yanzu
0: yanayin da ake ciki a yanzu idan da hadin kai ba zai faru ba sarakuna su fito su yi magana masu kudi su fito su yi magana ɗan siyasa uwa uba su ce ba mu yarda ba mutanen mu suna cikin halin rashin tsaro duk a gwamnonin nan ka taɓa ji sun yi taro akan maganar talaka bala'in da yake ciki
1: gashi sun yi
0: amma wanda suka yi a Kebbi da su je Kaduna su yi duk tarin shan shayi ne da aka aiwatar
1: naira miliyan
0: 2 har kudi suka ce sun tara amma a banza mai amfani sa siyasa ce shi yasa suka fito da wannan
1: amma farawa fa aka bi ko ta bi kenan fa
0: to ba
1: sai an ga an tara abin da ake bukata
0: ba Allah ya yi wata su nawa sana za a yi wata biya Allah ki kamar ne ya dara kan mu talaka kan mu ya bayi talakawan jihar Kano mu fito mu kada gwamnatin jihar Kano a karkashin APC mu fito mu kada gwamnatin tarayya a karkashin APC
1: yanzu wakili
0: shine za mu huce shine kuma za mu dauka kan mu mu fita mai kullewa ƴaƴanmu su samu ilimi su samu ruwan sha mu samu tsaro mu samu magunguna a asibiti amma mutukar mu hada kai mun tumbuke waɗannan shugabannin da ƙuri'a ba wallahi ina gaya maka yanzu muka fara bota yanzu muka fara shiga matsaloli wanda suka shafi rayuwar mu ta yau
1: amma an ce fa laifin ba za a dora akan waɗancan rukunin mutane da kalasa fito cewar sarakuna da shauransu duk wani abu da mutanen yanki suke bukata akwai wakili da yake wakiltar sa a majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa su ya kamata a gabatarwa su kuma su gabatarwa da shugaban kasa
0: to su kuma duk sarakuna sun fi su fama domin su duk magana ce ta shekara 8 idan kana gwamna shi kuma dan majalisa da sanatoci ba a yanki ba har iya rayuwarka zaka iya yi idan kana abin kirki yanzu alayin dini tunda kana tunai yake majalisa kaga mutanen sa sun gamsu cewa ina musu abin da suke so Ahmad Lawan tun da kana yake yi na yoba wannan ya rike sanar president dan haka magana ce ta gaskiya mu faɗa kan mu gaskiya mu daina yaudarar kan mu fita mu ƴan arewa mu tashi mu canza shugabannin mu fita mu ƴan arewa mu tashi mu ga cewa idan Atiku ya dace mu zo mu zaba Atiku wannan shine magana ta gaskiya yanzu duk an kakkafa committee na yakin neman zaben Bola Tinubu to waɗannan committee duka kansu suke wakilta ƴan koran gwamnati ne waɗanda suna cikin gwamnati da kuma waɗanda suke sa zuciya idan gwamnatin ta kafu za a basu da kuma waɗanda suke sa zuciya suna samun wani abu a wajen muƙarraban gwamnatin waɗanda suke da farcen susa amma talaka me yake samu a wannan gwamnatin banda wahala ba abinda talakan arewa yake samu dole ne mu tashi mu canza waɗannan gwamnatocin, dole ne mu tashi mu ga wannan idan canta mu zaba irin Ahmad Bola Tinubu idan da yi mana abin kirki ai shugaban mu ne. Yanzu kai zaka fito kai tallan musulmi
1: ne ne kuren kai
0: ne fi saboda ba a tabbatar mana da amfanin musulmi tike din da shekara hudu da za ta wuce. To amma da dadi muka ji da tuni za mu fito muna ihu musulmi tike, amma yanzu babu wanda zai iya maka magana tallan musulmi tike idan ba don suke cikin gwamnati ba ko kuma ƴan koranta, domin ba abin da ya amfani talaka musulmi tike da kuma addinin musulunci bai amfane shi ba, kuma musulmi tike bai amfane mu ba, mai amfanin baki ba ne. Dan Allah mu danga gaya ga mu gaskiya bana son mu cutar da kanmu. Talakawa mu fito mu canji ya zama wajibi, saboda idan ba mu canza waɗannan shugabannin ba, ku talakawa ku ne ba ku da farcin tsusa, ba ku cin abinci mai kyau, ba ku da makwanci mai kyau, ba ku da sutura da kuke sawa mai kyau. To ku hakanan Allah ya halice ku duk mutumin da ka sani ina son iji dadi a duniya, ina son iji dadi a lahira, amma ku shikenan tantar bateti a duniya ba ku jin dadi, addinin kun kasa yin sa daidai saboda talauci, saboda kun hadu da shugabanni marasa adalci, shikenan ku ba za ku canza kanku ba. Ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci canza rayuwar talaka gaba ɗaya na duniya da baki ɗaya, ku ba koyi muke da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba. Dan shirme mu sai mu tsaya haka kai, waɗannan mutanen su ringa gasa mana aya a hannu ba za mu canza su ba. Sai an yi magana su kawo a tamfar banza da wani gishiri da wani omo da wani taliya banza da ofisa mun ga muku da 5,500 saboda mutuwar zuciyar ku. Yanzu 5,500 ko kwanin shinkafa biyu ba za ta saya muku ba, kwanin shinkafa ɗaya za ta saya muku, sauran cefa nefa rana ɗaya za ku cinye, amma sai wannan ɓarawan da ya zo ba ku kuɗi sai ya gasa ku shekara huɗu. Wallahi don mutumin da ya karɓi 5,500 sai ya rasa 5,500,000, ba zai samu ilimin ɗansa ba, ba zai samu magani a asibiti ba, ba zai samu tsaro ba, in a ƙauye yake ba zai samu takin da zai zuba a gonarsa inuma ba, sannan ku mutanen ƙauye ba za mu samu titi mai kyau ba. Yanzu duk ba magana tituna ake cewa a cikin birni ba, cikin birni ce kawai Kano, ƙauyukan Kano gaba ɗaya ina ganin cikin birni metropolitan local government ta facce, a cikin local government 44 kaga local government 36 ba a yi musu wannan aikin ba. Mai yi dalili mu mutanen ƙauye an mai da mu saniyar ware, sai kuma campaign ya zo a zo ana mana ƙaryar banza, ba mu da titi mai kyau, yaran mu ga su nan babu makaranta babu komai, iyayenmu babu rayuwa mai kyau, babu tufa mai kyau a cikinsu, babu ilimi, babu ruwan sha, babu hanya mai kyau. Mu mai muka yi wannan gwamnatin ta Kano da ba ta lissafi da mutanen ƙauye sai mutanen birni, ko mutanen birni ne kawai suke da ƙuri'ar jefawa.
1: Wai kai da kake a birni ya za ka yi kasancewar wai ga halin da mutanen da suke
0: yi. Kaman ƙauye ne Alhaji, ba na sati biyu ban je ƙauyen mu ba Alhaji.
1: To kuma
0: ma a matsalar wahala wallahi ba abin da aka yi musu. Yanzu ɗauki ƙauye na billahi al'azim tun da kamukuraɗiyar nan ta 99 wallahi in ban da makaranta ta Arabiya billahi da ziba abin da muka yi benefitin. Ko muna da akwatuna amma za a ɓarku murya
1: a ayyukan rayuwar ƙasa
0: kana ba abin da aka yi mana billahi na zuba abin da aka yi mana. Ko makarantar ma baba ta ce ta ba da sadaka ta jariya gwamnati ta ce ko me a yi, ni kai na yanzu ina da burin zan je in firamare saboda yaran mu su daina zuwa kumure wajen kilomita nawa a ƙasa suke zuwa, duk ruwa duk sanyi.
1: Ba ma wai filin na gwamnati ba ne ba,
0: ba filin gwamnati ba ne, gonar mahaifiya ta ce ta bayar aka yi wannan makarantar. Yanzu akwai wani yaro shi ma da yake ƙauyen mu shi ma a nan ya zo ya sake yin mata. To ni ma zan zo in ƙoƙarin idan Allah ya kawo mu gwamnatin mai girma Atiku Abubakar a zo a yi mana firamare a yi mana sakandare domin muna da ‘ya’ya masu yawa, kullum sai sun ci kilomita 8 ko kilomita 7
1: na zuwa makaranta.
0: Billahi al’azim daga kumure zuwa ƙauyen mu.
1: ‘Yan firamare kuma?
0: ‘Yan firamare
1: kilomita 8
0: wallahi kin zuwa da dawowa ba.
1: To amma ana daukan abun hawa a kai su
0: kuma wallahi tallahi a ƙasa suke, wani lokaci idan suka tafi sai su kai 10 sannan su je lissafi ko 9 da wani abu, wanda ilimi za su samu. To mu ne muka amfana a gwamnatin da muka dadiya
1: a ba kuna da wakilai ba,
0: ba a
1: buɗe matar musu ba.
0: Wallahi muna da wakilai kamar Kabiru Alasare shine wakilin mu, kamar sanatan mu shine Kawu Sumaila, ranar jiha duk babu wani abu da yake abin nan
1: in an zo campaign ba ku gabatar musu daga halin da kuke ciki
0: aka gabatar musu gobe idan suka zama za su mance ko ganin mutane ma ba sai waya ma ba za su dauka ta mutane ba ya zakai da su gidajencin mu ne da ba za mu zabi nagar ba sai mai kudi amma wannan izo da gaskiya da adalci ai mun san shi a mazaban mu sai mu taru mu mara mishi baya ya ci ya mana aiki yanzu kamar misali tunda ake ciya mun nan lokacin zama ba ta bayin ciya mun irin na malamin assalamu alaikum duhun tuwa ba aikin sa rafta da sauran bugun kwani idan ya zo daga office zai koma ije yin sana'ar sa idan ya taso duk wanda ya gane a gefen hanya motar nan cika take ina zaka motar ku ce amma da yake ba irin su ake so ba yanzu kana jin labarin mallam assalamu alaikum
1: ayo ai dan
0: mutane ba sa san gaskiya
1: ya sha banban da ne yanzu to tsama in yayi wannan ai sai samu matsala
0: wallahi tallahi in ciya mai yi wannan shine ciya mai din da zai samu kwanciyar hankali
1: ya ringa diban mutane zama san su ba
0: amma magana bai san su ba ai duk mutumin da yake kauye ka rage musu misali daga Bunkure za ni kwanan karfi ko zan zo dan Hassan duk wannan hanya ce sai ka rage wa mutum ko daga Bunkure shi ce ma in za shi rani wasu mutane su ce eh za ni rani babu wannan uya ma suke yi yanzu irin waɗannan shugabanni abin zaba ne dole talakawa za ku bude idan ku zo mu canza gwamnatin jihar Kano ku zo mu canza gwamnatin tarayya insha Allah kuma da ƙuri'an nan za mu canza su amma ina gaya muku yayi siyasa kuma usun sun fitar mana da samfur dan haka mu fito mu koyi da talakawan usun ku talakawan jihar Kano talakawan arewa baki daya
1: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da faru kuka jimla tattauna ne da shugaban kungiyar arewa media group ya tamfuna kai Alhaji Abdulmajid dan bulki komanda wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ya dangane da kudirin da dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ke da shi na dawo da sanya tallafi a fannin man fetur da tun bayan ɗarewar shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce ya janye wanda wasu ke nasabta wannan hali da al'ummar ƙasa ke ciki wannan mataki da shi Atiku yake cewar ya ga fa'idarsa ba kuma yana ganin idan ya samu dama shine abu da zai sa a gaba wajen dawo da shi domin wai al'umma su ci gaba da ɗanɗanar roman mulkin demokuraɗiyya daga bisani mun wayi yanayi da ake ciki hususan dangane da mutanen da ya kamata al'umma su zaɓa a wannan zaɓe idan ya zo domin kawo musu ɗauki daga mawuyacin yanayin rayuwar da suke fuskanta kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu ɗora bari mu karɓi wannan saƙo.

0: masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri da muke tattaunawa da shugaban kungiyar Arewa Media Group da kamfanin Alhaji Abdulwazir Danburki Commander, wanda kai tsaye za mu shiga kashi na biyu a cikin wannan shiri. Alhaji Abdulwazir, da mu dawo jihar ta Kano, inda na ji ta dan tabo wasu maganganu da ya kamata a ce an sake musu duba na tsanaki, hususan da kace an fi maida hankali wajen ciyar da ƙwaryar birni, alhalin al'ummar yankunan karkara suna cikin mawuyacin yanayi. Birnin nan da su ake tunkaho kuma kusan duk wani abu da ma'aikatu da jami'ai da shauransu shi kansa gwamna a cikin wannan ƙwaryar birni yake. Kuma ga irin aikace-aikace da ake cewar an samu a ƙarƙashin gwamnati, kai da kanka ka faɗi misali a kan gadar Tal'udu da Dan Agungi, wanda an ce yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa jiha ta bunƙasa, a ga birninta ya inganta ga fitilu ga shauransu. Waɗannan abubuwa ba za a kalle su a matsayin mataki na ci gaba ba, su ma yankunan karkarar watakila abin zai gangaro zuwa gare su yadda aka kawata birnin, su ma a zai a yi musu irin waɗannan a hankali a hankali idan al'umma sun ƙara ba wa gwamnatin dama.
1: Wato shi abin da ya sa shi mulkin demokuraɗiyya yake da daɗi, ai ba ajal lokaci na mutumin birni nasa zaɓe, sannan kuma a sa lokaci don wannan mutumin ƙauye zai nasa zaɓe, duka lokaci ɗaya ake ba su. To tunda ana ba su lokaci ɗaya, ya kamata duk fa'idar da za a ba su a ba su lokaci guda,
0: a yi tare ko
1: a ina ne. Mun san cikin birni akwai al'umma da yawa, to idan an wa cikin birni kashi 60 aiki, a wa ƙauye kashi 40, wannan shi ne adalci.
0: Ba an ce hakan ake ko?
1: Ba gaskiya ba ne, akwai kula-kulai. Wannan gwamnati da ke gani ta jihar Kano a ƙarƙashin APC ba gwamnati ce da za ka bugi ƙirji ka ce tana nemo wa al'umma ta mafita ba, a'a. Abin baƙin ciki da abin ɓacin rai a cikin wannan gwamnati ina da yawan gaske. Yanzu ba na baka labari, an ga taba kishin jihar Kano ya yi ba, zai buɗe wajen da ake ba yara training, kwamfuta za ka iya gyaran ta a ciki, famfo shi ne fulamba, haka wayarin, haka kuma duk wani aiki na ci gaba da kanikanci da sauran makoyan aiki na kasuwa na yau da gobe na kwamfuta zuwa su hansa ɗinnan da sauransu. Ma'aikata ce babba, Ali Dangote ya zo ya kashe biliyoyin kuɗi ya zo ya yi ta domin ya sama wa mutanensa mafita a lokacin gandu jihar kaga aka yi wannan. Amma wannan gwamnatin da ta zo yanzu ta koma da Dangote saboda abin kunya, ta koma da Dangote makaranta wai ba za ta iya ba.
0: Ba za ta iya ba ko dai an yi wata yarjejeniya da ake cewa MOU, Memorandum of Understanding.
1: Yarjejeniya duk ana yin ta akan daidai, ana yin ta akan kuskure. Amma wannan in ka duba yarjejeniyar da aka yi, magana ta gaskiya gwamnatin jihar Kano ta kasa. Kaga yanzu idan na faɗa na ce gwamnati ba ta yin abu don ta samu talakawan ta aiki, ni za ka yarda da ni gaskiya ne?
0: Me yasa ka ce haka?
1: Saboda wannan ma'aikatar da suka koma Dangote ba ƙaramin amfanin matasa za ta yi wanda za ta koya musu aikin ni ba.
0: Aikin ta kila nauyi ne yawa gwamnatin yawa take ganin gara.
1: Ai babu nauyi a duniya irin gwamnati ta ga cewa mutanen ta ba su da aikin yi. Duk gwamnatin kirki tana so ta ga ta wadata mutanen ta da aikin yi domin za ta fi zama lafiya. Amma wannan gwamnati mu a tunaninmu shikenan suna ɗaurewa zaman banza gindi inda suka kasa riƙe wannan ma'aikata. Biliyan nawa yanzu suke samu? To ba za su yi ba, saboda 'ya'yan talakawa abin zai amfana su, kuma ba burinsu su raye 'ya'yan talakawa ta wannan hanya ba, ta wasu hanyoyi na biyan bukatunsu suke so 'ya'yan talakawa su zama bayinsu. Wannan shi ne magana ta gaskiya.
0: Amma sau tare ai akan yi haɗin gwiwa, gwamnati ta yi nata, su ma masu hannu da shuni domin ya zamanto an haɗa ƙarfi da ƙarfi.
1: Amma umar a ba'isi gwamnati ta take kiran masu kuɗi ko ba don Allah ba su yi don ƙarfin gwamnati. To gwamnati ta kasa, wani mai kuɗi ne zai zo ya saki jikinsa ya ce zai yi? Gwamnati ita take tankwasa duk wanda ike komai ƙarfinsa a kasuwanci, gwamnati za ta tankwasa zo ka bada gudunmuwa. Gashi yanzu ba kwanaki ba, ba yara ne ba almajirai aka ajiye su a kyan masaukai razai, wannan ne su 200 da wani abu kowanne sai da ne masa tafa, na kashe miliyoyin kuɗi akan waɗannan yaran, ni na je ziyarar su. Ne musu ɗinkuna da komai, gwamna da kansa ice ina mun godiya abinda babu wasu masu kuɗi da suka zo suka yi a jihar Kano. Na ce dan ka daɗe laifinka ne domin masu kuɗin da ka takura musu a matsayinka na gwamna dole su zo su yi. yanzu yaran an koma da su can wajejen gidan gajiyayyu din nan wajen Maridi na dantse maka da girman Allah idan ka ga yaran sai ka ji tausayin su yanzu fita suke yi suke bara suke nemo abincin da za su ci abincin da za a ci da waɗannan yara yanzu babu shi wannan wace irin gwamnati ce wannan irin gwamnati ne wannan da ba zai ji tausayin al'ummarsa ba yaran yanzu suna nan duk sun lalace sun rame babu abinci wallahi sai ai wata uku ba akai abinci ba amma a girka
2: musu ka taba zuwa ka ziyarce su
1: to ba dan naje din ba ai ba zan gaya maka haka ba su waɗannan masu kula da yaran suka ce yau an fi wata uku ba kawo abinci gidan babban na aiwa yaran fita suke babu ya Allah
2: kuma wataƙila abin ko gwamnati ba ta san da
1: gwamnati ba gaskiya ba ne wancan karin ta san da su ta kare su a kan masauka alhazai ni ma na je na gani na ba da ta'a gudunmuwar har gwamna kuma iya ba mini ka ce wai ba ta sani ba ba gaskiya ba ne ai ta ajiye su to yau ga sanin sun koma gidan jiya bara suke sama da wata uku ba kai musu abincin da za su yi wa yaran ba wannan ni nake hira da su wa inda nake hira da kai suka ce yaran sun shiga icin duban su duk sun lalace sun rame
2: ko da laifin jami'an da suke lura ko da sa ido
1: a ba gaskiya ba ne ba yanda yanzu da a ce gwamnati ta kawo kayan abincin ba a yi ba shi ne za ka dora waɗanda suke kula da yaran laifi to gwamnatin ba ta kawo abincin ba gaba daya wata uku kenan ba ta kawo abincin gaba daya wajen ba yaran suna nan suna ragaita sun koma yin bara to ka ce wai gwamnati ba ta san indiya gwamnati tana son ƴaƴan talakawa su samu aikin yi ai da wannan ma'aikatar dangote da ba ta koma dangote da shi wannan ma'aikatar ba kasawa ce kuma tabbata da cewa ƴaƴan talakawa gwamnatin nan ba ta tare da su
2: amma sau tari irin waɗannan wuraren koyar da sana'o'i kamar ita wannan Dangote skill acquisition din da kake magana an ce gwamnati idan aka dora jami'ai ba kasafai ake samun natijar da ake bukata ba ƴan kasuwa masu hannu da shuni sun fi iya tafiyar da waɗannan wurare
1: shikenan me zai hana gwamnatin ta kira ƴan kasuwa duk ƴan kasuwa da suke garin nan da wanda suke cikin wannan jaha da wanda ba sa wannan jaha abba ina da ikon da zai ce ina neman su wadanda suka fi kowa kuɗi a jihar Kano mutum biyu ne Ali Dangote da kuma Buwa Abdulsamadu yau idan gwamnatin Kano ta ce tana neman su nan da kwana ɗaya billahi da zisi sun zo ba ma wadanda suke cikin Kano ba kai ga abin da muke bukata muna son ƴaƴan talakawa wannan daba-daban nan a daina muna son mu ba su aikin yi wannan ma'aikata da Dangote yi dole mu fito da kuɗi mu raya ta don haka da mu da ku zo mu haɗa gwiwa mu yi sadaqatul jariya ita kuma dama gwamnatin nauyin ya wujarta ne a kanta dole ne tun da al'ummarta ne kuɗin da ake aiko mata da shi ba na al'ummarta ba ne ai ba nata ne ita kadai ba to yau babu wannan ƴaƴan talakawa sun shiga cikin halin kakana kayi yanzu wannan ma'aikata mai albarka wacce za ta yaye dubunnan ɗaruruwan matasa a kan sana'a daban-daban yau gwamnatin Kano ta kasa saboda ba haka take son ƴaƴan talakawa ta gansu ba
2: a za ka ce haka
1: wallahi tallahi
2: ba haka na
1: dan ce da gwiwa na dan ce da Allah ba haka ba ne Allah ya saka ganguje da alheri idan mutum ya abin alheri ka yaba masa yayi abin alheri dan bi da yayi abin alheri a nan amma yau ga gwamnatin Abu ta zo ta banzantar da wannan kaga ba mu gane ci gaba dan haka dole ne talakawan jihar Kano mu zo mu canza wannan gwamnatin da yadda Allah subhanahu wataala falle daya ne in Allah so ya da sai mu canza ta shi yasa kullun nake kiran al'ummar jihar Kano nake kiran ƴan kwankwasiya su zo mu hada karfi da karfe mu kada gwamnatin Abu da yadda Allah subhanahu wataala kuma za mu haɗu da su za mu kada gwamnatin Abba za mu ɗora gwamnatin da za ta zama sahihiyar gwamnati a cikin 'yan takarar nan guda uku sai mun ɗauki ɗaya ko mu tare da Shash ko Ibrahim Mitin ko kuma Gwarzo Kwamarat amma abin da yasa an ce inna ta siriri a nan take yawan tsinkewa yadda ta yi kauri da wuya wajen ya tsinke tunda siyasa jama'a ake so al'umma su ne siyasa watan hannu da yawa maganin ƙazamaniya to ya zama dole mu zo mu dafa wa Kwamarat Abdulsalam domin ya zo ya zama gwamna a jihar Kano saboda sun fi kowa yawan jama'a
2: to cancanta fa misali
1: cancantar ma ai da bakin kinin alaji kwara baki-baki ba mu ce shi wankakke ba ne amma dai muna ganin cewa a matsayin sa na ɗan siyasa ƙwararren ɗan siyasa tunda ya taɓa riƙe ciyaman ɗin gwar zama zaɓen kai da halinka kaga zaɓen kai da halinka shi ne yake nuna maka mutum yana da ma'amala ko bai da ma'amala to hatta su PDP da ba za su iya kai labari ba ADC ba za ta iya kai labari ba sannan kuma PRB ba za ta iya kai labari ba sannan kuma ACOT ita ma ba za ta iya kai labari ba
2: wai a sake lin karne ka ga
1: mu muna son su duba halin da yara matasa ƴan jihar Kano an maida su ƴan wuyi an maida su barayi an maida su ƴan sace sace a jihar Kano dan Allah in kuna kicin jihar Kano ku zo mu kada gwamnatin APC a ƙarƙashin Abba da yawan ƙuri'a kuma za mu kada ita domin ba na shakka ƴan kwakwasiya yanda suke jarumai yanda kuɗi baya sayan su to billahi lazi kada Abba ba wahala ne ba a ƙuri'a kuma za mu kada shi da ƙarfin ikon Allah
2: ta ina kake tunanin hakan
1: ai mun kada shi ma an gama yawan mutane ba shine kasuwa ba yawan mutane a kasuwa shine albarka
2: wai ko sanin da kai wa kwakwasiyar ne da aka ce da gwamnatin ya balle daga cikinta kusan ya kwashe biyu sa uku
1: da gaba ina so in ga maka har yanzu ruwa na maganin Dauda Abu ba shi da wasu magoya baya sai dai masu son abin hannun su saboda shi ne gwamna ai mun kada Abba ma mun gama wallahi
2: an tsararin waɗanda suka fice daga gwamnatin bayan gwamna ya koma APC suka koma gurin kwankwasa su nawa ne
1: wallahi yanzu ma zai ga tsirarar siyasa shi Abba tunda ba dan siyasa bane ba ƙwararren dan siyasa bane ni ke fayil aka nuna masa kwankwasa da ita shi ai ke ta yi masa bai nuna masa siyasa ba dan haka karbar gobe ba a hannun mara yatsu ba wahala bane an mun karba gwamnati a hannun Abba an gama duk da magana cewa yayi menene wa inda kullun nake fada wallahi ƴan APC wallahi tallahi na halasi sun ya kyaba
2: APC
1: wallahi ƴan APC sun ya kyaba domin shi yana ganin cewa ba mutanen sa bane wannan itara a ciki su ko mutanen sa mutanen tsofaffi wanda aka tara a APC suna ganin cewa da mutanensa yake yi to tsiyan nasarar sai za shi gida
2: kura da fata a kai za ku rufe masa kenan
1: a'a APC dole ne ai yanzu ya huce kura da fata akwai tunda duk abin da yake ba ya yi da tsofaffin APC tunda kakan dan doji shine dai leader zuwa kan kowa Allah zai kai mu lokacin zaɓe
2: an ce fa kansu ba
1: ne yake wallahi ƙarya ne kansu ba haɗe yake ba an mu yanzu abin da ya rige mana tallan ɗan takara masu inganci a cikin APC amma sai ban kowa ya ci ƙasa kabira alasar rubin za mu zaɓe shi ba abin da imani zafi domin mun ga amfaninsa kawu samai da za mu zaɓe shi mun ga amfaninsa sani adama da yake gini mun ga amfaninsa wannan ja'oji ba mu ga amfaninsa ba amma ina da niyyar amfani tunda mutumin da ya kashe miliyoyin kuɗi a kan al'umma don ya raye talaka shi ma za mu yi ɓirari a zo a zaɓe shi haka kuma Sagiru shi ma ina da ƴan kurakuransa amma za mu seta shi don haka shi ma ina da aiki ya yi aiki ƙanin nawa ai zo ai ni gaskiya idan ka zo haka PRB take alhaji haka PRB take haka santsi yake
2: aka ce kwanan nan ma ya ƙaddamar da ayyukan titina
1: to wannan dai kuma ni an gaya mini amma ni ban ji na tabbatar ba kasan ni bana kwaina sai da zakara an ce ya ƙaddamar da aikin titi a bangaren sharuɗa amma sai na je na gani zan faɗa a mutane amma an ban je na gani ba zan faɗa
2: wani kurakurai ne ka hango da shi
1: kurakuran yana nan gaba ma amma abu ne na cikin gida za mu gaya masa mu ba za mu shanye ta a ciki ba amma yau ta zami domin ya gyara
2: to ai shi ne wanda nake so ka gaya wa mutane
1: sannan ga Abubakar Kabiru da Abubakar Bici wajibi ne shi ma a zaɓe shi uwa uba da ɗaya tangadda miliyan mai girma DSP Barau Jibrin mutanen Kano ta arewa za su zaɓe shi saboda ya taimake su ya fitar da 'ya'yansu daga cikin jahilci ya fitar da manya daga cikin talauci ya fitar da manoma daga cikin halin kaka da kali ya musu rijiyoyi ya ba su takin zamani sannan mata duk an ba su abin kiwo da abin sana'o'i da yawa sannan ga ayyuka mai yawan gaske da ikai kai barin gama wani labari ba da rije akwai wani aiki da yake ƙarƙashin mai girma minista Atta da Isa Mushi gwamnatin jihar Kano ta ba da fili wasu sai ta ce ba ta da filin da za ta bayar a yi wannan aikin da ka fi
2: ƙaramin ministan gida
1: ƙaramin ministan gida je Atta ka san jarumin gaske ne ɗan siyasa ne ɗan gwagwarmaya tare muke da shi duk gwagwarmaya masifa daga gan muna yin ta akan gaskiya Atta ina ciki kuma Atta ina zama leader tare muke
2: amma lokacin bai zama minista
1: ba Hajji Amija lokacin bai zama minista ba
2: yanzu an ce ya sauya
1: ya samu bai sauya ba ƙarya ne ƙaruwa ma aikin alheri yayi a wajen Atta mutane ne ka san wai kai idan ba za ka zo ka ba mutane kuɗi ba wai kai ba wakili ba ne wannan aikin alherin da Isamu da ana zargin gwamnatin Kano ta ce ba ta da filin da za ta ba amma akwai wani fili da aka hango na fidar gamman ne to za su kokari su samu DSPC a yi magana domin a bangaren sa yake
2: Kano ta arewa
1: waje ne da zai amfani al'umma za a yi ma'aikata ce da za ta ci dubban mutane amma gwamnatin jihar Kano a yanda muke zargi ta ce ba ta da wata kasa da za ta iya bayar
2: shi ne da yance ko dai zargi ne tun da ba tare kuke ba
1: DSP Barodi Burin ta ce idan ba samu ba a samu filin ya saya da kuɗi domin al'umma su su amfana yace ko da kuɗi zai sai filaye na talakawa a sai gonakan su ayi wannan sai mai girma minista yace mun gane wani waje na gwamnatin tarayya ne
2: amma an yi kuwa an samu sadarwa sosai tsakanin minista da gwamnati a ce
1: kasanci ata baya son propaganda kuma baya son zancen banza baya son ƙarya baya son yaudara idan ka san ata akan wannan yake shi yasa gaga ba sa shiri da mutane sosai amma ni da muka dade muna siyasa da shi na san kulubutan siyasar sa baya daure a ƙarya gindi barin ga ma a lokacin shekarau an yi daga da ata haka a lokacin Ganduje an yi daga da cikin duk harkar da babu gaskiya a cikin ta ata zai ce bai yadda ba haka nan dabiya shi take kuma baka iya canza masa mutumin da yanzu yake hangen 70 da wani abu ka zo ka ce lokacin da yake 40 30 da wani abu bai canza ba sai yanzu zai canza ku daina ma bata bakin ku ni na san halin ata na san abin da ata zai iya na san abin da mai girma minista ata ji dan haka amfani ne fa isamu fa
2: wai gidaje ne za a gina ko kuma ma'aikata
1: ma'aikata ce za a gina ba wai magana gidaje ba ai ma'aikata idan aka gina ai mutane dubin ne za su mura
2: ito amma wata kila ai gwamnatin da in ma haka ta tabbata tace babu gurin wata kila inda za a samu ai ma'aikatar ne da daidai da gurin da wata kila ake da shi ba
1: ba magana ba duk kasa ta gwamnati ce ko gidanka yanzu shekara 99 ne za ta iya canza maka a ce duk inda daji yake yanzu ina ta samu filin da ta raba mutane fulutai wajen guda 1000 nawa dan koranta
2: wallahi ai da ma wurin gidaje
1: a ina ta samu ta san inda ta samu to dan me ba za ta san inda za ta samu wannan wajen da za a gina ajiri a jihar Kano ba amma ta ce babu saboda ba dan gana ba a ta ba zai zama dan kanshin shatan abba ba ba zai taba zama ba ni na san
2: shi kana nufin wai alakar ta yi tsani haka da har za a zo da wani aikin ci gaba a kasa samun wurin da za a yi
1: to ai ba sa san aikin ci gaba gwamnatin jihar Kano tana san aikin ci gaba dan me za ta ce ta gaji da maganar wannan abin nan ta bangote idan har tana son ci gaba me isa ba za ta nemo kuɗi ta sa a ciki domin abin ga trainantar da ƴaƴan talakawa suna samun aikin yi ba kaga kenan ma'ana ita tana son talaka su dinga zaman banza ƴaƴan su
2: amma kwanan nan ba kana jan ta mallake su tallafa tallafan da gwamnati take yi naira 50,000 za a dauka a ba mu mace mai karamar sana'a ta je ta ci gaba da tsoron rutawa
1: wallahi din girman Allah kada ka sake mu wannan magana ta magana wannan 50,000 din girman Allah kada ka sake
2: mu kananan hukumomi 40
1: da ka sake mu dan Allah kada ka sake mu ita kana ganin aka je mutanen Shanunu da kansa yace ana ba ku 50,000 suka ce ba a ba mu ko kuma sai ka ringa
2: bata tsohuwar magana ce
1: babu wani magana tsohuwar magana
2: lokacin da na
1: aiki yau wata nawa kenan
2: da kai zaba
1: ina tabbatar maka gwamnatin abba ba za ta kai labari ba falle ɗaya ne da ita da ƴan koranta ku fara hada kayan ku domin kuma na kasan wani abu kasan kon ku saman haka yi wancan kara irin ga jada gidan gwamnati irin ga jada gidan gwamnati yi wannan katanga zubi da sauransu a shefa ta je to aikin da abba je in ka ga irin kwaskwari mai da yake wa cikin gidan gwamnati kai ka san billahi lanzu sai abin gidan gwamnati
2: ya za ka ce fita
1: haka mai gidansa yayi ya gyara ina da niyyar zai zauna dindindin aka yi zaɓe shekarau ika da shi shekarau ne zai zauna da annima gida haka shi ma wannan abba Abdulsalamu ne zai zo ya zauna
2: wai da ma mutum ya san cewa zai daddade yana mulki ne ba ya san wa'adin da zai yi ba
1: to ko wa'adin da zai yi zai ce mai isa ba a gyara nan ba mai isa ba a haka mai isa ba a haka ba gidanka ba ne wallahi sai ka bar shi wallahi tallahi sai ka bar wannan
2: gida amma in shekara ta yi don sai zai tafi
1: shekara ta kwar abadan in dai siyasa ake yi muna nan muna siyasa billahi azima abba da zai shekara ta kwar a gidan gwamnati ba sai mun kore shi ina ga wanda
2: ka gaskiya nan ruwa kake kamar
1: irin wallahi na raki ne akai ina da yaqini domin abin da isa duk abin da za a ce ina da farko ina da ƙarshe ko menene shi ai ba shi aka zaba ba wancan karan mai gidansa aka zaba kwankwaso to haka yanzu zaben da za a yi mai gidansa kwankwaso za a zaba tsaman su komanda wallahi za mu kori gwamnatin Abba da Ƙuri'a, za mu kori gwamnatin Abba da Talakawa, domin baya son watan ƴaƴan Talakawa su samu aikin yi. Wannan ma'aikatar ta Dangote da bai koma da Dangote ita ba, da dan ta Talakawa ƴaƴansu ike yi, kaga baya yi din ta magana ƴaƴan Talakawa. To wannan ma'aikatar in Allah so ya yarda, mai girma Dangote ka yi hakuri, idan kuma da Abdulsalam ya zo wallahi za mu komo da ita insha Allah.
3: Akwai ni shawara ne,
1: wallahi za mu komo, ko mu ni shawara da ita, bai za mu komo da ita, ai abokina ne, abokina ne, kuma ko ya samu gwamnati wallahi ya ce ba zai ji magana ta ba ƙarya yake,
3: amma shi kuma ya ga cewa alfanin abinta a hannun Dangote,
1: a amfanin ta a komo da ita gwamnatin jihar Kano, domin ita gwamnatin Abdulsalam za ta zo da niyyar kyautatawa talaka, za ta hana su daba, za ta hana su ba komai.
3: To sharban da ma ka ji an ce an yi wani fadan daba saboda an samar da
1: yau ma na je ana magana ungogo ina ne Bacirawa ko ina ne Gari, mun wane ne da nin wane, suna ira a wani gidan rediyo suna cewa baba ta dame su ƴan sandan, ma an suka zo sun tada duwatsu gugu gifan ƴan sandan suke yi. Yanzu nan nake ji bayan na taho nan, wallahi lazi.
3: To amma
1: kuma ka ce ba a yin daba, matisa ba za su so wannan ma'aikatar ta Dangote ba, domin ita ma'aikatar so ake mutane su nutsu, yara matasa su zo su nuri kansu. Kaga da ko ba wani kuɗi, gwamnatin nan za ta iya ware wani kuɗi domin a dinga tunanantar da yara don su dogara da kansu, su daina shaye-shaye, su daina.
3: Wai ko komanda ka taɓa shiga wurin nan, kaga irin abubuwan da suke wurin nan, wanda idan ba a zuba maku don kuɗaɗen da suke amsa kuɗaɗe ba,
1: lalle ne a yi ba. In dai da gwamnatin nan tana son jama'a, tana ƙaunar jama'a, tana son ƴaƴan Talakawa su daina lalacewa, ko biliyan nawa ne za a zuba, ai ana samun kuɗi na fitar hankali ne ake mana da shi, ai ba ni ga
3: maka
1: babu aiki layi ƙasa a jihar Kano, sai aikin sa kai, sai aikin da aka gaba ma wanda zai ba da gwagwabar alheri shi ne suke yi. Amma wannan ma'aikatar da Dangote yi, billahi lazi, ko biliyan nawa ta kamata gwamnati ta sa? To kuɗin wai na waye ne? Kuɗin ai ba na Abba ba ne, kuɗin na Talakawa ne. To don haka ƴaƴansu sun kangare, ana so su samu nutsuwa, don Allah maye laifi idan ka sa kuɗi a wannan ma'aikata. Kai kanka gwamnan za ka fi jin daɗin rayuwarka, ba ka da takadararru, ba ka da masu kayan maka da hankali, ba ka da waɗanda idan za ka tafi unguwa za a ce ba ma yi, ko akan titi a ce ba ma yi, ai ba jin daɗin duk wani shugaba ba ne wannan. To yau idan suka kori da wannan sana'o'in, wallahi tallahi ba za ka ga 'yan daba a Kano ba, ba za ka ga 'yan iska a Kano ba. Amma APC ba haka take nufi ba, duk wanda ike kin su su tuna musu kannukansu waɗannan 'yan dabar. Sannan suna da 'yan media da za su je suna zagin mutane su ci mutuncinsu, ba cin mutuncin da ba za su yi ba, dukkan wannan bai san gwamnati ba. A ci mutuncin mutane ta yi dariya, to wannan karin duk dariyar da gwamnati za ta yi wallahi ta yi nan da wata biyar, billahi da zai sai ta riga rana faɗuwa. Da yadda Allah kuma da Abdulsalam za mu tabu mu zo mu yi shi, saboda sarkin yawa ya fi sarkin
3: ƙarfi. Idan kuma
1: al'umma, ina ƴan kwankwasiya masu aƙida masu ra'ayi, ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da mutanen ɗan birki komanda Talakawa, mu zo mu kawo da wannan gwamnati shi ne maslaha a jihar Kano.
3: Amma ba da bazar al'umma ake taka rawar ba, idan su kuma al'ummar suka ce sun ji sun gani irin abubuwan da gwamnatin take sun gamsu da shi, don haka shi za su
1: ranga da Allah. Duk talakan mutumin kirki mutumin arziki a Kano ba zai ce ya gamsu da maganar gwamnatin Abba ba, wallahi tallahi ba zai faɗa ba.
3: Mutane nawa yanzu aka ba kujera aikin hajji, banda waɗanda ake ba wa
1: jalaba da Allah? Aikin hajji aiki ne,
3: eh misali ne, wai
1: ba aiki bane da ba da mutane fili, duk ba aiki bane, aikin raye mutane kamar wannan aikin ma'aikatar Dangote din nan. Duk kuɗin da ake ba su kujeru na hajji din nan duk a zuba a ciki mana, ai kai mutane hajji ba aiki bane, dukkan wannan filayen ba kowa ake ba ba, duk ɗan tsohon APC ba a bashi.
3: Super Excellent APC nan da kake magana da yawun su, su ba a ji sun yi wannan maganar ba. Hasali ma kai tun
1: ba su ba su da ba su
3: da ba su da cikin
1: ba su da ba su da bakin magana ne, ni kuma ina da bakin magana.
3: To kuna yin magana ta ƙarƙashin ƙasa da su,
1: kuma wannan kuma kai kanka sai kai tunani a matsayina na komandan komandoji, duk wani ɗan midiya kowaye shi ni ne ubansa a midiya, don lokacin da wuce nomo biyar ba, akwai na akwai Binta Sayyidi, akwai magaji ƙara ya Allah ya ji ƙansa, akwai Rodiya shi ma Allah ya gafarta masa, akwai Umma Fage da sauransu, mu kenan duk waɗannan ƴan media da kake ji ko su Musa Iliya su kwankwasa duk a filin suka zo suka zauna da mu cemomin biyar ba ko shida sannan kuma lokacin cigar ba ko da suka fara zuwa da sauransu sannan sauran mutane suka sani sauransu amma a lokacin za ka ga cewa mu ne ƴan media kuma wallahi na tashin media ka tambayi gama da kuɗi nake zuwa a cikin book ba mai arziki na a cikin ƴan media
3: wata ɗin mota
1: da Bashir Gentil wallahi abin ɗin mota nake zuwa ba mai arziki na a ciki ina da mota da kuɗi a ciki amma waɗannan ƴan media waɗanda suke tafiya da takalmi wariwa bibiyar zatoce suna ganin cewa za a iya ɗaure su da igiyar gol ba su san cewa wannan igiyar da gwamnatin Kano za ta ɗaure su wallahi kebir ne yanyanka musu wuya zai yi a siyasa.
3: To komanda lokacin namu ya kawo jiki ina saƙonka gabanin mu haɗa namu ya namu.
1: To ni da saƙona ina fatan talakawa su gane wannan magana da za mu yi ta maganar zaɓe mun san wanda za mu zaɓa ko da yake na ji an ce ministan tsaro mutum wanda ya kafa wata sabuwar ƙungiya kuma ina cikinta to amma ban san ƙungiyar me take nufi ba sai tukuna na gane ta me take nufi sannan mutum wanda ka san jarumin mutum ne kuma ina son mai girma Ahmad Bola Tinubu to ban sani ba ta tallan Bola Tinubu ce ko kuma ta wata manufa ta su ce daban ban sani ba tukuna sai na zauna da shi
3: ba a tuntuɓe ka ba kenan an gaya
1: an tuntuɓe ne amma ai ba a gaya min cewa ba manufar ƙungiyar ba don haka yanzu ina jiran manufar ƙungiyar a tuntuɓe ne kuma in zo in zauna da shi insha Allah ka san jarumin mutum ne shi ne jagora yanzu a Zamfara duk wani ɗan siyasa a ƙasansa yake yanzu wallahi ko Abdulaziz Yari da aka ce ba an ba shi darakta ne ko menene ne na tallan Bola Tinubu ai ba shi ta kamata a ba mata wanda ta kamata a ba. Amma ina kwaɗo za shi da kayan taiki ba abin da zai iya saboda ana son mutum sahihin mutum mara girman kai mara tsagawa don haka yaushe ma zai tsaye sauraron mutane har ya kwantar ɗinsu amma da mai basira aka ba ɗaya daga cikin dattijan arewa wanda ya kafa wannan ƙungiya a ce ministan tsaro aka ba mutawalli saboda ina da mu'amala ya san yadda zai yi idilin da mutane ya san shi ɗan siyasa ne grassroots politics kuma shi Abdulaziz Yari ya san ministan tsaro ba sa ansa ne a siyasa ba yayansa ne a siyasa kuma uban gidansa ne domin shi ya kai shi wajen garin Mabuku da aka ba shi wannan danna din yanzu idan aka ce an zaɓi APC a Zamfara ba dan Abdulaziz aka zaɓe ta ba dan Dauda Lawan aka zaɓa ba wallahi saboda ministan tsaro mutawalli za ka ga cewa amma APC za ta ci Zamfara to ta dalilinsa za ta ci Zamfara amma ba dan ta dalilin ko Dauda gari ko kuma sanata shi shi ba wallahi ba za a
3: ce wato su duk ba su da wannan alfarma a
1: ba su da wannan alfarma a wajen talaka wannan yake da alfarma 100% shine matawallan Marado saboda ya iya dilin da mutane kuma mutum yake yanzu duk ba shi ne mu ma shi Bola Ahmad Bola Tinubu ba no zai farin jini ba da shi da DSP Barau Jibrin
3: wai yanzu idan ka je ka zauna da su ɗan ƙungiyar ta yi labari zai iya sauyawa ka datan lantini ba kenan
1: wannan kuma ai sai na je tukunna ka san ba a yanke hukunci a abin da bai yi ba amma idan na je na gani a zahiri na je na ga meye munufar menene abin yi wa za a tallata komanda sai zo ba mutane labari
3: kuma za ta iya yiwuwa hakan ta kasance
1: to ban sani ba sai na je an zauna da ni tukunna ai ba zan faɗi abin da yake gaibu ba amma ina tabbatar maka mutane su saurare ni idan aka je aka zauna da ni a wannan ƙungiya zan fito in faɗi ga abin munufar ƙungiyar a ƙarƙashin mai girma ministan tsaro ɗaya daga cikin dattijan arewa mutumin arziki mutumin kirki don haka a nan zuwa mutum biyu ne za ka iya cewa suna da fawa matawalle da kuma DSP Barau Jibrin kuma za mu ci zaɓe da yadda Allah Barau zai ci zaɓe kuma mutanen Barau ina gaya muku da zarar ya ci zaɓe wallahi kar ku yi abba wallahi
3: ku
1: sake a jambo kafa
3: haɗa faɗa
1: shi ne magana da
3: gaskiya kar ka jefa shakku a zakatun
1: wallahi shi ne a to shi kenan kai ji mana mutanen APC ba makafi ba ne ba yara ba ne a gaya ma sun san abin da yake musu ciwo dumbulin buta bai kai suke wa abba shi ina ganin suna tare da shi inda ba ka tare da su wallahi su ma ba sa tare da kai za kuma ka gani a ƙuryarka ranar jefa ƙuri'a wannan gidan da ka gyara na gidan gwamnatin Kano Kwamara Abdulsalam ne zai yi mulki a cikin gidan 2027 da yadda

Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, guwa ya gagara. Misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana, ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu, ta tuba tana roƙon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk ƙasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobensu guda bakwai, sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige muna gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man adai, wa afi na fi man afai, wa tawallana fi man tawallai, wa barik lana fi ma atai, wa qina wasrif anna sharra ma qadai, wa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adai. Tabarakta rabbana wa ta'alai, wa sallallahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil